Ba a taso a ɗaurin aure saboda masalacin ka ga lafiya an gaggara shi an yi masa komai da komai wataƙila ba za a je wancan ba kai ƙoƙari ka koyi sallar da karatun sallar dawa da hukumar ɗaurin aure ka ji na je a wata muka sun kui da kai dariya ta kama ba dawa mai dariya to ya za ka yi dole wani sai ya yi ya zama lima kuma kai baka san haɗarin mahimmancin ba kamar mota ce ta tebur ta ɗauko kaya can 30 ko biye da haka da jama'a a ciki sun dogara ga Allah sun dogara gare ka direba ko kuwa sun dogara ga Allah sun dogara gare ka wani ma dan ya yarda da kai har bacci zai amma kai ba za ka yi bacci ba me yasa Allah ya ce za ta akuzu ku sinatu wala naumu duk wannan aikin da yake na ciyar da hu sai kula da kulli manin arwan fiha kul wane ne sai kula da kul rabban rabbus sama kaza kaza kaza kaza ba baya bacci balle gege ba baya gege ne balle bacci la ta abu da ku sinin ku wala nan ko tana nan ce zaman nan da Musa alaihi salam wani ya tabi a nan Musa ce annabi ce ya ce Musa ubangiji ba sai Allah ce ba su gilas kamar dai ba duka mutu ya rike a hannunsa annabi Musa ne alaihi salam ya rike wani daga cikin bani Isra'ila ne wani ya rike ko ku shi ne ya rike ina rike yana abin da sai jigidi kawai sai fa duka mutu karau sai ku ce karam sai fa da sai kashi sai fashi Allah ya ce Musa in zan yi gangadi in ta likito ba zai rike kama za ta likito ba sai yi ba to mai wannan aiki kiran ka fa yake yi a awa 24 kai sallah ta awa daya a awa 24 sallar asuba minti 5 azhar minti 5 la'asar minti 5 magriba minti 5 isha'i minti 5 shima'i da wutiri minti 5 minti nawa na minti 30 sarkin azhar minti 5 la'asar 5 magriba 5 isha'i 5 asuba 5 minti nawa sai hada mu gaba daya ha 55 kai sallama ko ko ba ka yaduwa ko an na kai yaduwa ko yin sallama a yana ka ji da jin charbi ma to charbin ma mai yayi wani ne fi charbin da dala in charbi ya yi bi menene ne fi calculator wanda mai bank tan banki suke lissafi da shi ka kai kudi ai haka ai haka ai haka dan dari dari kaza ne dan dubu dubu kaza ne dan 500 kaza ne dan goma goma kaza ne dan 20 kaza ne ya hada ya hada ya buga ya duba ya tabbatar haka suke ya sa maka hannu ya buga shi kuma wannan lissafin da yake yi bai laifi ba to kai ka dace biki ce subhanallahi subhanallahi subhanallahi 33 walhamdulillahi walhamdulillahi walhamdulillahi 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 99 karshe la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamd ku yi wajibi wa la kulli shay'in qadir da hikenan shine kai ne bi dan ga itarbi wai da karki zarbi wai ga ka dauko abin da ga ka dauko tsakoyi ka sa a gaban ka ko kallon dabi to kai charbin wai ce kar aja wai da ma kar aja mutane kuna ɗaukar al'amari da zafi a riƙa yin haƙuri da mota za ta yi hatsari yanzu ta faɗi ga wani mai ƙatuwar riga ba komai aljihunsa ga wani ya sha kwan da net taya ana taɓa aljihunsa sai ga sharbi ƙila ma ga alƙur'ani ko wani littafi na addu'o'i to Allah wa za a saki jiki da shi a yi masa sallah mai charbi saboda mai ya nuna alama ya za ka yi kasar mutum na APC ne

0: ɗan namiji sai gudu yace me za mu yi gudu yace akwai bala'i da yake sauka ba na san ya saukar na wajen sai dai an gama na dawo akwai da yawa irin waɗannan abubuwa in kai abu mara kyau yi kokari kai mai kyau domin ka ijiye wannan mummuna da kyakkyawa ka kuma roƙi Allah ya kiyaye ka daga sharri ke da ka nemi tsari ga Allah ko ban daki za ka shiga ka yi addu'a kafin ka shiga shi da ban kuda ke duk ka yi wa kanka daki ka yi wa shaidan daki in ka yi addu'a ka kore shi in ba ka yi addu'a ba ka kwana tare in za ka yi saduwar iyali tare za ku yi in ka zo cin abinci in ka yi bismillah sai ce babu rabo na rai in ka ci kana hira tare za ku ci kan ajima ka ji yunwa albarka ta da ni in ka yi bismillah Allah ya baka albarka cikin abinci in za ka sha ruwa ka yi bismillah Allah ya sa albarka in ka sha kana hayaniya tare za ku sha to ya za a yi wa ubi bika an yi hadurun na
1: حتى

0: tafi
1: demokradiya babbar kima ta ita ce zabe shi yasa ake so a sami jam'iyyu daban-daban dan a baiwa mutane zabe idan ba ka san jam'iyya wance to ka zabi jam'iyya wance wannan yana sawa masu mulki su rage kama karya su saurari talakawa su ji bukatunsu to yayin da aka ce babu waɗannan fa'idojin to shikenan demokradiya ta samu nakasu
2: Jami'a PRP tana da tsarin ta. Jami'a ce kafaffiya dattijuwar jami'a wanda ba ta da sa a Najeriya. Saboda haka duk wanda ya shigo mun san da zuwan sa. Kawai muna cikin jami'a kawai a ce da kai wani kuma ya tsallako daga wani guri kawai yazo ya kwashe komai yazo ya tafi da shi tun muna ina ka shigo. Wannan tsalla-tsalla da ake ta yi ana ta tiritiri da shi jagoran konkusiya kai shocin jami'a a ce da matsala a fita a koma can tabbas shi da kansa ya fara tunanin cewa mafitar sa ita ce jami'a PRP din.
3: Kullun na fada mu dinnan dukan mu Dr. Nasir Yusuf Gawuna muka zaba ƙur'un mu 85 a ƙur'un sa namu ne yau kuma yana magana zai takara da jagoran mai girma Sadaunan Kano to muna so mu gaya masa Allah kai mu ranar zabe duk da masu yanzu ba su da jam'iyya yanzu wannan jam'iyyar ta NDC ma kotu tun ta rushe ta kuma hukuncin kotu ma ya fito so ba su ga tsantsu ba su ga tarko
4: Mai girma Kwamarar Aminu Abdulsalamu da makusantanka za su gaya ma gaskiya a Kano dai za a yi dan takarar da zai sha kunyar da ba a taba samun dan takarar da al'umma jihar Kano suka kunyatar da shi irin ka ba domin ina mai tabbatar maka cewa ba wanda zai yadda ya aje injiniya Abba Kabiru Yusuf ya aje mai girma Murtala Sala Galabi Magaro ya aje shugaban majalisar dokoki ya dauke ka bana jin akwai wani dan jam'iyya ko kuma dan dangole wanda yake kasa wanda zai dauki hannunsa ya dangola muku kuri'a
0: kuda kace mu Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bai wa ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyin su na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiya Kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar nan ke ci gaba da kimtsawa don tunkarar ƙalubalen da ke tafe a babban zaben kakar 2027. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC. A zaɓe mai zuwa na shekarar 2027 Alhaji Atiku Abubakar ya yi zargin cewa akwai wani sabon shiri da waɗansu mutane ke yi domin hana jam'iyyarsu ta ADC shiga zaɓen 2027. Batun na bayyana ne cikin wata sanarwa da mai taimakawa Atikun kan harkar yaɗa labarai Mr. Frank Sha'aibu ya fitar. Atikun ya ce ya samu sahihan bayanai. Da ke nuni da cewa tuni shiri ya yi nisa ana amfani da hanyoyin siyasa da na shari'a domin hana jam'iyyar hamayya ta ADC shiga zaɓe yana mai cewa manufar wannan shiri dai ita ce ƙoƙarin ganin an raunana 'yan hamayya tare da hana 'yan Najeriya damar zaɓar shugabanninsu cikin 'yanci don takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar Ya zargi jam'iyyar APC mai mulki da hannu cikin wannan kulli na ƙoƙarin tantance jam'iyyun hamayyar da za su shiga zaɓe inda ya bayyana cewa idan har gwamnati tana ganin cewa tana da ƙarfin goyon bayan al'ummar ƙasa bai kamata ta ji tsoron jam'iyyar ADC ba lokaci za ta jira kawai a gwabza Ko da yake Alhaji Atiku Abubakar ya ce sahihan bayanan da suka samu sun nuna cewa Ana amfani da wasu cibiyoyin gwamnati domin kai karar su kotu da matsin lamba na siyasa wajen kokarin tauye ayyukan 'yan hamayya da jam'iyyar su yana mai cewa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a yanzu dai ta fi mai da hankali kan al'amuran da suka shafi siyasa a maimakon ta yi kokari ta ga ta magance matsalolin tattalin arziki harkar tsaro yunwa da hauhawar farashin kayayyaki da ke addabar al'ummar ƙasa Don takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya yi kira da babban murya ga ɓangaren shari'a da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC da hukumomin tsaro da kuma ƙungiyoyin farar hula da su kasance cikin shiri domin kare sahihancin tsarin zaɓe inda ya jaddada cewa yunƙurin hana jam'iyyar ADC shiga zaɓen kakar 2027 zai zama babbar barazana ga tsarin demokaradiyyar Najeriya. Tun bayan dawowar mulkin farar hula a shekarar 1999. Mutum na zuwa ne a gabar da masana sha'anin siyasar irin su Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ke yin warware kan abubuwan da ka iya faruwa ga tsarin demokaradiyyar kasar nan. Idan har zargin da dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar yayi ya tabbata na cewa gwamnatin Tinubu na kokarin hana jam'iyyar ta su shiga babban zaben shekarar 2027.
1: Duk abin da aka ce akwai zabe a cikin sa ana nufin akwai zabi, ma'ana mutum ko dai ya dauki fari ko ya dauki baki. Demokradiyya babbar kimarta ita ce zabe, shi yasa ake so a sami jam'iyyu daban-daban don a baiwa mutane zabi. Idan baka son jam'iyya wance, to ka zabi jam'iyya wance. Wannan yana sawa kowace jam'iyya ta yi kokarin gamsar da masu kada kuri'a don a zabe ta, kuma in an zabe ta ta yi kokarin gamsar da su don su kuma zabe ta. Wacce ba zabe ta ba kuma za ta yi ta kokarin nuna kashin wacce aka zaba, ta nuna cewa za ta cike gebenta don ita ma ta samu dama a zabe ta. Wannan yana sawa masu mulki su rage kama karya, su saurari talakawa, su ji bukatunsu. Yana sawa wa a samar da shugabanci na gari. To yayin da aka ce babu waɗannan fa'idojin, to shikenan demokradiyya ta samu na kasu. Yana sawa waɗanda ake mulka su ji ba sa son gwamnatinsu, kuma ba gwamnatin da take son ta ji waɗanda take mulka ba sa son ta. Nan yana sawa kuma mutane su fidda rai daga yin zabe, masu daina sha'awar yin zabe. In kuma suka ki yin zabe, yana sawa a kafa gwamnati ta tsiraru. Wannan yana sa su daɗa yin kama karya, kuma kama karya yana daɗa ruguza demokradiyya. Rugujewar demokradiyya yana kawo ko tarzoma ko juyin mulkin soja. To duk waɗannan illolin ake gudu shine ake jan hankalin masu mulki su daina kokarin maida demokradiyya irin wacce ba a da zabi sai ta jam'iyya daya. In zabe bai da ma'ana, demokradiyya ba ta da ma'ana. In demokradiyya ba ta da ma'ana, to ba dalilin da isa suke mulki, domin sun zo sun tarar da wasu sunayi sarakunan gargajiya, su da musu da kayansu, amma suka ce a'a ne demokradiyya tafi. Aka karbe karfin iko daga hannun sarakunan gargajiya, kuma yanzu ake yin abin da yafi muni akan abin da aka zargi kunan gargajiya sunayi.
5: Ana ina fahimci dokta yana son ya ce idan har haka ta tabbata zargin da suke yi din aka dauko waɗannan matakai domin dakile su daga shiga zaben 2027 din, kana so ka ce ba demokradiyya ake yi ba kenan, ko me kake nunawa?
1: Duk sanda aka hana mutane zabi a tsarin demokradiyya, to an tashi daga tsarin demokradiyya, an koma wani abin daban. Kuma yanzu sai dai a ce kawai ana mulkin farar hula ko kuma mulkin kama kariya a rigar demokradiyya.
0: Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan daga tsangayar nazarin kimiyyar siyasa ta Jami'ar Bayero a nan Kano. Barkai tsaye mu dawo don damalin fagen sha'anin siyasar kanan, domin ɗaukar ra'ayoyi mabambanta daga bakunan magoya bayan jam'iyyun siyasa, inda za mu sauka gurin taron magoya bayan jam'iyyar APC 'yan gwagwarmaya da ke kare muradanta, wanda aka sanya wa suna wani Kano APC Media Family. Taro ne da aka shirya ƙarƙashin jagorancin kwamishinan yaɗa labarai da harkokin cikin gida Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya, inda muka jiyo shi yana bayyana cewa wannan wata shigifa ce da za a rinƙa aiki tare domin tabbatar da nasarar shugaba Bola Ahmed Tinubu da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da ɗaukacin 'yan takara na jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa na 2027.
6: Mun gamsu mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, mutumin kirki ne, mutum ne wanda yake adali, mutum ne wanda yake da son kyautatawa al'ummar jihar Kano. Wannan su ne wasu daga cikin dalilan da yasa muka ce bari mu bi mai girma gwamna. Wannan tsarin idan muka fara gadan-gadan, idan ma da akwai wasu wanda suke coge ko wanda suke munafunci ko wanda suke fuska biyu, da ni da Musa Ilyas Gwamkwasa za mu tona musu asiri. Za mu yi mu tabbatar cewa mutane nagari, mutane amintattu, masu amana, masu gaskiya su aka sa a gaba wajen tinkara wannan tsarin. Saboda haka ina son ne amfani da wannan dama dai na ƙara hakurkuntar da wasu mutane waɗanda a dalilin wasu abubuwa da aka yi na zaben fitar da gwani da aka yi wanda suke jin an musu ba daidai ba, da ya hakuri su kalli jam'iyya, su kalli al'umma jihar Kano, su yarda cewa al'umma ake kuma a yarda cewa mulki da Allah ne, Allah ne yake bayarwa. Idan yau baka samu ba, gobe za ka samu. Kuma ba ma buƙatar kowa a cikin su ya juya wa wannan tsarin baya. Kowa yana da amfani, kowa yana da gudunmuwa da zai bayar, kuma muna buƙatar su shigo cikin wannan tsarin a ci gaba tare da su, da su da magoya bayan su. Don haka muna roƙo cewa a kafafen yaɗa labarai, a tsakanin ƴan media na APC, za a daina yadda magana. Idan da akwai wani abu na rashin fahimta a tsakanin mutum da mutum, a yi ƙoƙari a warware a cikin gida, ba sai an kai shi kafafen yaɗa labarai ba. A daina cin dunduniyar juna, a daina cin mutuncin juna. Mun fito yanzu a wannan tsarin a matsayin iyali guda ɗaya na masu magana a kafafen yaɗa labarai. Kuma in Allah ya yarda, da ni da Dr. Musa Ilyas Kwankwaso su zabi din mai yiwuwa wajen haɗa kan dukkanin masu magana a kafafen yaɗa labarai. Duk kuma inda ake da matsala, can da can, in Allah ya yarda, za mu tunkare ta. Kuma duk wani taimako da agaji da gudunmuwa da ya kamata mu yi, za mu haɗu ga wani tsari za mu yi mu taimaka, don kuma alal aƙalli a nuna cewa an yaba da irin abin da ke yi, Allah ya yarda.
0: Jawaban na Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya sun baiwa daraktan kuɗi da mulki na kogunan Haɗeja Jama'ari, Honorable Dr. Musa Ilyas Kwankwaso, damar yin ta'aliki da furta kalamai na siyasa. Duk dai kan ci gaba da yaɗa angizan jam'iyyar ta APC.
7: Daga ɓangarenmu da kuma waɗanda muke tare da su aka haɗe, za mu ci gaba da ba da gudunmuwa ta wajen wayar da kan al'umma da ayyukan mai girma shugaban ƙasa da na gwamnan jihar Kano, da 'yan takararmu na sanatoci guda uku, da 'yan majalisar tarayya guda 24, da 'yan majalisar jiha guda 40. Mu dai namu gama fitarwa, muna jiran sauran jam'iyya wanda muke cewa da APC da sauran su gama fitarwa, sannan ma ka san da wanda za ka yi rigimar. Nan da wata dida da Allah za a fito a yaƙi, a tabbatar da cewar President Bola Ahmed Tinubu ya koma akan kujera ya ci zaɓe. Za a tabbatar da cewar bayan sati biyu mai girma Abba Kabir Yusuf, gwamnan jihar Kano, ya ci zaɓe a jam'iyyar APC. Sanatocinmu guda uku, da sanata Barau Jibrin DSP, da sanata Kawu Zumaila, da sanata tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau, sun ci zaɓe baki ɗaya, da dukkanin 'yan majalisar tarayya guda 24, da kuma 'yan majalisar jiha guda 40. Muna jira mu ga wa'incan zuwa suka tsayar, to sannan za a fito da takobi na yaƙi. Saƙona da Allah da Annabi wanda yake ba da gudunmuwa a kafar yaɗa labarai, a daina yaƙin cikin gida. Idan ma kana da rigima da wani baka ƙaunarsa, to ka je ka same shi, ku yi rigima, kada a kawo ta rediyo. Abinda yake gabanmu, yaya jam'iyyar APC za ta ci zaɓe, yaya za mu yi maganin sauran jam'iyyu su fa, wannan shi ne a gabanmu. Muna godiya mai girma kwamishina, ko muna tabbatar masa cewar daga ɓangaren da wanda aka tarar, da wanda muke tare, uwanmu ɗaya, ubanmu ɗaya.
0: Batutuwan nan Honorable Dr. Musa Ilyas Kwankwaso na zuwa ne a yayin da SA Aminu Gurgu Mai Fulo ke bayyana cewa aituni Kanawa sun gamsu da yadda gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ke gudanar da ayyukan cigaban al'umma, ko da yake ya aika saƙo ga gwamnan kuma.
8: Mai girma Balaraban gwamna da mataimakin Balaraban gwamna tare da 'yan majalisarsa nagartattu masu aprobal na gaskiya, al'ummar jihar Kano sun daga hannu, sun roƙi Ubangijin Musa da Haruna, Allah ka sa gwamnatinka albarka, Allah ka tsare ta daga sharrin masu sharri, bisa ka tafalan titi da kake tun daga ran about din airport zuwa Kurna, zuwa Rijiyar Lemo, zuwa Multara. Wannan titi a din Najeriya, a Abuja irinsu ne guda biyu kacal, yanzu mun shiga na uku. Wannan titi shi yake fitar da motoci ƙasashen waje, Niger, Mali, Burkina Faso. Al'umma wannan yake mai girma gwamna suna da ƙuri'a sama da miliyan 2 suke kira a gaggawa a gama wannan titi. Mai girma gwamna, akwai titi daga King's College wanda ya fado lafin malam, ya fado takoge zangon bare-bare. Wannan ayyuka da kake a jihar Kano, ƙuri'arsu ta kai wajen miliyan 1.5. Sun yi alƙawari takace da mai girma shugaban ƙasa. Mai girma gwamnan jihar Kano, akwai titi wanda yake a Dambata wanda ya taso daga Saidawa zuwa Zakirai. Waɗannan mutanen suna da ƙuri'u sama da miliyan 1.5. 'yan kai su ma sun ce suna son su samu albarkacin wannan gwamnati ai musu wannan titi domin kana ba da ruwan sha da lafiya da ilimi duk wani masoyin Dr. Malam Ibrahim Shekarau yana godiya da sa albarka domin ka ce duk wanda baya Dr. Malam Ibrahim Shekarau ba ma dan APC bane kuma ba ka tala da shi dan haka ba nukunuku ba munafunci duk masoyin Dr. Malam Ibrahim Shekarau ya fito 2027 domin samun ƙuri'an mai girma shugaban ƙasa ita ce taka ita ce ta barau ita ce ta kawo yace sai malam Alhaji Ahmed Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu APC sack
0: SA Aminu Gurgu mai filan ya kawo mu gabar da zamiya da zango gurin ziyarar da magoya bayan jam'iyyar APC na karamar hukumar tarauni suka kaiwa shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala a karkashin jagorancin mashawarci ga dan majalisar dokokin jiha na yankin kan harkar yada labarai Honorable Muhammad Sani Awal wanda muka jiyo shi yana bayyana makasudin zuwan su gare shi
9: kamar yanda kullum muke gani kana karban kungiyoyi daga local government 44 dake karamin Kano state a wannan karin mu ma a matsayin mu na yan taro ne

0: musamman mai girma deputy gwamnatin nan tsoho wai ya fito yana magana wai sai da Madugu ya ce kar a biya wai aka biya abinda zai baka mamaki Madugu ya ce kar a biya me yake so ayi dama manufar Madugu ba ta a taimaki yan fansho bace manufar Madugu ba ta a sauke nauyin da gwamnati ta dauka na al'umma bane kai yanzu in ka tashi da me zaka yi wa al'umma jahar Kano campaign me kake so ka gayawa mutane wanda mutane za su karba mai girma Komarar Aminu Abdulsalamu dama kusantanka za su gaya ma gaskiya a Kano dai za a yi dan takarar da zai sha kunyar da ba a taba samun dan takarar da al'umma jahar Kano suka kunyatar da shi irin ka ba domin ina mai tabbatar maka cewa ba wanda zai yadda ya aje engineer Abba Kabiru Yusuf ya aje mai girma Murtala Salagaladi Magalo ya aje shugaban majalisar dokoki ya aje Komarar Ibrahim Abdullahi Wayya a matsayin sa na commissioner ya da labarai ya dauke ka ban san da me za ku yi tallaba ban san me mutane za su gani su zabe ku ba bana jin akwai wani dan jam'iyya ko kuma dan dangole wanda yake kasa wanda zai dauki hannunsa ya dangola muku kuri'a tsarin konkosiya ya gama karyewa har karshe karyewar da bana jin bana ganin cewa zai sake tasiri kuma a gurin al'umma jahar Kano
1: amma a daidai lokacin da honorable Saleh Kalakawan ke yin wadancan kalamai nan takarar majalisar tarayya karamar hukumar Dala na jami'ar PRP mai dan mukulli honorable Ali Rabi'u Ali Dadi ne ya shigo yana aika sako ga sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kan rade raden da yake yawo cewa yana shirin komawa cikin jami'ar PRP Dadin ya ce suna yi masa lale domin yawan mutane shine kasuwa amma ya sani fa ba za su yarda da tsarin kwarkwa safid da mai giji ba ko da dai
2: Jami'ar PRP nan ba wai nukanti ne na sai da gyada ko kanta sai da biscuit ba da za a ce ko mutum ya zo ya sai katan da ya zo ya tafi da shi Jami'ar PRP tana da tsarin ta jami'a ce kafaffiya dattijuwar jami'a wadda ba ta da sa a Najeriya kuma a cikin ta muke mu mu ta fita ba saboda haka duk wanda ya shigo mun san da zuwan sa kuma ya zaka zo ka ce da mu kawai muna cikin jami'a ko a ce da kai wani kuma ya tsallako daga wani guri ko ya zo ya kwashe komai ya zo ya tafi da shi tun muna ina aka shigo
3: kana so ka ce ba haka bane batun kenan
2: a wannan batun ba haka take ba amma dai mun ji cewar a ran mu cewa tabbas wannan tsalla-tsalla da ake ta yi da tiri-tiri da shi jagoran konkursiya kai shocin jam'iyya a ce da matsala a fita a koma can tabbas shi da kansa ya fara tunanin cewa mafitarsa ita ce jam'iyyar PRP din kamar yadda muka rika yin kiraye-kiraye a baya akan cewa duk mai neman zaman lafiya to yazo jam'iyyar da ba ta da laifi wankakkiya wadda ba ta da dauda kuma dattijuwa da ta san daraja al'umma shi ma yanzu hankalin mai yankan kaba ya koma garina yana sha'awar ya dawo cikin tafiyar jam'iyyar PRP
3: to idan ya dawo kenan za ku sauke ɗan takarar ku na shugaban kasa ku ba su kenan ko me kake son ka nuna
2: ai babu wannan magana ai mutane sa ta nan wani abu da ake na kwarkwa safar da mai giji to ba fa zai yi ba a jami'ar PRP ba Dr. Rabi Musa Kwankwaso in ya shigo cikin ta muna maraba muna da bukatar jama'a amma dole tsarin jami'ar shi ma zai bi iya abinda aka deba masa dole haka zai hakura ya karba ito da mutanansa daidai gurgudu abinda Allah ya basu su ma ya basu mu kuma da muke ciki gidan mu ne dama
3: ba za ku yarda da tsarin 60-40 ba kake son ka ce komai
2: wannan sai an shigo zamu tsara ya zai amma fa ba wanda ya shigo ne zai ga mana yanda zamu ba mu ne zamu ga masa yanda zai
1: sai dai kan mu nadi Muna amfani da wannan dama wajen mika sakon ta'aziyar mu ga ma'abota wannan shiri. Wato tsohon dan majalisar tarayya na yankin Birni, Honorable Haruna Musa Fatahi, da dan uwansa Dr. Muhammad Fatah Musa Zango. Bisa rasuwar mahaifiyarsu, Hajiya Umma Khaltume. Muna addu'a Allah ya ji kanta da rahama. Da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya. A madadin Abbas Salisu sauran ɗinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri don ganin shirin ya iske ku babu inda-inda wato Bashir Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada.

mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a ji yadda kallo ya koma sama a jihar Lagos dangane da yadda rayuwar ƴan arewa mazauna jihar take kasancewa tunda dai an ce idan har kida ya sauya ya kamata ma rawa ta sauya
1: wanda suke zama a Lagos da kuma wanda za su taho su zo su yi sana'a su tafi da kuma wanda suke zuwa kasuwanci su sai kaya su koma da kuma wanda suke shirin zuwa ya zama suna da ayyuka duka da jikin su zai nuna shaidan cewa ga daga inda suka fito
0: to za a ji karin bayani akan hakan sannan za a ji yadda al'ummar Rimaye da ke a yankin karamar hukumar Ungogo suka ce ga baki ga hanci a tsakaninsu da birnin Kano amma kuma ba su da titi kuma ba su da wutar lantarki
2: iyalanmu wanda su tafi asibiti suna shaman shan wahala da mu kanmu na kasa da yaranmu da tsofaffinmu yan makaranta suna shan wahala ko ruwa aka yaranmu ba sa iya haura su je musu makaranta saboda matsalar hanyar
0: haka kuma za a ji yadda kwanci tashi asibitin kwararru na Murtala Muhammad ya cika shekara 100 da kafuwa shin ko gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf yana da tunanin sake gina wani asibitin kamar sa
3: wannan July za a yi bikin cika sa shekara 100 so a shekara 100 nan kaga an ba samar da irin sa guda biyu ko uku ba dole mutane su yi mannawi akalla ana karban haihuwa a rana daya tun zuwa 65 kullun
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda a rahoton taba kidi taba karatu a jiya da wani direban jirgin sama ya kama farfadiya ana tsaka da tafiya a sararin samaniya shin idan har da kai a cikin jirgin yaya za a yi sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
4: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
5: ai uwar gida so nike mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
4: ta manta kai yakin da zamu siya suna da yawa ne
5: ai duk nau'in kai yakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
4: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
5: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
4: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na ana lemon grass da dai sauransu
4: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
5: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 0803640485 ko 0808723522
4: masha Allah daga ta fara kantin Basir Store

0: ko dakin irba ba
1: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: an gode amarya ku so ku sai mai gida da mati
3: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023054567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com a don haka tun da an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda al'ummar Jaba musamman ma matasa suka ce sun gamsu da matakin da hakimin fage ya dauka na amincewa da sakamakon zaben dagacin Jaba wanda aka tabbatar da Arma Adamu Yusuf da cewa lalle an ajiye kwarya a gurbinta daga cikin masu wannan ikirari akwai jagoran matasa a Jaba Mustafa Hussein Jaba
4: to mu dai alhamdulillah sama da shekara 5 yanzu ana wannan zabe an yi zabe kusan sau 5 kenan kuma Allah yana ba mu nasara kuma mu da ma a wajen Allah muke nema ba a wajen kowa ba kuma mun yi mamakin mutun da ya san Allah wanda za a ce malami ya san me Allah ya ce kuma Allah shi yake bayarwa shi yake hanawa ya zo ya dinga magana cewa kwata-kwata mutun bai dace ya zama daga ci ba Arma Adamu mutumi ne kamili mutumi ne mai kirki kowa ya sani shi yasa al'umma da dattijan Jaba da malaman su suka tsaya tsayin daka duk zaben da za a yi musu suke zaba
5: sai sun ce

0: tsada
1: kamar inda ka bada wannan korafi yanzu kamata yi a samu yawan su su wannan mutane inda za a bijirawa ko a gabatar da honorable commissioner a ce ga su wannan su ma suna da yawa suna buƙatar wani dauni ko taimako wanda za a dinga ba su magani kyauta
0: to a rahoton tabakidi tabakaratu za a ji yadda wani mutukin jirgin sama ya kama da farfadiya a sararin samaniya alhalin yana daka da tuka jirgin shin idan har da kai a cikin jirgin yaya zaka yi sai dai kafin jin ƙarin bayani akai ina ga muje ga rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje inda al'umar garin Rimaye dake a yankin karamar hukumar Ungogo suka ce ga baki ga hanci a tsakanin su da birnin Kano amma kuma ba su da hanya kuma ba su da wutar lantarki ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya kai ziyarar gani da ido tare da ganawa da al'umar yankin na Rimaye
2: sunana Bala Bitu Rimaye kuma ni ne shugaban kungiyar Rimaye Amara wannan hanya dai da ka ganta gogwalmai da muka yi akan hanyar nan tana da yawa gashi inda muke tsaye da kai ga ruwa ya yanka hanya ina neman yanke ta gaba daya a rasa gurumbi to shine muka zo muke wannan aikin mu samu mu ciccike mun muka cike din nan to hanyar ta dan samu dai tunda damuna yanzu ta tunwa kamawa ma gashi kana kallo dai gurin bai 2 km biyu ba amma wallahi gashi abin da muke ciki yau wajen shekara kai akalla mun kai shekara 30 kungiyar nan muna abin nan kuma tarin suhoma ɗaya muke da ita da Rimaye da Gera da Koranci da wani yanki ma na nan sabofa ni sau nan gaba ɗaya tarin suhoma nan kwaya ɗaya ita muke amfani da ita mun kai kukan inda ya kamata duk inda ya muka kawo ka ce sai a ce za a yi mana an ɗaukan mana alƙawari Sani wakili shine wakilin mu na Abuja ya ɗauki alƙawari bai yi ba dan majalisar mu na jiha Allah ya ji ƙanya Aminu Sa'adu shi ma ya ɗauki alƙawarin zai kawo mana tarsomomi guda biyu Allah ya karɓi ransa
0: al'ummar ta Rimaye suka ce rayuwa a gare su ta zamto a bar Allah sarki iga yamfura ba nono a saboda rashin hanyar shiga garin na Rimaye dake a yankin karamar hukumar Ungogo
3: ni ne ado sarkin tahe mutar Rimaye in an yi ruwa muna yin wahala hanya ba mu da hanya nan a zo a yi mana kwalta muna fatan gwamnati da wakilan mu da yan majalisun mu da kuma karamar hukumar Ungogo muna neman alfarma a taimaka a zo a yi mana kwalta in mun yi taimaka a yi gane-gane a zo a sa mana birji a yi mana kwalta bai fi kilomita ɗaya ba da rabi fa daga kwanan tsamiya zuwa Rimaye hanyar ta ba ta doguwa ba ce amma muna faman shan wahala akan ta in aka yi ruwa in dai ka zo kwanan tsamiya za ka gangaro ko a ƙasa kake sai ka sha wahala balantana akan mahim ko mota iyalanmu wanda za su tafi asibiti suna faman shan wahala da mu kanmu na ƙasa da yaranmu da tsofaffinmu yan makaranta suna shan wahala ko ruwa aka yaran ba sa iya haura su je musu makaranta saboda matsalar hanyar mu
0: shin ina shugaban karamar hukumar Ungogo da dan majalisar jaha da na tarayya mai wakiltar Ungogo ashe dai ganin kitse ake wa rogo kuma wannan shi akan ce shirin baci ba ko da yake masu hikima na cewa ai auren baya shine sadakin na gaba to kafin a ji yadda birnin Yola dake a jihar Adamawa yake fama da masu kwatan baburin a daidaita sahu ina ga muje ga rahoton tabakidi tabakaratu a lokacin da jirgin sama na Air Canada yayi saukar gaggawa kenan a birnin Boston bayan da mutukin jirgin saman ya kamu da farfadiya masu taimakawa direba ne suka tallafa wajen saukar da jirgin saman a Boston inda kuma matafiya da ke a cikin jirgin daga saka daddanne direban a lokacin da yake ta shure-shure Rodney McDonald yana daga cikin matafiya da ke a cikin jirgin tare da iyalansa
4: direban jirgin yana ta shure-shure da kafafunsa tare da dalalar da ya huta bakinsa a dan haka ni da sauran mutane guda biyu muka bashi agajin gaggawa
0: da kyar da jibin goshi masu taimakawa direba suka iya sauke jirgin saman a birnin Boston David McNair wani tsohon direban jirgin sama ne a Amurka kuma kwararre a fannin sufurin jirgin sama
4: yin amfani da direban jirgin sama kwaya daya tilo gurguwar shawara ce na ganin wannan ya tabbatar da hakan domin baka da tabbacin a koda yaushe kana cikin koshin lafiya
0: McDonald ya ce bayan an taimakawa direban jirgin ta hanyar jami'an bayar da agajin gaggawa sai kuma aka bayar da dama ga dukkanin matafiya wajen ficewa daga cikin jirgin kamfanin jirgin sama na Air Canada ya ce an tafi da direban jirgin domin kulawa da koshin lafiyarsa a Boston shin a nan Najeriya ka taɓa hawa jirgin sama ko mota ko babur ɗin a daidaita sahu kuma direban ya kamu da farfadiya
5: hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka

0: domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar awala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gaje jiki da samu sawaba domin suna da katifar awala huce ta kanci da queen awala mai lakabin aihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na yan makaranta da sauransu domin katifar awala mai albarka tana da laushi tun bullubus karkuwar nagarta da kibari ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifa awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin aminci yanzu saura da ni iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamma Jeffrey Petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081 06 58 33 86 ko kuma 07 07 87 05 01 a tuna katifar awala da inganci suka dara saura
1: kai chanchadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
2: ke dai bari to kallu wannan
1: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
2: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
1: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
2: kin ga suna da atamfofi na kece reini ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
1: ba shakka to a ina za mu samu wasai investment
2: suna nan a dab da filin parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
3: labbaik allahumma labbaik
4: alhamdulillah gaskiya na ji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
5: kai abban mahir wani kamfani ne kake ta yaban sa haka
4: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shine nake ƙara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci
5: ai kuwa na ji ana batun wannan kamfani na Global Travels a fadin kasar nan
4: shakka babu kamfani ne da ya shahara da burin kasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada
6: da harani
4: umma ga titi ba a bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates da duk inda kuke hadin duniya
5: za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house
7: kusa da gidan Murtala daura da gidan man NNPC a kanan Dabo dan karin bayani a kira 080

0: Kulawa da rayuwar matasa da masu bukata ta musamman a jahohinku domin su daina tafiya jirani zuwa jihar Lagos. Shin me ya hana ku inganta noma da horas da matasa sana'o'i da kuma kyautata ilimi? Masu hikima daina cewa ba a baiwa bebe kiran sallah kuma da sanin ango da aka yi wa yan biki duka. To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce idan Allah ya baka dama a daina amfani da wannan dama ana musgunawa al'umma saboda ba a san karshe ba, sako daga Saifullahi Ashuru Zakirai. Likitoci a ji tsoron Allah, sako daga Naomi Gombe. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi, sako daga Haruna Adamawa mazaunin jihar Nasarawa. Akan wankin takalmi ka kashe mutum, Allah ya shirye ka, sako daga Tahir Isa Abuja. So kuwa sakonnin tanku a fara baka kokona jihar Nasarawa, dan Awal S Ahmad Abuja Garki, da na maman Hajara Madagawa, da na Rabi Musa mai jarida kofar Wambai jihar Kano, da na Wambai Nato Kefu jihar Nasarawa, da na Musa Bello jihar Nasarawa, da na Fiddausu Guga Bakori jihar Katsina, da na Muhammad Awal Abdul Aziz Ringim, da na Abdullahi Sunusi Gwagwalada, da kuma sakon Abdullahi Galaz Badawa Galadima. Dukannin su fatan alkhairi suka yi a gare mu, tare da fatan Allah ya bar zumunci, amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0901350467. A yanzu to yanzu kuma ga wata baiwar Allah da wani bawan Allah ya taimaka da naira 100,000 aka biya mata kuɗin haya.
1: Sunana Aisha ni ce wanda nazo neman taimakon gidan haya da abin da zamu ci. Wani bawan Allah ya biya mana gidan haya, ya bamu 100,000. An biya min gidan haya 50,000, yanzu ga 50,000 na a hannuna, zan ja jari da shi. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ji kan iyayensa, ubangiji Allah ya buɗa masa, Allah ya ji kan iyayensa da rahama, Allah ya saka da alkhairi.
2: Yanzu ta sana'a zaki da 50,000.
1: Eh to zan ja jari, dai zan duba sana'a na gani ko kaya ne haka na ringa sara ina siyarwa insha Allah.
0: To tun a makon da ya gabata akwai wanda ya taimaka da naira 200,000, ga kuma waɗanda suka amfana a kashin farko.
3: Ni ce yayin mara lafiya mai matsalar kwakwalwa, an siya mana magani na 19. An gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya biya da gidan aljanna.
4: Ni ce wakiliyar Fatima Muhammad wacce aka siya mata magani ciwon zuciya da koda, tana godiya. Allah ya saka da alheri. 18,500. Allah ya saka da alheri. Allah ya tukuici da gidan aljanna.
5: Ina godiya malama Ibrahim Sanusi da ban kwana zo an ba magani 2,500. Nagode da saka da alheri. Allah ya biya ku.
6: Ciwuka ne ai daban-daban, suna da yawa ma. Eh akwai ulcer, akwai basir, akwai malaria, akwai typhoid da malaria. Yanzu an siya magani na naira 8,800. Allah ya saka da alheri wannan bawan Allah. Allah ya saka masa da alheri. Allah ya kara dauka wannan gidan radio. Allah ya sa ku gama da aikin nan lafiya.
7: Nagode, nagode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya mata kuci da gidan aljanna magani da kai sai min na 12,200. Nagode, Allah ya maka kuci da gidan aljanna. Ciwon farfadiya ne. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya biya ka.
8: Ni ne baban yaron nan mai baban awol mai lalular kwakwalwa. Ga wani ban Allah ya taimaka sai mana magani na 7,500. Allah ya saka mata alkhairi. Mun gode, mun gode.
0: Haka nan akwai wata baiwar Allah dake da burin zuwa maka domin ta yi aikin haji, inda ita ma ta tallafa da naira 5,000. To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako, amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Abubakar Sabiu Karkasara da Usman Ai Datti da kuma Nura Dahiru Yakasai. Ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.

0: kirna duk da cewa dai an san cewa bayan la'asar lokacin ne wanda rana ta fara sauka to amma dai yana da kyau a tausasawa al'umma kuma taro ne wanda duk wanda ka farantawa watakila idan ka da bawon Allah a wannan gurin zikirin kai da shi sai ranar kiyama kuma to yana da kyau idan mun to akwai kikkiawan mu'amala tsakaninka da al'umma to wannan dai shine kuma mutum ya zama ya zo taro yayi kokari kada zunubin wani ya zama ya bishi a wannan lokacin ya zama yayi aikin da zai sami Allah lami lafiya kuma zai samu yan uwansa babu zunubi tsakanin sa da su alhamdulillah
1: to mallam basaruki
2: na'am
1: wajen zikiri waje ne da yake buƙatar nutsuwa da ladabi
2: sosai
1: sauran abubuwa makamantan irin wannan
2: na'am
1: me ya kamata idan an zo wannan babban taro
2: na'am
1: mutane su support da shi na ladabi
2: na'am
1: da ake musamman a wajen da ake na'am taro na ambaton Allah a cikin sa
2: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawala bayan haka babu shakka gurin haduwar zikiri guri ne na da ake buƙatar ladabi da nutsuwa kware da gaske dan wato bigire ne wanda yake mashhudi wato abin halarta wanda ba iya mutane ne suke zuwa ba guri ne da bayan mutane to kuma mala'iku suna zuwa su halarci wannan gurin ya inganta a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kusan wato malaman hadisi da yawa sun rawaito shi su Imam al-Bukhari su Imam Muslim sun rawaito shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa inna lillahi tabaraka wa ta'ala mala'ikatan Allah ta'ala yana da wasu mala'iku na musamman ne mala'ikun wanda ya dufu na fiqurki suna kewayawa ta farko yaltamisuna ahla dhikri a wata riwayar yattabi'una majalisal dhikri suna neman majlisi na zikiri ina ne aka hado ake yin zikiri to nan suke laliba a duniya suna sakkowa su aikin su kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza wajadu majlisan fihi dhikrun qa'adu da sun ga wani majlisi da ake ambata Allah ya su zauna a gurin wahabba ba'dhum ba'dan bi ajnihatin shashin su surfi shashin su da fukafukan su hatta yamla umma bainahum wa bain sama'id dunya hasi sun cika abin da ke tsakanin su tsakanin saman duniya da sun gano gurin da aka taro ana ambatan Allah ana ambatan Allah mala'iku za su ce to ga inda ake don a wata riwayar sai ka ji da sun da daya ya gani sai ya ce tanado sai ya dinga shele yana kira halu ila hajatikum makasa kuka sako duniya ku ga masu zikiri ku taho ga bukatar ku mun samu masu zikirin ku taho to sai su kewaye su da fukafukan su har izuwa saman duniya to ba za su bar gurin nan ba sai sun bar zikirin nan mala'ikun nan suna gurin har sai sun gama zikirin nan to sannan mala'ikun za su koma kowanne mala'ika ya koma matsayinsa har Allah yake tambaye su inji Annabi sallallahu alaihi wasallam tare cewa huwa a'lamu bihim Allah ya san me suka tarar da su suna amma sai ya tambaye su sai daga ina kuke min aina ji'tum daga ina kuke sai ya kula ji'ina min indi ibadil laka fil ardi daga wajen wasu bayinka muke wanda suke a ban kasa yusabbihunaka sun hadu suna ta tasbihi subhanallahi da nau'o'in tasbihi wa yukabbirunaka suna ta girmama ka ba Allahu akbar Allahu akbar wa yuhallilunaka suna ta la ilaha illallah suna ta la ilaha illallah wa yahmadunaka suna gode maka wa yasalunaka suna roƙonka ma so da aka tutun da guri ne ya zama gurin da bayan ɗan adam to akwai mala'iku to ana buƙatar ladabi ba kai har shiga ma ana son hay'a
1: shiga
2: da za a yi sosai ana son hay'a mai kyau ka sannan ka sa turare ai ya inganta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta innal mala'ikati tata'azza bima ta'azza minhu banu adam tun da guri ne da mala'iku za su zo to ana buƙatar kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna cutuwa daga abin da ɗan adam suke cutuwa da shi yadda ɗan adam zai cutu da wari mara dadi da abu to su ma mala'iku haka dan haka ana buƙatar ka sawo turare yawan an samu dama bayan kayo kwalliya kuma ka sawo turare mai kamshi ka taho kuma ka zauna cikin ladabi da nutsuwa saboda guri ne wanda yake bayan ku akwai kuma mala'iku da suke halarta suna taya ku zikirin nan kuma sannan addu'o'i da za ku yi a gurin suna taya ku amin kuma bayan duk sun gama wannan aikin ma sai su je su kai rahoto cewar ga abin da suka tar

0: wata kasa watakila akwai abin da mutane za su dan iya yi da hidima ko ta ciyarwa ko wani abu ko da wajen kwana ne ko wani abu kudin kuma ko da tabarma ne mutum ya zo don wani dan samu albarka idan za dan kara game da wannan abubuwa ne kamata mutane sake mai da hankali akan su dan sake samun lada a al'umma
1: to da farko dai wato koda ba harkar zikiri ba dan mu kan alhamdulillah gari ne na baki wanda baki da yawa idan suka zo sukan sami duk abin da suke da bukata dan zaka ji wani karin magana ma ana cewa kamar shi garin kanan ya ma fa san bakin fiye da yan cikin gida
2: lalle
1: to so da ka wannan ba ma a harkar ibada ba to bare kuma a ce a katar yau bako yau wannan bakon da ka tare shi shi kuma aikin da yazo shi ne zikirin Allah kaga shi a wannan ne lokacin da ya cancanta a maida wato hankali wajen yi musu hidima da kulawa da su da matsayin da ta iya kai dan gari kana ma da wani uzuri da zai iya hana ka zuwa wajen wannan gurin ko to amma ka riga ka aiwatar da hidimarka ga wanda shi kuma ya zo kaga ai hidiman nan ta kaza da mun to kai ma ka samu ladan wannan zuwan nasa eh sai mun to kai ga ka baka nan amma hidimarka ta halarci gurin kafin ka zo to sai mun to kai ka sami da yanzu ko zamanin shugaba sallallahu alaihi wasallam ai kaga idan aka ce yau wani ya tafi kasuwa so idan ya dawo bai samu zuwa ba yana zuwa shi ya dan zo da abin da yazo da shi a kasuwan nan ya saraba dan uwansa da ya zauna tare da manzon Allah shi kuma ya karanta masa me manzon Allah ya faɗa kaga sai zaman to an sami taimakekeniyar juna to saboda haka lamarin yake lalle ɗan uwa muna kira da babban murya wanda zai samu dama fiye watan nan ne a ruwa ne a lemu ne a gurin kwana ne a wasu al'amura ne da za a raba wato ne ina ta mamaki idan mutum ya tafi kamar Makka ije aikin Hajji ko Umara zai ta ganin irin wayannan al'amuran me yasa mu ba mun kasa ta dabiƙin su a cikin al'amuran mu ne
0: wannan hidimar da ake
1: irin wannan hidimar sai ga mutum wato ya debo shi babban burinsa wato wannan abin ka karba ya ka amfana da shi wallahi sai wato sai ga hayyo kamar me yasa mu mun kasa ta dabiƙin irin wayannan al'amuran mu ji aran mu yau mun sofi wata so muke yi wani bawon Allah wanda yazo aikin Allah ya sha wannan ruwa eh koko a mun siyo wani abu na lemu ko wani abu da zamu sa farin ciki a zuka zuciyar mutum me yasa ba za mu kawo wani bawon Allah ya karba dan ya zo wannan farin cikin a ransa Allah ne kuma ya yi min wani abu saboda wannan abun ba so irin bari to so da haka ina kira muna kira da babban murya a irin wannan taro domin taro ne na Allah ko ba ga ya ma kuma wannan misalan da aka dan bayar ya isa taro ne na Allah kuma muna fatan Allah ya karba kuma akwai wata gaba da shi Malam Abbas ya faɗa da maganar khadiu da khadau dan ka gani dama Allah ya faɗa ko a ga yawo alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah a ga ya musu duk wanda ka barnaka tayyawa haka ce a to ai yanzu ina ni na Allah ko
2: lalle
1: ba zai ga sabo da yawa sai ni ina ni na yazo kusanta Allah ai yanzu ne za a samu kusanta
2: sosai
1: a irin wayannan guraren wallahi da mutane suna da wato insafi da kuma duba da tadbirin al'amura to a irin wayannan guraren bamu ce wai iya wannan gurin zikirin juma'ar na gidan sarki kadai ba a duk gurin zikiri
2: kwarai kuwa
1: mutun ya dinga lazumtar sa yau da gobe la ilaha illallah ana tayin ambatanta kana gurin to babu shakka zaka samu saqalatul qalbi
2: gaske
1: zuciya za ta wanku
2: gaske
1: manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka zo wato ana mutane suna zama wajen ambatan Allah da zunubai kamar duwar su amma haka ba su tashi babu komai na zunubi tare da su saka irin wayannan guraren kar ai wasa da su yawa maganar khadiu da khadau dama shi khadiu shine wanda ya kuskure da gangan ko da aka faɗa cewa Fir'auna yana cikin al-khadiu
2: lallewa
1: to shi kuma wanda ya kuskure da wato ba a san ransa ba to shine mukhdiu shi kuma ko aka ga can Yusuf Ardan haza wastaghfiri li zambiki innaki kunti minal
2: khadiina
1: saboda gangantai
2: warai
1: kuwa kaga tana cikin khadiina amma mukhdiu lokacin da ake bada labarin annabi Musa alaihi salam ya fa kaza Musa fa kaba alaiku ai kaga wannan mukhdiu aka kiran shi
2: warai kuwa
1: ba kiran shi da khadiu ba saboda yayi ne ba tare da sani ba to shi bambancin wanda i ba tare da sani ba da wanda i ina sani wanda i ina sani shine khadiu to gaban shi kuma mana ya san ya taki shine khadaun da ake magana to amma duk da khadaun ai za mu ga hatta a cikin hadisin cito da manzo Allah yake ga wasu sahabbai yace a tarawna halil muttaqina kuna ganin cetan da za a yi masu tsoron Allah ne walakin halil muznibin al khadaa haɗina sai ka fara sifar mubalaga masu manyan zunubin masu zunubin suna sane to su ne za a yi ceto gare su kuma anan wajen wato akwai naƙadi ga mu'tazilawa don su mu'tazilawa suna cewa ai hadisan ceto kamar suna nuna cewa a je a zunubi ne ma a ba su gane ba yalwar rahama Allah ce irin yadda wasu rahama Allah ce ai dan anuna yanzu ba gashi ba an fada wa allazina asrafu wala anfusuhum cewa la taqrabu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a nan da shi azzunubu sai sa alif da lam na istighraqin jinsi zunubin nan karami ne babba ne munyin ne wanda ba an san ambaton su ba ruwan Allah ba ne kai ka fada ba la sagirata iza waje haka adabu huko wala kabirata iza qabala kai wato
2: fadlu
1: ba zancan a ce ga wani babban zunubi in aka ce fa Allah ta kalle kai ruwan Allah
2: subhanahu wa ta'ala
1: shi ma mai albulla ya fara ko cewa manyan manyan zunubi a wajen Allah in ta gafe su sai ba mun to kalle mai ba su da wani abin nan sai haka ba zancan wato girman zunubi da wane ne duk wannan aje shi gefe kai dai ka sa a ranka zaka tuba to ta hugurarin zikiri
2: kware kuwa
1: anan ne zaka samu sakalkal kalbi kuma sannan da mu zamu ga yanzu misali in aka wuzo muzifa akan harka zamana zamu ga kafin ma a fazo bangaren halar Allah sai ba an fara shiga istighfari tukunna
2: kware
1: kuwa warware duk wannan abubuwan da kai na baya kai kaza kai abu kaza hannunka ya taɓa wani abu mara kyau kuma haka ba kafaka ta taka ta je wani guri bashin ka yi magana to duk wannan ita istighfari yayin da ka gama istighfari kuma alhamdulillah aka samu abu sai to kafin ka shiga dai halar Allah fara shiga halar manzon Allah domin shi annabi Muhammadu shine babullahi ayyu mar'in wa fa min gairi kala yadkhul saboda sai ka fara salati ga annabi da kowace irin siga in salati ga manzon Allah in kai ta salati ga manzon Allah za mu ji daga cikin manyan malamu suna faɗa da mun shi salati ba wata magana karbabbe ne shi kana yin sa shikenan saboda da kai salati ga annabi sallama shikenan kofa ta bude ma idan da kana ganin kai kana cikin wato munkuta alaihim to yanzu kuma ka fara shiga falalar yadda Allah nan sai kuma a shiga to la ilaha illallah haka ko a wurin zikirin juma'ar ba a fara zikirin la ilaha illallah sai an fara muqaddima da wayannan abubuwa saboda me saboda ana son ka shiga halar Allah wankaki yawa ta yadda wannan rahama da wannan gafara za su zo su same ka ba tare da wata matsala ba da saboda haka kamar yadda aka faɗa muna kira da babban murya wannan rumu kar a baka a baya saka ce ni ai ni commitment ne ni na shiga office ni ba na to da ka shiga office ba ka fitowa amma ɗan kuɗaɗen hannunka suna fitowa
2: sosai
1: yawa in wata hidima sa yaranka a zo yawa ba za ka samu zuwa ba sa yaranka su zo da hidima na kayan abinci su zo da hidima na kayan ruwa su zo da hidima na kayan abubuwa na taimako kala-kala wallahi ni ina ji a raina in ce to wai me yasa ni mun muka mishi kasa irin wannan abin amma mun yanzu da mun jijji irin kafashen nan na
2: Makka ne
1: sai mu ta kallon kaga Balarabe ya zo wata kima ka fishi kudi kai a garin ku amma haka zai zo da kayan abinci ya bayar shi babban burin sa ka sa wannan abin a cikin bakin ka
0: amma mun ana baka ki fadan sai kamar irin wannan abin sai kamar dattawa haka
1: na'am
0: sai ga tsubata da kudin abin
1: imana
0: amma sai ga kuma babban mutum
1: wallahi akwai kalubale kware da gaske kuma ya kamata lalle a gyara
2: wannan da kamar
0: dauki ana kallon misali tabarbarewa ta tarbiya ta matsa da ake ta fama da ita ana
1: sosai
0: kaji can fadan daba can kaji can abin shi haje kaza kaza
1: maka
0: ana gani kamar akwai karancin wato rashin kusantar irin wannan majalisai na zikiri
1: sosai
0: yasa irin wannan abu ya kira za a game da wannan abu domin a kalli matasan nan
1: akaram kallawa wato abubuwan suna da yawa ka san shi mutalqu zikiri idan an ce zikiru an tattaro abubuwa da yawa cikin sa karatun alqur'ani zikiri ne ko ba haka ba wanda na laka zikira da tubayina da nasu manu zikiri shi kaga azzikir qur'ani ne haka nan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma zikiri ne mun zakaraka zakara ne haka nan in ka dauko gundarin la ilaha illallah zikiri ne haka nan ka dauko irin misali abinda ake karantawa zaka shiga gida zaka fito daga gida zaka shiga ban daki zaka fito daga ban daki zaka sa kaya zaka cire su duka akwai zikirai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ga yadda zaka ci a lokacin da za a yi abu kaza kana tafi zaka hawo abun hawa ga abin da zaka faɗa zaka sauka ga abin da zaka faɗa kaga hatsari a hanya ga abin da zaka faɗa duka sunan wayannan abubuwan zikiri to amma da Allah ya tattare su guri daya duka wayannan abubuwan da ake kira zikirai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗa a cikin hadisi ingadacce sai ce afdalu zikri mafificin zikiri shine la ilaha illallah shi sa kaga lokacin da wato annabi Musa yayin munajati da Allah a munajatin sai ke cewa ya ubangiji ina son ka kebance ni da wani zikiri da zan dinga yi ma wanda wani ba zai iya taskata ba a wannan zikirin sai Allah ce ya Musa qul la ilaha illallah ce ni la ilaha illallah sai ce ya ubangiji ai wannan kowa ya fada annabawan baya ma duk sun fada kuma gashi ni so nake a bani na musamman sai ce a ya Musa yace wannan kalma ta la ilaha illallah wallahi da za a sanya ta a cikin kiffa mana ma'auni a dauko duk ayyukan duniya wanda ba ita ba na alkhairi a sasa a cikin ma'aunin ga ma'auni nan ga la ilaha illallah guda ɗaya tak anan yace to wallahi la rajahat la ilaha illallah da la ilaha illallah sai ta rinjaya kuma hadisin nan na badaka ya ishe mu hadisin badaka wanda aka ce rana alkiyama ba wani mutum ya zo da zunubai wanda ya kai ananan sama'i a zo da shi zunubai ne tili wanda ya ganin babu wata magana sai wuta kawai sai ce to ai akwai wata takarda dama Allah ya ce ai akwai tanadi da yake yi akwai abin da sai ga Allah ya ajiye maka indahu malamai suka ce ma'ana indahu domin shi Allah ba ya da mahalli wannan indiya din ma'ana tabbas ne wannan abu akwai aikin na alheri sai ya ce alheri sai ya ce Allah ba ta ce man ja'a bil hasanati falahu ashur ba ta ce man amila hasanati ba man ja'a sai za ta iya ka tantankwa bi a hanya amma nan da Allah ya ce indahu to ma'ana ta babu gara babu zago to sai a zo da wannan kip wannan file me a ciki lafazin la ilaha illallah guda daya sai ce to a zo a dauko wannan ayyukan na zunubai sai a sa kippa tana dagawa mala'iku duk suna gani ran alƙiyama bai wannan abu kuma kowa zai gani dan a san girman la ilaha illallah sai raka an za a dinga dagawa kawai sai a ce to ai na zunubai sun yi kasa la ilaha illallah ta yi sama zunubai sun yi kasa la ilaha illallah duk wannan girman zunuban sun yi kasa la ilaha illallah ta daga to lafazin la ilaha illallah annabi Musa annabi Allah ke ga annabi Musa duka duniya da za a hada iko ayyukan alkhairin ta dauko la ilaha illallah da daya sai ta rinjaye wannan baki da to shi kaga la ilaha illallah kamar yadda manzon Allah ya faɗa mafificin zikiri shine la ilaha illallah shi sa zaka sha mamakin wasu da zaka sana ta kore ce an yi kaza amma lafazin la ilaha illallah wannan shine lafazin da manzon Allah ya faɗa kuma shine wanda an ce zikiri mutlaqu zikiri ma'ana sa kenan daga an ce an hada zikiri kai ai yanzu ko yanzu misali in ba dan yan abubuwan da ake dan ji bayan shekarun nan a ce ma kamar shekara kamar 30 40 da suka wuce a ce ai na ga mutane suna zikiri ba wanda zai kawo komai ya san abin da ake cewa la ilaha illallah kuma har yanzu da an ce an ji ana zikiri yanzu misali lafazin nan an ce za a yi zikirin juma'a kowa san me dan zan gwari ne yaji sai ta to juma'a za a yi ta fada an ce zikirin juma'a to amma da an ce zikirin juma'a dama wannan wani abu ne shi'ari ne ga dariƙar tijjaniya cewar duk juma'a akan hadu a zawiya ne ko a masallaci ne a zauna a yi ta zikirin juma'a har rana ta faɗi kuma shine dai abin da manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ko
2: sosai
1: za mu ji hatta wanda suke ta kai kawo masu dan ja sun janye sun ce to haka ne gaskiya domin hadisi ya inganta cewa ranar juma'a rana ce mai girma mai daraja injin Allah sun kamar da yazo a cikin sai muwaddama da sai muslim cewa akwai wata sa'a wanda wannan sa'a babu wani bawa da zai tsaya yana sallah a cikin ta a wata ruwayar kuma ya da ugo da gida ma ayu salli ya da udun ma nasu da ce a larabci to zai zo yana sallah ko yana addu'a face Allah ya biya masa bukatar sa kuma shi wannan sa'a dan lokaci kadan ne to za mu ga duk malamai an yi maganganu akalla sun kai guda 40 da Ibn Hajar al-Asqalani cikin fatar Baridi ya kawo su Zarqani ma ya kawo su a cikin sharhin sa na Muwadda Malik sannan Imam Suyuti shi ma ya kawo shi a cikin Talmud al-Hawalik ya kakkawo duka wato wayannan qawl wanda sun kai guda 41 wani kaulin a ce kafin a yi asalati ne wasu bayan asalati ne wasu haka dai har izuwa lokacin faduwar rana lokutan har ma akwai tsakanin wani malami Imam Dibi shine mai cewa ai tsakanin lokacin da liman ya hudu ba ya zauna ta farkon nan kafin ya tashi to iya wannan zaman lokacin shi zama ga magabatan mu sai ga daga hannu ko ba haka ba ka zo sai kalle ka kai wannan dan bid'a ne ba bid'a yake yi ka to yi karanta wai san wannan Dibi in mutum ya duba cikin fatan da bari zai ga wannan yace daidai wannan lokacin shine daidai lokacin daga hannu a addu'a to amma wannan duka kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa kamar yadda Imam Suyuti ya faɗa kamar yadda malamai da yawa suka faɗa cewa hadisan da suka inganta a waɗannan mas'aloli guda 40 su ne hadisai guda biyu hadisi na farko shi ne hadisin da ya zo a cikin sahih Muslim cewa shi ne daidai lokacin da wato liman ya zauna ka sani mun yana shigowa masallaci zama yake yi ko mu a mazan mu ta maliku yauwa ba sai ya ce ko mu ba amma sai al-mudhahiba an ce da yaron sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: so da yaron a to wannan zaman ai kaga ba ai kiran sallah to duk wutun da zaman tun zaman liman har a tashi ai ai wato a tada sallah to shine wannan lokacin kaga ruwaya farko kenan shine wannan lokacin da Allah yake amsa addu'a ruwaya ta bi kuma shine bayan la'asar har izuwa magruba bayan la'asar har izuwa magruba shi yasa lokacin da shi wannan hadisin yake faɗa wanda zuwa cikin madda sai mai ruwaya yace to idan an ce bayan la'asar har izuwa magruba kafa kamanta chafa aka ci mutum ba zai zauna ba yana sallah to kuma bayan la'asar ba a sallah ko haka ba sai an magruba sai ce to banda abinka ka manta cewa wanda ya zauna yana jiran sallah shi ma ya shiga cikin sallah kamar yadda manzo ya faɗa saka shi ma ya salli saka ba wani abu a wannan lokacin shine mu lokacin amsa addu'a shi sa wallahi wato mu mun shagari mun gani da idan mu mutanen da ba ɗan dariƙa ba amma lokacin da aka ce ana zikirin juma'a za su bar abin da suke yi ga su ƴan kasuwa ne manya su taso su zo su zauna a wannan gurin ana zikirin da su suna gaya wa Allah bukatar su saboda mahalli ne na amsa addu'a mahalli ne na da ya kamata a tsaya a maida hankali wannan maganar da aka yi bangare na farko kenan cewa me ijinyo wannan lalacewar tarbiyya da muke gani shaye-shaye da wasu al'amura ai wato duk mutum in dai zai adalci tsakaninsa da Allah ya sani kamar garin nan namu na Kano dan mu garin mu muka sani mu san wasu garuruwa da bai za a ba mu amma nan da idan mun gani lokacin da aka ce yau zaka shiga kamar irin lokunan nan namu lokon ya kasai lokon ina ne zaka je kai ta ganin nan da la'ila ake nan 20 ne ake nan zikirin Allah ake nan kaza ake nan wazifa ake nan mi'adi ake a wannan lokacin sai ka irga a dukkan wallahi sai ka irga mutanen da suke shaye-shaye ko mutanen da suke wani abu wanda ba aikin alkhairi ba sai ka irga su da yin yasu ba san su ba ba a san su ba a wannan lokacin sai dai wanda yake a boye sai ne kace sai dai ka irga su a wannan lokacin amma yau fa za ka ga maka gadabar ungwan nan a ungwan ma tsibi-tsibi ga nan can saboda ni saboda an zo an hana mutane yawan ambaton Allah a cikin unguwannin su an zo an lalata wannan abu an ce ai wannan abin bid'a ne ai wannan abin ba daidai bane ai wannan abin kaza kaza da sauransu sannan kuma ba a ba su wani musanyin abin da za su yi ba ayayin da kace mutum kai ka ba to ba shi wani abin da zai yi shi ma ya tabbata a kansa so da ka irin wayannan abubuwan su suka janyo irin wannan musibin da muke ciki magana ta gaskiya ke so da ka wannan ba wai a rubuce yake ba wannan a gane yake kowa ya san wannan so da ka wannan muna kira da babban murya ƴan uwa yanzu kwanan nan a wata unguwa an zo an ce an kashe mace ta kashe mijinta wata matan ma an ce ta saki kashe mijinta to nan da nan su manya-manyan gwamnati to jama'a wallahi mun gano matsalar da same mu matsalar nan shine abubuwan da magabatan mu suke yanzu ba mai saboda haka yanzu mun sa sauka za a dinga yi duk wata za a yi sauka Qur'ani za a yi sauka dalailu za a yi kaza har irin wayannan abubuwan din ne za a yi addu'o'i dama addu'a ta musamman zai zama to wannan abin zai zama wato zai dinga tafiya ne kullum an daina tsayawa domin dama wannan tsayawar da aka yi da zamanin tawar da aka yi shi ne wannan musibin da muke ciki to wannan ku su ne ba shakka kuma idan muka duba ayat Qur'ani ta tabbatar da haka inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari kuma yace wa zikrullahi akbar
1: warai kuwa
0: kasan akwai wasu mutanen mu ƴan marasa fahimta addini yadda ya kamata kuma sun shigo cikin tafarkin sufanci a baibai to irin wannan masu shigowa cikin tafarkin sufanci a baibai sai ka suna ta ballo al'amura sai a dauka sufaye ne mutanen banza ne ba sufaye bane suna nan suna kiran kansu wai su ƴan hakika ne su ƴan kaza ne su sun yi musuli su ba ruwan su ba da sallah ba ruwan wannan ababen arziki ne wai sun ce ai wai da suka zo fasara wai wani a cikin su wai da zo fasara wai inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wai sai ce wai wala zikrullahi akbaru zikirin ma ya fa sallah saboda kashi sa ba za su yi sallah ba za su yi zikiri ya ga wannan mutanen ba mu da alaƙa da su ko kaɗan ba yan dariƙa ba ne mutanen banza ne domin daga sharaɗin dariƙa sai ka yi sallah a kan lokaci kuma a cikin jam'i sharaɗi kenan yayin da ka ce kana sallah ba a cikin jam'i ba a kan lokaci ba to kana da buƙatar ko da da gaske ne kana da buƙatar ka koma a yi maka tajdidin dariƙa
1: ƙwarai kuwa
0: ƙwarai kuwa samu
2: dace
1: ba shakka abinda Khalifa ya faɗa abu ne da yake a fili a tabarbarewar tarbiyya ta matasa dole mu kirawo mu jawo hankalin iyaye a kai hatta waɗanda suke zuwa zikirin gaskiya an dan sami kusuri kware da gaske a baya a baya mu yara ne wanda su suka lifa sun dan jima amma dai ku a lokacin mu mun sani iyayen mu suna taso mu ne gaba ɗaya mu taho masallaci in sallaci za a ta sako gaba ɗaya a tafi masallaci idan wato zikirin ne haka za a ta sito amma gaskiya yanzu na ɗaya daga cikin abin da ya taimakawa wannan yaduwar lalacewar tarbiyar matasan zaka ga shi uban yana nan da shi za a yi sallar ba zai fashi ba kamar yadda wazifar da zikirin da mi'adin da shauran abubuwa da ake na sufaye na ibada duk yana zuwa amma kuma daidai lokacin da shi yana wazifar ɗansa kuma yana filin bal ya tafi bal yana can kuma bal ɗin hamma garba sai ai magarba ma ai wayi shi ya taho zikiri amma kuma ɗansa yana can to abinda muke tunatar da wato iyaye kenan suna da gudunmuwa da su taka a wannan abun wallahi alazim duk mutumin da aka tarbiyance shi akan waɗannan abubuwan ladubban nan na sufanci zaka ga ya taso wato tasowa kai dai ba za ka kushe ɗabi'a sa ko ya zama maka barazana ko matsala a cikin rayuwa ba zai zama abin so saboda abubuwan nan guda biyu da aka faɗa ita ɗariƙa sharaɗinta ba za a baka ba sai ka yarda da sallah a cikin jami'i dan wani ya taɓa cewa akwai a sharaɗin ɗariƙa guda 40 akwai tashi kai nafila raka'a biyu ko da aya 10 ne sharaɗin tijjaniya ne ka tashi da daddare kaina dole batijani sharadi ne batijani ya dinga tashi da daddare ko da aya 10 ne ya dinga yi dan ya inganta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun kama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafina ban san dai ingancin shi ba amma dai yana na riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya tsaya da ayoyi 10 da daddare na kiyamul layl da aya 10 ba za a rubuta shi cikin rafkanannu ba dan haka shauti jani ya shardanta a dariƙar sa in zaka karba ka dinga tashi kana yin nafila raka'a biyu da daddare sai wani yace shi wallahi zai karbi dariƙa amma gaskiya wannan ba za ta samu ba sai yace ba mu tarbin mu dariƙan mu bata kamaci irin ku ba saboda tashin sallar dare ba zai ba wai sallar farilla ba farilla kuma dawa sharadi ne a yi ta a jami'i to duk mutumin da zai yi sallah a jami'i kuma zai yi ambaton Allah to insha Allah tabaraka wa ta'ala ba zai taba zama barazana a cikin society ba a cikin al'umma ba zai taba zama muku firgici da fargaba da tsoro kuna razani ba amma in aka rasa sallah kuma aka rasa waɗannan zikiran da suke ƙara wa mutum kusanci da Allah saboda ita zuciya ita ce mutum inna fil jasadi mudgha idha salahat salahal jasadu kulluhu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya alqalbu manzo Allah sai ce akwai tsoka a jikin dan adam a cikin jiki akwai wata tsoka wanda in ta gyaru dan adam ya gyaru in ta baci dan adam ya baci manzo Allah ce ku saurara ita ce zuciya to ita kuma zuciyar nan Allah ya gaya mana tabaraka wa ta'ala me yake gyara ta me yake sa ta nutsu ya faɗa allazina amanu tadma innul qulubum bi zikrillah ala bi zikrillah tadma innul qulub wanda suka yi imani zuciyarsu tana nutsuwa ne da ambaton Allah Allah ya ce ku saurara da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa Khalifa ya magana ambaton Allah za a ce sallah ambaton Allah karatu alqurani ambaton Allah shauran dukkan ibadu wa ana ce musu zikiri da wai amma dai afdalul zikri din nan shine la ilaha illa sab'una shu'uba sai ya ce fa afdaluha ko kuma alaha a wata riwayar qawlu la ilaha illallah imani yanki 70 da tsirare ne ayyukan imani Muhammad bin Allan As-Siddiqi cikin dalilin falihi na karkashin wannan hadisin ya kawo malaman da suka faɗi shu'abul iman din nan suka ce kusan 70 ina ga da tare to da a cikin ayyukan imani manzo Allah sai ya ce wanda yafi kowanne ladala fadar qawlu fadar la ilaha il qawlu yawa fadar a fade ta a harshe manzala ya ce ya fi kowanne lada sai ce wa'adinaha imadatul adha'a lidariqi wanda kuma shine ƙasa alada a cikin shu'abul iman wanda shine can ƙarshe shine kaga abu mai cutarwa a hanya ka gusar da shi sai ya ce wal haya'u shu'batun minal iman kunya ma yanki ne a cikin wato a cikin ayyukan imani dan haka idan matashi ya rike waɗannan ba ka da barazanar ba zai zama maka barazana ba, amma ka'idar kwa haɗe ce, ko ka'idar

0: wadeji baka nuna wa enke bi Allah wa to ko shi ma Allah bai nuna mai yabi ka ba da haka yadda wai baka nuna wa danka yabi Allah ba to Allah ba tsoran ki yake ba kai sabo kuma shi ya nuna mai yabi ka sai karshe sai ya ja ka shiga bayan kanta ta yu police ko sheda baka taba zuwa ba baka taba nufin da ko sheda ma ka ji wani labi ka ji baka taba ba amma dan ka zai je a nan duniya ba zai jajjubo abinda za a zo ya gudu sai a ce a zo a kama ka ka shiga ka kwana a police abinda baka taba ba kaga kenan idan a duniya an yi haka ina ga kuma a lahira Allah kuma ya faɗa mana ku anfusakum wa ahlikum naran saboda haka muna kira ga dukkan al'umma amma kiran mu na farko ma ga waɗanda suka yadda da tafiyar ambaton Allah da waye ka in kai ka sa danka in kai ka sa danka wallahi wannan zai kawo ƙarshen lufuka da yawa da suka addabe mu yanzu gari kaman Kano a ce akwai wasu gurare da kana tafi kana dardar kana haduwar gaba kana jin tsoro wanda na ɗaya daga cikin abin da garin nan ya shahara da shi shine zaman lafiya inda zaka ga ka bi unguwa a waje an fito samari duk an kwanta ana bacci burjik an shin badan cin fudu ana bacci ana waye wannan abin yana fara kaura to mutane tun kan abu yayi nisa a dawo ga magungunan da za a sha in an sha wannan cutar za ta kawo da izinin Allah
1: to data alhamdulillah kamar da malayi bayani wannan rana ta zikirin juma'a da kasaba yi
0: na
1: wa kasa wato
0: addu'a
1: addu'o'i me za a ce game da wannan addu'o'i da za a yi wa kasa domin halin da kasa ta tsinci kanta da makamantan irin wannan
2: to ai abin a fili yake wannan wato ko yaro dan misisi wanda ya taso ya san cewar lalle kasar mu tana da bukatar addu'a a wannan situation din da muke ciki haliyan yanzu an san ana da bukatar addu'a ba ma magana an zo zabe ba tukunna kafin ma magana zabe kasar ma tukunna ta samu nutsuwa kana jin kasar da take cikin aminci a ce yau an kama mutane ana cinikin su yau a ce a cikin wannan kasa an kama matan mutane ana yi musu wasu al'amura an kama mutane ana abubuwa dai ga su nan marasa daɗin ji so irin wayannan al'amuran dole zai baka takaici da tashin hankali da cewa ga wato zaman lafiya yana neman yayi kaura a wani bangare a cikin kasar mu musamman bangaren mu na arewa to saboda haka dole muna da bukatar addu'a wannan addu'a koda ba wai a taron zikiri ba ya zama wajibi ga duk mumini a duk inda yake isa wayannan yan uwa nasu a cikin addu'a kasan yan karin magana ne suke cewa wai idan ka ga gemun dan uwanka ya kama da wuta wai sai ka shafa naka ruwa go to ayin ga shafa naka ruwa ya gama cin yawan can zai to kuma ruwan
3: ka laifuka
2: domin abin da zai faru kenan to a shiga kamata iya ku haɗu da kai da shi da a kashe waccan wutar baki
0: sosai
2: to saboda kai wannan in muka duba yau gida wato garuruwan da suke kusa da mu ya ba mabancin garuruwan da suke kusa da mu ba ta nake abin nan ya zo haka Kaduna bayan Kaduna ya zo haka Kano ma ko ai ga wasu kauyuka nan har bangaren su babies ne ko ina ne yake cewa tsanyawa da sauransu abubuwa sun fara zuwa ta wannan bangaren so kaga shi abin idan ba tashi da gaske cikin addu'o'i ba so akwai matsala kwarai da gaske to saboda haka ni ina mai kira da babban murya cewa da Allah a jajirce kuma kowa ya zo da kyakkyawan niyyarsa ta yi ta wannan addu'a a wannan gurare
1: wa alaikum salam alhamdulillah
4: ai wannan bayanin da take fa yi wato hanya muku da dijiya aka ba kuma yanzu kullun koje muna tattauna da mu ci cewa da shi da yanzu ne ake yakin ya fara ba abu da zai hana ba ba za a yi ba sai da su ba da zuwa ba sai da makariya muni a zahira har da an zo an samu wani rutu
0: Mm.

Bahmar Radio. Meet at the end of the day. Go to Kuzungu FM.

0: kuma shirye-shiryen da aka yi wa masu bukata ta musamman dangane da yadda za su karbi katin su na zabe kazalika da kuma da za su tunkari al'amuran zabe baki ɗayan sa a daidai shekara ta 2027 a cikin wannan tafiya tamu muna tare da wacce take lura da bangaren da ya shafi masu bukata ta musamman a wannan hukuma ta zabe ta jihar Kano baki daya malama Faduwa sai a gabatar da kai
1: to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Faduwa Umar Hamid jami'a mai kula da sashen masu bukata ta musamman mata matasa da kuma kungiyoyi masu zaman kansu na hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC rishin jihar Kano
0: to alhamdulillah kamar yadda kuka ji mu kai tsaye saboda yanayi na Faduwa zai a takaice ki musamman dangane da abin da ya ji banci masu bukata ta musamman
1: to alhamdulillah bangaren aikin office dina guri ne na kula da duk wani wanda ake cewa kamar an ja mishi layi ko ba a dama da su ko ana musu kallon kamar an ware su kamar a ce waɗanda aka yi marginalizing kenan su ne mata zaka ga da sau da yawa za a yi zabe a yanzu kujerin da ake da su na mukami zaka ga mata representation din is low
0: wato wakilcin su da yawa sosai
1: yawa to duk shine ake kokarin a tallafa kamar a ja su a jiki kamar masu bukata ta musamman akwai na'urori da muke da su da ake so dai a wayar da kai na farko dai muna wayar musu da kai a fadakar da su yawa ba tare da tsangwama ba ko nuna wata wariya da sauransu ana kokarin jawo su a nuna musu muhimmancin su ma fa ƴan ƙasa ne yanda kowa yake da dama su ma suna da wannan damar a hukumar zabe cikin dokokin zabe ma namba ta 54 sashe na 2 cikin baka ya ba da damar a yi musu wannan tanade-tanaden na hukumomin na na'urori da za su taimaka musu wato section 54 subsection 2 na electoral act
0: wato idan na fahimce ki

0: ba ma kada ƙuri'a ba kawai su ma su fito ma su tsaya takara
1: wato dama ce ta musamman su ma da kansu su fito a gansu sun fito domin neman wata kujera
0: kwarai da gaske
1: wannan duk damar su ce da hukumar
0: yanda dai kowa yake da dama su ma haka suke da daman nan
1: to alhamdulillah malama fadwa akwai batun da ake a daidai yanzu wanda shine yake ginshikin tattaunawar mu dangane da abin da ya shafi karban kati waɗanda suka kai shekaru 18 da ma kuma waɗanda suke buƙatar canja wuri kazalika da kuma waɗanda yanzu ne ma za su wani tanadi hukumar zabe ta yi wa masu buƙata ta musamman musamman waɗanda suke zaune a cikin
0: to alhamdulillah masu buƙata ta musamman a ko ina idan aka samu taron jama'a in dai akwai mutum mai buƙata ta musamman yana da wannan priority din ba sa bin layi za su
1: wato ana ba shi kyakkyawar kula da kuma damar sa
0: sosai
1: wanda hukuma ta tanada masa
0: kwarai da gaske dan tun daga bakin gate idan aka kula mutum ne mai buƙata ta musamman ya taho ya tunkaro nan office zaka ga tun daga bakin gate za a taho da shi a shigo da shi a zo har office sai a yi min magana sai kuma aje a yi musu nasu kulawar ta musamman aje a kai su su register ba tare da shiga layi ba ko kuma jira ko kuma bata lokaci ko wata tsangwama da wani nuna wariya za a yi musu kulawa ta musamman su samu su yi akan lokaci su tafi
1: akwai wayanda watakila a daidai lokacin da za a yi za su yanki kati zaki tarar da cewa watakila hannunsu ba zai iya kai ga sandangwala wato a da'ura yadda za a iya daukar dan yatsansu ba misali kamar wanda suke da yankakken hannu irin su kutare ko sauran wanda wayansu matsaloli ta ya same su wani tanadi akai musu idan misali aka auna aka ga cewa hannayensu ba za su iya daukar hoto ba
0: to akwai tanade kamar yanda ka ambata kaga kullun ana training ana wannan kamar mu da aka ba mu horo in aka tashi ma ba a kiran su da wannan duk da su ma lokaci suna kiran kansu haka tunda da hakan aka san su sunaye mukan ce musu masu larurar fata kamar masu people affected with leprosy kake nufi ko to da kuma wanda kaddara ta sa ko ba shi da hannu ko aka yanke mishi hannu ko kuma wata ma dai larura da na'ura take daukan hannu to akwai special enrollment da ake yi tunda kaga kullun ci gaba
1: to wannan kamar ka ce musamman aka tanadi wata kafa wanda in an samu akasi a wannan gefen za a iya canjawa zuwa wani
0: tabbas
1: to suna kin san yanzu muna magana ne har da wayanda suke da karkara domin suna jin mu dan haka watakila wani zai ce tunda kawai haka kurin wani zai shata ya ce akai tunda baka da yatsa ne sai kaje kai wani dangwale kaga wannan zai bashi dama ya ji kamar an kariya masa gwiwa alhali akwai tanadi na musamman a kansa yancin sa ya kamata ya kalla ba ra'ayin wani ba
0: haka ne to ya kai mai sauraro inda akwai wanda ya ba shi da hannun ko kuma hannu yake dauka to ana kula da ku hukumar zabe ta muku tanadi a tafi a je a yi register in aka je akwai special enrollment wanda za a yi in dai hannu yake dauka kaga ko lokacin zabe dama akwai wanda hannun sun aka zo wajen authentication baya dauka to sai a using facial a fuskarsa tunda ana hoto dama sai a dauka da fuska in dai hannu ya ki to akwai fuska saboda mu dai burin mu hukumar zabe a ce an tafi da kowa babu wanda ake so a bar shi a baya dama ce ta kowa shi yasa ake so a kare haƙƙin kowa ya zama na an yi wani tanadi duk wanda yake da wata damuwa ko matsala an ga an kau da ita an shiga an yi tare a gudu tare a tsira tare
1: akwai batun da ya shafi wato dokoki na masu bukata ta musamman wanda aka samar a shekara ta 2018 wanda sashi na 30 ya ayyana yadda ya kamata masu bukata ta musamman su riski waɗanda suke aikin da kuma yadda za su kalle su yaya kuka ilmantar da waɗanda za su yi aikin wato samar da katin nan tun a mataki na farko domin su fahimci waɗancan dokokin da hukuma ta zayyana domin kar ya zama na cewa sun samar da tsangwama ko kuma idan wani ya zo wanda yake da wata larura an ayyana cewa hatta mace mai ciki idan ta zo aka ga lalle tana da ciki ko kuma tsohuwa ko tsoho yana da girman shekaru ko yawan shekaru akan yi sauri a kula da shi wajen ba shi kyakkyawan kula da kuma

0: musu su cimma burinsu na wajen yin zabe da sauri.
1: To shi ma duk yana cikin wannan training da ake yi.
0: Su ma akan ba su wannan
1: training. Akan ba su training musamman nasu na
0: jami'ai wanda za su tallafa.
1: Kwarai da gaske.
0: A sashi na 32 cikin baka ya tabbatar da samar da waɗansu kayayyaki na musamman ga wanda yake da larurar gani da kuma wanda yake da matsala ta masu zabiya, waɗanda in rana ta yayi tsanani la'alla za mu ga ba sa iya gani sosai. Akwai na'urori da zai ƙara girman rubutun da za a ba su, ko kuma watakila su waɗanda suke da larurar gani za su iya shafawa, ko kuma aka ce su zo da wanda suka yadda da shi domin idan zai yi zaɓe ya faɗi ra'ayinsa, amma ba wanda yake yin aikin ba, misali kamar presiding officer ko ɗaya daga cikin dai ma'aikatan zaɓe, ba shi ba shi zai zo da na yaya tumman a lokacin da za a kaɗa ƙuri'a da irin waɗannan na'urori ko kuma irin waɗannan abubuwa na sanarwa don su fahimci waɗannan kafin ma lokacin zaɓe da kuma lokacin da za su kaɗa ƙuri'a.
1: To masha Allah, akwai braille ballot da ake buguwa kamar masu larurar gani,
0: wato takardar da ake dangula ƙuri'a ga waɗanda suke da larurar gani
1: musamman ciwon nan tasu ta wannan braille din, in suka shafa za su ga duka jami'an da suke ciki kuma sai su yi zaben su. Saboda akwai lokaci,
0: wato wannan shi kamar guide ne, kamar wato wani abu ne wanda yake nuna musu ga irin jam'iyyar da za su, ga iya lambar da take.
1: Yawwa,
0: misali in an kawo za su ce to ga jerin ya sunayen yan wanda za su yi zabe, to in sun dangula suka ji na ɗaya ne ko na biyu ko na uku, to sai su gaya ma shi wanda zai dangula musu, ko kuma kai tsaye akan takarda za su dangula.
1: Ai, wannan takarda indai ka iya braille ne, larurar gani in ya zo wanda yake da matsalar gani, in ya zo ba shi da buƙatar ma mai taimako, indai ya iya braille ɗin nan, wato hukumar zaɓe ta Kano take bugo musu wannan braille din nasu ne na musamman da za su zo su yi zaɓe ba tare da wani ɗan jagora ba. Saboda akan samu ƙorafi wani lokaci ɗan jagoran ma kana tare da shi sai ku samu bambancin ra'ayi. Kai ka ce a dangula maka APC, shi braille din nan fa ba ruwanshi da wani ɗan jagora, zuwa zai kawai sa tattaɓa ya shafa kawai sai ya zaɓi abin da yake so bisa cancanta bisa ra'ayin shi.
0: Bisa ra'ayin abin da yake so zai.
1: Su kuma kamar masu people affected with abin albinism.

0: ikensa
1: mu kuma tunda yanzu kin ce zaki kawo keke guda daya a wurin tunda ba wata kila ba wuri ne mai girwa kan mutun yazo da yace ai an ce za a tanadi komai da komai ya ji mai keke ji ba ambaci nasa ba yace to a shi ma akwai tanadi ko kuma
0: yaji wato shi mai keke tanadin da aka yi mishi tunda kaga ko yazo da keke akwai inda keke ai ba zai hawo
1: keke ba zai hawo ba
0: yauwa to mu kuma a hukumar zai doka ce ba za a je a kai akwati inda keken shi fa ba zai isa ba dole a sa a guri accessible guri da zai je da keken shi ya zaban sa kuma har ya kama dole sai an dora akwatin na agun tudu to lalle sai dai a sama mishi hanyar da keke za ta bi wato kamar ram
1: kamar yanda keken sa zai hawo
0: yanda keken shi zai hawo ya bi ya je ya zaban shi ma ba tare da ya nemi wani
1: ba tare da ya nemi wata gudunmawa ta wani ba
0: kowa ba
1: akwai form EC40H wanda na san basu bukata ta musamman ne aka tanada domin su wanda da shi ne ake kididdige yawan waɗanda suke da bukata ta musamman kuma da shi ne ake kai wannan tanadi na abubuwan da kowace jiha za ta tanada ban sani ba zuwa yanzu a jihar Kano yaya kuke ganin yadda ake zuwa da waɗannan fama-famai daga wuraren zabe shin ana samun su a kai akan ka'ida ko kuma bai a tashi ba tare da an kididdige yawan waɗanda suke da bukata ta musamman a wannan yanki ba balantana ita hukumar zabe ta ga irin tanadin da ya kamata ta musu a zabe na gaba
0: to gaskiya alhamdulillah ana kokari wajen ma training din ana bada muhimmanci sosai akan wannan form din lalle in an je gurin zabe a samu a ciki a rubuta banda haka ma kaga ko wajen registration shi ma akwai inda ake indicating a rubuta wanda mai wata irin larura wata irin bukata ce da mutum mai bukata ta musamman ne ko ba mai bukata ta musamman sannan a faɗi wata irin bukata ce da shi to da wannan ake ganewa a san wani irin taimako za a yi wace na'ura suke bukata a wannan akwatin wace unguwa wani gari saboda ga baki daya akwai statistics din su da lissafin su da wannan form din da ka form EC40HA da shi ake amfani da kuma wannan wajen register idan ka fada sai

0: ga yin wannan tana dubu tukunna
1: ba
0: a kai ba to wataƙila waɗannan za su zama
1: kana da kira kaga abin ne kamar duka da ta shafi su ma jam'iyyu ka gane su ma ta bangaren su su jawo a rinka damawa da masu bukata ta musamman din
0: to wataƙila wannan zai zama kamar wata gaba da in cikin rahoto ko irin report da ake bayarwa na ci gaba ko wani tsare-tsare da ake da tunanin ya kamata a samar a gaba wataƙila wannan za a iya saka shi a cikin tsari cewa ana ba da shawara wa hukuma da zaɓe wataƙila ta tanadar da wani sashi na musamman wani clause da zai ayyana ƙiri-ƙiri in ita hukumar zaɓe ta bayyana doka to wajibi ne su kuma jam'iyyu su bi misali in an ce ya kamata a zaɓe na gaba mu fara ganin canji na

0: inda mutun yayin register
1: nan
0: zai jiye in
1: kuma to kamar ki ce guru inda yake zaune
0: eh
1: inda yake zaune
0: ofisoshin mu na
1: okay ofisoshin na hukumar zabe da suke kananan hukumomi ko kuma suke kuna da shi a ward ne kuna da shi a ward babu sai dai mutun ya taho
0: karamar hukuma sai dai kuma inda wani shiri da aka yi na fita wani lokaci za a fita a ce a kai su ward a katina da sauran su dai haka amma office za ka je kai tsaye inda kai register
1: na
0: katin ka zai fito in kuma transfer ce daga wani guri ka canja zuwa wani guri to nan inda ka canja din can za ka tafi ka samu sabon kati
1: ina batun da ya shafi kamar hukumar zabe ta sahale cewa idan mutun yana daga gida ma zai iya yin wannan kati ya register albashi idan lokacin ko dangwale ko me shine zai iya kai kansa
0: ofishi
1: to ban sani ba ko watakila kun kalle wanda yake karkara ga wanda yake da bukata ta musamman wani yana fama da kansa yanzu kace masa ya taso ya taho misali mu dauki misali idan kika kalli doguwa ita kankanta tafiyar doguwa ce ko mutun ya kalli tudun wada tafiyar sa ta mai tsayi ce idan aka ce daga cikin kauye zai fito ya taho local government din sa watakila zai ga kauye ai ma wannan katin ba shi da amfani shi ba a mata na dai shi ba to amma ban sani ba yaya wato matsayin wayar da kai yake kan abin da ya shafi wato a cluster su misali tunda muna da kungiyoyi kashi na masu bukata ta musamman bangaren masu larurar ji bangaren masu larurar gani masu zabiya masu kafa da sauran wayannan watakila da wani kwarin gwiwa aka ba su da a tsakanin su idan suna da wayansu mutanen sai su tanadi form ko kuma in babu form din a tanadi sunayen su cewa wayannan mun musu register a ta wayar mu ne watakila lokacin da za a buƙaci in dangwale ne in kuma yin wani abu ne wanda ya shafi zuwa hukumar zai zama sun zo a cikin sauki akwai wannan batun da ya shafi wayar musu da kai su dora akan waya watakila wanda yake da nisa ba sai ya zo headquarter ba
0: eh to ana ta wayar musu da kai din akan a fara yi a waya din
1: a waya
0: in aka yi a zo a karasa kuma kaga akwai shirin da aka yi na mega centers da aka fuffuta an yi registration saboda ƙara kusantu da gurin yin register kusa da jama'a ana kan yi an fita rotation ma daga cikin office an fita haka ward da za a
1: domin a zagaya a gaiwar a ga aikin yana tafiya ko kuma ya yake a tsakanin su to masu bukata ta musamman suna bukatar hada kansu a kungiyance domin su rage wa kansu wahalhalun fita zuwa inda suke wani musamman yanzu lokacin damuna ne akwai lokacin da mai bukata ta musamman zai fito kawai sai ruwa ya tsinke misali wanda yake da larurar gani ya zo ya samu hanyar ungosu ta cike da ruwa batun ma ya tsallaka ya tafi ko a wajen dawowa kin ga wannan makaramar aiki bane watakila akwai wani wanda yake tafiya akan keke ne kuma ya zo ya tarar da hanya ta cike da ruwa musamman saboda bamu da isassun kulbatoci ruwa ya zo ya ritsa da mutane ya kasa komawa gida ko wani abu makamancin haka duk dai hanyar da za a bi a cire wayansu abubuwa da za su hana samar da kyakkyawan yanayi gare su domin su tabbatar sun cimma nasarar su wannan shine abin da muke bukata a wannan babi watakila ga wanda yake bukatar ba da gudunmuwa zai tuntubar mu ta 0707795539 ko kuma 0817478777 to ga wani akan layi wuri mu ji abin da yake tafi da shi assalamu alaikum warahmatullah na'am wa alaikum assalam warahmatullah na'am da wa muke magana kuma daga ina kake kiran mu
2: wannan shine dan

0: takara kaza shine dan takara kaza a wannan shekarar za a fara ko kuma dama ana yi mu din ne da muke aikin zaben dai ba a taba mu ba wannan dai shine a takeice Usman Alhassan sun yi hankali masu da rufa da
1: rufa to malam Usman mun gode wato ita hukumar zabe ban sani ba amma dai daga cikin abin da nake da okay ga wani akan layi bari mu ji shi kuma tambayar sanyi sosai mu hada assalamu alaikum wa rahmatullah na'am da wa muke magana dawa muke magana ka ji abin da muke tattaunawa me ce ce gudunmuwar ka
2: zaman tambaya ta da ce game da su shin kuma su buƙatar ta musamman din wasu ne daban ko kuwa dai al'umma ne haka daban daban fahimta ba
1: masu bukata ta musamman idan an ce masu bukata ta musamman ana magana ne akan dukkan waɗanda suke da wata larura a tare da su waɗanda za ta hana su aiwatar da ayyuka kamar yadda sauran mutane da ba su da bukata ta musamman suke da shi misali wanda yake da larurar ji duk zancen nan da muke yi ba zai ji ba sai idan an samar masa wanda zai dinga masa bayani da hannu domin shi idansa shine kunnansa hannunsa kuma shine bakinsa ga wanda yake da larurar gani ba zai iya yin tafiya kamar yadda in kai kana gani yanzu zaka iya tafiya ba ga wanda yake da larurar kafa ba zai iya gudu ya tsallake wuraren da kai zaka iya tsallakewa ko yayi sauri domin ya biya wata bukatar sa ba to wayannan suna cikin dangin masu bukata ta musamman akar makallau dangane da maganar farko da aka yi malama Faduwa kin ji tambayar sa cewa akwai wannan tanadin an yi shi ne tun da ko kuma yanzu dai ake so za a sake karfafawa wato barin dan tashe ku rashin ciki wancan form din nan da muka yi magana form EC40H din nan yana ɗaya daga cikin dalilan da suka saka hukumar zabe ba ta samar da kayan aikin a irin waɗannan wuraren
3: ko kuma zai iya yiwuwa babu bukatar sa a wannan
1: a shine ba su cike
3: duk wannan akwatin ba mamaki

Ta cikin labaran namu za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta umarci dillalan man fetur su rage farashin litar mai. Mai alfarma sarkin musulmi ya gargaɗi gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro su ɗauki mataki tun kafin a kai musulmai bango. Gwamnatin tarayya ta tsawaita zaman sansanin horas da matasa masu yi wa ƙasa hidima daga makonni 3-6. Daga ƙetare za ku ji cewa Iran ta musanta ikirarin Trump na shirya tattaunawa a birnin Doha na ƙasar Qatar.

Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio Farincikin Al'umma. Yau talata 15 ga watan Muharram shekara ta 1448 bayan hijira wadda ta yi daidai da 30 ga watan Yuni shekara ta 2026. Sunana Amatul Miz Abdurrahman ga kuma cikakkun labaran. Majalisar zartarwa ta ƙasa ta amince da yin garan bahul ga hukumar kula da matasa masu yiwa ƙasa hidima wanda shine a karan farko tun bayan kafa ta shekaru 53 da suka gabata. Ministan kula da cigaban matasa Ayodele Olawende ya bayyana hakan jin kaɗan da kammala taron majalisar zartarwa na ƙasa Abuja. A cewar sa, gwamnatin tarayya ta amince da tsawaitawa adin zama a sansanin horas da matasa masu yiwa ƙasa hidima daga makonni 3 zuwa makonni 6 a wani bangare na sauye-sauye da gwamnatin ta bullo da su ga hukumar kula da matasa masu yiwa ƙasa hidima. Daga cikin sauye-sauyen da aka bullo da su an haramta horon soji da kuma fareti da ake koya wa matasa a sansanin horas da matasa masu yiwa ƙasa hidima. Haka na shi ma faretin kammala shirin hidimta wa ƙasa na ƙarshe da ake shiryawa an dakatar da shi tare da mai gurbinsa da bikin kammala shirin na horas da matasa masu yiwa ƙasa hidima. Ministan kula da cigaban matasa na tarayya Ayodele Olawende ya ce an tsara sauye-sauye ne domin ƙara inganta hukumar kula da matasa masu yiwa ƙasa hidima ta yadda za ta ƙarfafa matasa su zama masu inganci a ɓangaren aikin gwamnati da kuma sana'o'in dogaro da kai. Ya ce babban sauyi na farko ya shafi jagorancin hukumar wanda zai rika kasancewa bisa jagorancin farar hula a inda dakarun soji za su ci gaba da bada tsaro ga matasa masu yiwa ƙasa hidima a koina faɗin ƙasar nan. A cewar sa, gwamnatin tarayya ta amince da bullo da sabon kakin da matasa masu yiwa ƙasa hidima za su rika amfani da shi da kuma sabunta shirin. Haka na majalisar zartarwa ta ƙasa ta umarci ma'aikatar kula da cigaban matasa da ta yi gyara ga dokar hukumar kula da matasa masu yiwa ƙasa hidima domin samun amincewar doka a sauye-sauyen da aka bullo da su ba tare da dama wato tare da ba su damar aiwatarwa. Tuwanan ma dai gwamnatin tarayya ta umarci hukumar kula da albarkatun man fetur ta ƙasa da ta tabbatar dalalan man fetur ba su rika azabtar da 'yan Najeriya ba ta hanyar tsawwala musu da farashin litar man fetur. Ƙaramin ministan man fetur na tarayya Henek Lekpobri ne ba da umarnin a birnin tarayya Abuja a yayin gabatar da jawabi a wurin taron hukumar kula da albarkatun man fetur ta ƙasa. Taron na kwanaki biyu na da manufar bunƙasa zuba jari a fannin albarkatun man fetur na Najeriya. Lekpobri ya ce duk da yadda aka ba da dama ga dalalai a kasuwar albarkatun man fetur a Najeriya ba tare da ƙayyade farashi ba, amma ya ce hakan ba yana nufin an tsawwala wa 'yan Najeriya ba. A cewar sa, lafawar al'amura da aka samu a yankin gabas ta tsakiya ya sanya

0: kan tume-tume guda tara da suka hadar da fice gona da iri a lokacin da yake da mukamin gwamnatin jihar Kaduna wanda hukumar ICPC ta gabatar gaban ma'a shari'ar. Sai dai kuma duk da yadda kotun ta ki bada bailin sa amma kuma ta umarci hukumar ICPC da ta baiwa tsohon gwamnatin damar ganawa da likitocinsa tare da samun tallafin lafiya ko ina fadin kasar nan idan har hakan ya zama wajibi. Daga bisani ne mai shari'a ko bo ya bada umarna a cigaba da tsare tsohon gwamnatin na Kaduna Nasiru El-Rufa'i tare da dage cigaba da sauraron shari'ar zuwa ranakun 7 da kuma 8 ga watan Yuli. To wani labarin kuma gwamna Abdullahi Sule na jihar Nasarawa ya kaddamar da rabon takin zamani buhu 20,160 ga manoma a fadin jihar a karkashin shirin gwamnatin tarayya na tallafawa manoma. Bikin rabon takin zamanin wanda ma'aikatar bunƙasa noma a jihar Nasarawa ta shirya ya gudana ne a karkashin shirin sabunta fatan 'yan Najeriya bangaren noma na shekarar 2026. Gwamna Sule ya ce takin zamanin kyauta ce daga shugaban ƙasa Bola Tinubu ga manoman jihar, sabanin yadda wasu suka yi zaton gwamnatin jihar ce ta saya da kuɗinta. A cewar gwamnan, gwamnatin jihar ta saba sayan takin zamani ga manoman jihar a duk lokacin da noman rani da na damuna, amma ya ce a halin yanzu gwamnatin tarayya ce ta bada takin zamanin buhu 20,160 a ƙarƙashin asusun bunƙasa noma na gwamnatin tarayya. Gwamna Abdullahi Sule ya ce noma shine kashin bayan tattalin arzikin kasar nan kuma jigon rayuwar miliyoyin 'yan Najeriya, a saboda haka ya ce gwamnatin sa za ta ci gaba da bada fifiko ga fannin noma a saboda muhimmancinsa a jihar Nasarawa. Idan muka tafi ga abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa kuwa, ƙasashen Najeriya da Tanzania da kuma Ethiopia su ne a kan gaba wajen cin gajiyar tallafin bankin duniya a ɓangaren samar da hasken wutar lantarki a nahiyar Afirka, inda za a hada mutane sama da miliyan 50 da hasken wutar lantarki a cikin ƙasa da shekaru 3. A rahoton da bankin duniya ya fitar ya ce aikin samar da hasken wutar lantarki an fara shi ne daga ranar 1 ga watan Yuli na shekarar 2023 zuwa ranar 30 ga watan Afrilun shekarar nan da muke ciki, inda ƙasashen Afirka guda 40 suka ci gajiyar shirin. To ga dai ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa cikin wannan rahoton.
1: Hukumar kare ƙasa da haƙƙin masu amfani da kayayyaki ta tarayya ta nuna damuwa kan abin da ta bayyana a matsayin yiwuwar cin zarafin masu amfani da kayayyaki a ɓangaren kasuwar man fetur ta cikin gida, bayan da farashin litar man fetur ya kasa sauka yadda ya kamata duk da gagarumar faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya. Shugaban hukumar kare haƙƙin masu saye ta ƙasa Ondaji Ijagu ya ce binciken da hukumar ta gudanar ya nuna cewa al'ummar da ke amfani da man fetur a Najeriya ba su fara cin gajiyar rangwamen da aka fara samu a sakamakon sassautin da aka samu a farashin albarkatun mai a duniya ba. Hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta ce hajojin da Najeriya take fitarwa zuwa Amurka sun ragu zuwa naira tiriliyan 1 da biliyan 180 a watanni ukun farko na shekarar nan da muke ciki, daga naira tiriliyan 1 da biliyan 540 da aka samu a watanni ukun farko na shekarar 2025 da ta gabata. Hukumar ƙididdigar ta ce kuma bayan da Najeriya ta fuskanta akan ɓangaren fitar da hajojinta zuwa kasuwannin Amurka na da nasaba da raguwar buƙatar hajojin Najeriya, duk wanda yadda Amurka ta kasance ƙasa ta biyar da Najeriya ta fitar da hajojinta a watanni ukun farkon shekarar nan ta 2026. Najeriya tana fitar da akalla gangar ɗanyen mai miliyan 148,900 wanda kuɗinsa ya kai naira tiriliyan 20 da biliyan 220 a watanni biyar ɗin farkon shekarar nan ta 2026. Wannan ya haɗar da gangunan ɗanyen mai da kamfanonin ƙasa da ƙasa da kuma kamfanonin da ke tace mai a cikin gida da suka haɗar da kamfanin mai na ƙasa NNPCL suke samarwa. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amatul Mu'izzu Abdulrahman.
0: To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shine da hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA ta ce gwamnatin tarayya na duba yiwuwar cire zaɓin biyan tara ga waɗanda kotu ta samu da laifin safara ko dillancin miyagun ƙwayoyi. Mai magana da 'yan hukumar Femi Baba Femi ya ce nan ba da jimawa ba ɓangaren zartarwa zai miƙa wa majalisar dokoki ta ƙasa ƙudurin yin kwaskarima ga dokar hukunta masu safara da dillancin miyagun ƙwayoyi a Najeriya. ya ce abin takeici ne da ake kama dillalin miyagun kwayoyi a gurfanar su a gaban kotu amma daga ƙarshe su biya tarar naira miliyan 10

0: ko miliyan 20 sannan a sake su. Shin cire zaɓin biyan taraga masu safara da dillancin miyagun ƙwayoyi a Najeriya zai wadatar wajen rage wannan laifi? Wane irin hukunci kuke ganin ya kamata a tanada a sabuwar doka domin hukunta masu safara da dillancin miyagun ƙwayoyi a Najeriya? To ga dai wasu daga cikin ra'ayoyinku daga dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook.
1: Saƙon namu na wannan lokaci zai fara saƙon Budassar Adam Indabawa, inda yake cewa hukuncin da ya dace da dalalan ƙwaya shine kisa, domin ita ce hanya mafi sauƙi da za ta daƙile wannan mummunar aƙalla. Duba da yadda 'yan ƙwaya ke sanadin mutuwar mutane da dama, Allah ya kawo mana ƙarshen dillancin ƙwayoyi a ƙasar mu. A ra'ayin Abdulmajid Lawal Aisanu kuwa cewa yayi gaskiya ba zai rage ba, duba da yadda harkokin hada-hadar ƙwayoyi suka ƙara ta'azzara a ƙasar mu ta Najeriya. Yawanci ana dukan tanki ne ana barin jaki. Allah Ubangiji ya kawo mana ɗauki a ƙasar mu ta Najeriya, amma wallahi dole sai an fara gyara daga sama. Abin Muhammad Zanya ra'ayinsa cewa yayi gaskiya zai rage, amma idan an bi doka babu shakka za a samu ɗauki sosai, musamman ma idan an cire batun babu sani babu sabo. Allah ya kyauta. A gefe guda kuwa Buhari Junaidu cewa yi koda bai wadatar duka ba za a samu sauki insha Allah, idan an yanke mutum shekara 5 sai kaji an ce ko tara 500,000 ya ci gaba da cutar da al'umma, amma idan babu tara ya shafe wannan shekaru ai an samu saukin masu kawo ta kenan. Shi ma ana sa ra'ayin Sultan Yahuza Gagarawa DKD kuwa cewa yi babu shakka ya dace gwamnati da hukumomi su tabbatar da matakai akan masu aikata safara dillacin miyagun ƙwayoyi, wanda ya haɗar da kisa da ɗaurin rai da rai da kuma horo mai tsanani, sannan kuma da rufe duk wasu kamfanoni da suke samar da miyagun ƙwayoyi tare da cire zaɓin biyan tara. Sakonmu na ƙarshe jirin sakonninku shi ne sakon Abubakar Salih, inda yake cewa saboda ko nawa aka yi musu tara za su biya ba tare da shakka ba, kamata ya koma yi musu hukunci na zaman gidan ajiya da gyaran hali na lokaci mai tsawo kamar shekaru 25 zuwa 30 tare da ɗaukar masana da malamai canza musu ɗabi'a. Shawara ta ana dole sai an daina yi wa dillalan ƙwayoyi afuwa irin wacce 'yan siyasa suke yi. Kaɗan kenan daga cikin saƙon rayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna da dama ta fahimta muhawara akan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV, domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Datti a labaran Rahma.

0: Tabarkanmu da dawowa yanzu kuma labaran namu zai dora da rahoton mu na wasanni.
1: Kasar Morocco ta kasance kasar nahiyar Afrika ta farko da ta samu nasarar kaiwa ga zagaye na gaba na gasar cin kofin duniya da a yanzu haka ake gabatarwa a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico. Morocco ta samu wannan nasarar ne biyo bayan doke kasar Netherlands ta hanyar bugun daga kai sai mai tsaron raga. Bayan kammala wa'adin lokacin wasan kowace ƙasa na da ci ɗaya, yanzu dai Morocco za ta fafata da ƙasar Canada a wasan zagayen ƙasashe 16 wato quarter final a ranar Asabar mai zuwa domin neman shiga zagaye na semi-final. A sakamakon sauran wasannin da aka gabatar, ƙasar Brazil ta doke Japan da ci 2-1, yayin da Paraguay ta fidda Jamus ta hanyar bugun penalty da ci 4-3. A jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin karfe 6 na yammaci, Abrikos za ta kara da Norway sai kuma wasa tsakanin kasar Faransa da Sweden, wanda za a fara da misalin karfe 10 na dare, yayin da Mexico za ta fuskanci Ecuador da misalin karfe 2 na daren gobe Laraba.
0: To daga rahoton wasannin za mu tsallaka zuwa kasashen Italy, inda zamu ji Iran ta musanta ikirarin Trump na cewa za a fara sabuwar tattaunawa da Amurka a Doha. Tana mai cewa bata shirya wata ganawa ko tattaunawa da Amurka ba a wannan lokaci. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce wakilan kasar da ke tafiya Doha ba don tattaunawa ba ne, sai dai don bibiyar batun kudaden kasar da aka kwace a kasashen waje. Wannan matsaya ta Tehran ta zo ne duk da cewa Trump ya bayyana cewa za a gudanar da ganawa tsakanin wakilan kasashen biyu a babban birnin Qatar. Sai dai jami'an Iran sun mutunta wannan batu, suna jaddada cewa babu wani shiri na ganawa ko tattaunawa da suka shirya da Amurka kwanaki masu zuwa. A wani bangare, shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ce kimanin dala biliyan 6 daga cikin biliyan 12 na kudaden Iran da aka kwace za su sake dawowa da su hannun gwamnati nan ba da jimawa ba. Ya ce ana ci gaba da bin matakan da suka dace domin ganin an saki kudaden wanda ake ganin zai taimaka wajen karfafa tattalin arzikin kasar. An fara zanga-zangar kyamar baki a sassa daban-daban na Afrika ta Kudu, lamarin da ya sa aka jibge jami'an tsaro saboda fargabar rikice-rikice. Shugaba Cyril Ramaphosa ya buƙaci masu zanga-zangar su guji tashin hankali, yana mai jaddada cewa dole ne a gudanar da zanga-zanga cikin lumana ba tare da tsoratarwa ba. Zanga-zangar daina da alaƙa da wa'adin da wasu ƙungiyoyi suka baiwa baƙin da ba su, wato baƙin da ba su da takardu na su fice daga ƙasar. Hakan ya sa mutane da dama suka fara tserewa saboda tsoron hare-hare, yayin da hukumomi suka ce ya riga an mayar da mutum sama da 25,000 ƙasashen su, yawancinsu daga wasu ƙasashen Afrika. A birnin Johannesburg, inda ake gudanar da wasu daga cikin zanga-zangar, an samu tsaiko a harkokin yau da kullum, inda shaguna da dama suke rufe kuma aka samu yanayi na tsoro da shiru. Dubban baƙi kuma na ci gaba da jiran a kwashe su a sansanonin wucin gadi domin tsira da lafiyarsu. Ministan tsaron Iran na riko ya ce kasar ba ta yarda da makiyanta ba kuma a shirye kasar take wajen fuskantar duk wani hari. Yana gargadin cewa idan aka kuskura aka karya yarjejeniyar tsagaita wuta za su mayar da martani cikin gaggawa da kuma ƙarfi. A cewar sa, Iran a shirye take ta kare kanta kowane lokaci, inda ya jaddada cewa rundunar kasar na cikin cikakken shirin tunkarar duk wani hari daga waje. Wannan jawabi ya zo ne yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da mataimakin Prime Minister Qatar kuma ministan tsaro, inda bangarorin biyu suka tattauna batutuwan tsaro da kuma yiwuwar ƙara haɗin gwiwar tsaro a tsakanin su. Ministan ya kuma nuna damuwa kan yadda wasu ƙasashen waje ke shiga harkokin yankin, yana mai cewa hakan baya samar da tsaro, sai dai yana ƙara rikici da rashin amincewa tsakanin ƙasashe. Yana mai kira da bar ƙasashen yankin su kula da tsaron su da kansu. Wannan dai yana zuwa ne yayin da rikici ya ƙaru tun bayan

0: da ya kamata a bata haka safa kai su kadai suna zaune daga su sai yara sai malamai ba inda dai abun an kasa magance shi abun ya fi kaman gwamnati to sai ka ci maganin yadda za a shawo kan abun dukkan wannan makarantu a dinga kai jami'an tsaro ana ajiyewa suna kula da abin da yake cewa da kawowa irin motoci da babura da suke kawowa malaman makarantar an san irin zuwan da suke da sauransu sai a ga ana kula da bakin ido da yadda za a yi me zai faru me zai je to ta haka ne za a magance wannan al'amari amma a gaskiya idan aka tafi a haka to zai zama tuhu abin ne kamar an ce dama kamar ana ganin abin kamar kula ne na tsari aka shirya shi to gaskiya zai zama tuhu an yi da aka tsara ilimi a Najeriya za ki ga 'ya'yan talakawa ilimi na ne ba ya gagare su ba yadda za a yi ka tura ɗanka makaranta ya zama tuhu kamar ka tura shi tekun fasha kaga kai ka tura shi makaranta don ya samu ilimi kuma kai kana nan kullum suna nan kai gidan shi ya dawo kullum fargaba ka sai ka ga ya dawo kaga ba ka da kwanciyar hankali.
1: Na
0: dole ne wasu za su tin yayansu daga makarantun su haƙuri da cewa da ilimin bari a haƙuri da ilimin gabaki ɗaya hankali ya fi kwanciya kin ga an kawo mana talauci an kawo mana jahilci an kawo mana abubuwa wanda dama tsarawa aka idan abin da faru to ubangiji Allah ya mana maganin wanda duk suka tsara mana wannan abu wanda duk suke da hannu cikin wannan abu ubangiji Allah ya maganta mana Allah ya mana maganin ko su waye mu kuma Allah ya kawo ƙasarmu zaman lafiya.

0: da police da civil defense aka da aka je aka yi aikin nan lafiya aka gama lafiya kowa ba wanda ya bata kowa kaga wannan an ba akai kowa da kai ba mun yi ajingi
1: bayan dakin kudu
0: kurai da gaske mun fidda bashaya mun fidda birtali ajingi sati biyu da suka wuce to muna yin haka amma duka yawanci duk abin da zamu yi karfin aikin nan yana karkashin ita wannan ma'aikata ta raya a habaka kiyo ta jihar Kano
1: amma wasu da yawa suke cewa abin nan sama da shekara ɗaya da wani abu ita gwamnati ta bada dama ai wannan abu amma abin yana tafiyar wahainiya musamman su bangaren Kano ta kudu suna gani ma mutanen kura misali ko hada Kano tsakiya suna magana ma yawanci wasu abubuwan nan ana cewa an fitar burtali ne amma in ka ji babu wani wata burtali ko guda daya ya abin yake
0: to ka san an ce in dambu yayyewa ba jin mai
1: ba samu da
0: yaka guraren nan daban-daban ka gane ko an ɗebi zamanin da aka zo wata gwamnati ta shuɗe ta zo ta an kiran cewa a koma noma sakamakon mu tsaya da ƙahonmu mu ci da kanmu to wannan abu ya kawo gaba ɗaya da makiyayin jihar Kano da birtallukan nan ba wanda ba taɓa ba to ka ga ko wannan abin da aka yi a wannan lokaci a yanzu warware shi sai a hankali idan aka zo aka ce za a warware shi lokaci ɗaya ba sai yi ba sai dai a duba wannan ɓangare a samu matsalar a warware nan a koma can a duba me ya kamata a yi a warware can to wannan abin shi ne zai kawo mu makiyayanmu na jihar Kano kowa da su da manoman su dama a zaune suke lafiya
1: tambaya da masu sauraro suke a kullum ana cewa an yi kaza to yanzu abin naku bangare ake misali Kano ta arewa Kano ta kudu Kano ta tsakiya ko kuma a'a abin duk inda aka tashi kawai zuwa ake babu wani bangare da
0: ake ai yanzu abin da ake yake a ciki ita ma'aikata ai jihar Kano take wakilta gaba daya
1: na'am
0: in dai aiki ne za ta fita to kaga ai ba za a ce duk rana daya an fita aiki za a sanar da wannan karamar hukumar da za a je
1: na'am
0: cewar za mu zo akwai gunda aka yi korafi aka ce an hau burtali ko an toshe makiyaya ko kuma an toshe masharuwa idan aka rubutu aka tura musu aka sa rana to sai a je idan aka je sai a duba cewar haka wannan magana da take abinda aka faɗa haka ne to haka ne to shikenan sai a zo a zauna a ga cewar me ya kamata a yi kai da ka zo ka tare nan gurin ka tashi kaga ba ja kawai tashi zai iba gurin nan mashaya ce burtali ne wannan gurin sai i tashi kaga ba tare da wata rigima ko wani abin nan ba an kawo abin a cikin sauki saboda haka kuma zancen cewar waɗannan ƙananan hukumomi ko abin nan ai kowace ƙaramar hukuma da aka kira aka zo aka zauna anti corruption an ba su damar cewa lalle su je su fitar da waɗannan abubuwa domin an zana da land officer an
1: dana da su wa za su fitar su ƙaramar hukuma na za su fitar
0: ko kuma committee a lokacin gamman
1: na'am
0: ai akwai bangaren agri
1: wato su ƙaramar ƙananan hukumomi ƙaramar da su ko an ba su dama kenan da su shugabannin ungiyoyin plan da manoma da
0: su je su ba da ƙasa sakamakon shi wannan babban committee na Kano state da ake so i fara fita ina ganin dai har yanzu ba a gama
1: tattaunawa
0: da za a yi tattauna akan lokacin da za a rinka fita a ce yau an tafi local gamman gaba ɗaya guda sai an gama abubuwan ayyukan da shi committee zai ba ka gane ku to saboda haka aka umarci hakimai da dagatai da su ainihin shugabannin ƙananan hukumomi cewa su je su duba akwai kwamitoci da aka yi na local gamman da masu shiga tsakanin makiya da manoma to su koma su je su ci gaba da ayyukan fitar da labukan ƙananan hukumomi idan abin ya yi tsanani ne shine zai dawo wajen mu jiha idan ya zo jiha mu kuma sai mu tura ma'aikatar ainihin haɓaka ba ba ta a rubuce cewar to wannan guri da aka kawo mana a rubuce gashi amma muna da buƙatar cewar mu je da ku da ma'aikatanku mu je mu gano gurin idan muka je muka duba muka cewa abin da suka faɗa haka ne to sai mu dawo nan ma'aikata sai a zo a sake tsaban
1: tsari wannan kana magana mataki kenan wato sai an wuce abin ya fi ƙarfin ƙaramin hukuma har ya dawo jiha an zauna a kwamitin ya fi ƙarfin za a je wannan hukuma
0: to sannan sai mu zo ma'aikatar abin nan sai mu je a yi aikin wannan ka gane ku to wannan ayyukan su ne ake ta duba a yanzu sakamakon mai saboda lokaci ne wanda yake cikici wani gu an shuka wani gu ba a shuka ba wani gu an shuka wani gu ba a shuka ba to saboda haka kaga a yanzu ne ya kamata a ce dukkan ƙananan hukumomin su duba cewar birtallukan da suke a ƙarƙashin ƙananan hukumomi lalle an tabbatar cewa birtallukan nan duk a buɗe suke saboda makiyayan da suke zuwa ba ainihin wai makiyaya na Kano kawai ba a Kano ta zama kusan hanya ce wacce makiyaya suke
1: bi su makiyaya da bankin nan su
0: kamar nan wajen Kura zuwa Kaduna nan gefen nan duk kaga yawanci za su je arewa za su je Gani jihar yawanci wasu sun fi cikin Kano wasu kuma za su je Jigawa kaga za su fita cikin Kano to abin da ya kamata a yi ya kamata a ce duka burtallukan da suke a abin nan aka

0: tabbatar cewa international
1: rule international babban hanya ke ta kasa da kasa
0: tabbatar da cewa international rule gaba ɗaya an samar da su ba matsala
1: to yanzu ku a matsayin ku na shugabanni da kuke ba ita gwamnati shawara kuke ba kuma kuke karban kokin su planning na kasa da ku wace makiya ko wace wani burki da za ku fitarwa karamin hukuma ko ta jiha ko kuma ta tarayya
0: ai na baka labarin cewa daga lokacin da aka kawo mana mu report a matsayin mu na state to mu kuma ma'aikata zamu je in na local government ne in na jiha ne in na ina ne zamu je ai da mu ina fatan ka fahimci abin da nake nufi yawa amma idan karamar hukuma ta je sun yi wannan aiki karkari kawai ranar da babban committee je a karamar hukuma kaza sun yi ayyukan su aje a duba ga haka na aikin nan yayi ya shikenan magana ta wuce
1: idan aka yi kuma akwai dan matsala kuma a zo
0: a idan da matsala kuma a shi main committee sai a zauna
1: to shin wai menene burtalin nan ne
0: burtalin hanya ce wacce ta yafi kowa da kowa ba lalle makiyayi kawai ba
1: na'am
0: ba fatake da dan kasuwa da makika burtalin ya haifi
1: ita hanya ba mota take
0: da yawa kuma daga karshe tana tabbata ta zama hanya
1: na'am
0: domin duk inda burtali yake in ya ratsa to komin daren dade yana zama hanya dan duk yawancin hanyoyin nan namu yawancin manyan hanyoyin nan namu burtalin luka ne suke zama haka
1: to wana ma an yi burtali da madan dabbobi da mutane ne za su bi wanda za su bi wanda za su kwalta za su hawo mota ba misali mutun da yake dabbobi daga Kano zuwa Kaduna zuwa Katsina zuwa Zamfara ko Sokoto ita wannan burtalin shi ake bi
0: shi wannan burtali da shi zaka amfani sakamakon a ce sai ne ka tana titi mota na titi kai a kada saniyar ka biya bayan ko ta mutu ko ma tube da ifari akan ta sai ka biya kuma alhalin shoulder kanta an riga an matsi bakin shoulder ma inda shi makiyayi zai samu iraba da dabbobin nasa ko ibi ya wuce ko abin nan babu wata hanya da an toshe ko ina za ka yi noma kunya har bakin titi wannan abin mun yi kukan akai mun yi kukan akai kuma kullun kira muke da cewa gwamnati ya kamata ta duba ta ga cewa wannan abubuwa ya kamata a rage ba wai lalle sai shi makiyayi kawai ba a'a akwai matanmu da na Hausa da na me wani yana da awaki wani yana da tumaki yo idan an ce babu shauran guraren nan aina za a tare su babu ko shanun huda kai ka je ka bi iyaka saniya wannan ba tsaya hakin wannan al'amari yake a hannunsu muna da kira kuma muna ba su goyen baya a hadu gaba daya a zo a yi wannan ayyuka a rairage duka abubuwan da suka kamata a yi a yi mu tabbatar da cewa duka labukan mu wanda gwamnatin jihar Kano ta ba da order akan cewa a dawo da su to a zo a tsaya a dawo da su sakamakon cewa hanya ce wacce kowa da kowa ke amfanar ta
1: to dinna bai ondo wanda ya rahama radio Kano da mu da cappan jeni a jaridi bai tukla tarafin rahama radio Abuja kai zai da mu ta mara bane ba ta farwa da lafin mun safa shugaban Bakar Pullo hata skan da ta dan duniyar furbe mun doktor mun dan mun bari ta burtun o yake yin tabbas barakan da lawan ko da tangal dabba ta kirta din da ya daga gingade ya ki gingar ko ga wurin goya ki wurin go mun san da kan ya ki Kaduna ko Kano ko Katsina ko Kano ya go jigawa

0: 070-6861-4456. Mu'azzam Danfillo.
1: Yitama sosai malam wato Empranis Mu'azzam Danfillo abe kimul mada ngal gaina ko wato muna godiya malam Mu'azzam da wakaka ta gaina ko wato waka ce wacce ta dauki abubuwa da yawa akan Muhammad musamman wato kiwon gargajiya na da da ake yi wanda chairman zaka mutuna akan wannan abun takeici zaga mutum yana ya dauki dabbobi da iyalansa gaba da zasu tafiya shi da kansa wani bai san ina zai je kuma a hanyar nan in ana tafiya idan dare yayi babatun daki babatun komai a karkashin bishiya za a kunta zaka ga wani lokaci mutun yana tafiya da matarsa tana da juna biyu abun tausayi kaga matan albarki tafiya wani lokaci haihuwa za ta zo a tsakiyar jeji babu mai taimako ba unguwar zoma ba kowa to in bai sa amma idan aka samu akasi ana haduwa da wato ajali to idan mace ta mutu a jeji ga yaransa shi kadai a jejin ya zai mata sutura ya zai jenazar ta ya yan wanda za su yi ko musamman su yaran da kansu ba za su samu tarbiyya da ake bukata ba ba za su samu ilimi na addini ba ba za su samu ilimi na zamani ba walau maza walau mata bale in sun girma in za su yi aure musan ya zauna zamantakewa da wato mazajin su abin na uku illar da yake ciki ƴaƴanka ba za su samu karatu ba kai da kanka baka huta ba matar ka in ba ta lafiya kuma in yaro ko yarinya ba ta da lafiya ba hidda zaka yi a cikin jejin nan kuma ga tafiya ba hutu saka wani sai kusan wata biyu na tafiya kafa ko wata ɗaya da rabi dabbobin gaba da agaje kai agaje to wannan abin kuma in ba ai sa ba a hanyar burtarin nan ka zo ka ga wani kuma kila ya zo yayi nome akan hanyar dabbobin ka ba kai saka rike su kai kadai ba su zo su ci abincin kuma ka bar gurin kamar wa fulani makusantan wannan gurin inda da yayi su kuma a hausu da fada ko kuma a hada da gimama a ce su suka ci dabbobin suka ki musu amfanin gonan su kaga wannan ba karamin illa bane ina gani lokaci yayi da ya kamata ku da ku shugabanni ungiyoyin fulani nan a yi kokari a wayar musu da kai ko a wayar mana da kai wannan daukan dabbobi ko shanu ko dabbobi a tafi da su sama guda 50 70 daga nan ga tafi hadari bane musamman yanzu baya su iyaye mu mata su ya kamata a tausaya idan mutum zai tafi ya kamata ya zamanta kuku yi doka duk wanda zai tafi wannan tafiyar ya tafi shi kadai ya bar yaransa ya bar matansa saboda komai zai iya faruwa kuma komai yana faruwa ma abubuwa da yawa suna faruwa to ana samun ajali a hanya ana samun matsaloli sosai a hanya wanda ya kamata yanzu ya kamata ya zamanto an samu fahimtar juna an samu

0: ga wannan abubuwa to ban san kuma ku a matsayin ku na injiyoyi ya ku kalli wannan abu
1: to assalamu alaikum to na farko dai idan ka ga mutum yana tashi ba tare da gidansa ba to abu ne ma wanda yake a bincike shi domin duk mutumin da mu muka gani yana kore dabbobi baya tare da iyalansa to abu na farko da muka dauka dai kaga komai zai iya faruwa domin rai idan kana tare da iyalinka ba yanda za ka zo ka jawo wata rigima ko ka jawo kai tadi ka wuce duk wannan abin yanzu shi ka mana abin nan sai matasa su hadu gaba daya su za a tura arewa su tafi ko kudu ko arewa saboda kuma a nemi yara ma wanda ma ba wanda zai ce musu karku kaza kaga wannan abu ba tsari bane lokacin mu da ake tafiya za a je damuna na farko da matan mu da tukwanan mu da duk abin da ka sani da za a girki da shi za a tafi sai da ka ba za a je shekara 10 za a yi ana tahi ana wuce za a ga babu akwai mutum daya ardonku in yace kar ai kaza ba za a yi ba in yace guri kaza za a je can za a je in yace yau nan za a sauka a kwana nan za a sauka a kwana yau jagorancin nan gaba daya babu an debi an bar yara da dabbobi su tafi su je su kiyo wanda ba baya daga cikin tsari saboda kuma mu yanzu abinda muke kira akai muna kiran ainihin su makiyaya su koyi kiyo na zamani
0: to
1: saboda kuma kazo aka ce aka zo aka raba injina na nikankara aka ce akwai mutanen nan training akwai molasses idan ka nika karanka ka kawo molasses ka zuzzuba masa wannan karan ka nemi buhuna ka daure karanka to in Allah da in rani yayi idan ka dauko buhu biyu uku kana dauka kana bai dabbobinka sai kaga canjin da yake yafi wanda saniyarka zaka dora ta akan tafiyar kilomita 100 ta je ta dawo a cikin wata uku kiwon da ake zuwa ba wanda dadiya ake ba an yi tsananin dadiya wata uku wata hudu an dawo saniya a jigace amma yau idan gidan gona ne da kai ka nika karanka na masara da banka aje ka nika na maiwa da banka aje ka nika na gero da banka aje ka nika na dawa da banka aje kararan nan a banza ma ke kona su idan kai wannan abin da kaka ka aje kana da rijiya a gidanka sai ka wari guri idan shanun naka Allah ya sa suna da yawa sai ka wari guri sai ka wari wasu kadan daga ciki sai ka ware sai ka kebe su ingancin da waɗannan da ka kebe zai nuna ma bambanci da waɗancan da suke tafiya yawo su je su ya ruwan kwata waɗannan kuma ruwa gidan gida za su ya na farko za su baka nama mai kyau za su baka nono mai kyau sannan za su zauna lafiya kai za ka zauna lafiya za ka samu kuma riba amma daga zarar aka ce wai kawai ka saki saniya ta tafi ta je ta ci leda ta ci bola ta ci menene wannan ba kiwo ba ne kai ne domin ka wahala dabbobinka da kai kanka amma idan har kiwon ake kawari kiwo na zamani kai sai da haka yanzu muna kira ita ma'aikatar haɓaka kiwo sai kokarin guraren da aka ware aka ce za a noma ciyawa a rarrabawa ainihin mutane su noma ciyawa nan an samu musu da sana'a an samu musu da abincin dabbobi wanda zai ba su nono ya ba su nama amma kullun in an ce za a yi ba a yi ba abin daukan lokaci yake shi kiwo na zamani daga lokacin da aka zo aka kirawo shi ba fulata ne yana da wani abu daya idan ya gani nayi wancan yayi wancan ya shi ma ya ce sai yayi to ana zuwa akai hakan nan to za a rage wa'annan tafiye-tafiyen duka za a rage fitintununta a duk gonaki da shauransu duk za a rage idan saniyarka guda 20 ce daga ciki kawari goma nan kai musu irin wannan abubuwan da nake gaya ma an nika karan nan da yawa an kawo molasses an zuba an daddaure shi a buhu ya dau lokaci idan rani yi kawari shanun nan kana ba su to nononsu zai fita daban jikinsu zai fi kyau za su fi zama lafiya kuma kai kanka idan ka zo ka kalle su ma gobe ma sha'awa kake kullum ka zo ka kalle shanun nan gahin jikinsu ma ya fita daban da ainihin wa'annan shanun da kake kora kai tafiyar wata 6 tafiyar kilomita 200 a wata 6 ka je ka dawo a gani
0: muna muna godiya chairman hiddo kuma ya mun wurtan ha wato head top men on 41 za ku iya samu kwana lambobin sipili bakwai sipili bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara za rama radio kai sai rama radio kai tsaye akan lambar na zaku same mu 07779 7795 0784 7875 7775. Rama radio mita 97.3 zango FM tare da ni Mustafa Shehu Abubakar Pullo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To an dan bude bakin ka ba ma jinka sosai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan mai da layi daga Togo. To shawara ko tambaya?
2: Dan wa shawara dai wannan kusa da shi
0: insha Allah. Na godiya Allah ya saka da alkhairi. Usaini mu ne duk pat dan na min hado mu bu'i min yotata. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To ulbu mutum mai lama ko ngel tai mwadifu dwa wii amin mwende tehi mwende rejote kanju wete mwabuu kwa topic amin kanju iharka ilimi ilimi zamani kiwa zamani kanju wulitinki burti domaji mwadata wadi mwadu kada shawara pati domaji kada shawara. Salamu alaikum. So lamabu tukundu kwa mwantama susi barkan kade kuma da Abdullahi daga ina
2: kuma ga cikin Allah ya saka ni a rahmatu
0: Allah. Amin. Ina ji muna tare da kai
2: kamar yanzu ka ji kamar yanda ake magana kullai a farko ne ki a dora musu ai ka ga ta umma ce zai ku ana cewa ku
0: shawara mai kyau. Allah ya sa mu kunta sun ji wannan shawara musamman wannan matsala da wasu ba ta gari suke so su hada rigima tsakanin wato Bahaushe da Platani kamar yanda ya fada wato kamar a jini ne kace zaka ware ruwa daban jini daban a cikin ruwa kanka ba karamin aiki bane idan likita na gata masa ya dauko jini a cikin jini ya ware ruwa daban ya ware jini daban kanka ka dashi ba karamin aiki bane wannan. Allah ya ba mu zaman lafiya. Allah kuma wa'annan mutanen da suke so su hada sana ba Allah ya raba mu da wannan din su Allah ya shirye su. Lamba ida ce 07779 7795 0784 7875 7775 be demgal hausawal be demgal plural honde jedidi honde jedidi jedidi jenai joy ibi jenai tati jenai honde jato gotel jedidi ne jirata joy jedidi jedidi jedidi jedidi. Assalamu alaikum.
3: Barka da kokari kuna tare da Halidu sakataren
0: to mana rajin mu kada ka buwan kake ta da mutane
2: tattauna mu abubuwa masu muhimmanci kamar yadda muka biya ni

Oh, Adam, may we are gonna honey.

cause she dealt at the mind we ain't gonna honey.

他三男七天中七月三，可别阿的没有阳光的哈尼。他刚才让我爱买的。

Adam, my young gun. That is something to me, young gun, honey.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, sanamu da kasancewa da Rahma Radio Farancin Al'umma. Na da shirye-shiryen takami ta 97.3 Zango na FM, inda daidai wannan lokaci za mu tattauna tare da ni yar uwa abokiyar aiki
1: Fatima Musa Musa.
0: To Fatima, barkanmu da wannan lokaci.
1: To barka da amati da masu sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barkanmu da rana da kuma kasancewa tare a cikin wannan shiri na musamman.
0: To masu sauraro, kamar yadda muka ƙara gaisawa tun safe, za mu ƙara gaisa tun da dai an ce yawan gaisuwa. Yawan faɗa ko? Amma tun Miss Abdulrahman sunana, kuma za mu kasance a daidai wannan lokaci. Inda a wannan rana Fatifa, ina ga za mu ɗan taɓo 'yan uwanmu ne. Za mu ɗan taɓo su kaɗan. So maudu'in da zamu tattauna a daidai wannan lokaci shine zamu fito da irin matsalolin da kwararowar 'yan mata zuwa birni domin siyar da abubuwa a bakin titi a cikin kasuwanni da suka haɗar da gyaɗa ko rogo, masara da dai sauran ire-iren waɗannan abubuwan. Ya danganta da lokacin da wani abu ne aka noma shi ko a irin waɗannan lokuta. To ina so za mu haskawa al'ummarmu irin matsalar da hakan ke haifarwa da kuma ƙaruwar yara matan da suke yawo a kan titi, wasu na goge-goge a gaban mota. Wato Fatima, wani abu mai matuƙar ciwo sai ki tadda a danja yaran da bai wuci goyo ba,
1: gaskiya
0: wuci shekara 3-4 ba, sai ki tadda su wai suna goge gaban mota.
1: Kuma zaki ga shi fa mai motar ba shi yasa su da an tsaye da janja. Zaka ga sun zo sun fara goge wannan gurin, wasu yaran da dama
0: a gama dan sallame su
1: kwarin da gaske.
0: Abinda zai baki takaici da mamaki, idan kika juya fa zaki ga iyayen waɗannan yaran, wanda a daidai wannan lokacin kamata ya yaran suna makaranta. Amma an ɗebo su tun daga wannan lokacin, kinga an ma riga an gurɓata musu rayuwa.
1: To tambayar ma da
0: yaro akan cewa
1: rai da gaske. To shin rayuwar wannan yaro ina ta dosa? Su iyaye ba sa tunanin cewa shi fa yaro babba ne wata rana.
0: Ai Fatima, tun daga wannan lokacin su irin waɗannan yaran an riga an kashe musu rayuwa.
1: Gaskiya.
0: Abinda yasa nace an riga an kashe musu rayuwa, yaro ya taso a gaban iyayensa, ya san cewa gari na wayewa zai tafi makarantar boko. Yana dawowa zai tafi Islamiya. In aka dawo daga Islamiya nan, an san a gida za a zauna dan aikace-aikacen da za a yi lokacin bacci yayi, ya kwanta, ya san cewa waɗannan su ne duties din sa. Tun daga faro rayuwarsa. To wannan shi kuma ya buɗe ido cewa ya gan shi a titi.
1: Wannan ya saba rayuwa.
0: A amalin da Allah ɗan taimaka min za mu ci abinci. Ya tashi da wannan. Ta ya kike tunanin Fatima wannan yaron zai fita ya tashi ya nemi na kanshi?
1: Ba zai iya ba.
0: Tun daga farko an kashe mishi rayuwa.
1: Ƙwarai da gaske, ba a hana iyaye turo yaransu sana'a ba. Amma gaskiya sana'ar a san hanyar da za a bi a yi ta.
0: Shi babban kuma wani abin takaici, zaki ga 'yan mata sun yi kwalliya, irin kwalliyarmu dai ta mutanenmu na karkara, sun shigo. Idan masara ce, lokacin masara ne, haka zaki gansu da
1: dododo da masarar nan akai suna tallar, kuma har sosai suna wani zubin har dare. Zaki gansu suna nan, kuma sai daren nan sannan za su kama hanyar tafiya garinsu. A matsayin ki na ƴa mace, bai kamata a ce kina kai irin wannan lokacin ko a unguwar ku kike ba da daddare.
0: Ba za su iya yin wannan sana'ar a cikin garuruwansu ba.
1: Ƙwarai da gaske, abu ne mai kyau. Ya zai fi ma a ce kana ɗauko hanya gari i gari.
0: Ko ki gansu da albasa.
1: Ƙwarai.
0: Suna bi unguwa-unguwa. Wasu akwai titin da ni na san cewa ya ma zama kasuwar su ce, 'yan mata ne kuma.
1: Ko kuma tsofaffi za ki ga da dama, su ma da yawa kuma sun fito, kuma su ma za su iya cewa bari suka fito ko kuma menene makamancin haka dai. Maza magidanta sosai, dattijawa ma za a ce.
0: Wato su waɗannan, wannan shi ne sana'arsu.
1: Ƙwarai da gaske.
0: To kin ga Fatima irin waɗannan.

0: nan abubuwan da muke kallon su ba komai ba
1: mm.
0: musamman a irin wannan lokaci da ake fama da rashin tsaro
1: mm.
0: ake fama da karancin tsaro
1: are
0: ire-iren waɗannan abubuwan da ake kallon su ba komai ba su din ne fa wani abu to a yanzu ma ka ba ka tsaya ka ba wa yaro tarbiyyar da ya kamata
1: ya Allah ya cika
0: ya kaya bare kuma a ce an sake shi sakaka
1: mm.
0: wannan babban abin takeici ne to wannan da yana daya daga cikin batutuwa batutuwa ne kusan guda uku
1: mm.
0: amma kuma suke kamancece ne
1: da juna mm.
0: muka dauko su zamu tattauna su
1: mm.
0: kinga batu ne na daga wannan ya shiga ya fada
1: kan rai da gaske
0: ya fada kan wannan to wannan dai shine batun da zamu tattauna tare da ku masu sauraro
1: za ku yi shigowa masu sauraro domin mu kasance tare da ku cikin wannan shiri ku bayyana mana irin hanyoyin da ya kamata a bi domin dakile yawaitar irin waɗannan yara da ma manyan da ke kwararowa daga sassa daban-daban na karkara da ke gefe da gefen mu wani irin jan hankali ko kuma kira za a yi gare su saboda wannan babban abu ne kuma da zai bata mu ya bata gabci gaban mu saboda abu ne da ya danganci yara kuma yaran ma mafi
0: mata
1: abin da ya kamata a ce su ne za su gina al'umma a ce rayuwarsu ta rushe ai abu ne da bai kamata ba
0: ita mata ta tashi a wannan
1: kwarai da gaske
0: ta aure irin wannan tarbiyyar za ta ba wa danta ko
1: kwarai da gaske su wa alaikum assalam wa rahmatullah daga ina kake tare da mu kuma da suna
2: sunana Mudassir Adam daga Indabawa
1: Mudassir Adam daga Indabawa
2: wannan na saurari wannan dokar dauko wanda babu shakka ni duk wanda yake bibiyar titina da kula da sako na garin nan da samu bugun wani da ake gine-gine babu wanda baya gani irin wannan abu na rashin jin daɗi da yake faruwa da waɗannan yankunan da suke zuwa daga karkara yanzu mu dauka ma ga waɗanda kadai suke yin wannan barar suke fuge fuge nan. Abinda zai baki takaici shi ne baki fada waɗanda ba ƙabilan mu ba ƙabilan mu a matsayin mu na Hausa Fulani wanda mu garin mu wanda bai kamata mu zama kimanin na ba iyaye ku rabo ƴaƴan ku daga ƙauye ku turo su gari kuma wasu abin takaici wasu iyayen suna gefen titi ma suna tsallake sun turo ƴaƴan nasu suna yin wannan bara suna wannan goge goge kullum na ga wannan abin da ke takaici shin mahaifin da ya haifi da Allah ya ba shi zan ci wanda na ba ku ranar gobe da kiyama shin amana da Allah ya baka ka ci amana Allah ka ci amana kiyayen ka sai Allah ya tsare ka kuma abu ne da babu kuzuri ranar kiyama to ya kamata hanyar da ya kamata gwamnati ba ba abin da zai fuka gwamnati ba wala Allah gwamnati ne sanata ne dan majalisar jiha ne na tarayya ne ta suna da yaya su ma amana ne a kan su gwamnati sai take hukunta wanda bai bi dokar ta ba a nemo akwai dokoki bayan dokar Allah na kula da tarbiyya da ilimi na yara da ba ka a cikin su rarayi sun tsaka kai ya abin da sai da dama gwamnati ta fito da dokokin nan akwai sakaza a mai da yaran nan makaranta ai a banza ana fishe kuɗi a aikin harkar siyasa da inda bai dace ba ma to a fito da wannan kuɗi a amfani da su a waya wani yaya suna buƙatar kuɗi shi a wayar da kansu to gwamnati amfani da wannan dama ma'aikatar ilimi ma'aikatar addini ce a amfani da limamai inda alhamdulillah malamai suna iyayen wajen hudu ba da wuraren karatu akan wannan mummunar babiya to gaskiya wajibin hukumomi ne fito da waɗannan dokoki a go a yi yadda za a yi a yi tsari yadda za a bai da waɗannan yaran guraren iyayensu in an mai da su kuma a sama musu abin yi in makaranta za a mai da su a mai da su makaranta dama shi ne babban mafita ba dalilin zai a ce yaro na shekara uku shekara hudu shekara biyar yana rana gefe wallahi kullum in na ga yaran nan wallahi kullum ni kawai ba zan ba in ka ba su taimakon mako ba za su dawo wasu irin rayuwa

0: wallahi shi kai tsaye cewa ya kan mu bayar yace suna nan a kasuwa wannan ita ce sana'ar su bayan da za a yi kana tsaye a bakin titi kaga dattijuwa ta zo ta ce dan Allah yan nan cika min zan cika kudin mota in karasa gida duk rashin imaninka indai kana da hali zaka
1: ba
0: to ashe shi ma wani strategy ne saka fitar ko kuma kina gida fati sai kiga yaro karami ya kunkwasa miki gida alal misali kice da dan shekara 3 da dan shekara 4 in kika bude gida sai ce dan almusu da abinci kashe musu rayuwa ba wani irin generation muke so mu haifar
1: kuma a mata bayan kashe musu rayuwa da akai musamman a irin wannan lokaci da tsaro yayi karanci za a iya yin amfani da irin wannan hanyar ta hanyar cutar da al'umma
0: wallahi ta hanyoyi
1: tunda mutane da dama sun yarda da wayannan mutanen sun san a cikin su suke to za a iya yin amfani da su
0: nan a kafafan wannan sada zumunta wani video na gani mata ne iyaye da yara wallahi fati a bidiyon da na kalle su sun fito su 30 a karkashin gada da yara kanana har da jarirai yaran kin ga da yaran mata matasa da yara magidanta da kuma tsofaffi to irin waɗannan rayuwa waɗannan yara a karkashin gada anan suke rayuwa ni dai da shimfiɗin su gaba ɗaya haka na kalla bidiyon ba wai labari aka bani ba
1: kuma fa amatu idan kika
0: idan ka ko yanzu wanki da guga misali ma cire wanki wan guga akwai matan da muka sani a cikin unguwanni suke yin wanki saboda mai surfa wa kansa asiri busu tura ƴaƴan su titi ba
1: akwai sauran marasa karfi ma a cikin birnin ita marayar kanta
0: cikin marayar
1: da zai ji makaranta ya dawo idan ya dawo daga makaranta

0: kira shi akan neman na halak din. Ba wai a dinga dauko su zuwa kan titi ko wani abubuwa da suke da kama da haka ba.
1: Kuma wani abu da zai ƙara baki mamaki iyayen mu na karkara idan kika magana kan wayannan iyaye ƴan matan da ake turowa sai a ce miki sun fito neman kudin awo kudin ko hidima aure ne ko menene.
0: Kaji fa.
1: Wani abu
0: kenan su za su yi wa kansu auren kenan.
1: Za su yi kawo kansu.
0: Shi aure ai abu ne da Allah ya dora nauyi ko daga tarbiyya ciyarwa shayarwa tufatarwa har zuwa ya kai ga uba ya aurar da ƴarsa Allah ne ya dora masa da shi da mahaifiya
1: wai sun fito su nemi
0: to gaskiya ya kamata a ce an bar wannan abu haka saboda lokaci yayi da ya kamata a ce an kawo ƙarshen sa ana jan hankali ana fadakarwa
1: 9 5 3 9 ko kuma 0 8 7 4 7 7 7 waɗannan dai su ne lambobin wayoyin da za ku iya shigowa kai tsaye domin tofa albarkacin baki a kan wannan maudu'i da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci
0: 0 7 7 7 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2: da abokan hakkin jira amana biyo da masu sauraro duka ne muku fatan alkai
1: to Muhammad Almiskin muna godiya
2: to lain kuma ina hallo
0: muna tare da kai
2: yawa kace yawa kun da koko da jada ma kullum ma irin maudu'in da kuke daukowa ai maudu'i ne wanda yake shiga cikin zuciya da kwakwalwa ga mai hankali duk irin abubuwan da kuke faɗa Fatima kin ga magana ma da muka yi da ke da su ai wannan abun ma yana daga cikin wannan matsalolin da kuka tantauna da su game da sake yan makaranta kin ga dai yanzu idan muka duba ai ba ƴaƴan Yarbawa bane ba ƴaƴan Yamurai bane suke mana ba dare ba a arewacin Najeriya kin ga dai ƴaƴanmu ne kuma mu dinnan Hausawa da Fulani ba mu da tarihin sata ba mu da tarihin cin amana ba mu da tarihin ta'addanci a arewacin Najeriya kudanci su suke da wannan tarihi amma sai yau aka wayi gari mun zama wato ƴaƴanmu sun zama expert sun zama marasa imani na ƙarshen zamani a wajen ta'addanci to wannan dalilin shine ai babban abin da nake gaya muku ko da yake yara ne ku za ku je gaba za ki gani wallahi Fatima ba ma so ne mu fata dinga fadan abubuwa da yawa amma yanzu kan mu dauki misali kaman ambaliyar ruwa da aka fada
0: yanzu
2: za ka ce ga ambaliyar ruwa ta zo ta ci kaman goron dude sai kuma wani ya garzo da yawa ya zo yake rahama radio ku yi kokari ku daggyara abin ku saboda kada wannan ruwa ya zo yi muku barna a'a kai ma da za ku gaya masa cewa kai ka fada alkhairi ko kai shiru ya kafa gaya muku abin arziki ne amma kun ce ya faɗa alkhairi ko kai
0: shiru
2: sai mu gaya muku abin da zai faru zuwa gaba amma ku ku lissafa ko daga shekarun kuna shekara 15 zuwa yau sai kuka gani ya lallace an gyara shi wannan yaran da kike gani wato waɗannan yaran da kike gani ba zan faɗi komai ba amma dai ina gaya muku sai mu duba mu gani kamar shekara 65 da ta wuce da mai wayo na sani muna da matsala guda 65 ya kamata tun wancan lokacin aka ce ya kamata mu yi jana'idar wannan matsala 65 amma ba mu bari ba ba mu yi maganin ko ba a ɗaya ba yadda muke haihuwa barkatai haka matsalolinmu suke haihuwa barkatai kin ga dai yanzu misali shekara 65 to yanzu matsalar koma 65 kin gane ko to kuma irin wannan maganganun da kuke faɗa zan nake gaya miki da zuma na gaya miki fiye da shekara 48 ina jan hankali kan sun ga cewa wai yau na suka daure mana gindi wai karai kaza karai kaza to bai hude ai shi ya fito an ana auren mata 100 ka aura ai shi da sai ma magani kuma to sun ce ma shi da sai musu da bindiga ko ba haka harkar take ba yanzu kunan bangaren Rahama Radio na ka tsaka an kawo muku talle misali 100 za ku ce to shi kenan ba za mu iya sa ma gaba ɗaya ba sai shekara ɗaya a talla kuke so ko ba talla kuke so ba
0: haka yake
2: to saboda haka su Yahuda ina fahimtar da mutane ai duk mutumin da ya goya canwa a bayansa shi ya san yadda zai da farcen sa ina har wani Yahuda da yayanku shi ba shi ne ba ku abinci ku ci ba amma abin da yake faruwa a garin Kano wal

0: Dattijo kuma mi bada gudunmawa musamman a irin wannan
1: miskin akwai abubuwa da yawa
0: kare da gaske
1: kara fuskanta kuma kin ga wannan batu da muke tattaunawa a yanzu batu ne mai fadi
0: kare da gaske
1: kin ga ya tabo wani bangare da mu ba mu tabo shi ba kuma wanda idan har a yanzu muka ce za mu sako din ire-iren waɗannan yaran ne dai suke barin kasan mu Najeriya kamar yanda ya fada su tafi wasu kasashen wanda in suka tafi din abuce suke
0: kare da gaske
1: sabanin da in suka zauna anan za su samu mutuncin kansu za su haɓaka kasar su
0: kare amma can ko za a maka za a ci zarafin ka za a mazguna maka
1: kafin ma a isa din Fatima kafin ma a isa din
0: irin wahalhalu da ake sha
1: wahalhalun da ake sha wani anan ake rasa rai kafin a karasa saboda wahala
0: to gaskiya wannan
1: in ka zauna
0: matsala ce babba da muke haskawa al'umma
1: to ke kuma tun a kawo karshen ta irin wa'annan din abubuwan ke farawa ai dama abu daga karami yake girma har ya zama babba.
0: Kana haka yake. 07077 9529 3 da kuma 08 1 7 4 7 7 su ne nambobin da za ku iya shigowa a kai tsaye a cikin wannan shiri na musamman da muke gabatarwa. A kin san rana ta yi ina dan jin yunwa
1: shi sa naga ina sai kin kina bude shi tukunna
0: gaskiya to wadannan nambobi dai masu sauraro su za ku iya shigowa kamar yadda na ambata a farko 07077 9529 3 ko kuma 08 1 7 4 7 7 wannan nambobin za a same mu kai tsaye. Assalamu alaikum. Wannan layin ya katse da fatan zai kara shigowa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare kuma daga ida.
2: Daga
1: ina?
0: Nazifi? Naziri gidan kudi daga ina?
1: Kai tsaye kake kira
0: mu kasar Italiya kai tsaye kake tare da mu me zaka iya cewa kan wannan shiri da muke tattaunawa
2: na ji kan mu don da kuka dauko dangane da abubuwan da suke faruwa na sauransu
0: kwarai
2: wato abin da yake faruwa shine ni laifin zanzuwa a gwamnati ne me yasa zanzuwa a gwamnati shine idan kika duba a dokar Najeriya akwai abin da muke cewa akwai wannan doka da ake cewa da ake ce mata Child Rights Act a Najeriya akwai kuma dokar da ake ce mata kuma Labor Law Act dukkanin waɗannan dokokin guda biyu sun yi magana dangane da yaro me ma yaro ya kamata yi a matsayin shi na yaro yanzu misali idan kika ɗauki Child Rights Act in kika ɗauki doka ta 28 me take cewa tace haramun ne a sanya yaro ya yi wani aiki wanda yake karfi ne ko da ma za a sanya yaro ya yi aiki to aiki ne wanda yake ba ne wahala ba sannan kuma aiki ne wanda ya shafa aikin a iyali bi ma'ana kenan kamar ko babansa ne yake da wata gona ko babansa ne yake da wani shago ko babansa ne yake da wani kasuwanci to za a iya daukar wannan yaron a sa shi wani aiki amma ba aikin da yake a cikin wannan aiki amma ba aikin da yake wahala ba misali a ce kamar gona ana buƙatar wanda za su yi ka kawo ma'aikata ruwa da sauransu a nan wajen za a iya sanya yaron da bai kai shekara 16 ko shekara 18 ba za a iya to kai aikin da kawai shi ne ka yi ka kawo musu ruwa masu aiki suna sha da sauransu misali na baya kenan idan kuma kika ji Child Labor Law Act karkashin apprentice cewa dokar sai ta ce yaron da ya kai daga shekara 12 zuwa shekara 16 shi ne kadai za a iya sanya shi ya zama apprentice ma'ana ne taimakawa wani wajen aiki shi ma'anin din fa ba wai aikin wahala ba ne wanda zai jigatar da yaro sannan kuma shi ma dole ne ya zama cewa an yi register a Ministry of Works ko kuma Ministry of Labor cewa wannan yaro zai yi aikin sanin makamar aiki a waje kaza an sa hannu iyayen su ko kuma wani sun sanya hannu me yasa na kawo wannan magana shi ga a ce akwai enforcement daga bangaren gwamnati duk yaran nan ba za ka iya ganin su a kan titi ba da a ce akwai enforcement da a ce akwai sanya dokar ta aiki saboda a yi dokar cewa ta yi duk iyaye ko kuma duk wani mai kula da yaro da aka same shi yana yi wa ya sanya yaro ya yi kaza ya yi kaza yana da hukunci kaza da kaza da kaza da kaza to inda a ce ana yin wannan hukuncin to da tabbas wannan hukuncin zai faru a kan yara sannan kuma waɗannan matan da muke ganin su ana turo su daga ƙauyuka suna zuwa birni suna sayar da wasu abubuwa da sauransu dukka ya ta'allaku akan wannan dokokin da aka kasa biya mushi ne tun da a ce gwamnati ta sanya ƙarfi wajen tabbatar da cewa waɗannan dokokin an bi su to da tabbas za ki ga cewa kowane iyaye yana jin tsoron kada ya zama da cewa gwamnati ta hukunta shi yanzu misali idan kika ɗauki kasashen da aka ci gaba za ki ga cewa iyaye suna kappa da yaransu saboda ne saboda kada a kwashe musu waɗannan yaran yanzu misali idan aka ga cewa iyaye sun haifi yara sai ya zama da cewa ba sa iya kula da waɗannan yaran to abinda ake waɗannan iyayen shi ne ana kwace yaran daga hannun waɗannan iyayen saboda kasashen da aka ci gaba ba sa so a haifan musu bargurbi wannan dalili yake sanya wa idan an haifi yaro kuma an ga cewa ba a iya kula iyayensa ba sa iya kula da shi to sai a kwace wannan yaro sai a bawa wasu iyayen wanda ake ce musu foster parents su wannan foster parents din da gwamnati ita take ba da wani tallafi zuwa ga wannan foster parents wanda za su ga cewa da kula da wannan to wannan bakin cikin cewa an kwace musu yara da sauran sai ka sasa shi tintin su ainihin iyaye na ainihin kuma sannan akan hana su ganin waɗannan iyaye waɗannan yaran nasu har sai yaran nan nasu sun shiga 18 idan yaran suka ce eh muna so muka iyaye mu to daga nan ne sai a yi tracking iyayen su sai a nuna musu iyayen su to ni in takaice magana shi ne laifin gwamnati ne ba ta enforce waɗannan dokokin da suke a rubuce amma da gwamnati tana enforce din su to da komai za ki ga cewa yana tafiya da ya kamata da zai yi hakuri ga yaran birnin Turai da ke kasar Italiya.
1: To muna matuƙar godiya Malam Zero. wato Fatima masu abu da abun su kin ga ashe akwai dokoki da shi Malam Naziru ya zayyano mana na kula ma da su
0: kansu
1: yara bayan kuma wanda haƙin da Ubangiji ya dora akan su iyayen yara wanda duka gaba ɗaya an bi an take
0: Assalamu alaikum
2: yawa assalamu alaikum Fatima ku ya kuri wata magana din da muhimmanci zan ga ya muku wani karatu ne zan ga ya muku dabo da ku fara nazari akai kina ji ko
0: muna tare da kai
2: yawa nazari ne za ku yi wato duk wani shiri da ake a gidan radio idan na shahanci ne wanda ba zai amfani al'umma ba shine har zaka ba bayan ka samu kai sa'a ka samu layi kuma sai ka kara bugowa kuma wannan shiri shine misali ni na sa masa gwan din shiri ko bakan danya amma sai ku gane cewar yaya yanayin mutane suke da bugowa to ine za ku lissafa ku gane yaya yanayin gobara ji shekara goma shekara 20 amma ana shirin da zai amfani mutane zai amfani rayuwarsu amma hankalin su baya kai ina hankalin su yake ki bari a fara shiri na shagenti musamman shirin kallon kwallon kafa ki gani kafin ka samu sai ta shekara ma kana buga baka samu ba to za ku gane ina hankalin mutanen ku ina hankalin matasan ku yara manyan ku ba suke sannan kuma maganar da nake so in gaya miki tun da karkan zamanin Yakubu ga wasu wa yau da fiye da shekara 65 ake kukan yunwa wannan yunwa wata irin yunwa ce mutane ne suke rayuwa fa a arewacin Najeriya ba dabbobi ba to shikenan kin taba gane ko a rayuwar ku da a shekarun ku kun taba ganin shugaban kasa da ba zazzaga ba abun mamaki abun takaici kabilun kudancin Najeriya kan tirani mazauna Kano ba sa kukan yunwa sun fi mu cin abinci mai kyau sun fi mu gurin kwana mai kyau hatta abinci ma da ake sayarwa hatta a gidan haya idan ka je neman gidan haya za a ce irin nasu take so ko irin namu su ko ba su zo da naira ɗaya arewacin Najeriya ba kin gane ko amma dan arewa za ka je na kuda baki wai an kaga waye ya kaga mana talauci mutum 19 ya fi mutum 16 jagoshin arewacin Najeriya 19 to ta yaya su ba su ta kada mana talauci har ya mu muka je kasuwa muka siyo talauci wannan duk wulaƙantar da ni wannan mai da muke ciki wallahi mu muka je muka siyo wallahi na kike ya muku tun ma ban kun na ji shekara da na koyi shekara da shekara ni ban san da dare mai yunwa bane baba ta kike ya mu kuka tun daura abinci yayi na gaba dora ba take kai ido na sai da mai zafu kika ni ko har ta san da yunwa wallahi haji ya babu shirya ba yanzu waɗannan yaran ni da babu tafiya suna da hankali ba amma shugabanni a ce wani daga wata jiha ya rubuta shekara ya kai shekara ko su ta mashi mahaifin da ya mashi ga shugabanni suna yawo a danga suna kallon su ba wanda zai ɗauki mataki wallahi akwai ƙura a gaba Allah zai kiyaye mai magana ba haka yaro
1: to amin ya hayya kayyum da tijo mana godiya wato Fatima abin akwai abin takaici
0: kuma kamar yadda ya faɗa ne ba a fiye samun mu al'ummar da abin ya shafa kai tsaye mu da abin yake damu mu da abin zai cutar ba mu fiye ba da gudunmawa musamman idan ana magana abu mai amfani wanda zai amfane mu ba sai kamar shashi

0: Barka da shigowa.
1: Barkanku ne, Abubakar Salih Shika a kan line.
0: Barka da shigowa Abubakar Salih Shika.
1: Kin san tantanunku da yake ne, kin san akwai magana da shi mai gida ina yi na zero.
0: Zero
1: da kafar Italiya. Batu na doka. To, duk wata doka da aka yi ta a doron duniya irin musulunci. To duk mutumin da ya tsallake wannan tsari na shari'a, za ki ga cewa to billahi lazi shi dai kawai ya haƙuri, amma ya tsara kansa musiba ba ma ƙarama ba. Yanzu misali a shari'ar musulunci ai akwai mutanen da aka ce ya cancanta su yi bara. Kuma duk wanda ya sani a shari'ar musulunci ya san suwaye waɗanda Allah ya ce da su za su iya fita su je a taimaka musu. Kuma ba sai aka tafi ke ci bara ba. Za su iya cewa a taimaka musu. Tunda misali addinin musulunci cewa haka idan kana so malami ya koya wa ɗanka alƙur'ani, ɗauki kuɗi ku yi dinga ake cewa da shi da Hausa, ku yi dinga da shi, nawa zai biya za ka biya ku koya wa ɗanka alƙur'ani. Ya halatta addinin musulunci. To ki duba tsarin da muke ciki yanzu. Kin gani? Na farkon ji ka duba abin ya zama guda biyu, ba matan ba mazan. To amma ni ne abin ya

0: sun gani take in yara a makaranta ana kai kuma ana kai ana suna wasu an sa ta AC wasu an ebo su a babur waye hau sun tafi take ji ita me yasa me ya gaza masa wannan abu to kin ga doka aka bari shugabannin mu sun bar doka dan tsarin addini mun ma mun bar doka tunda misali yanzu kin ka dawo muka ce ya shugabannin ya ci ba za su iya ba tsakani da Allah akwai duk kudin mu da ina masu kudin mu a addinin musulunci me yasa aka ce ai zakka saboda kan mutum ya bara kar mutum ya kuka kan mutum ya kwana a cikin wasi ba amma yanzu yaya ake yin ta sannan kuma me yasa aka ce ake mutum ya saboda me aka ce ake mutum ya kira saboda ake mutum wanda ba shi da karfi to yanzu ka dauki ya mutum ka kai ta bakin titi na farko hadarin shi ne tun tana karama wata san kanta ba ta fara sanin kanta na farko ba ta da kamun kai duk inda abin da ta samu a cikin mutane zaki ta dauka ta wannan tarbiya ka bata koratin tarbiya ita ma kuma ba ta bada tarbiya ba illa ba kuma ci barke da zuwa za ta bada tarbiya an tuma wannan gurbataccen tarbiyar ka taimaka koko ka kan ka taimaka wa addini koko ka
1: ba ba samun gurbataccen al'umma
0: ne kenan abu na uku in gaske ka fita a haka za ka fi ita ma mun fi ta zuwa da dawo mai ba wannan hali za ta shiga karshe nan ma ka mutum kullun aikin sa shine da gada kofar nasarawa da mutanen tsufana har da mata har da mala kuma an sani kin da kaina suke zuwa a ina suke wuri da rana ba a ganin su da duk tagarin wannan ne rago wanda ba su da gurin zuwa sai su jinan su kwana kin ga wannan babban masifa ce wanda a ce bai kamata a ce a ranta a jihar Kano ba sannan kiran da zan yi na karshe shine yawanci wayanda suke misali akan danda ni gaskiya abun ya fuki cikin zuwa kwarya misali yanzu mace ta zo tana goge ma danda na gani akwai wani wanda ya daga wayfar sa sai ma da ya taba mata hannu kai sai fito yake cewa me yasa da kaina suke su baya mai matsalar su ba su bi su ba bai bi ba su yadda ya nuyi ba su yadda ya bi su inda suke ba ya sun koyi maza to kin ga akwai wata kitin numiya kenan duk wannan

0: tace dukkan gefen titin nan misali can sabon titi da nan titin da nan kaso ɗan lemo a ce dukkanin kasuwannin nan ai akwai waɗanda suke ɗan garin ne magidanta ne manya ne suna zuwa su yi kasuwa a gurin me ye zai sa ba za su kafa wasu matasa a gurin ba in ma dolen dole yayanku sun zo yayanmu sun zo talla waje da a ce in sun zo su zauna a guri kaza ga iyaye ga maza ana ganin su daga lokaci kaza yi a zo a je mota a ɗauke su a kai a ce an yi wannan amma dukka ba ana ji ana gani sai daren nan yayi wata sai karfe tara ko karfe tara da goma karfe tara da rabi ko sha ɗaya da wani abu da na ɗan suna tara je su kuma mutane za su tafi gida dan Allah dan annabi kyamar da za ka tuno ka ce kai mata wannan kuma ka ce kai mata adalci ai wallahi ba ka kanka da ita adalci wani da fatan za mu tafi lafiya.
1: Abubakar Salishi ka mun gode kwarai da gaske kuma kamar yadda ya faɗa wannan ba karamin abin takeici bane ba ganin mata kanana da kuma iyayi a kasan gada musamman gadar kofar Nasarawa da ya faɗa da sauran kasuwanni da ya faɗa ya ambata mata da dama kan yin irin waɗannan ɗabi'u kwarai da gaske kuma wannan kira ne kai tsaye ga gwamnatin jihar Kano domin ita ce uwa ita ce ke da dukkanin wani mataki da za ta ɗauka musamman kan wannan al'amari ya kamata a ce zuwa yanzu an kawo ƙarshen irin wannan al'amari da ke faruwa musamman a wannan jiha babbar jiha kuma wadda ake alfahari da ita musamman a sauran jihohi ma za ka ga
2: kurkusa Fatima shi ma za ki ga wurare sun mamaye da shi kaman kasuwarsu
1: misali wannan titin na Kano line
2: ba kafin mashi bayan na la ai wannan Kano line ya riga ya zama kasuwa
1: to ya kamata a ce gaskiya an samu musu wani guri na musamman da za a killace su in ma suna sana'ar su yi a can
2: ga suna hawa bus
1: manyan mata da kanana zaki ga yara wasu akwai lokacin da na taba hawa na fi mun tawoli da yan uwana za mu koma gida wallahi karamar yarinya ce take tsaye take neman adiri ta sau za ta tafi janguza yarinyar nan ba za ta wuce shekaru 9 zuwa 10 ba wallahi tsoro nake ji bayan ma tare nake da iyaye na yan uwana ta sosai amma ita kadai ce kuma wai za ta tafi wai har janguza da roban nono a hannunta
2: kin ga nan gurin Kano line dama ya riga ya zama kasuwa sai kuma hanyar da zai mai da yake kafin ki kai dangi su kuma nan kasuwa albasa ake ci da kayan miya shi ma kuma yaran mata abin takeicin kamar yadda Abubakar Sale ya faɗa in ka zo dole sai an tsaya an taya an yi ciniki
1: gaskiya wani wata ita take jin maganar da za a tafi wata magana ta daban ma ba ta ciniki ba
2: za ki tadda su
1: da gaskiya wannan kira na musamman ne kamar yadda Abubakar Salishi ya faɗa ya kamata a ce an duba
2: a matsayin mace na mai bada tarbiya Fatima irin wannan wani irin zuri'a za ta haifar ita ma fa irin wannan layin za ta dora nata ƴaƴa
1: kwarai da gaske tunda ba ta san wani layin da ya wuce wannan ba
2: shine sai ai ta haihuwan yara ki ta ganin yara babu tarbiya babu abubuwan da yawa Allah dai ya sa mu dace 07077925239 ko kuma 08174577777 su ne dai nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin tofa albarkacin baki da bada gudunmawa bisa ga wannan maudu'i da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci.
3: Assalamu
2: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi da muke tare daga ina?
3: Barka da kokari, barka da aiki.
2: Yawwa, da muke tare daga ina?
3: Muna tare da Halidu sakataren agaji wanda aka fi sani da Halidu mai magani tura garma hukumar su wajar Kaduna.
2: Masha Allah.
3: Eh, na ji abin da ake tattauna a kai wannan batu ina da muhimmanci kamar mutane biyu da suka wuce da shi ma wannan wanda ya gama yake.
1: Abubakar Salishi.
3: Magana ta gaskiya farko akwai saken iyaye. Magana ta gaskiya ba na mantawa ina ganin a wannan kafa ta kunyi mai albarka wata rana ana hira a ɗan tsakanin da ina jin wannan gidan rediyo ne ake hira da wata masu kula da ainihin fannin ilimi a nan jihar Kano ta ce ta tafi wani ƙauye inda za su je su kai ziyara a kan makarantu suke kan su shiga garin wani yake cewa mai suka zo yake ce ga shi da shi yake ce ya kuyi gare garin namu ne yanzu ana diban yara su tafi kudanci.
2: Muna tare da kai.
3: Kamar uku suna da ciki to saboda haka wannan abin takeici ne akwai sake akan hanyar har da iyaye ba sa kula da tarbiyyar ƴaƴa da sa su makaranta sai ai watsi da su. Cikon na biyu kuma tsakani ga Allah kamar yadda arziki yake misali.

0: nemo kudanci ba za ka hada mu da kudanci ba, saboda dalili su kansu jami'ai ko kuma shugabanni daga yan majalisa zuwa gwamnoni mafiya yawa yadda mu muke gani na kudanci sun fi kula da talakawansu a kan mu nan arewa. Da abin da ya taso na talaka ne mafiya yawa yana zanta zuwa hannun talaka. To mu ko nan arewa mafiya yawa abin jidda aka ce na talaka ne. To kuma aka bar su mafiya yawa shi isa talaka ake shiga wani haulaye na matsi. Ayin to ana rangwanta abu wannan aka ce na talaka ne zai zuwa ga hannun san Allah da za a samu waraka. Mu damuna ne muke shiga. Yanzu taki da za a ce za a raba. Bai fi ake talaka ya samu rabin kwano ba, to da rabin kwano za ka yi noma. Idan aka ce talaka ne.
1: To layin mutanen su ba ya yanke. Fatima gashi mun kwararo batu kuma lokaci dai ya fara hararar mu. Ban sani ba kuma mun samu kira, za mu iya daukan kira na karshe.
2: To kira dai bai shigo ba, sai dai ga wannan kalla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, da wa muke tare daga ina? Taushi ma kiran da ya kamar ya yanke 07077953239 ko kuma 08475777777 su ne dai nan bubun wayoyin da za a iya shigo kai tsaye. Assalamu alaikum. Assalamu
3: alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Da muke tare daga ina?
3: Hello.
1: Muna tare da kai, da muke tare daga ina?
2: Muna tare da kai.
3: Barkan ku da aiki.
2: Barka dai da muke tare kuma daga ina.
3: A aiki an tashi lafiya.
2: Alhamdulillah da muke tare.
3: Da yake na kuna tare da Sulaiman kada ne shi.
2: To muna tare da
3: shi. Eh, yanzu na kullu da jin ban saurari maudu'in na ku, ina muku fatan alkhairi. Allah ya kara daukaka ku.
1: To amin.
3: Allah ya daukaka gidan wannan radio.
2: Amin ya hayya kayyum mun gode kwarai da gaske Mallam Sulaiman. To amatu ga batutuwa da yawa ga kuma kirai masu sauraro na ta shigowa. Didda dai bamu kare wannan batu ba, idan Allah ya bamu dama a wani lokacin zamu ci gaba da tattaunawa da jan hankali game da bayyana irin wannan matsaloli da suke damun musamman wannan jiha tamu. Da fatan kuma Allah Ubangiji ya kawo mana karshen ta.
1: To amin ya hayya kaima a madadin sashen shirye-shirye na gidan Radio Rahma Farin Cikin Al'umma bisa jagorancin Nura Abubakar Musa, sunana Amatul Musa Abdurrahman tare da
2: Fatima Inusa Musa, muke muku fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.

a su sauraron farin cikin al'umma barkanku da wannan lokaci barkanku da haduwa tare da ku a cikin zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shirye wannan gida mai albarka sunana Mubarak Hamza Adam da na shigo kuma zan jagoranci wannan zango cikin yaddar Allah da fatan Allah ya sa yanda muka shigo a sa'a Allah ya sa mu kammala a sa'a muna yin fatan alkhairi ga dimbin masu sauraron ma duk inda suke fadin duniya agogon mu daga nan dakin yada shirye-shirye ke nuni da karfe 3 lokaci ne kuma da zamu kawo muku maimaicin shirin nan na fatawa shirin addinin musulunci dake amsa tambayoyin da suka shafi addini da rayuwa daga bakin Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo da

0: binciki an tabbatar da laifinsa, to ba a yadda wani can daban ba shari'a ba ya ɗau doka a hannunsa ya zartar masa da hukunci ko da an tabbatar da laifinsa. Yau da za a samu wani ɓarawo a kama shi da laifin sata, a tabbatar da yayi satar ko wataƙila shi ya fito ma a bainar jama'a ko a gaban alƙali ya tabbatar da cewa shi ne ɓarawon kuma yayi satar. To hukuncin da Allah ya ce na wanda yayi sata a yanke masa hannu, ba a yadda wani ya ce zai zartar da wannan hukunci ba sai shari'a. Wannan shi ne abin da yake rubuce a littafin musulmi, a littafin musulunci, babu al-iftiyat ala al-hakim ala waliy al-amr. Duk abin da ya shafi hudud a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka karanta duka hadisan duniya, ka karanta sahih al-bukhari, muslim, sunan abi daud, kitab al-hudud, ka karanta sunan ibn majah, abin ka karanta jami' at-tirmidhi, ka karanta sunan an-nasa'i, sunan ibn majah, duka biyu suka ga inda suka kawo maganar haddi, zaka ga kowane haddi ana ɗaukar shi ne a kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne zai yi hukunci kuma shi ne zai umarci wanda zai je zartar da haddin. Amma ba daga inda aka samu mai laifi ko ake zarginsa ba, shikenan a ce a ɗauki matakin zartar masa da haddi, babu wannan. Da haka duk malaman su musu ji abin da suke faɗa kenan, cewa al-hudud abin da ya shafi haddi, al'amarinsa yana hannun al-imam, yana hannun doka. Ko wanda shugaba ya nada yace shi zai kula da wannan bangaren, ya bashi wannan hurumin, shi kadai yake da wannan iyakar. Duka littafin musulunci abin da suke faɗa kenan. Amma mutane waɗanda suke tutiyar su musulmi ne ba sa son su ji wannan, domin musulunci baya kawo wata doka da shimfiɗa wa ‘ya’yansa sai don maslahar su, sai don ita ce hikima, kuma idan maslahar su take. Yayin da ya zanto kowa zai ɗauki doka a hannu.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa barista Nazifi Imam galadanci rasuwa. Ana sanar da al'ummar musulmi jana'izarsa da za a gabatar da misalin karfe 4 na yammacin wannan rana a unguwar galadanci. Sanarwar daga Ansar Imam galadanci, da fatan Allah ya ji kansa ya kyautata makwancinsa ya sa aljanna makoma.
0: Nansa. Na farko irin abin da ya faru da Ibn al-Khayr shi ne ta faruwa. Domin za a iya farma wanda bai ji bai gani ba, a yi masa ta'addanci da suna ana zartar masa da hukunci. Saboda yayin da ka bar doka a hannun mutane su za su ɗauki doka a hannunsu, to ba za ka iya tantance wanda ya cancanci a yi masa hukunci ba da wanda bai cancanta ba. Ba ka iya ba. Ba za ka iya gane wane ne ya cancanci hukunci ba wane ne bai cancanta. Saboda haka za a iya auka ma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Kamar yadda ya faru da wannan, kuma ya sha faruwa a baya a nan Sakkwato, akwai wani mahauci da kasuwa aka yi masa kasafi da ya zargi manzon Allah. Haka kawai ba gaira ba dalili, wasu suka yi masa ƙarya, suka yi masa ƙage, haka jama'a kuma su kuma suka yi kukan kura, aka yi kansa, aka yi ta duka, aka yi ta duka, aka kashe shi, aka ƙona gawarsa. Kuma wannan ya faru ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, a wurare daban-daban. Wannan ba dokar Allah ba ce, wannan ba abu ne da addinin musulunci ya yarda da shi ba, wannan ba abu ne da dukkan masu hankali za su amince masa ba. Babu wata doka da ta yarda cewa kowa ya zama mai zartar da hukunci. Shikenan duk sanda nake tuhumar ka ko nake zargin ka da kai wani abu, sai in tara jama'a kawai mu zartar muka da hukunci, ka gaya mun yadda za a samu zaman lafiya. Dole ne zai zanto ana auka ma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Nisa Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah ya ce, ya ku wanda suka yi imani, idan fasiki ya kawo muku labari, to ku tsaya ku yi bincike, ku tabbatar da abin da aka gaya muku, kar ku je ku auka wa wasu mutane bisa jahilci, bisa rashin sani. Daga baya ku waye gari kuna da dama, nadamar banza, nadamar za ta muku amfani ba, nadamar da ba za ta dawo da abin da kuka salwanta ba, ba za ta dawo da abin da kuka sa aka rasa na rayuka ba, ko aka yi asara na dukiya ba. Saboda haka Ubangiji ya kafa doka a kan wannan. Dukkan wani labarin da baka tantance shi ba, bai halatta ka.

faɗa shi ba. Ballantana kuma ka ɗaukaci wata doka a hannunka a kansa. Yau da za a je a nuna maka wancan a ce maka ɓarawon yara ne ko kaza ne ko kaza ne. Wanda labari ne ba ka da iko ka gina hukunci a kansa. Ko da kai mai hukuncin ne a hannunka yake ba a yadda ka ɗauki wani hukunci ba sai ka yi bincike. Ballantana wanda abin ba a hannunsa yake ba. Wasu yara ‘yan jagaliya masu zaman banza wanda ba su san manufar rayuwarsu ba. Suna yawo a titi kwararo-kwararo ba su da abin yi. Kawai su ɗauki doka a hannu su ɗauki makami su kashe rai. Wato abin da ya ƙara munana abin ma a ce a gaban hukuma. Bal ma matan nan ana zargin cewa ita hukumar ta ba da ita ana zargin ana da wannan zargin. Kaga wannan shi zai ƙara ce in nuna maka cewa abin ya caɓe, abin ya lalace. Idan har wanda ya ƙake ganin shi zai tsare rayuwarka amma ya zanto abin zargi cewa zai iya danƙa ka a hannun wasu namun daji. Gara ma namun daji da waɗannan. Kwatanta masu da namun daji ina ga akwai zalunci ga namun daji don naman daji ba zai ɗauko saka ba. Zakuna ba za su yi wani zaki ɗan uwansa haka ba, birai ba za su yi wani biri ɗan uwansa haka ba. Saboda haka waɗannan sun fi damin daji dabbanci da rashin hankali. Ka ɗauki mutum sukutum da ransa, kuma mace mai rauni ta bar ‘ya’yanta, ka miƙa ta a ce a gabanka an kashe ta, kai don ka tsira da rayuwarka. Musulunci bai yarda ka salwantar da rayuwar wanda kai ka tsirar ta kama. A ce ga wani ko ka kashe shi ko a kashe ka, ba ka da ikon ka kashe shi saboda kai ka tsirar da rayuwar ka, don rayuwar ka bata fita shi ba. Ba ka da wannan ikon. In kuma kai haka ka yi kisan kai, duk hukuncin da ake ba wanda ya yi kisan kai sai an maka shi. Duk sanda muka ce za mu ɗauki doka a hannu, to irin wannan abubuwa ne za su yi ta faruwa. Za a riƙa kashe rayuka, za a riƙa kashe wanda bai ji ba bai gani ba, sa wanda zai yi kisa gobe haka tana iya. Tunda duk sanda ka ga wani kake zargi shikenan sai ka yi kururuwa, sai kuma shikenan sai a ɗau makami sai a je a buge shi. To wata rana kai da kake wannan kai ma za ta iya zagawa a kanka. Sannan abu na biyu da wannan zai haifar shi ne zama a cikin halin ɗarɗar. Babu wanda zai iya amincewa shi ya kumta. Wanda zaman nutsuwa da kwanciyar hankali ni'ima ce babba. Ka ji cewa ba ka fuskantar barazana a rayuwarka ni'ima ce babba. To in dai da irin wannan dokar ta dabbanci ta rashin hankali a cikin al'umma, to babu wanda yake zai iya samun nutsuwa a ransa. Domin kore yaushe kenan in wani ya yi kururuwa ya ce masa kaza shi kenan jama'a mahaukata sai ya yi kansa a kashe shi a salwanta rayuwarsa, to waye zai ji cewa yana da amno. Daga cikin ni'imomin da Allah ya goranta wa Qurayshawa da shi shine wa amanahum min khawf, ya ba su aminci, ya amintar da su daga tsoro. Ma'ana suna rayuwa ba tare da fargaba ba, ba tare da zulumi ba, ba tare da tsoron wani abu zai iya auka musu na rashin kyauta ba. To matukar za a iya yin wannan rayuwar, to babu wanda zai samu rayuwa cikin aman. Wanda ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin zamantakewa, a kanta dukan wani abu na ci gaba na arziki na ɗaukaka yake ginuwa. Babu abin da ake gina shi a cikin tsoro, a cikin zaman fargaba, a cikin rashin aminci. Duk wata ƙasa da ta ci gaba sai ta samu zaman lafiya. Amma in babu zaman lafiya babu wani abu, sana'o'i ba za su ci gaba, ilimi ba zai samu ba, kasuwanci zai rushe, komai zai lalace. In kuwa za mu ci gaba da irin wannan rayuwar, to wannan abin ba zai taɓa samuwa ba na aminci. Rayuwar mu kuma za ta ƙara gaba ba, sai dai ta yi baya. Sannan abu na uku da irin wannan abin zai haifar na ɗaukar doka a hannu, akwai zubar da mutuncin cikin gwamnati da hukuma

da zarar ya zama mutane sun fahimci cewa gwamnatin da take shugabanta su ba za ta iya ba su kariya ba, ba za ta iya ba su tsaro ba, ba ta iya kare musu rayuwarsu da mutuncinsu da dukiyarsu ba, to ba ta yadda za a yi wannan gwamnatin ta yi daraja. Ba ta yadda za a yi waɗanda suke jagorancin al'umma su yi daraja a idan al'umma. Daga shi kenan idan ya zanto gwamnati darajarta ta zube, mutuncinta ya zube, an daina ganin kimarta, za a koma rayuwa ne irin ta dabba a daji, babu shugabanci, kawai mai ƙarfi ya kare kansa. Ba kuma abin da yake haifarwa sai irin wannan. Sannan abu na hudu wanda irin wannan yake haifarwa shi ne karuwar masu laifi. Da karuwar shi kansa laifin. Da ya zanto kowa zai abin da ya ga dama kuma ya sha. Ba za a ɗauki wani mataki a kansa ba. To masu irin aikata wannan kuma karuwa za su yi. Yau an yi a nan aka ga shuru, gobe ma za a yi a can, jima za a yi a can. Shikenan masu laifi kuma shikenan sun samu inda su yi ƙayarsu.

0: galadanci da fatan Allah ji kansa ya kyautata makwancin sa yasa aljanna makoma amin summa amin
1: to kaga inda akwai alfarma to anan ne za a alfarma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatima tu babatun Fatima wannan tsumuka ce daga jikina abinda ya dadada mata yana dadada mu abinda ya bata mata yana bata mu amma abin yake cewa da a ce ita ce za ta yi sata duk wannan matsayin da take da shi a guri na tana yinki mata ne to kaga akwai wani kuma da za a ce ai masa alfarma amma ana samun cikin jahilan shugabannin mu wanda ba su san abinda ya dace ba kuma san saboda abin ba su ya shafa ba ba nasu aka kashi ba sai ce sun yi wa makasa wanda suka yi kisa wani lokaci ma kisa na ban tausayi sai su ce sun musu afuwa shikenan su fito su ci gaba da yawo wanda kuma waɗanda suke da niyyar irin wannan shikenan sun samu ƙarfin gwiwa ai ko na yi ma na kashe banza ba abin da za a yi saboda ya ga ɗaya biyu uku duk sun yi kuma sun fito sau nawa za ka ji an kama ɗan daba da ɗan daban nan a ce ya saru wani ya cire masa hannu ya soki wani ya kashe shi shi da kansa ma zaka je yana ba labari ya kashe mutum biyar ya kashe mutum shida amma an kama shi ya fito an kama shi ya fito kamar ba dan adam ya kashe ba ko kajin unguwa yake kashewa haka ai a hukunta shi ya fahimci lalle lalle ya yi ba ne ba bari dan adam amma a kasar musulmi a ce irin waɗannan abubuwa suna faruwa amma su zo su wuce kamar ba abin da ya faru babu shakka in dai ba tashi sai aka yi ba wajen a ga ɗan ɗauki hukunci a kan dukkan wanda ya cancanci hukunci ko bin tsaurinsa an yi masa to ba fa za a ga ƙarshen wannan al'amari ba ko a kwanan da na ga Daily Trust sun buga an ƙara taso da maganar gwamnoni ba sa sa hannu a kan waɗanda aka yanke hukunci kisa ba sa sa hannu a kan zartar da hukunci idan a ba su a yi tajiyarsu kowane gwamna a zuci ba zai sa hannu ba wani gwamna ba akwai waɗanda wasu rukakku suka yi masa fatawa cewa ai ba a zamaninsa aka yi kisan ba da aka ba ruwansa saboda ba nashi aka kashe ba na tabbata da nashi aka kashe da ubansa aka kashe ko uwarsa ko ɗansa ya samu mulki kuma ga wanda ya masa kisan zai sa hannu a zartar masa da hukunci amma da yake wasu can talakawa marasa galihu abin ya shafa sai a ce masa a ba a lokacin ka aka yi hukunci bai san lokacin da ya karɓi shugabanci ba kowane abu ya dawo yansa da wanda aka yi a zamaninsa da wanda ba a ya dawo yansa kuma sai Allah ya tambaye shi in ya tafi bai yi abin da ya kamata ba ranar lahira sai an tambaye shi a tambayi wancan na baya shi ma a tambaye shi saboda Allah ya ba shi ikon da zai yi abin da ya dace bai yi ba ba ya da wata hujja gaban Allah ya ce ai ba zamaninsa aka yi ba amma dai yanzu kai ne shugaba kuma kai abin yake wuyanka kai ne mai yi kuma ka ƙi me yasa suke zuwa suna binciken satar da aka yi ba a lokacin su ba ai sukan zo su samu wasu sun yi ɓarna ko sun yi sata sukan sa a yi bincike kuma su ɗau mataki don me a nan ba sa cewa amma abin da ya shafi rayukan al'umma ba ruwansu an samu waɗanda suka yi ma waɗansu makasa ma abuwa suka ce sun yafe musu suka fito suka ci gaba da rayuwa babu shakka in dai ba za a tsayar da kisasi ba to ba za a ga rayuwa mai kyau ba Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatun ya ulul albab ku ba sa hankali da kisasi ne za ku samu rayuwa amma in babu kisasi to ba za ku samu kyakkyawar rayuwar da kike so ba zaman lafiya kwanciyar hankali ci gaba ba za ku ganshi ba kuma ya kamata mutane su gane dan ana yin laifi masu laifin suna guduwa ba hujja ba ce ta ka ɗauki doka a hannunka dan za ka ga wasu suna cewa ai an daɗe ana mana satar yara ana yi mana kaza ana dan ana maka satar yara shi kenan sai ka hukunta wanda baka tabbatar da shi ne ba shi kenan sai a zargin mutum ka hukunta shi wanda ai ba hujja ba ce wanda aka ga yana faɗar wannan magana ya kamata shi ma a kamo shi wataƙila da hannunsa wanda zai rika cewa ai an daɗe ana mana sata yara ko ba a ɗaukar mataki da aka ce ba a ɗauki mataki ba sai ka kama wanda baka tabbatar da shi ya muku kuma waye baka ikon kai ka zartar da hukuncin da kanka kuma a wace doka ce aka ce an kama mai sata yara aka kashe shi dan kasa

0: yaro, idan aka ce idan ya saci yaro aka ce shi, in ma kuma hukuncin ya kai kisa, waye danka wannan bamar a hannunka kai, hadda za ka fahimci cewa wannan hukuncin naci ya kai aka kashe shi. Sauraka kisa ba karamin abu bane, ba karamin abu bane. Shi yasa ko a shari'a ayi kuskure wajen afuwa yafi kan ayi kuskure wajen kisa. Ayi ma wanda ya cancanci hukuba kuskuwa to afuwa yafi sauki akan ayiwa wanda bai cancanta ba hukuba. Na yau za a samu wanda ya cancanci kisa amma a samu bisa kuskure ya kubuta, to yafi sauki a gurin Allah akan wanda bai cancanci kisa ba a kashe shi. Saboda wancan ka riga ka sarwanta da rayuwa ba zai sake dawowa ba, ba abinda za ka yi ka gyara kuskurenka. Haka muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi musamman akan wannan ishu na ita wannan bayar Allah gwamnatin jihar Kaduna. Lalle ilalla jinin matan nan yana wuyansu su tsaya su ga cewa an kama waɗanda suka yi wannan abu, wanda suka wuce gaba, wanda suka wato kunna wutar abin, hatta waɗanda suka yi ihu suka ce mata rauniya a kamo su. Saboda su ne ummul aba'isin kunna ita wutar gaba ɗaya a kamo su. Kuma a shari'ar musulunci duk wanda ya taimaka ko da da kalma ce akan kisa, to shi ma hukuncin sa hukuncin wanda ya kisa ne. Wannan shine shari'a ta musulunci, ko da da kalmar ku kashe ta, ko yayi wata kalma da zata kashe ta, to a ka'idar musulunci tattara sa zai ko nawa ne. Sai na Umar yana cewa da mutanen sana'a za su haɗu akan kashe mutum guda. Mutanen sana'a babban birnin kasar Yemen ce, da mutanen sana'a za su taru akan kisan ran mutum ɗaya duk sai na kashe su. Wannan ta faru lokacin da aka kawo shari'ar wasu wani gungun mutane sun kashe wani, a cikin su akwai waɗanda su suka yi mubasharar kisan da kuma waɗanda su sun taimaka amma ba su suka yi kisan ba da kansu. Sai da Umar ya ce da aka kashe su, ce ya hadi ya amiral mu'mini, ai cikin su din nan mutum ɗaya kaza da kaza su suka yi kisan, waɗannan kuma sun taimaka musu ne. Ya ce da mutanen sana'a duka za su haɗu akan kashe mutum duk sai na kashe su. To da haka kuma aka samu zaman lafiya a cikin al'umma. Lalle shugabanni da waɗanda abin ya shafa musamman gwamnatin jihar Kaduna su nuna wa al'umma cewa an ɗauko hanyar gyara, kuma mutane su sani cewa doka ba a hannunsu take ba. Kuma a bincika hatta ta kanta wato shi kansa shugaban abin nan DPO, a bincika in har da zargin da aka yi masa gaskiya ne, wajibi ne shi ma a haɗa da shi cikin waɗanda za a yi wannan hukunci. In dai har ya tabbata abinda aka faɗa labarin, aka tabbatar da cewa ya kamo hannunta, kuma wani abu ne da aka yi shi bainar jama'a, ba zai ɓuya ba, ba abu ne da aka yi shi a ɓuya ba, wanda duk zai kama hannun mutum ya tura maka sa, abin da zai su kansu maka san ma duk za su iya gaya maka da abin ya kasance. Sannan jama'ar da aka yi dandazo a gurin duk za su gaya maka. In dai har ya tabbata cewa akwai hannun shi DPO, to lalle shi ma haɗa da shi cikin hukuncin da ya kamata a yi maka san. Allah ya samu dace, kuma Allah ya tsare mu daga dukkan irin waɗannan abubuwa na fitintunu. Allah ya kawo mana ƙarshen su.
1: To amin ya rabbal alamin. Akaunka Allah da fatan Allah ya saka da alkhairi a su kallon mu da sauraron mu da wannan kyakkyawan shimfiɗa da jan hankali da malam ya gabatar. Za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku waɗanda kuka aiko domin jin amsoshin su daga bakin malam. Karmakan Allah mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa menene gaskiyar magana game da sabanin malamai kan interest na banki, kuma shin akwai bambanci tsakanin bankunan kasuwanci na al'ada da bankunan musulunci kamar Jaiz da Taj Bank?
0: Ba wani sabani na a zuwa gani akan cewa abinda bankuna suke karba suke bayarwa ka abinda suke bayarwa kan masu ajiya a wajen su interest wato riba ce. Wala riba ce haramun ce, duk wani abinda zaka ba su da sunan ajiya ba ka ba su rance ka ba su domin za su juya wannan kudin, da duk wani abu da za su baka in suka tashi dawa maka da kudinka za su kara maka wani abu kai sunan shi riba. Sunan shi riba, wannan ribal qard ce, ribal qard bil ijma jama'in malamai haramun ce, akan ta alqur'ani, ayoyin alqur'ani suka sauka. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله سبحانه وتعالى يمغن الوانا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. صورة آية لسك مغنى أكان ربا لسنا مغنى ني أكان ربا تكبا ونباشي يغباي يكارا مكلوك شنجي زبيانك وانا بالإجماع حرام شيء ورك باي حالتا بنكوكي بنكونا دا أكي شتيو بنكونا مسلين شيء أبين لسكي بيناوا غا ما سمو آملا دا سوچوا سنا يم مضاربا نيدا دوكير أهي دا سكي بيناوا كما وانيا جاي بنشكي أكا سنغاكا كاغا sai aiki da abin da idan sai ko kuma ilimin sai ya kai shi gare shi amma abin da su suke bayyanawa a zahiri sana cewa abin da suke mudaraba suke mudaraba shine ka bada dukiyar ka a juya maka abin da aka samu kuma na riba sai a raba dauna su kai su kai kuma su baka naka to duk da cewa dai mudaraba tana da sharuɗa ba mutum ɗaya ne kuma yake zaunawa ya rubuta ka'ida ba tare da shi dayin ya yadda ba kuma ya san me yake idan duk suna bin dokokin da aka shimfiɗa na mudaraba to kaga anan babu laifi kamar ka ba mutum ne kuɗin ka yana juya maka duk abin da aka samu na riba ku raba a bisa percentage wato nawa za a baka cikin 100 shi kuma nawa zai dauka ce kai mai dukiya za a baka kaso 60 shi kuma da ya juya dukiyar za a bashi kaso 40 misali ku yi amince akan haka to duk abin da aka samu na riba to kana da wannan kaso 60 shi kuma yana da 40 in an samu da yawa ka san kai yawa in an samu kadan kai ba ka san kai zama kadan in an rasa kai ma ka rasa in an samu faduwa ma kai ba ka samu faduwa wato asara saboda ka ita mudaraba haka take ina da sharuddanta to in akan wannan ne kamar yadda suka fada daga suna su ba zai zama riba ba kuma wani ya je ya yi binciken sa shi ma ya gano cewa a su ma ta wani bangaren suna rufa-rufa ne to kuma kaga kowa zai aiki ne akan ilimin da yake gare shi na'am
1: to malami wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin amfani da fasahar AI wajen kirkirar bidiyo da siffar mutane har da shirya wasan kwaikwayo da kwaikwayon surar mutane sosai kuma ya halatta a mayar da hakan a matsayin sana'a
0: wanda zai yi
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa barista Nazifi Imam galadanci rasuwa. Ana sanar da al'ummar musulmi jana'izarsa da za a gabatar da misalin karfe 4 na yammacin wannan rana a unguwar galadanci da ke cikin birnin Kano. Sanarwa daga Ansar Imam galadanci da fatan Allah ya ji kansa ya kyautata makwancinsa ya sa aljanna makoma.
0: Fani da AI wajen fitar da surar mutum ne yake da sa alƙalaminsa ya zana ta. Babu bambanci saboda haka hukuncin zara hoto mai rai AI baya fitar da mutum yadda yake kamar kamera yadda za ta fitar da mutum yadda yake AI baya fitar da mutum a haka da ka gan shi ma zaka iya ganewa in ka saba ganin hoton AI da wanda ba da AI ba kana gani ma zaka fahimci bambanci tsakanin sa da kamera to kuma sannan yake yana dauke da wasu abubuwa wanda suke akwai cutarwa musamman idan waɗanda za su yi amfani da shi ɗin mutane ne wanda ba su da tsoron Allah kuma suna da mummunan nufi a zuciyarsu sai a haɗa hoton da za a cutar da mutum bai je bai gani ba a shirya wani abu amma wato shi AI wannan information ɗin shi kuma ya juya abin ya mai da shi hoto mai motsi a nuna mutum yana yin wasu abubuwa da basu dace ba ko da basu dace da matsayinsa ba don kawai a ɓata shi babu shakka duk wanda zai yi wannan yana da zunubi ta fuska biyu yana da laifi ta fuska biyu ta fuskar amfani da AI wajen zana mutane masu rai sannan ta fuska ta biyu yi ma wani kazafi da jingina masa wani abin da bai yi ba ko bai faɗa ba ko bai aikata ba amma ta fuskar ta wannan AI din a dangana masa aikata wannan abin ko a dangana masa faɗar wannan abin ba karar laifin masa wannan kazafin baya ga kuma laifinka na amfani da wannan fasaha ta AI wajen kirkirar abu mai rai mai motsi
1: to malam wannan tambaya kuma yake cewa idan mutum yayi sallar asuba sannan ya zauna yana ambaton Allah har rana ta fito yayi raka'a biyu bayan fitowar rana shin daga baya zai iya sake yin sallar walha
0: bai iya yi ta sallar wala har ruka a takwas ana yi salatul ishraq ta kanta sallar wala hadin ce tunda daidai lokacin wala hadin ake ta kawai bambancin ta da wala ha da wannan ya zauna a gurin da ya yi sallah ta mota ta ta asuba bai bar wajen ba har lokacin da rana ta huru sannan ya yi ta yake da wannan da na musamman amma dai ita ma a daidai lokacin da ake wala hadin lokacin ake yi ta saboda ka tana iya zama a makokin walaha inda mutum zai yi ta to zai iya yin niyyar duka biyu salatul ishraq ce kuma walaha ce sannan in zai kara walahar kuma zai iya karawa don abinda mafi yawan abinda aka ruwaito na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta walaha shi ne raka'a takwas wanda zuwa hadisin ummahani a fatu makka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar walaha sai raka'a takwas
1: tamalan wannan tambaya take cewa wata ɗaliba ce a jami'a ta ci bashin banki tana sa ran za ta biya kuɗin tallafin karatu da aka jinkirta biya sai ta fara karɓar wasu basussuka domin biyan na baya har kuɗin ruwan suka taru a kanta sosai yanzu bashin ya yi yawa fiye da ƙarfinta wace shawara da fatawa malam zai bata
0: to ai kamata ya yi ta nemi fatawa kafin ta ci ba sai bayan ta ci ba abubuwa sun rikice mata sannan ta ce ai mata fatawa ko ba ta shawara Allah subhanahu wata'ala cewa mai tafi Allah ya jallahu makhraja wanda ya kiyaye dokokin Allah to sai Allah ya sa masa mafita kenan wanda ya kiyaye dokokin Allah to ba zai ga mafita ba wanda Ibn Abbas yake cewa wannan bai kiyaye dokokin Allah ba saboda haka ba zai samu mafita ba Allah subhanahu wata'ala ya haramta cin bashi da riba wato ya haramta cin bashi da riba wanda mun san cewa waɗannan conventional banks ba su baka bashi ba riba akai ko mun ganganta ta kuwa ko da ba ta da yawa kuma kasancewa za ka biya kuɗin karatu ba uzuri ba ne da ka saba wa Allah don ka samu biyan bukatarka ka nema daga gare shi kiyaye dokokin shi kuma sai ya samu maka mafita akan abin da ya ci ƙarfinka amma ka saba masa ka kuma saba masa kuma saba masa kuma ka ce kana son ka ga daidai dama duk wanda zai yi a ta'amuli da riba to sai ya ga duk abin da zai sanya ma wannan dukiyar riba din albarkarsa ta tafi Allah subhanahu wa ta'ala ce yamhaqullahu riba Allah yana kawar yana bici wato albarkar da take cikin riba wato babu ta yadda za a samu albarka a cikin dukiyar riba saboda haka duk abin da ka karɓi kuɗin riba ka yi da shi to ƙarshe sai ka ga ɓacin rai a kansa don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ta da wannan kuma ta ga ƙarshe abinda ta je take ganin cewa kamar shi ne mafita ba mafita ba ce abinda za ta yi shi ne ta yi ta istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan abinda ta yi na laifi tare da alkawarin ba za ta sake yin laifi irin wannan ba insha Allah kuma da yawan istighfari da tuba kuma sai Allah ya kawo mata mafita a sanadiyar istighfarin ta da tuba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa قل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا انكم كاي يو استغفاري الله زي سوكر منكم ده البركاتون شي daga sama ruwa ma mako mana dai istighfari yana sawa ubangiji subhanahu wataala ya yi wa wata ni'ima a dalilin istighfarin sa da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala don haka ta yi ta tuba da nadama akan abin da ta yi a baya na saba wa Allah kuma roƙe shi ubangiji subhanahu wataala ya fi mata da samun mata da mafita.
1: To malami wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum menene hukuncin karatun alqur'ani da kurame suke yi ta hanyar amfani da alamomin hannu wato sign language.
0: Allah ya ce fattaqullaha masabato. Ku bi dokokin Allah ya gwargwadon ikonku. To duk abinda kake zaka yi to kana yin shi ne abinda Allah ya baka na iko shi kake iya yin amfani da shi. Abinda Allah bai baka ikon sa ba a cewa kai ma ana buƙatar ka da shi. Annabi bai nace ba amartukum bi shay'in fa'tu minhu masata'tu. Da abinda nau'i, abinda zurma, abinda zannan alamomi. Saboda haka mu nemi amma ga saboda haka Allah kuma zai ga.
1: Na'am. Take cewa yarinyar da mutana wani gari mai nisan za a iya daura auren ta hanyar waya tare da tuba sadaki idan an cika sauran sharuɗin aure
0: in an za a iya amma in an tabbatar da cewa wanda ake magana da shi ta wayar shine wanda yake da haƙƙin bada auren wanda yake ake magana da shi ta waya shine mai haƙƙin bada auren waɗanda za su karɓa

0: suman su ne waɗanda suke da haƙƙin a ba wa auren. In an tabbatar da wannan ta hanyar wasu hanyoyi da za a tabbatar da cewa wannan mai lambar yanzu shi ne ake magana da shi, kuma shi ne wanda da mu yake da haƙƙin ba da auren, za a iya yi, ba wai sharaɗi ba ne sai ana ganin juna. Amma dai a tabbatar, don saboda idan wanda ba shi ne waliyin ba, ga waliyinta wanda shi ne zai iya ba da aurenta wani can daban ya zo ya faki da waya ya ce shi ne waliyin, kuma ya ɗora aure, haka kaga aure bai tabbata ba. Saboda haka in an tabbatar da cewa waɗannan duka ɓangarorin biyu su ne, babu shakka aure zai iya yi ba haka.
1: To akar makallahu, wannan tambaya kuma cewa take yi, menene hukuncin tsawaitawa a sujjadar ƙarshe kamar yadda wasu mutane suke yi?
0: Ba ya da asali, annabi ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli, ku yi sallar kamar yadda kuka ga ina yi. Daya za mu ga annabi yana salla shi ne ta hanyar abin da sahabbansa suka gani suka sanar da mu. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi salla a bayansa, sun kuma sanar da al'ummar da za ta zo baya ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla. Siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam daga farkonta har ƙarshe, sahabbai sun gani tunda abu ne da yake sau biyar a bayansu, sun kuma zo sun karantar da al'umma tun daga kambara harama har zuwa sallama. Sun karantar da al'umma yadda annabi yake yi. To wannan ita ce sallar da aka ce mu yi. Amma duk wani abu da mutum zai tsoro da shi a cikin sallah wanda babu shi a cikin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan bare shi shi ne alheri. Inda alheri ne da annabi ya yi, ko sahabbansa da sun koyar cewa wannan sunnar annabi ce. Baya daga cikin sunnar annabi tsawaita sujjadar ƙarshe. Baya daga cikin koyarwarsa. Duk imamin da ya tsoro wannan, wannan tsarfaci daga wajensa. Wani abu ne da ya tsoro daga wajensa, amma ba koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ta inda zai je ya karanto wannan a cikin siffar sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, cewa in ya zo sujjadar ƙarshe ya daɗe. Balma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya ayyukansa na sallah wanda suke zuwa daga baya ba sa kai wanda suka gabace su tsawo. Wato ka zama in kai raka'ar farko, raka'a ta biyu ba ta kai ta farko tsawo. Haka ayyukansa suke, amma ba wai ta ƙarshen kuma ta sauran tsawo ba. Wani ce wai yana da addu'o'i, saboda haka sai ya gama su. Duɗe yana addu'a. Wannan inda a ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam koyar, to hakan shi ma zai yi. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam nuna wai inda za ka ci gaba da yin addu'a har ka ƙure addu'o'inka shi ne tahiyatu ta biyu. Shi ne inda annabi ya ce falyatakhayyar min addu'a ya ajabahu. Ya zaɓi addu'ar da ta fi ba shi sha'awa yi. Wanda annabi annu baka a buɗe cewa kana liman sai ka yi, duk da cewa shi liman ya sha bamban da wanda yake sallah shi kaɗai. In kana sallah a matsayinka na liman, kana lura da waɗanda suke bayanka, ba za ka yi abin da zai sa su cikin takuruwa ba, cikin matsatsi, cikin damuwa. Wataƙila akwai mai uzuri, wataƙila akwai mara lafiya, lallaɓowa ya zo shigo sallar nan bai kare rasa sallar jam'i, wataƙila akwai mace wacce ta bar yaronta yana kuka ko tana jin kukan yaronta, da abin yana ɗaukan hankalinta, ko wani wanda yake ya ƙulla wani alkawari da wasu za su haɗu, ya zo ya yi shiga yana sallar jam'i, yana san cewa sallar jam'i nan ba za ta wuce minti kaza ba, ka ja ta minka lokacin, shi kuma ka za sa cikin damuwa da tunani. Duk wannan ana lura da su a cikin limanci, da ana lura da su a cikin limanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce, nakan shiga sallah da niyyar in tsawaita ta, amma idan na ji kukan yaro sai in taƙaita sallar don in tausaya wa uwarsa da take bi na sallah. Saboda lokacin da yake kuka, uwar kuma za ta shiga cikin damuwa, in ma a hannunta yake tana ƙoƙarin ya za ta ba shi nono in ta gama sallah. Ya zama na ka riƙe ta a cikin sallah, kai ba kai sallama ba ka riƙe ta, ita kuma damuwarta ne zai ta ƙaruwa. Saboda haka ba a son liman ya tsiri wasu abubuwa, ko da suna da asali, in ya zanto akwai takurawa ga masallata, to ba a son wannan. Ballantana ma kuma ya tsiro da wani abu kawai da ƙashin kansa saboda wata buƙatar sa shi ya ƙara a cikin sallah, wannan baya halatta.
1: To malami, wannan tambaya yake cewa mutum ya je sayan gawayi, ya zaɓi wani sai mai sayarwa ya nuna masa wani daban, daga baya ya bayyana cewa wata mace ce ta riga ta zaɓe shi amma ba ta biya kuɗi ba, kuma ba a san ko za ta dawo ba. Sai mutumin ya ɗauki gawayin bisa izinin mai sayarwa, shin yana da wani laifi akan haka?
0: Asali idan ita matar da
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa barista Nazifi Imam Galadanci rasuwa. Ana sanar da al'ummar musulmi jana'izarsa da za a gabatar da misalin karfe 4 na yammacin wannan rana a unguwar Galadanci. Sanarwa daga Ansar Imam Galadanci da fatan Allah ya ji kansa ya kyautata makwancinsa ya sa aljanna makoma. Amin summa amin.
0: Sai gawayin ni ciniki ya sayar mata. Idan sun yi ciniki ya sayar mata zuwa ne mata dauka ba ko kuma kudin ta je ta kawo masa. Ba halatta ya dauka kuma ya sayar mu. Sai idan ya warware wancan cinikin. Bayan akwai ciniki akan wannan gawayin ya ta saya ya sayar mata akan za ta je ta kawo kudi. Ba halatta ya dauka ya ba wani. Sai dai idan lokacin da suka yi da ita da cewa za ta kawo kudin ya tsari misali ci za ta kawo kudin da awa biyu awa biyun ta wuce bata kawo to kaga shikenan yana da damar ya sai da kayan sa tunda ta kare sharadin da suka yi amma idan ana cikin wannan lokacin da ta bayar cewa bayan awa daya ko bayan kwana daya zan kawo maka kudin ka bai cika ba to ba halatta ya sayar maka in kai kuma ya sayar maka ba tare da sanin cewa kayan wani ne to kuma ba halatta ka saya in ya sayar maka akan cewa kayan wani ne sai masa kai ma ya dauka ya sayar maka to ya kayar maka da kayan da ba nashi ba kuma ka san da nashi bane ka saya da gogen sa to dukkan ku kun sai kun yi aikata haramun kuma kayan bai halatta gare ka ba amma in baka sani ba kai baka san me ya faru ba kawai dai dauka yi ya baka amma a cikin tambayar sai mun cewa ya sani inda ya ce da izinin mai abin nan wannan ba ya halatta saboda ka kun yi abin da bai dace ba lalle ku nemi ita mai gawayin ku ba ta kayan ta
1: to malam wannan tambaya take cewa mutum yana cikin sahur na azumin nafila sai lokacin shigar asuba yayi a manhaja ta waya yayin da yake cin abinci shin zai dakata nan take ko zai iya karasa abin da yake hannunsa
0: a'a in ya gama cin ya abin nan in ya fara ci ne bai gama ba lokacin manhajar ya nuna cewa lokaci yayi ya karasa na hannunsa ba mun bai fara ci ba kai ya ci Annabi yana cewa idan aka kira sallah idza nubiya lis salati wal ila ufiya li ahadikum fala

0: ba, to ba daidai bane kuma ya fara a daidai lokacin.
1: To malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka-duka nan muka kawo karshen wannan shiri na fatawar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon, wato hanyar rubutaccen sako na text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0700-360-1455 ko kuma ta kan addressin email na patawirrahama@yahoo.com da shafin patawirrahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Professor Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, ni sunana Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi

masu sauraro nan kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa barista Nazifi Imam galadanci rasuwa ana sanar da al'ummar musulmi jana'izar sa da za a gabatar da misalin karfe 4 na yammacin wannan rana a unguwar galadanci dake cikin ƙwarya birnin Kano mun samu wannan sanarwa daga ansar Imam galadanci da fatan Allah ya ji kansa ya kyautata makwanci ya sa aljanna ta zama makoma waje

nan haka yake minta 97.3 ku zanguna FM Rahma Radio kuke ci gaba da sauraro inda agogon ɗakin ya da shirye-shiryen namu tunike nuni da karfe 4:30 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin nan na lafiya babbar ni'ima tare da Bassalisu Soran Dinki da fatan za a yi sauraro lafiya

0: masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin lokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin Rahma Radio. Muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take da ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. To ga waɗanda suke biye da wannan shiri kuna sanar da cewa muna ci gaba da ɗaukar saƙonni game da kiraye-kirayen da kuka yi mana akan wani abu da ya shige muku duhu da kuke neman ƙarin haske daga dakta hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Kuma kuke yin amfani da hanyar aiko da saƙo na SMS text message ko a dandalin na sada zumunta a social media kenan da kuke amfani da lambar waya ta 0800-266-5555 domin aiko da rubutaccen saƙo ko na murya ko kuma a hanyar aiko da saƙo na karta kwana na SMS text message domin ku ji amsar abin da ya shige muku duhu daga bakin dakta. Alhamdulillah a wannan lokaci ma ne mana farin ciki da lalle marhaban da gabatar mana da dakta Mahmud Kawu Magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata a asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Da haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida mu ne wa dakta Lale Marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah kamar yadda na ambata muku ɗorawa za mu yi a kan ɗaukar saƙonnin naku da kuke neman ƙarin haske daga dakta hususan da suke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda ba tare da na jamu da nisa ba za mu fara da ɗaukar wannan saƙo da ke cewa assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ne a yi wa likita fatan alkhairi. Don Allah likita, ina ciwon kan mama duk lokacin da zan yi al'ada, yana yi min ciwo kaɗan-kaɗan kuma dama na taɓa ji ka ce ba matsala ba ne, amma na yi period ɗina na ƙarshe 17 ga watan Mayu, to yanzu kuma 16 ga watan Yuni, to kusan kwana 3 baya nake fama da ciwon kan maman mai tsanani wanda kusan sai na ji kamar zai faɗi don zafi. Don Allah likita, hakan yana nufin da wata matsalar? Don ban taɓa jin irin wannan ciwon da yake yi min ba yanzu, na gode.
1: To shi irin wannan abu ko raɗaɗi ko ciwo ko cika ko suka da mata duk sukan ji, musamman irin wannan lokacin da za su fara al'adarsu, ba wani aibu ba ne, a hasali yana ɗaya daga cikin alamomi.

0: cutar sun san su kusa fara al'ada. Kuma yana biyo bayan sakamakon tasirin wannan sinadari na progesterone. Shi yasa yawanci masu rauni za su ga ai sai ya yi dab da lokacin da za su fara al'ada, ma'ana sai an shiga zango na biyu na kewayewa al'ada bayan mace ta fitar da kwai. To tasirin wannan sinadari na progesterone shi ne abin da yake jawo irin wasu za ka ga su matsalar su a wani lokacin za su ringa jin ce kamar ana suka a cikin mama. Wasu kuma za ka ji suna cewa a ya cika yi musu nauyi kuma yana ciwo, ma'ana ko kaka suka dungure shi za su ji ciwo. Wasu kuma kamar irin wannan matan da ta faɗa, wasu kuma za ka ga sai zamani kina jin wani kullutu a cikin mama ko kika ga yanayin kan ya canja, ma'ana ko ya nuna wata alama ko canjin kala. Domin duka ba abu ne wanda ya kamata ki wasa da shi ba, ko da an yi dace ya zo lokacin da kike dab da ki fara al'ada ki. Domin dalilin da ya sa akwai daga cikin barurori na mama wanda tasirin matsalar ko kuma yanayin yadda suka ma'ana bayyana da lalurar ta kan bayyana yakan ƙaru lokacin da ya zama na ciwuwar mace dab take da ta fara al'ada, ma'ana a daidai irin wannan lokacin matsalar ta kan iya ƙaruwa. Idan wannan ne misali kika ji wani kullutu ko kika ga wani canji a kan maman na misali a ga ko ya nuna wani yanayi na kala a jikin maman ko kuma ƙaiƙayi ya yi yawa misali ko ya nuna alamar kamar kan ya nutse, to duk irin waɗannan ba abubuwa ne wanda ya kamata ki wasa da su ba. Ko da misali da akwai sai kika ga abin ya ƙaru, amma in ba haka ba duk waɗannan abubuwan da na faɗa a baya wacce take al'ada za ta iya fuskantar su.
1: Wannan kuma cewa take assalamu alaikum, dan Allah likita, shekara ta biyar da aure amma ba mu samu ƙaruwa ba. Na je asibiti an min HSG amma asibitin ba su bani wani information akan abin da ke damuna ba, amma sun bani magani bai min aiki ba sai na sauya asibiti.

0: ceto yanzu ne ake ciki. Wannan kuma misali kin ce kin ji da ƙarshe ga abin da aka ce kina da shi wannan larura ta PCOS da an canza mata suna yanzu ta zama PMOS yanzu PMOS sunanta amma dai ita ce dai PCOS din amma canjin suna ne saboda wasu dalilai na
1: ce a likitanci
0: saboda ka san harkar likitanci ta kullum ci gaba ake samu an daɗa fahimtar larurar ta yanda yanzu ana ganin sunan nata ya tashi daga wannan polycystic ovary syndrome din ya koma kamar da na faɗa PMOS to a irin wannan yanayin da suka duba suka ga cewar misali wannan larurar kike da ita to kuma suke kula da ke akan matsayin wannan larurar to a nan kin ga yake nan yanzu kin waraka daga waccan matsalar ta rashin sanin me ke damunki illa iyaka kuma yanzu ya kamata a lura da ke kuma ya ake lura da ke game da wannan larurar da yanzu aka gano zaki iya misali a nan ɗin shi ma kina dama aiki tambaya misali saboda shi wancan abin da kika ce ya fito kamar a watakila yana da alaƙa da wancan maganin da aka baki aka ce ki saka a cikin gabanki watakila a tambayoyin da suka miki sun fahimci kina fitarwa daga gabanki kuma gashi kina yanzu daga baya kin ce ga abu ya fito kamar ɗanyen awara to amma game da ita larurar PCOS da aka ce miki to kin ga a nan kuma shi yana da kyau ya zama da kima kina fahimtar me ake yi kamar da muka sha faɗa san duk sanda muke kai bayani akan ita wannan larurar ta PCOS mukan ce lura da me irin wannan larurar ya danganta da buƙatar sa ta haihuwa ko rashin buƙatar haihuwa kamar ke kin ga buƙatar ki haihuwa amma kamar yanzu budurwar da bata yi aure ba watakila ta fi tunani ta nan ba na haihuwa ba to kin ga ke kamar ke yanzu da abin da za a yi miki za a miki ne domin masu da yawa PCOS kamar da muka faɗa su babban matsalar su ba ma sa fidda kwan domin kwakwan ba ma sa kaiwa cikakkiyar girman su ballanta na su fidda kwai to kin ga da abin da za a yi miki abu ne zai taimaka wajen kwakwan nan ko kwan nan ya girma ya kai yanda za a fidda shi to ta haka shi ne kin ga za ki samu juna biyu to a nan abin da ya kamata ki yi shi ne duk abin da aka yi kowane mataki ake don ki samu waraka kuma ke ba ki san cewar ana tafiya da ke to kina iya yin tambaya amma ba su yi miki bayani ba tunda kin ga dai su suna da shirin su yi miki bayani su sai ki tambaya ki ji to misali an baki magani wannan na menene ba laifi bane don ka tambayi likita ya baka magani ba kuma wannan yana nufin wai sai wani likita ya fusata ba a'a hasali ma wannan zai sa likita ya ji daɗi cewar kai ma din kana son ka san din me ake maka kaza maimakon kawai ana kaza yau akwai irin wanda watakila kawai su idan su ya rufe don sun zo asibiti kawai sun bukatar su tafiya ba ruwansu goma mai za ka yi kana kokar watakila ka fahimtar da su ma ka musu magana su gani suke a danne ko kuma kana tambayoyi wannan ya fiye tambaya sai ka ce sai ya tambaye ka uwa ka ta haife ka duk irin wannan to amma mun kika nuna kina son ki san kima wani mataki ake ko kuma me ake ciki to wannan babu aibu a ciki don kin yi irin wannan tambayar.
1: Wannan kuma cewa take yi don Allah likita ina da aure shi wajen shekaru biyu kenan amma ban samu juna biyu ba to amma kwanan nan sai nake ganin wani ruwa mai kalar madara da fari mai haske suna fitowa daga kan mamana to shi ne nake so na ji dan Allah ko da akwai wata matsala
0: yanzu ne ke ba ciki kika samu ba ba komai ba kuma ki dinga fidda ruwa daga kan mama ai kake mamaki ma wata kila wannan ruwan da kake yana fita ma'ana yana ɗaya daga cikin alamun da ke nuna matsalar da ta jawo miki samu juna biyu ba illa iyaka ba babu abin da ke bukata ki je babban asibiti ba ki je inda kawai za a ce a kiyi ne don scan a ce ai an ga ruwa a bayan mahaifa kina da PID ba na irin wannan ba wannan bayanin da kika yi kika yi a babban asibiti to zai zama ya fara ba da hasken ma me ke damunki kin ga wannan zai daɗa ba da dama a gwaje-gwajen da za a miki za a yi gwaji har da wannan sinadari na prolactin wanda in ya yi yawa a wasu lokutan kamar yadda muka yi bayani sun da muka yi magana a kan rashin samun juna biyu ya ko waɗanda su larurar suke nan ma kawai wanda ake cewa hyperprolactinemia ma'ana jikinsu ko kuma kwakwalwarsu tana fidda sinadarin na prolactin fiye da kima wanda wannan kan sa sai ya zama su dinga gani ko kaka suka matsa ba wani sai su dinga gani kamar mai shayarwa suna fidda ruwan mama to wannan ai shi ma na ɗaya cikin matsalolin da muka tattauna a kan cewa suna jawo hana samun juna biyu kuma mun faɗi

0: shi yawancin sinadarin prolactin yana hana sashin kwakwalwa da ke fitar da sinadaran da suke taimakawa wajen girman kwai, yana hana fitar waɗannan sinadarai. To wannan zai sa kwakwayen ba za su girma ba, kuma in ba su girma cikin yadda ba za a samu kwan da zai fita ba, ballantana har a kyankyashe shi kuma a samu ɗa. Saboda haka shawara ta gare ki tafi babban asibiti, kuma in kin je ki yi wannan cikakken bayani, domin wannan zai sauƙaƙa wa likitocin da za su bincike ki hanyar da za su bi wajen yin binciken, yadda zai zama na za a yi binciken da su suka dace kai tsaye, kuma a ɗauki matakin da ya kamata na kai tsaye.
1: Bari mu ɗauki wannan saƙo, na ga kamar na murya ne ko zai jiyo.
2: Assalamu alaikum. Dokta, barka da wannan lokaci ga aiki. Wai mai maka fatan alkhairi. Dokta, tambaya ta shi ne, dama idan mace ta yi planning yana iya maimaita kanshi ne, ko bayan ta cire kuma har ta fara period ta yi sau ɗaya daga lokacin kuma sai ya ɗauke gabaki ɗaya? To duk asibitin da shige sai a ce mata a yi wannan abin da yake ƙara maimaita kansa, dama ana samun haka ne? Shi ne tambayar da nake.
1: Wannan sa ta ƙara da cewa wai kuma al'ada ta daina zuwa kusan wata takwas da cirewa.
0: To kaga ina ga ko wancan shirin ma sai da muka faɗi wannan kalmar ta zance maimaita wannan. Babu wata hanya da take wani maimaita kanta, kuma wannan ya nuna cewa ƙaramin waje kika je. Wanda kika ji su ba likitocin gaini ba ne, ba lallai su fahimci me ke akwai ba. Farko akwai buƙatar ma a tambaye ki da can da kike, domin ta ce ta cire. Ta cire watakila tsinke ne, domin allura ba za a ce an cire ba. Sai dai a ce an daina. To, da farko dai akwai buƙatar ma a san da kike kan, ko kuma san da tsinken nan ke jikinki, kina al'ada? Idan dama ba ki al'ada, san da tsinken ke jikinki kika cire, kuma sai kin ga al'ada sau ɗaya. To, ai kin ga wannan ya nuna miki kenan, kin ga kin gama da batun tsinkenki. To, amma yanzu rashin yin al'ada ya kamata a bincika ne ya jawo haka. Ba ko allura da muka yi magana muka ce tana kan jinkirin samun juna biyu, da wasu kuma ta sa ɗaukewa al'ada takan yi jinkirin dawowa. Ai muka ce in aka wuce wancan jinkirin da yawanci aka fi ganin shi wata huɗu zuwa wata takwas, da mace ta shiga wata na tara ya kamata ta je ta nemi magani, in dai rashin al'ada ne. In dai rashin al'ada ne ba a jan ƙafa. A ce a yi wa likita ya ce da ma ana iya wasu suna kaiwa shekara biyu, kuma ko haihuwar ai mukan ce bayan shekara guda da dainawa da tasirin ta ƙarshe, to ya kamata mace ta je ta bincika, domin ba abin da ya hana ta kuma a san da take yin allurar, kuma ya zama da ta samu matsalar da za ta hana ta samun juna biyu, ko kuma ta hana ta yin al'adar. A nan abin da nake so ya hankalinki shi ne, daga bayanin da kika yi ya nuna kamar tsinke ne kika cire. To idan tsinke kika cire kuma kika ga al'ada bata dawo ba, ki ma kike tafi asibiti, ba ki ga jiran wani watanni idan sun ci ne. Ita ma allurar saboda an san tasirin tun lokacin ya kan kai wannan jinkirin. Amma ita ma allurar ba za a ce kin yi ta shekara biyu sai kin shekara huɗu ba. Ko kina iya yi ki sau ɗaya sau biyu ma kuma ki samu wancan jinkirin na wata huɗu zuwa wata takwas, ba abin mamaki ba ne. Kuma kina iya yi shekara nawa kina allura, kuma ki tsaya ran da kika tsaya kuma komai ya dawo, kuma ki samu cikin da wuri, duk tana iya kasancewa. Amma sanannen abu ne cewar allura tana jawo jinkiri na samun juna biyu. Ga waɗanda in suna yi ba sa al'ada, wani lokacin sukan samu irin wannan jinkirin, amma su ba a san a wuce wannan wata huɗu zuwa wata takwas. Ya kamata mace ta bincika me ye dalilin da ya jawo al'adan nan ta ɗauke, domin akasari na duniya akwai wani dalili da ya jawo. Saboda haka shawarar da zan ba ki yanzu, sun ji ba maimaita kansa, ko allurar ita kanta da take da jinkirin ba ta maimaita kanta, ba kuma wata hanya da take maimaita kanta, ya kamata ki je asibiti saboda rashin yin wannan al'adar a bincika a ganin me ke akwai.

0: naji babban asibiti naji akwai testin da aka yi mun ce na kwayayen halitta wanda ake wani dogon abu ne dai akwai cotton a jikin shi auduga haka za a tsara maka za a dangwalo wani ruwa to na gaje shi suka yi test sun ce mun ba matsala sai kuma scan da suka yi mun shi ma a lokacin shi ma a wannan dai an ce ba matsala shi na uku testin da suka ba ni shi ne na mahaifa shi ne wanda ban samu na yi ba shi ne wanda ban samu na yi ba gaskiya kuma tambaya ta ta biyu dokta da Allah na ce shi rashin haihuwan nan ana gadansa ne ana gadansa saboda familin mahaifina matan da ba su haihu ba gaskiya sun fi goma matan da ba su haihu ba amma da yake ba a kusa ba ne gaskiya duk suna nesa su suna nesa wasu 'ya'yan uwa wasu 'ya'yan kani wani a gida ɗaya ka ga mutum biyu wani a gida ɗaya ka ga mutum uku haka na ce to ko ana gado ne to mu ma dai ga Allah dai datar da mu sannan dama na yi bayani na ce gefen cikina yana ɗan mun ciwo kaɗan-kaɗan gefen cikina hannun hagu yana ɗan mun ciwo ko da kafin na yi period na ɗan je yana mun ciwo ko bayan na gama period haka amma duk wata ina yin period ɗina duk wata kuma circulation ɗina 28 ne da dai wani lokaci ya ɗan rage kwana biyu ko kwana ɗaya haka na goyi da Allah likita ƙara mun haske a kai yanda ya kamata na yi na gode Allah ya taimaka
1: to in fara da tambayar ta daga baya da ta ce ana gado ne ya danganta da me ya jawo idan abin da ya jawo abin da za a iya gada ne inda ta biyu musan da muka yi bayani ai akwai abubuwan da zai iya zama a iyali guda ana samun masu irin wannan matsalolin to irin wannan kin ga to sai a iya cewa gado amma kowane matsala ce ta rufe samun juna biyu za ta iya zama gado misali yanzu wacce hannun mahaifarta ya tushe ba za a ce kuma shi kenan yadda ba sai hannun mahaifarta ya tushe ba ko kuma wacce ta samu matsalar da har ta jawo hannun mahaifar ya tushe ba ina da mulan da ita ma iyar sai ta samu matsalar da hannun mahaifar ya tushe ba amma an ce aka ce yanzu misali kamar irin masu larurar da muka yi magana din nan wanda su ba su al'ada in ka tuna to kaga irin wallahi kaga tun da halitta ne suka zo a haka to kaga an ce a ahalin nasu an sake samun wani mai irin wannan ba abu mamaki ba ne amma abin da nake so ki gane shi ne sanin gadon ko rashin gadon ba shi zai muke amfani ba a ki san ke ne kike ciki shi ne mafi muhimmanci yanzu kin ga daga bayanin da kika yi kin ga in aka lissafa auren ki ya ta wajen cin shekara 13 kenan to amma dai a ciki yanzu kin ga daga bayanin ki kin ga ba wani guji da aka yi miki kwakwara a ciki
2: a shi wanda da ta ce
1: to ai sun ji yanda ta ce wannan kaga ai na masu lalurar sanyi ne wataƙila ta je wani gurin kawai an mata hoton scanning an ce mata a ai tana da PID shine su kuma ba za su zo to su dauki samfur din ruwan da ke bakin mahaifarta aje a gwada ko na cikin cikin gabanta aje a gwada a gani ko tana da PID shikenan fa ba wani abu kaga almuhimmin gwaji a ciki guda ɗayan da aka bata ba bata je ta yi ba to kuma haka zaka ga wasu matan abinda yasa na lissafo da wancan shekarun da ta bayar da
2: nan ba sha uku wannan
1: saboda yanzu kaddara ko shekara 18 ta aure to zo ta ƙara wurin shekara 20 ba ruwa 13 ko 14
2: shekara 40
1: kaga ta tafi wajen shekara 30 da wani abu to shi ne illa mun sani cewa gwaje-gwajen nan wasu suna da tsada tunda duk abinda baka da kuɗi yinsa sunansa ne tsada ko mai saukinsa to amma kamata ya yi san da za ki yi abin ki tsaya ki yi abin iyayen ki ba ki ɗan taɓa ki watsar ba yanzu wannan ɗin ka ganda za ka tambaye ta wata gida ba ma kuɗi ne suka hana ta yi wannan wajen ba
3: Ina kwana Oni and Banana Connect.
4: Hello? Hello? 7790? Yawa! Kawata ta ce allura za ta tafi har kwakwalwa ta? Shin ga hakan gaskiya ne?
3: Honey and Banana Connect.
4: Ehe, to ina kasuwa. Sai ƴar uwar matar makwabcina ta ce, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajin su za su daina son su?
3: Honey and Banana Connect.
4: Ni ce kuma, goggota ta ce, idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yarana, mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure.

0: ba shin gaskiya ne
1: Honey and Banana Connect na nan din duka tambayoyin ku kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararun kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097133400 a yau
2: Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya
3: ko wata kila wata tana can gefe wata kila ita ba taɓa mata ba tana haihuwa ta zai ce mata ke wannan gwajin fada kuwa zafi shikenan sai ta hana ta
4: kuma ta yi amanna da waccan maganar ta cewar
3: yawa gado ne
4: shi sai ta ba da misali
3: shi sai ce mata sai ta aje batun gado ta fuskanci ita me matsala yanzu in ka dauko ni lissafi ko da sha ta fuskanci yaro sai hawara 30 to yanzu ba tafiya na da tafiya kuma yiwuwar samun cikin ma ko da tana haihuwar raguwa take kamar yadda muka shana na tawa din da mace ta haura shekara 35 to ma'adanin kwan gaba daya shekakwa kwakwayen da suke ciki raguwa suke suna da raguwa to kuma ana daɗa turawa suna da raguwa to kuma ga nan ana ta jan kafa gara da a wannan lokacin da ta yi dutiyar namiji shi wannan gwajin ba wani abu suke so su sani ba so suke sani hanyar da kwan zai bi kanau take to kuma kaga in an sami misali da guru kwararru ta je a fannin kagan bayanin ta duk daga yanda ta yi bayani bisa kyauta ta zuto wata ila tana fidda kwan ta duwata domin wannan ciwon da suke ji wata ila na fidda kwai ne to daga nan shi ne wata ila to in aka tabbatar daga bayanin ta akwai wata na fidda kwan ta ba a bukatar ma wata ila ko sai an yi gwaji ko kuma inda bukata a gwajin ma ran a tabbatar an yi gwaji an tabbatar hanyar da kwai zai fita kalau take ko kuma ba ka iya fidda kwai ne sosai amma hanyar da kwan zai bi kalau take to kaga a nan sai a gina akan wannan to ita matsalar ta fidda kwai a kokarin yana za ta fidda kwai a tana fidda kwan ta kalau amma hanyar da kwan zai bin ne ita ce a tushe to kaga an san dai ina aka kwana sai kuma a ba ta shawarar mataki na gaba akan abin da ya kamata amma ba irin wannan harbar tana tun kawai da ni ta a wajenta ta kura a daka an yi gwaje-gwaje duk an ce mata ba komai saboda me ita a iyana ta tunanin kenan amma ta skano wani ya je ya ga ruwa ba mahaifa ya ce PID su kuma su zo sun ce to tunda PID ne ba za a dauki ruwa da gaban ta je a kai a gwada a gani PID ne ko menene kaga ba dan mahaifa ta ma faɗi sakamakon me ya biyo baya me aka yi da sauransu ba to misali to kaga ita a tunanin ta yanzu ta kure duk gwaje-gwaje kuma sannan a cikin duk magana duk da anan ban san na kawo wannan saboda wacce ta auri maza uku ba abin da ya gagara na abu yana iya faruwa amma dai da wahala a ce ta zaga maza uku dukkaninsu duk suna da matsala amma duk da haka shi ma wanda ta aura din ya kamata a yi masa gwaji abin da watakila zai hana a yi gwaji sai dai in shi ne nuna baya bukata ko kuma shi bai da a yi masa gwaji ba kamar yadda na sha nana ta ko da mijinki yana da 'ya'ya ba ana nufin lallai shi kuma shi yake da matsala ba yi masa gwaji zai taimaka wajen kiwon da mataki ya kamata a ɗauka misali sai ya zama na ciwar yi an mata gwaji amma sai aka ce za a yi mata dashen ɗa gwaji kansa hanyar dashen ɗa nan kala-kala ce kuma in ka tuna mun yi magana akan ciwar kowace hanyar dashen ɗa ita ma akwai adadin nau'in ƙwayayen da take buƙata akwai wacce ko da ƙwai ɗaya ne kacal na namiji ya iya fitarwa ta wadatar matuƙar an samu wannan ƙwai ɗaya za a haɗa shi da ƙwan mace kai tsaye shi kenan wato hanya da muke ce mata ICSI kama akwai wanda yanayin da wani lokacin za ga namiji yana da ɗan wani rauninsa amma saboda matar da yake tare da ita ba ta da komai na matsala komai sai ya tafi daidai amma in ya zo ya haɗu da wata wacce take da wani raunin to sai abin ya kambama sai kuma a samu babban matsala mana ba wata matsala ce misali a ce ƙwaƙwayen yana da su amma ba isassu ba ne na adadin da ake bukata amma tunda matar sakalau take wakilai tana kan gane ta kuma to shi sa samun ciki ta baya mata wahala to amma nan ne sai ya samu kuma wata wata wacce take da ɗan rauni wajen ko fidda ko kona ko kamar haka to kaga sai matsala ta daɗa faru to yana da kyau abinda yasa nake nuna ta wannan saboda da yawa lokacin mukan sami tarnaki daga gurin maza kwarai da gaske idan aka ce idan ma misali yace da ba aka ce to yanzu a gidansa ana haihuwa eh yanzu ba ai akwai mai ciki to kaga wannan ma yana daɗa baka haske cewar ka ga kana kyauta zaton shi dai bai da wata matsala ko kuma a yanzu ma ana shayar da yaro ko kuma ina gidan ma an haihu to amma in ka taimaka kai gwajin shi kuma zai taimaka wajen sanin ita kuma me ya kamata a yi mata na kula da ita saboda haka annan abin da zan baki shawara shine ki aje batun gado kwarai da gaskiya akwai matsalolin da ana iya gada ko kuma ana iya ganin su a cikin ahali suna yaduwa amma kuma ki sani cewar kuma wannan baya nufin lalle cewar ki gado kikai abu mafi kyau da nake shine a san menene amma gadan ne ko kuma matsalar da akan iya gadan ce a tabbatar da ita tukunna cewar matsalar ki kaza ce to nan daga nan kuma shi kenan kin ga sai a dora daga inda za a dora
0: masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne yake zuwar muku daga nan rahama talabijin rahama radio wanda kamar yadda tun da fara kuka ji Dr. Muhammad Kawu magashi kwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano na ci gaba da amsa tambayoyin da kuke aiko mana hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata inda ba tare da na ja mu da nisaba bayan kammala daukar kashi na farko za mu shiga kashi na biyu da za mu dora da wani sako da ke cewa assalamu alaikum ne muku fatan alkhairi da Allah likita ina da ciki tun a watan azumi gashi har bayan sallah babba kuma baya girma da Allah likita akwai matsala ne dan Allah kuma menene maganin yawun ciki yawu take so da yawun ciki et tasa to ban sani ko yawu take so ta ce
3: to da farko dai yanzu in ka dauka ko da misali mukaddara ma a ce na da azumin ta samu cikin kana zuwa yanzu kana magana daga wata na Ramadan kaga shine wata na tara kalan da musulunci kaga yanzu gashi muna cikin Muharram kaga a kanna kana magana wata biyar kenan ba ku kuma na biyar muke ciki to kaga ku cikin wata biyar ya kamata ya daga ma'ana ma inda azumin ta samu cikin kenan kuma kaga azumin ta samu cikin to kaga kana magana sama da wata biyar to anan kaga fatan Allah ya sa ba cikin boge bane kuma in ce ito na boge yan cewa ko wani in ka ce na boge kamar mutum da gangan yayi kenan to Allah sa ba kawai sarai kike da cikin ba cikin bane don Allah kai irin wannan na go su har ai gyaran gida ai shafi ma da su yayi da cirin da ai ko ba cikin bane wani kila tumbi ne kawai ba na sarai ciwo da ciki da yake na nabi Allah ya sa ba kina da cikin ne ya fara girma kuma dan ya mutu a ciki ba kika daina ganin girman nasa ko kuma ya zama ne bai girman ba ne ne ke bukata to amma kuma da wannan ne da ba zai dauki lokaci haka ne sai ki biki fahimci alama ba don in da kina jin motsi zaki daina jin motsi in kuma da ba biki fara jin motsi ba zaki ga duk canje canjen da kike ji wanda mun yi bayani sanda muke magana akan bari duk canje canjen da kike ji na alamar ciwon akwai ciki zaki ga sun ja da baya kamar yadda ba za ki ga ciki yana daga mutu kuma za ki ga hatta yadda kike jin jikinki yana cancanzawa ko kuma misali mu dauka kamar mama yadda yake cika za ki ji ya daina cika to
0: ko laulayi
3: ko kuma laulayin misali nufinta daga azumin ne kuma tana nufin ma ta fita daga laulayin ne ita a sannan tana ganin cikin ya fara girma to za ki ji duk wasu canje-canje da kike ji a jikinki kin daina jin su to na biyu tambayar da ta yi ta gaba tana da alaka da irin wannan akwai irin wanda irin wannan suna da rai suna da cikin sai ta tsanda yau ya ta toshe hanci ce ba a san kanshin abu kaza to abin da yasa dinki nan na fara da ciwar Allah sa ba kawai sa ran ne yasa take tunanin ma'ana ciwo tana da ciki ne kuma alhalin ba cikin bane kaga a bayanin ta bute bayanin ta je asibiti ba wannan tana kaga inda ta je cin za a tabbatar mata da cikin nan ko babu ciki ko da yake kamar misalin da na baka na ciwo sai a fitu na ga wace ita tana zuwa awon ma tana kuma amma ban san me suke aunawa ba kuma sannan ba mu shina ba ko ita ma ta fada hannun irin waɗannan yan sarin masu scanning din ne ta je ta kunta an ce cikin ki wata nan ta fada an bata cewa ga ciki domin me in ba haka ba za ka yi mamaki mace haka kai wata tara a wannan zamanin ba ce ba ta taba yin scanning ko dai kaga babu mamaki ko ta fada hannun irin waɗannan dan masu tambaya cikin ki wata nan ne kawai sai a kofa muke irin sa computer a makana muke a baki to ko kuma ba haka ba su kansu masu awon me suke aunawa ne kawai mace ta zo ta kwanta a auna tumbinta ba jin alamar da duk abubuwan da ake na jin bugawar zuciya da duk babu wannan har akai wannan da nake ga maka zahiri ne na gani ba wai labari ba ta zo da niyyar ita ta wuce watannin haihuwarta mana ta shiga wata na goma amma da aka duba babu cikin komai akwai wacce ita kuma ta zo
5: da tsawon wancan
3: yawa shine akwai wacce ita kuma ta zo wata shida ita kuma an zo ya yi hoton scanning ba aka komai ba tana ji irin misali likitan sai zama ne ya tuntube wata likita a kusa da shi dan ya dada samun tabbacin cewa a shi fa bai ga komai ba tana jira kawai sai ta fushi da kuka ba a gani ba ko sai aka ce mata gaskiya ba a ga komai ba sai ta ce ai dama ba a ganin sa sai aka ce to saboda ba a ga aljini ne suke rifewa ba sa bari a gani to ka ga yanzu anan an riga an dada ne an nasa da wa kuma kenan ka ga tunda an tunani kuma ita fa ka ga ka je ne zakai ga shawo kanta bai to irin wannan da abu da nake fara ina sanin nake fara waɗannan saboda wasu da irin wannan tunanin domin yanzu ba kamar ita wannan yanzu tana iya bata tunanin aljannin ba amma yanzu garin ita bata je asibiti an tabbata ba garin fadawa wannan wata kila da sautsayi ba sai ayi wata daga cikin dangi sharri ko dangin miji sharri
5: a ce ita ta sa hannu
3: a ce ayi ita ce ta sa hannu shi sa ciki baya girma ko kuma daga nan sai ta gina rayuwarta kan tana da kwantacce shikenan kuma sai ce ta zama da sunan tana da kwantacce wata kila daga baya ma fibroid ya fito ya ci gaba da girma zai ce ayi kwantacce ne yake girma to saboda haka abin shawara da zamu baki ɗaya ce ki je asibiti ki yi bayani tunda in da can biki taɓa zuwa asibiti in ma kin je ɗin kin haɗu da irin waɗancan ƴan sarin masu cewa cikin ki wata nawa ne to yanzu ki tafi babban asibiti kuma ki tabbatar ko da hoton za a yi miki in ma misali ba a cikin asibitin za a yi miki ba ki nemi guri inda ƙwararru suke cewar wajen ƙwararru ba sai an faɗa ba daga yanayin gurin da kuma kuɗin da za a caji mutum ya san cewar nan gurin ƙwararru ne ba kamar inda zai je tubis-tubis ba to ki je gurin ƙwararru inda za a tabbatar miki da cikin nan ko babu in babu cikin nan to ki haƙura ki fawala wa Allah kuma in kina ganin yanzu kin yi shekarun da ko kuma kin daɗe har yanzu ba ki samu ciki ba ki je asibiti da sunan a bincika me yasa ba ki samu ciki ba amma kar ki zauna a gida har yanzu ki dinga cewa ke kina da ciki ke har yanzu bai ɗaga ba idan kuwa a cikin naki misali yanda muka lissafa yanzu daga azumin kika samu zuwa yanzu ɗagawar ce ke ba ta yi miki ba amma komai kina ji to shi ma dan ki tabbatar je ki asibiti a tabbatar miki cewa ciki ke kalan yake domin akwai irin wannan zahaya musamman cikin fari ne kuma ya zama da tana da tsayi ita sai ta dinga raina cikin ta saboda tana ganin wata kila yanda aka yi musu aure tare aka nuwanci ɗagawar cikin ta amma kan nunawa ko ki je asibiti a nan ne za a iya tabbatar miki kuma yanda kika faɗa an haka ne kin ga daga azumi zuwa yanzu wata biyar ya kamata a ce tun kina awo to kin ga in kina zuwa awo a nan za a tabbatar amma awo a gurin da aka iya awo domin yanzu na bada misali da wanda sun yi awon har wata tara da musamman ake aunawa inda suke zuwa awon ba inda aka san ake awo sosai ne wato ya zama kina zuwa awo ya kamata a ce kina zuwa awo inda a nan za su gaya miki inda matsala a game da cikin za su gaya miki
5: bari mu je ga sako na gaba da ke cewa assalamu alaikum dan Allah likita na haihu wata 20 kenan na yayi yaron sai period dina ya dawo na yi a wancan watan yanzu kwana 37 kenan sai na ƙara ganin wani jini amma ɗan kaɗan Allah likita akwai matsala ne na gode
3: ito akwai matsala saboda matsalar ba wai ta jinin bace a zahiri matsalar ita ce ba mamaki ciki ne da ke kuma yake barazanar zubewa tunda domin 37 kina kin wuce sati 5 to kin ga tunda kin wuce sati 5 farko yanzu abin da ya kamata ma a fara ya farko a fara tabbatarwa ciki ne da ke ko ba ciki ne da ke ba in ba ciki ne da ke ba kika ga wannan jinin to yana iya zama wata gina al'ada ce tun da ba jimawa kika yi kila da dawar al'ada ba kuma ki ta ce ta yayi ba shayarwa ta ba yana iya zama al'ada ce wata kila a nan ta zo a haka amma dai maganar ita ce yanzu abin da ya kamata a tabbatar ciki ne ko ba ciki ba ne idan ciki ne kika dan fara ganin jini to ba alama ce ciwo ciki yana barazanar zubewa wanda kuma wannan kin ga sai a dauki matakin da ya kamata idan kuma damuwar ki shine ake yanzu ki shirya wa samun ciki to ai biki bi matakin yanda ba za ki samu ciki ba dan kina shayarwa ba ki al'ada ba ya ba ki garanti ba za ki samu ciki ba irin wannan mayoji su ne suke samun ciki a lokacin da musu sa rai da shi domin watan da al'adar ya kamata ta dawo da kin fidda ku in Allah ya kaddara za a samu dan kuma mu'amala ta abu aka kenke shi kai shike na magana ta kare sai dai ke ki ce a ai bana al'ada kawai kuma sai na gane da ciki ba mun mamaki bane sauraka yanzu ba abin da zaki farko a tabbata ciki ne ko ba ciki bane in ba ciki bane wataƙila al'ada ce ta zo miki haka wannan kuma akwai buƙatar yi miki ƙarin tambayoyi musamman al'ada da ke gani ta farko bayan kin yayyaya take idan kuma a ciki ne to shikenan ciki ne yake barazana zubewa wanda sai a dauki matakan yanda za a kiyaye kada kai ga zubewa
5: to ga wani ma dai kiran sanya daktar zai kalle shi sace assalamu alaikum likita wata na tara da aure na samu ciki sati hudu sai ga jini yanzu bayan ya dauke sai muka je muka yi gwaji muka ga babu naje asibiti sai suka ce infection ne ina fama da kaikayi da fitar ruwa yanzu haka ina da ciki sati uku dan ana likita a bani shawara ya zan yi dan kar ya fita
3: to ba mu san ke ya kike taki lissafin ba na farko dai cikin sati hudu to ai duk da ba mu san al'adar ta ba
5: okay
3: misali ina al'ada cewa al'adar ta sati uku ne kada ta kai na sati hudu tana iya sare tana da ciki to amma an yi gwaji an ga alamar cikin shi wancan da aka ce ya fada mun yana aka ce al'adar ki ce kawai ke wata kila ko kin kara kwana ɗaya kwana biyu akan yadda kike saba domin sati hudu ka kwana 28 kenan shi sai na ce ba mu san ya take lissafin ba domin ka san wasu lissafin su sai sun gama zub da jini to kwanakin da suke tsakanin dawowar jini shi suke lissafawa to kaga in misali tana sati guda sai kuma tai sati hudu kaga sati biyar kenan kaga wannan tana iya sare tana da ciki ai hadin ko me ke wannan da ciki ko mu dai a lissafin mu zai wahala mace ta san cikin sati uku
5: gashi kuma sai ma da ta gano sannan ta je asibiti to ban san ai na ka gano
3: yawa to amma ya danganta kamar da faɗa da lissafin ki idan lissafin da kike mun da zamu lissafa wata kila mun ga ya wuce sati uku ya kai biyar ko sama da haka jama'a na iya halin in har kina sare kina da ciki to ki je asibiti dan a tabbatar miki da cikin in an tabbatar misali ta hanyar yin gwajin da zai alamta akwai cikin to sai a tabbatar da shi ta hanyar yin hoton scanning hoton scanning shi zai tabbatar amma kuma ki sani hoton scanning ba zai dauko cikin sati uku ba yawwa amma in aka yi gwajin da ya alamta akwai cikin sai a yi dan jinkirta kuma wannan gwajin da zai alamta akwai cikin mafi karancin sa sati hudu ma'ana mafi karanci daga sanda kiga al'ada ki da zai iya sansano alamar cikin sati hudu to amma kamar yadda muka faɗa shi wannan fa baya nufin ciki kai tsaye 100%. Alama ce ta ciki to kuma sai a tabbatar da ciki ta hanyar yin hoton scanning wanda shi kuma akalla za a buga ciki da ke jinkirta sati ɗaya zuwa sati biyu sai ki ga miki hoto haka ya kamata ki ba abin amma ba da kin yi sati biyu sati uku ki ce kina da ciki da yanzu mun tambaye ki mutu me alamar ki alama ta farko ta samun ciki shine batan wata haka muka sani to kin ga yake in al'ada ki sati hudu kike kiwo yanzu kuma kin yi sati biyu to kike san kina da ciki

0: guda 50 da wani abu da ciwo ra'a mace za ta fara al'ada ko kuma dabbar take da za ta fara al'ada.
1: Wannan kuma cewa take ina yi wa likita fatan alheri dan Allah likita ina fama da ciwon mara bayan na gama al'ada kuma nakan yi sati biyu ban daina ba da yawan tashin zuciya bayan na gama al'ada. Ana likita hakan na da matsala na gode.
0: To ba mishina ba budurwa ce kuma ta aure ce ta haihu ko ta haihu ba amma yanda kika ba da tsayin lokacin yana iya kamancecewa da ɗaya daga cikin nau'ikan ciwon mara da muka yi magana a kai wanda muke kira da PMS premenstrual ko PMDD premenstrual dysphoric syndrome haka muke kiran sa a likitance shi ne aka ce masa PMDD. Domin shi ne wanda tun daga sanda mace ta fidda ko yin lokacin take fara jin ciwo, ciwon baya ɗaukewa sai ta fara al'ada. Tana fara al'ada kuma sai ciwon ya janye. To shi ne zai ba da har tsawon wannan lokacin tun da kamar yadda muka faɗa zango na biyu na kewa al'ada baya canjawa a kowace mace sati biyu ne. Amma zangon farko shi ne wanda yake canjawa. Don haka shawarar da zan baki a nan, ko ke budurwa ce ko ma ba budurwa ba ce, ki je asibiti. Idan kwa da can ki ba kya wannan abu ya same ki daga baya, to shi ma ya kamata ki je asibiti saboda a tantance.
1: To ka hana dai bari in gani ko zan iya na ga rubutun dai da hada yake. Assalamu alaikum, dan Allah likita. Shekaruna 26 na haihu wata uku a tabiyin na yi ne shi kafin na haihu da yake na fara
0: ta yi nishi kan ta haihu kenan.
1: To
0: ma na haihu wata uku kenan.
1: To
0: a tabiyin ta yi nishi kan ta haihu.
1: To da yake rubutun ne da ɗaya ba a space lokacin haihuwar ta biyu sai na hakan tun daga hakan nake fama da iska a gabana in na yi magana sai ta dawo kuma in na yi tsugunoma gabana yana kumburowa iskar tana damuna har zazzabi nake yawan yi. Nagode.
0: To ya na fahimta babu matsala ta shine haihuwa uku ta yi amma a ta biyu tana son ta nuna ta dinga yin nishi tun kafin lokacin da ya kamata ta yi nishi. In ka tuna duda bamu yi dauki mawdu'in mun tattauna shi amma mun sha bada amsa makamancin wannan na irin wanda suna naƙuda kawai su dinga nishi wani lokacin za ka ji
1: hawan
0: za ka ji hawan gwanzo su dinga gaya musu saboda me bakin mahaifa bai gama buɗewa ba sai ta yi ta nishi. Ita mahaifa kamar yadda misali aka san ga a goyar ruwa aka sa majanyi a ɗaure shi to tana da majanyi da suke riƙe da ita a ƙashin baya daga can cikin kwakwasan mace inda ƙashin baya ya ƙare. To irin wannan nishin ba tare da ta gama buɗewa ba to wannan majanyin kamar yaro ne a goya shi ya dinga zururu kaga majanyin zai yi sakwa-sakwa yaron ya zamo. To kamar haka ne haka mahaifa takan zamo. To a wasu lokutan maimakon mahaifar gaba ɗaya ta zamo sai ya zamana jakar fitsari da take gaban mahaifar ita ce take saukowa. Wannan yakan jawo wasu ne sai su ji wani abu na cusowa a gabansu. To kuma dama yawanci waɗanda suka musamman idan ya zama suna zama ko babu kamfai ko wani abu kamar yadda muka sha lada ta shi yanayin gaban mace kamar zunguru ne ga wanda suka san zunguru irin abin da kakannin suke kunshi a hannunsu da shi na da ma'ana daga can sama a shafa yake nan kuma bututu ne. To amma sai zama na fata gurin a kan naɗa take yanda wani guri ya shiga wani guri ba wani guri da yake zai kyale iska ta dinga shiga. To idan ya zama mace ta haihu wajen ya buɗe musamman bayan haihuwa ba da daɗewa ba kafin wajen ya sake koma ya tattare to iska tana iya shiga idan misali babu wani kamfai a jikinta. To ko yunkuri ta yi na sunkuyo sai ta ji iskar nan ta fita su ko zai ce suna fidda iska su a tunanin su wai tusa ce take fita tusa ta ina za ta fita tusa ta hanyar fitar da za ta fita ta dubura inda ba ce aka ce akwai mahaɗa tsakanin dubura da gaban mace kuma an toshe duburan ba to ta ina tusa za ta dawo tana. To ga su masu irin wannan zazzaguwar ban da jin cushewar kuma to ko kaka iska ta shiga gabansu sai zama da sun yi yunkuri ko na sai su ji kamar iska ce ta fita. To wannan yana da cewa abin da yake wasu abin nan sannan wani lokacin idan ya zama da cewa mahaifar ta tashi zazzaguwa daga baya ne ta zamo to sai ta taho da wani bangare na dubura sai ya zama da cewa sakamakon zamuwar nan da ta yi daga gaban mace wannan bangaren na dubura sai ya dinga bunsowa idan mace za ta yi yunkurin bayan gida ko wani abu saboda ne ya kamata yana daga sama sai ya sauko ƙasa to kasan nan kuma ya baro

0: ya yi maganin wannan. Idan ku tabbas babu komai ke kawai tsananin buƙatar yin mu'amalan ne yake sawa kike jin gurin yanayin miki kaikayi, to wannan kuma sai mu iya cewa wani abu ne da ya kamata sai ku daidaita da mai gida yanda za a ga yanda za a warware matsalar. Amma akasari in dai kalmar kaikayi ce da zugi ta ce, akwai waɗanda tabbas za su ce su ake kwana kaza ba a yi ba, wajen zugi yake musu. To wannan ne kaga wannan shi ma abin da za mu bada shawara sai mu ce to ya kamata sai a samu fahimtar juna tsakanin ta da mai gida. Tunda rashin yin ne yawanci wasu buƙatuwar ce take sawa sai su rinƙa jin su gurin yana tsoko yana damun su.
1: Ba matsala ba,
0: ba matsala ba ce, kawai tsananin buƙatuwar ce. Amma in dai kina ganin kuma wannan farin ruwan na fita, ko kuma a'a kuma tunda da ta ce in wani sai ya tafi, kaga kenan yin shi ne waraka. To saboda haka a nan ya kamata sai ku tattauna da mai gida ta yanda zai fahimci ki kuma a san yanda za a yi warware abin cikin sauki. Idan abin ya yi tsanani ya gagara kuna iya tafiya asibiti domin akwai ƙarin shawarwari da za a iya ba ku. Amma maganar zancen in da ruwa da yake fita, to ina tabbatar miki wannan ruwa kai maganin wannan ruwan da ke jaɗe kai in dai kiya ki kaikayi ne kuma akwai faruwa da ke fita, to aka yi maganin wannan faruwa ko kuma aka yi maganin ma ko ma wani iri ne amma dai yana sa miki kaikayi, aka yi maganin wannan to za ki ji komai ya tafi. Amma in tsananin buƙata ce ta sa ko ke kalmar ce da yake amfani da ita kai amfani da kaikayin da ana ji ki wajen yana zugi ko kuma ki dinga jin wajen musamman ko in kin gumi ki dinga jin kamar kina cira, to irin wannan wannan mutum ya kamata sai ku bi ta da gida ne ne da ya ga an kauce wa irin wannan.
1: To daktar lokacin lamiya
0: ba'am to gashi dai mun ci wa wata saboda kan na ga kuma na kuma ko na gaba shi mu ci sabon maudu'i da zamu fara in su a hankali ko muna ci gaba da amsa tun mai tunan amma dai an bar dai ba za a nuna amsa tun mai
1: ba za a yi ba.
0: Da fatan Allah Ubangiji kai mako na gaba lafiya.
1: To amin ya Allah. Masu kallo da kuma masu sauraro, shirin lafiya babbar ni'ima kenan da a wannan mako ma dakta ya ɗora mana a cikin amsa tambayoyinku da kuke aiko mana da suka shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda a iya cewa mun zo ga ƙarshen ɗauka duk da dai za mu ci gaba da ɗauka bayan mun shiga maudu'in da za mu ɗora a kai. A madadin likitan namu Dr. Mahmud Kawu Magashi na asibitin Koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano da ke jimurin shigowa domin yi muku bayani akan hanyoyin da za a kula da lafiyar iyaye mata da ma jami'an da ke ganin shirin ya zo muku, hususan hukumar gudanarwa ta wannan kafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin. Abbas da tsoron ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jimu a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ba zan ce akwai abin da ya ji hankali na ba kawai ni dama sana'a ra'ayi na ce so kamar irin a ce an haife ka da abu to da ita aka haife
1: da sana'a ke
0: eh sai da kin yarinya na fara
1: to zuwa yanzu zaki kai kimanin kamar shekaru nawa da fara sana'a
0: 15
1: shekara 15 duka gaba ɗaya ko kuma kowace duka baya
0: ta gaba ɗaya guda biyu
1: to kamar harkar kayan snacks idan muka dauke ta shine kayan soye soye ko tunda sun danganci har da abinci to kamar da yaya kika fara ita irin wannan sana'a
0: so ta yadda na fara dai irin daga gida na fara kadan kadan kadan haka har abin yazo ya zama babba
1: kamar da irin kayayyakin da kike sayawa ke kike yi da kanki ko kuma zuwa kike ki saro ki siyar
0: da kaina nake
1: kamar wani irin kalubale kika fuskanta da fara sana'ar
0: ban kalubale na bangaren ne ke
1: ne duka sana'o'in da ta kwalliya da ta abu na kika mara ta kwalliya sai ki fada mana shi ma ta harkar snacks din lokacin da zaki fara irin kalubalen da kika fuskanta
0: to ni dai lokacin da zan fara gaskiya ban fuskanci wani kalubale ba irin wanda za a ce gashi irin babban kalubale ne kawai dai ni dai na fara sana'a na so kin ga misali bangaren girki akwai wanda za ki ga ko da an ci gashi abu kayi shi ka zo biyi ba ka ba mutum ya ci biyi ba so duk irin wannan ma ban fuskance su ba gaskiya so
1: kusa wannan sana'a tana taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa gida
0: sosai
1: to kamar me da me kenan
0: eh tana taimakawa mana ko wa kan kanka a ce kai a wannan ka dauki nauyin kanka so kin ga ko anan ka tallafa a gida
1: to tunda kika fara wannan sana'a zuwa yanzu shin akwai irin wanda suka taba koya a wurinki
0: sosai kuwa
1: to kamar ta wanda tsari kenan
0: eh akwai tsarin idan mutum yana so zai ce yana so zai koyi sana'a so za a faɗa mishi price ɗin da zai koya sannan ya zo a fara training sannan akwai kuma tsari da muke yi duk shekara wanda ake koyarwa kyauta za mu tara mutane da yawa a koya musu kyauta akwai form da ake siya wannan form ɗin idan ka siye shi za ka zo a koya maka za ka zaɓi sana'ar da kake so a duka sana'o'in da muke yi wanda kake so ka koya za a koya maka
1: to a ɓangaren kamar wadda ake yi na wanda ake biya ba wanda ake yi kyauta ba daga lokacin da kika fara zuwa sana'ar zuwa yanzu kimanin mutum nawa kika yi
0: za su kai 50 wanda ake yi ba wanda ake kyauta ba za su kai
1: idan kika dauke su akwai misali idan suka bi tsari kina ka'ide lokacin da kike sallaman mutum ko kuma har sai
0: ya danganta eh ya danganta akwai wanda zai ce gashi na wata kaza yake so akwai wanda ya iya dama zuwa zai iya ƙara gogewa akan harkar so satuttuka yake dauka so kuma duk wanda ya dauka wannan lokacin zai ki ga ma ba ma a gama ba ya san abin da yake ya san abin da ya koya so ba ma mu taɓa samun cewa wai gashi wani ta bangaren catering din kenan cewa bai iya ba har aka gama so sai ya gama
1: to shi wanda kika ce kamar misali kuna koyar da wannan sana'o'in kyauta shin wanne yake daukan nauyin koyarwar ko kuma kawai da kanki kike ganin ya kamata a ce ki debi wayannan wanda ya kamata a ce an koya kyauta ko kuma kawai kowa ne yake iya zuwa ya shiga ko kuma akwai wanda ke warewa wanda ke ganin sun fi kamata a ce su kyau koya wa kyauta
0: na farko tambayar ki na farko ba wani ne yake daukan nauyi ba da kaina nake so na biyu kuma sai dai irin kamar idan an yaye ɗaliban so akwai irin waɗanda muka gayyata maybe kamar misali 'yan siyasa da sauransu so za su iya ɗaukan so su amount su ce a bawa wanda ya zo na ɗaya da sauransu to suna haka amma tun daga farkon class ɗin zuwa ƙarshen shi babu wanda ya taɓa ɗaukan nauyin shi har yanzu sai kuma tambayanki na biyu
1: na cewa misali akwai wanda kike warewa ke ganin ya kamata a ce su kika zaba ke koyawa kyauta ko kuma kawai dama kike bayarwa mutane su zo su
0: yi gaskiya ba na warewa kawai dai zan fito da shi ne da yake kin san abu na media yanzu zan yi sharing through media gashi nan flyer ne duk wanda yake so free class ne duk wanda yake so ya zo ya koya
1: to kamar akwai wanda zaki ga ba sa irin harkar social media amma kuma suna da ra'ayin koyi irin wannan
0: sana'o'in su kuma suma akwai nasu hanyar akwai flyer nan da muka buga na online muna fitar da ita so idan aka fitar ana zuwa irin sarin unguwanni haka a buga ko irin wurin shago haka na provision da sauran su saboda guri ne da mutane suke zuwa so duk wanda yazo ya gani zaki ga sun dau number a jiki tunda da number mu a jiki sun kira suna so so sai a yi musu kwatance inda za su zo su sai form din su
1: to kamar misali me ya ja hankalinki irin ko kuma me ya baki sha'awa kika ji cewa irin ya kamata a ce kina warewa kina yin kyauta bayan kuma kina yin na wa'annan na kuɗi
0: ni yanzu kin ga sana'a ta taka muhimmiyar rawa a rayuwata so shi yasa nake so in ga kowace mace ta samu sana'a ta ta kanta wanda ba sai ta dogara da wani ba ko ta dogara da wani siyar mata ba so wannan abin shine ya ji hankali na ta yaya za a rage ƙarancin tunda ba yanzu ba samun aiki ake ba to bi sincere ba a samun aiki yadda ya kamata so wannan sana'o'in suna taimakawa mata ko da a ce mace ta yi aure ne mijinta baya so ta fita ta yi aiki tana cikin gidanta za ta iya za ta ringa yin sana'anta kuɗi yana shigo mata so ba ma wa kanta isa kadai ba shi kanshi mijin za ta rage mishi wani abu na rayuwa so
1: to kamar misali a waɗanda kike ɗiba kyautan har ma da wanda suke biyan kuɗi domin su ga sun koyi sana'a za su dogara da kansu shin akwai wani ƙalubale a irin wannan ɗaukan da kika taɓa fuskanta na bayan kin ɗauki mutum ki zo ya baki wata matsala ko dai wani abu makamancin haka
0: gaskiya ban taɓa ba
1: da ki taɓa yi ba
0: ban taɓa ba gaskiya
1: to kamar misali kin taɓa tunanin yadda kike koyarwa da mutane kyauta shin ki kai kamar lokaci irin na siyasa ki kai ko kanki ga wani kan ya ɗauki waɗansu ɗaliban a ciki
0: akwai kamar yanzu kin ga wannan shekarar da zani September ɗin nan zamu fara so akwai letter da muka rubuta wani dan siyasa aka bayar aka kai mishi dan har mun zauna da shi ma mun yi magana da shi so ya ce idan yayi approving zai share wa sauran mutanen su so idan aka yi approving za su yi magana za su iya yin sponsoring class din sannan bayan idan ɗaliban sun gama za su iya taimaka musu da wani jarin gaba ɗaya kenan saɓanin da za ki ga waɗanda muka gayyata su ne waɗanda kawai suke iya ɗaukan nauyin mutum uku farko da suka zo na ɗaya na biyu da na uku so insha Allah idan Allah ya sa an taimaka sun yi ɗan so za a samu alheri a kan wannan da za mu insha Allah
1: to zuwa yanzu kin taɓa a waɗanda kika taɓa koyarwa akwai wanda bayan kin koyar da su suka taɓa tsayawa su ma da ƙafafuwansu suka kama sana'a ko misali kamar ke da kike da shago su ma suka taɓa kafa nasu shawa
0: sosai ma kuwa
1: za su kuma za su yi kimanin mutum nawa
0: za su yi kimanin mutum a cikin kin san matsalan da ake samu shi ne idan suka gama koya ɗin tunda yawanci wani sana'a da za mu iya ta kanmu so sun samu free abu sun zo sun koya so idan suka gama kuma abubuwan da za su yi amfani da su wajen gudanar da sana'a ba su da shi kamar kuɗi kenan da kayan aiki so ba su da wannan abu so mafi akasarin su suna son su yi sana'a ɗin amma kuma babu wannan kuɗin da za su gudanar da shi so shine babban matsalan da muke samu ta wannan bangaren so waɗanda kuma suke da damar yi ɗin sun yi su ne za ki ga sun kai kima tunda yanzu shekara uku muna yi za su yi wajen mutum talatin haka
1: to yanzu kamar da ke da ke da shago shin akwai ke kadai kike gudanar da wannan kasuwanci ko kuma kina da yara wanda suke taimaka miki wajen tafiyar da wannan abubuwan
0: kin kwanakin baya na ce miki ina da su amma yanzu a watan nan da ya kama babu su yanzu su ma yanzu sun gina kansu sun tafi suna yin nasu da kansu a yanzu ma ina neman ma'aikata wajen mutum shida idan da za a samu ko a sai ina nema mutum sai ko namba na za ki iya ba da namba na idan akwai wanda yake bukata
1: to kamar a wani bangare kike neman ma'aikatan
0: duka biyu
1: to masu kallon mu da sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna kalli kuna sauraron shirin mace mai tallafawa gida muna zuwa za mu je mu dan dakata albashi idan muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya
2: amma kamar da ka zai randa tulu ka tashi
1: mu koma rijiya ko masu kallon mu da sauraron mu barkamu da dawowa malama Fatima barkamu da dawowa
0: ya yeah.

0: Malama Fatima, idan kika ga mace wadda ba ta sana'a, idan aka ce wani irin kamar kallo kike mata, irin matan da suke zama ba su da sana'a, kamar in kika ga suna irin wani idan irin kallo kike musu.
1: To, in san ita sana'a zan iya cewa kamar ra'ayi ne, akwai kuma fashion idan mutum ya taso yana da ra'ayin wannan zaki ga yayi. To, ya danganta da yanayin yadda macen take. Maybe a gidansu ana iya daukan nauyin ta na komai da komai, ba wai ina cewa sana'a zaka yi ta ne wai sai baka da wanda zai dau nauyin ka. So ni kawai idan naga wannan kawai ni bata da ra'ayin sana'a, so da tana da ra'ayi zaki.
0: To idan aka ce ki bawa matan a manyan mata kamar matan aure da ƴan mata shawara waɗanda suke so su fara sana'a amma suna jin tsoron farawa, irin su idan aka ce ki ba su shawara, wace irin shawara zaki ba su?
1: To sai dai na jin tsoro su shigo kawai. Akwai kalubale a ciki amma kuma inda ka jajirce akai zaka kai ga gaci insha Allah.
0: To kamar yanzu misali a ce in gwamnati ta shigo cikin abubuwan da kuke yi, kamar to wani bangare ya kamata kika ta tallafa muku?
1: Bangaren free class din da muke
0: shine kawai bukatar ku
1: shi kadai.
0: Na ma Fatima, shin tun daga lokacin da kika fara sana'a zuwa yanzu kin san akwai irin kungiyoyi na masu mata da zaki ga ana kakkafawa da sana'a? To kin taba shiga irin wannan kungiyar?
1: Eh, na taba shiga.
0: To ya abin ya kasance kuma ya abin yake?
1: Eh, to abin ya fara kamar abin sha'awa, sai daga baya kuma abin sai ya zo ya watsi. Kin san dai inda aka ce miki hadaka ta mata, to yawanci zaki ga ana ba ma iya mata ba, hadaka ta mutane, idan dai har aka zo aka samu misunderstanding na wani abu sai ke ga kuma komai ya watsi.
0: A harkar girke-girke
1: sun fi biyu
0: wai misali da ina kan biyun miki
1: yaya
0: a cikin su wace ta fi shigar miki rai kika fi jin kin fi santa kuma kin fi karkata da ita?
1: Kwalliya.
0: To me dalilin ki na cewa kin fi son kwalliya kuma kin fi karkata da ita?
1: Kawai ita nake so.
0: Ai,
1: akwai yanzu misali akwai mutumin da zaki gan shi ko ki ganta kawai ki ji ita kawai ta miki, kamar a ce jinin ku ya haɗu da ita. To haka kwalliya, jinin mu ya haɗu da ita.
0: To tun daga farkon shiri na tambaye ki wani irin kalubale kika fuskanta a irin bangaren gida da zaki fara sana'a. To a yanzu kowace iriyar sana'a da zaki dole a bangaren al'umma da yadda kake tafiyar da ita sai ka fuskanci kalubale. Ke tunda kika fara sana'a zuwa yanzu wani irin kalubale ne da idan kika irin ba za ki taɓa mantawa da shi ba?
1: Akwai kalubalen kala-kala amma ba zan iya faɗan su a nan ba, amma in dai za ka yi sana'a a society mu na Hausawa, to akwai kalubale sosai, sai ka rantsa idan ka sannan za ka kai ga wani mataki.
0: Kai gwada guda ɗaya misali, akwai wanda irin zaki ji suna da yawa dama kalubalen da zaka sana'a, amma akwai wanda zaki ji guda irin in kika tuna irin duk in dai matsayin da kika ba zaki taɓa mantawa da wannan abin da ya faru da shi ba take ba?
1: Wannan din da shi sai ina faɗa yanki.
0: Kowace irin kalubale akwai nasara a ciki
1: sosai.
0: To irin nasarorin da kika samu shi kuma wani iri zaki ba?
1: Eh, yanzu kamar kin ga nasarar da take a bayyane wanda ma kowa yake iya gani shine na wannan class din. Ko iya shi kadai a ce kai ne ka koya mutane da dama sama da 450

0: kuma bayan kan ramawa akwai wata irin kyauta da aka taba miki wanda ita ma ba za ki taba mantawa da ita ba?
1: Gaskiya ba wanda ya taba miki kyauta. Na san dai na taba samun award har guda biyu na bangaren kwalliya, sai kuma wani organization da suka ban award su ma na irin jajircewa, masu jajircewa akan sana'a, sai irin certificate haka da na samu.
0: Yanzu misali idan aka ce yan uwanki masu sana'ar kwalliya da kuma masu harkar girke-girke, akwai wata shawara da ke gani ya kamata a ce kin ba su, ko kuma akwai wani abu da yake ci miki tuwo a kwariya tsakaninki da abokan aikinki da ke son su ba ki ba su shawara ki su gyara?
1: Siyawa.
0: To in aka ce to ki ba su shawara ta yadda za ku bunƙasa harkokin kasuwancin ku, ba wata shawara da ke gani ya kamata a ce kin ba su?
1: Eh, to aikin ne kamar misali sana'a kwalliya kamar kowa da yadda yake yin nashi, sannan kuma kowa da customer din shi, so kowa da yadda yake gudanar da nashi business. Kuma mafi akasari zaki ga mata ne a cikin sana'a, wasu matan aure, wasu waye, so ba na jin akwai wani ta yadda za a yi, sai dai idan za su zo haɗu mu ringa koyar da mutane sana'a kyauta.
0: Okay, so ita kenan koyarwar da kike yi ba mu ba hadaka bace bike kadai kike
1: yi? Kadai nake.
0: Okay, to yanzu su kenan bangaren kwalliya ba su da wata kungiya da kuke gudanarwa?
1: Babu gaskiya.
0: To Fatima, menene burinki? Menene burinki da kike so ki cika a rayuwa?
1: Burika na da yawa.
0: Kamar me ai kenan
1: yanzu a bangaren sana'a kenan ko?
0: Da kike so ki kai wannan matakin ta bangaren sana'a?
1: Eh. Ina so in kai matakin da yau gaba ɗaya za a ci gaba ɗaya duniya an san Nifax. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma ƙaramin buri na shine na ga yau na gina makaranta guda ɗaya babba, wanda duk wanda yake buƙatar ya koyi sana'a kawai ya je can ya koya. So shine buri na.
0: To wani saƙo ko kuma wani albishir game da irin shirye-shiryen da kika ce kina yi na koyi da sana'a za ki wa al'umma?
1: To albishir din shine September din nan za mu fara sabon, za mu ɗibi sabon ɗalibai na inda za a koya participants kenan. So duk wanda yake buƙata office din yana nan a Zoo Road, ya zo ya sai form ko kuma ya dau number mu ya yi mana magana ta online, zai iya payment ta online, a tura mai form din online ya cike.
0: To kamar wanda suke kan mata radio, su ta ina za su samu lambar ki?
1: Su ma yanzu za mu iya faɗa musu aiko 09069358559.
0: Malama Fatima, duk da cewa mun dauko muhimman abubuwa ga shi lokaci ya riga da ya ci mana, za mu so ki sallama da masu sauraro.
1: Assalamu alaikum jama'a.
0: To masu kallon mu da sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin mace mai tallafawa gida na wannan makon. Sai ku tara da mu a wani makon don cin mu dauki da wata sabuwar bakuwa. Hafsat lawan sheka nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rahama Radio da kuma TV. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.

Sakanda mi kanan Ali zaki, nalla raba mai.

0: Mita ce san da bakwai da duku ku zanguna FM agogon dakin ya da shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 7 ga kuma shirin sharhi da tsokaci tare da Dr. Ismail Sagagi da fatan za a yi sauraro lafiya
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya raiya
2: zo daya an shirya muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shugabanmu fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa baki daya bayan haka ƴan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci barkanmu da warhaka abinda zamu tattauna yau a wannan shiri shine kekkyawan zato ko kuma yiwa mutane uzuri wanda ke kusan abubuwa ne guda biyu masu kama da juna ko kuma a ce abu daya ne kekkyawan zato da kuma yiwa mutane uzuri shi yiwa mutane kekkyawan uzuri shine ke haifar da kekkyawan zato amma kafin mu ci gaba ga wata tambaya wani ma'auni yadda mutum zai iya auna kansa da kansa akan yaya yake shin yana yiwa mutane kekkyawan zato ko yana musu kyakkyawan uzuri ko kuwa baya yi yanzu misali da a ce mutum zai kira wani a waya ko ya kira wata a waya wayan nan tayi ta kadawa tayi ta kadawa tayi ta kadawa amma ba a dauka ba to menene abinda zai rinjaye a zuciyarsa game da dalilin rashin daukar wannan waya idan mutum yaji cewa ai saboda wulakanci ma gashi nan ina ta bugawa bai dauka ba ko bata dauka ba ko kuma yana ji na amma ya ki dauka ko ta ki daukan wayar to gaskiya wannan ya nuna cewa wannan yana da saurin mummunan zato kuma sannan baya yin kyakkyawan uzuri dan haka yake da gaggawa wajen yanke hukunci da kuma daukan mataki yanke hukuncin shine ya riga ya yanke kamar ya sani tabbas cewa an ji kiran sa kuma ba a dauka ba wannan shine yanke hukuncin daukan mataki kuma shine ya ji haushi wanda wannan jin haushin da yake kuma zai haifar da abubuwa da dama na zamantakewa to amma me yasa duka a cikin abubuwan da za su iya sawa ba a dauki wayarsa da ikira ba me yasa bai tunanin sauran abubuwan dalilan ba da abubuwan da ka iya faruwa ba me yasa ya dauki abu dai tak cewa an sani an ji a dauki wayarsa da akwai abubuwa da dama sauran dalilan suna da yawa misali za ta iya yiwa san da ikira wayan nan tana ta kadawa ba a dauka ba za ta iya yiwa koko zai iya yiwa shi wanda yake kira nan bacci yake yana bacci bai dauka ba ko kuma a idan sa biyu amma bai ji ba saboda an dode wayar in ku aka dode waya ba mutum ba zai ji sautin ta ba ko kuma a yana ji kuma yana gani amma kafin ya dauka wayar ta katse shi kuma babu kudi a wayarsa balle ya kira ko kuma wayar ma kwata-kwata gabaki daya batta hannunsa tana can wajen caji an aika aje ai caji a wata a kantin nan na masu caji ko kuma a cikin gida a wani daki watakila ma kuma wayar an sace ta yanzu nan duk kadawa da take ta yi din tana hannun barawan waya shi ko ina gudu ya daga ya ji cewa masu wayar ne suke tambaya da Allah kai kokari ka dawo da wayar mu ko kuma wayar ma ta bata gabaki dai shi ma mai wayar neman ta yake yi da amma zai ji sautin ta ana kira din shi da abun ma da yake so kenan amma shi ma bai sani ba to kaga duk waɗannan dalilan mutum din ya kyale su duk abubuwan da zai iya kaddarawa din ya kyale su sai ya dauki cewa a an ji kiran wayarsa kuma wayar tana hannun wanda yake kira kuma ya ji kuma ya ki ya dauka dan haka ya ji haushi ya yanke hukunci to gaskiya wanda isa mu kansa a wannan yanayi to yana cikin mutanen da suke da saurin mummunan zato ko kuma rashin kyakkyawan uzuri ga mutane kuma a dalilin haka za a samu matsaloli da dama na zamantakewa da bacin al'amura da lalacewar dangantaka da sukurkucewar mu'amala. To ga wani misalin ne biyu. Yana zaune sai wani ya wuce ta gaban sa bai kula shi ba, bai masa sallama ba, bai gaishe shi ba. Ko kuma shi mutun ya wuce ta wajen mutane ya masa sallama ba su kula shi ba, ba su amsa ba. Me abu na farko da zai shigo cikin zuciyarsa game da dalilin da isa ba amsa sallamarsa ba? Ko kuma shi ba ai masa sallama ba. Idan yaji cewa ai saboda wulakanci ne ko kuma raini ko kiyayya ko fushi da shi, shi isa ba amsa sallamarsa ba, ko kuma shi yayi sallama ba amsa ba, a gaskiya yana cikin masu mummunan zato. Kuma bai yi wa mutane kyakkyawan uzuri ba, tunda akwai wasu dalilan da yawa su ya kamata ya fara kaddarawa. Kama a ce ba su ji sallama ba, ko kuma hankalinsu ba a nan yake ba. Kuma Hausa suna cewa wai hankali ne yake gani ba ido ba, za ta yi wa gashi na idan su kiri-kiri kunnan su firi-firi, amma kuma duk da haka hankalinsu ina wani abu ne da za a iya kaddarawa da waɗansu su ma, wanda za su iya kawowa da mutum damuwa da fushin cewa ba a yi masa sallama ba, ko kuma shi ya yi sallamar ba a amsa ba. Kuma shi mummunan zato da rashin yi wa mutane kyakkyawan uzuri da hana su yin kyakkyawan zato babban abin da yake haifarwa shi ne haifar da gaggawa da saurin yanke hukunci, kamar yadda na bada misali a baya. Shi kuma wannan gaggawar shi ne yake daɗa haifar da mummunan zato ɗin. Shi kuma mummunan zato yana haifar da dana sani, don sai bayan abu ya ɓaci in ba a yi sa'a ba, sai kuma daga baya sai a zo a ga abin da ake zato ɗin ba haka yake ba, sai kaga kuma an zo ana dana sani bayan an yi asara. Asara kuma ta fuskoki da dama, ko ya zama an yi asara ta mu'amala, mutum ya ɓatawa wanda bai kamata ya ɓatawa ba, saboda ya ga ya zalunce shi tunda yake abin da yake zato ba haka ba ne daga baya. Ko a samu asarar dukiya saboda watakila a sakamakon wannan mummunan zaton ya haifar da fushi, ya haifar da dakatar da mu'amala da sabga ta neman kuɗi a tsakanin mutanen, saboda haka an samu asara. In ba a yi sa ba ma ya haddasa asara ta jini, sakamakon watakila wasu sai an yi buge-buge an zub da jini, ko ma asarar rai in ba a yi sa ba. Duka sai daga baya a dawo a ga wai duk abin da ya haddasa wannan abin, abin da ake zato din ba haka abin yake ba. To kaga rashin kyakkyawan zato da rashin bin abu sannan a hankali

yace ni bazan nufi haka ba Imam Shafi ce ni na sani Imam Shafi yayi aikin sa na biyu ce ne zai yi magana da kullun sa amma zai bata kyakkyawan tawili yace aini ko da zagi ma kai wallahi na san ba za ka nufi sharri ba wato ba zagin kake nufi ba la Allah yanda mutane suke kowa da irin sa magana ce bai yi ta yadda ta dace ba shine koya masa yadda zai rinka kaucewa maganganun da mutane ba za su fahimta ba to irin waɗannan al'amura su ne kusan sirrin da yawa daga cikin karafiya da ake yi a cikin zamantakewan so da yawa za ka ga cewa ana zaune lafiya amma an samu wani abu ya kawo ɓaci tsakanin mutane sauran jama'a su rasa dalili yanzu haka wani abu ne wani ya faɗa ko ya aikata sannan ba a yi wa mutumin nan kyakkyawan fahimta ba ba a yi masa kyakkyawan uzuri ba ba a bi diddigin sa an ji me ya faru ba kawai aka zauna zaman dirshin ago ɗaya aka yanke masa hukunci sannan kuma aka munzanta mu'amala da shi shine za ka ga wani lokaci gidaje ana ta samun rigingimu tsakanin iyalai makota ana samun ɓaci tsakanin mu'amala abokai da aka tashi tun ana ƙanana ana tare sai a dawo a zama kamar wasu abokan gaba malamai kaga suna ta yankewa mutane hukunci na ɓata a tsakankaninsu su a junansu ko kuma ga waɗansunsu duka irin waɗannan magana cewa da wani abu wani zai faɗa ba za a yi wa wannan mutumin kyakkyawar fassara ba ba kuma za a yi masa kyakkyawar fahimta ba ba za a yi masa kyakkyawan zato a matsayinsa na musulmi ba zai nufi abin da zai ɓata ba haka kurin sai kawai a ce a'a ai wannan mutumin ɓatacce ne ya ce kaza haka malamai suka bi suke taimakon su fenti wancan ya ɓata wannan shi ma wannan ya ɓata wancan shi ne zaka tara su ya bisa hukuncin da suka yanke wa kansu daga zindiki sai dan bid'a sai wanda baya son annabi sai mushriki duk sun yi kansu illa a junansu sakamakon rashin kyakkyawan tawili da kyakkyawan zato amma duka malamai magabata ba su yi wa kansu haka ba galibinsu kai an samu ma waɗanda mutum zai faɗi magana da a zahirinta in ka tsaya ka saurare ta za ka samu cewa ɓata ce amma sai ka ji malami ya ce ni na san yadda wane yake ba zai nufi wannan abin da harshensa ya faɗa ba kuma ko shi ya faɗa ni na san ba a cikin hayyacinsa ya faɗa ba don haka ba ɓatacce ba ne shi shiryayye ne wannan kyakkyawan gado kenan da kyakkyawan misali amma da yawa in mutum ya dakata abin da zai ji ya gani shi kenan ya yanke hukunci to ƙarshe abin da zai biyo baya shi ne da na sani da kuma abin da ba daidai ba domin duk abin da aka gina shi a kan zato to shi fa zato ba ya haifar da alheri ga wani babban misali na siyasa wani daga cikin manya-manyan shugabanni da aka yi a ƙasashen duniya shikenan sai wani basarake daga cikin sarakan ƙasashen duniya kuma aka yi samu rigima a ƙasarsa aka yi masa juyin mulki sai ya gudu to kuma sai zama shi wannan shugaban shi wannan sarki da aka yi wa juyin mulki ya gudu daga ƙasarsa sai abin mamaki ya rasa ƙasar ma da za ta karɓe shi ya zama ɗan gudun hijira ba ma kawai a ya koma a mai da shi kan kujerarsa ba shi ma ya haƙura amma ni ma yake wani zai je ya fake ya samu faka har zuwa kuma ya ƙara sargowar rayuwarsa amma ya rasa to sai aka samu wannan shugaban da nake faɗa daga cikin shugabannin ɗaya daga cikin ƙasashen duniya manya sai ya karɓi baƙuncin wancan basarake ya ba shi mafakar siyasa to ai fa mutanen duniya suka ce da wa Allah ya haɗa su ba da wannan shugaban ba gaba ɗaya aka yanke masa hukuncin cewa ya karɓi mutumin da yake ana jin haushinsa wanda aka juya masa baya kowa ya ƙaurace masa amma shi ya karɓe shi to sai daga baya shi wannan shugaban yake faɗar dalilin da yasa ya karɓi wannan basarake shugaban ya ce ni ma wasu shekaru muna cikin halin yaƙi da wata ƙasa abokan yaƙinmu ya ce sai aka bani rahoto cewa saura kwana bakwai gabaki ɗaya man fetur ɗin ƙasarmu makamashin man fetur ɗin ƙasarmu gabaki ɗaya ya ƙare ko ta wutar lantarki ba za a samu a ga haske ba a ƙasar gaba ɗaya bayan mako ɗaya ne ko biyu ya ce hankali na ya tashi na je har cikin ƴan uwana ƙasashen na ƴan uwanmu wanda jininmu ɗaya ƙabilanmu addininmu ɗaya da su amma aka rasa ƙasar da za ta bani gudunmawa ta man fetur sai shi wannan basaraken shi ne jirginsa daga cikin ƙasarsa tana daga cikin ƙasashen da suke haifar da man fetur suke samar da man fetur ya ce jirgin ruwa mai ɗauke da tantan ɗaruruwa ko miliyoyi ma na man fetur yana cikin teku zai je wata ƙasar isayar amma basaraken nan sanda yake kan mulkinsa ya sa aka karkatar da wannan jirgin aka dawo da shi ƙasata ya ce in fara amfani da shi sannan ya ce aiko da minista na
na harkar man fetur yazo ya hadu da ministan sa mu faɗi duk bukatun mu ta man fetur zai ba mu har a gama yaki kuma abin da aka yi kenan yace amma yanzu wannan mutumin yau ya rasa mulkin sa yana jirgin sama ma ya rasa kasar da zai sauka amma ni in ba masa komai a duniya ba in kasa bashi mafakar da zai rayu har zuwa ƙarshen rayuwarsa a cikin ta to kaga yanzu ba dan yayi wannan bayanin ba mutane ba za su wanda suka gama zagin sa a baya in sun ji wannan komai tsoron zuciyarsu za su ga wannan shugaban yana da

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma a yau dai muna talata 15 ga watan al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar fayyin talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wadda ta daidai da 30 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya Sunana Mubarak Hamza Adam ga kuma cikakkun labaran. Gwamnatin tarayya ta yi kira da a ƙara kudaden da aka kauke warewa bangaren kula da sauyin yanayi domin ba da kariya da kuma kyautata tsaftar madatsar ruwa da muhalli a Najeriya. Ministan kula da albarkatun ruwa na Najeriya Joseph Otef ya bayyana hakan a yayin buɗe taron shekara-shekara da ake gudanarwa akan sauyin yanayi a Abuja. Ministan ya jaddada kudirin gwamnatin tarayya na aiwatar da tanade-tanaden kula da muhalli da suka dace da yanayi a Najeriya. A cewar sa samar da kulawa ga madatsar ruwa a Najeriya zai taimaka wajen kulawa da koshin lafiyar al'umma da kuma wadata ƙasa da abinci domin bunƙasar tattalin arziki. Hakanan ministan kula da albarkatun na ruwa na tarayya yayi kira ga matsalar ta wato mahalatta taron da su aiwatar da shawarwarin da aka tattauna a aikace domin kyautata madatsar ruwa da kuma ba su kariya daga tasirin sauyin yanayi. To anan kuma majalisar zartarwa ta ƙasa ta amince da yin garabin bawul ga hukumar kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima wanda shine a karan farko tun bayan kafa ta a shekaru 50 da suka gabata. Ministan kula da cigaban matasa Ayodele Alawande ya bayyana sauye-sauyen waɗanda majalisar zartarwa ta ƙasa ta amince da su a Abuja. A cewar sa sauye-sauyen na da manufar kyautata hukumar ta yadda za ta rika horas da matasa sana'o'in hannu daidai da manufar haɓaka tattalin arziki da gwamnatin tarayya ta sanya a gaba. Ya ce babban sauyi na farko ya shafi jagorancin hukumar wanda zai rika kasancewa a bisa jagorancin farar hula a inda dakarun soji za su ci gaba da ba da tsaro ga matasa masu yi wa ƙasa hidima a ko'ina a faɗin ƙasar nan. Hakanan majalisar zartarwar ta ƙasa ta umarci ma'aikatar kula da cigaban matasa da ta yi gyara ga dokar hukumar kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima domin samun amincewar doka a sauye-sauyen da aka kullo da su tare da ba da damar aiwatarwa. A yau ne gwamnatin tarayya ta ƙara kwaso wasu 'yan Najeriya guda 271 daga ƙasar Afirka ta Kuda a sakamakon ƙaruwar barazanar farwa baƙi 'yanci rani a cikin ƙasar bayan da a yau Talata 30 ga watan Yunin wa'adin da ƙungiyoyin korar baƙi daga Afirka ta Kudu suka ci gaba da gudanar da zanga-zangar ƙyamar baƙi baƙaƙen fata a ƙasar. 'Yan Najeriya waɗanda adadinsu ya kai 15,000 sun yi wato sun koka game da halin watsi da aka yi da su duk da cikar wa'adin kwashe 'yan ƙasashen waje da ke ƙasar a yau Talata 30 ga watan Yuni. A zanta wasu da manema labarai al'umma da ke kokawa game da wannan matsala sun ce wasu daga cikin jami'an Najeriya da ke Afirka ta Kudu kan buƙaci kuɗaɗen kafin sanya sunan mutum cikin jerin waɗanda za a dawo da su zuwa Najeriya. Sai dai a ɓangaren mahukuntan ƙasar nan sun ce za a ci gaba da kwaso ragowar 'yan Najeriya da suka nuna buƙatar dawowa duk da cikar wa'adin kwashe su. Da yake mayar da martani kan zargin da 'yan Najeriya mazauna ƙasar ta Afirka ta Kudu suka yi, mai magana da yawan ma'aikatan harkokin wajen Najeriya Kimevi Evimfa ya ce babu ƙunshin gaskiya game da zargin karɓar kuɗaɗe kafin sanya sunan mutum. To daga ɓangaren tsaro kuwa kwamandojin ƙungiyar ISWAF guda 76 sun miƙa wuya ga dakarun sojin Najeriya. Mai magana da yawun sumaman haɗin kai na rundunar sojin Najeriya Captain Muhammad Goni ya bayyana hakan a jiya Litinin a wata sanarwa da ya fitar. Goni ya danganta matakin miƙa wuya tare da ajiye makamai da kwamandojin na ƙungiyar ISWAF suka yi da lugudan wuta da suka riƙa fuskanta ta sama da ta ƙasa daga dakarun sojin Najeriya akan dukkan wani sansanin na 'yan ta'adda da ke a shiryar arewa maso gabas. Sanarwar ta ce 'yan ta'addar sun riƙa barin sansaninsu tare da miƙa wuya suna ajiye makamansu a gaban dakarun sojin Najeriya a saboda lugudan wuta da suka fuskanta babu ƙaƙƙautawa. Hakanan sanarwar ta ƙara da cewa kwamandojin ƙungiyar ta ISWAF ana ci gaba da tattara bayanansa a wani wuri na musamman da aka keɓe inda ake tatsar bayanai daga gare su kamar yadda dokokin aikin soji suka tanada. Gwamnatin tarayya ta fara karɓo bashin dala miliyan 1.5 daga cikin lamunin da ta cimma yarjejeniya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato Dubai. gwamnatin ta jaddada cewa tsarin karbar kudaden zai taimaka wajen bunkasa cigaba a kasar nan ministan kudi da tattalin arziki Tayo Oyedele ya ce gwamnati ta zabi karbar kudaden sannan a hankali maimakon karbar su lokaci guda domin rage kudin ruwa da sauran nauyin da ke tattare da bashin ya shaida hakan ne bayan kammala taron majalisar zartarwa ta kasa da aka gudanar a fadar shugaban kasa Tun da farko an tsara baiwa Najeriya dala miliyan 2500 ne cikin yarjejeniyar bada bashin. A cewar sa za a karkata kudaden ne wajen aiwatar da muhimman ayyukan raye kasa, musamman a fannin samar da ababen more rayuwa da bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da guraben ayyukan yi. Ya tabbatar da cewa gwamnati na ci gaba da gudanar da manufofin kula da basussukan kasa cikin tsari da hikima, tare da tabbatar da cewa duk wani rance da aka karba zai kasance mai amfani ga ci gaban kasa da walwalar al'umma. Majalisar zartarwa ta kasa ta amince da aiwatar da wasu ayyukan kyautata rayuwar al'umma da za su lashe naira trillion 2 da biliyan 780 da suka shafi manyan ayyuka guda 23 daga jahohi guda 10 waɗanda suka shafi gina manyan tituna a ƙarƙashin gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Shugaban kasar ya ne ya amince da ayyukan a taron majalisar zartarwa da ya jagoranta a fadar shugaban kasa da ke babban birnin tarayya Abuja. Da yake ganawa da 'yan jaridu jim kaɗan da kammala taron majalisar zartarwar na ƙasa, ministan ayyuka Sanata Def Omahi ya ce ayyukan sun kunshi gyaran tituna da kuma sake gina sabbi domin haɓaka harkokin cinikayya da kuma bunƙasa tattalin arziki. A cewar sa jahohi irin su Adamawa da Taraba da Ebonyi da Kwara da Cross River da Kogi da Lagos da Niger da Oyo da kuma jihar Filato su ne za su ci gajiyar ayyukan titunan. Hakanan ya ce majalisar zartarwar ta amince da kulawa da kuma gyaran titin Lagos zuwa Ibadan ta yadda zai kasance daidai da manyan tituna a kasashen da suka ci gaba. Umahi ya kara da cewa majalisar ta amince a kashe naira biliyan 15 wajen gina titin garin Gashuwa a jihar Yobe wanda aka bada kwangilar sa tun a shekarar 2022 a sakamakon hauhawar farashin kayan aikin kwangila da aka fuskanta. A cewar sa sabbin ayyukan za su rage cinkoson ababen hawa da inganta haɗin kai tsakanin jahohi da sauƙaƙa safarar kayayyaki da amfanin gona tare da ƙarfafa harkokin kasuwanci da zuba jari. Majalisar Koli da ke kula da harkokin addinin Islama ta Najeriya ta gargaɗi gwamnatin tarayya da kuma hukumomin tsaro da su ɗauki matakin tun kafin a kai al'ummar musulmi bango. Majalisar Kolin wadda take karkashin shugaban da ke kula da harkokin addinin Islama a Najeriya kuma mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar ya bayyana hakan ta hannun babban jami'in da ke kula da harkokin al'umma na Majalisar kula da harkokin addinin Islama ta kasa a Najeriya Abbas Jimo. Majalisar ta ce al'ummar musulmi suna sane suke kin daukar matakan ramuwa duk kuwa da yadda ake tsokanar su tare da nuna musu wariya a fannoni daban-daban na samar da ababen more rayuwa. Mai afalma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya kuma yi kira da a gaggauta yin adalci akan kashe-kashen da aka yi a jihar Kaduna da Benue tare da gudanar da bincike akan zargin rashin da'a da wani jami'in dan sanda ya nuna. Hakanan majalisar kolin da ke kula da harkokin addinin musulunci ta Najeriya ta yi kira ga gwamnati da ta tabbatar da an hukunta waɗanda suka tabka laifuka a jihohin Kaduna da kuma Benue tare da kira ga al'ummar musulmi da su ci gaba da haƙuri tare da kamewa domin ba da dama ga gwamnati da hukumomin tsaro su ɗauki matakan da ya dace. Gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya yi kira ga mazauna jihar da su sanya ido tare da kai rahoton dukkan wani abu da basu gamsu da shi ba ga hukumomin tsaro. Gwamnan ya yi kiran ne ta kafafen yada labaran jihar Gombe a yayin kaddamar da gangami mai taken haɗin kai wajen yaƙi da ta'addanci. A cewar sa tsaro nauyi ne da ya rataya a wuyan kowa da kowa ba iyaka gwamnati ba kadai. Gwamna Muhammad Inuwa Yahaya ya bayyana taɓarɓarewar tsaro a matsayin babban ƙalubalen da ke barazana ga zaman lafiya da kuma cigaban al'umma a yankin arewacin Najeriya. Inda ya ce ba za a taɓa samun ci gaba mai ɗorewa ba idan babu zaman lafiya. Hakana gwamnan ya yaba wa dakarun sojin Najeriya da rundunar 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya na DSS da dakarun tsaro da ke kare fararen hula da dai sauransu, a saboda yadda suke sadaukar da kawunansu wajen kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu. To idan muka je ga rahoton hasashen wato rahoton mu na tattalin arzikin ƙasa kuwa, ƙasashen Najeriya da Tanzania da kuma Ethiopia su ne a kan gaba wajen cin gajiyar tallafin bankin duniya a ɓangaren samar da hasken wutar lantarki a nahiyar Afirka, inda za a haɗa mutane sama da miliyan 50 da hasken wutar lantarki a cikin ƙasa da shekaru 3. a rahoton da bankin duniya ya fitar ya ce aikin samar da hasken wutar lantarkin an fara shine daga ranar 1 ga watan Yuli na shekarar 2023 zuwa ranar 30 ga watan Afrilun shekarar 2026 inda kasashen Afirka guda 40 suka ci gajiyar shirin to ga dai karin wasu rahotanni da suka shafi tattalin arzikin kasa
1: Hukumar kare ƙasa da haƙƙin masu amfani da kayayyaki ta tarayya ta nuna damuwa kan abin da ta bayyana a matsayin yiwuwar cin zarafin masu amfani da kayayyaki a bangaren kasuwar man fetur ta cikin gida bayan da farashin litar man fetur ya kasa sauka yadda ya kamata duk da gagarumar faduwar farashin danyen mai a kasuwannin duniya Shugaban hukumar kare haƙƙin masu saye ta ƙasa Ondaji Ejagu ya ce binciken da hukumar ta gudanar ya nuna cewa al'ummar da ke amfani da man fetur a Najeriya basu fara cin gajiyar rangwamen da aka fara samu a sakamakon sassautin da aka samu a farashin albarkatun mai a duniya ba Hukumar kididdiga ta ƙasa ta ce hajojin da Najeriya take fitarwa zuwa Amurka sun ragu zuwa naira trillion 1 da biliyan 180 a watanni ukun farko na shekarar nan da muke ciki daga naira trillion 1 da biliyan 540 da aka samu a watanni ukun farko na shekarar 2025 da ta gabata Hukumar kididdigar ta ce kuma bayan da Najeriya ta fuskanta akan bangaren fitar da hajojinta zuwa kasuwannin Amurka na da nasaba da raguwar buƙatar hajojin Najeriya duk wanda yadda Amurka ta kasance ƙasa ta biyar da Najeriya ta fitar da hajojinta a watanni ukun farkon shekarar nan ta 2026 Najeriya tana fitar da akalla gangar danyen mai miliyan 148,900 wanda kudin sa ya kai naira trillion 20 da biliyan 220 a watanni biyar din farkon shekarar nan ta 2026 wannan ya hadar da gangunan danyen mai da kamfanonin kasa da kasa da kuma kamfanonin da ke tace mai a cikin gida da suka hadar da kamfanin mai na kasa NNPCL suke samarwa Karshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amatu Mu'izzu Abdulrahman.
0: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da lamuran yau da kullum da gidan Radio Rahma farin cikin al'umma ne ya da shirye-shirye kan mita 97.3 Zango na FM. Labarin zai dora a dakacin mu.

To madalla barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi daukar hankali a dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shine yadda hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA ta ce gwamnatin tarayya na duba yiwuwar cire zaɓin biyan tara ga waɗanda kotu ta samu da laifin safara ko dillancin miyagun ƙwayoyi. Mai magana da yan hukumar Femi Baba Femi ya ce nan ba da jimawa ba bangaren zattarwa zai mika wa majalisar dokoki ta ƙasa ƙudurin yiwa yin kuskwarima ga dokar hukunta masu safara da dillancin miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Ya ce abin takaici ne yadda ake kama dillalan miyagun ƙwayoyi a gurfanar da su a gaban kotu amma daga ƙarshe su biya tarar naira miliyan 10 ko miliyan 20 sannan a sake su. Shin cire zaɓin biyan tara ga masu safara da dillancin miyagun ƙwayoyi a Najeriya zai wadatar wajen rage wannan laifi? Wani irin hukunci kuke ganin ya kamata a tanada a sabuwar dokar domin hukunta masu safara da dillancin miyagun ƙwayoyi a Najeriya? To ga wasu daga cikin sakonnin ra'ayinku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook.

0: ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayin ku na tsinziya madaurinki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari. Shirin da ke zakulo muku rotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi. A gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku. A cikin shirin namu ne yau za ku ji yadda aboki ya caka wa abokin shuka a nan kan.
1: Ta caka mai wuka a nan gurin, sannan ni ma ya biyo ni, ni ma da na gudu shi ne sai fallin na fada a gurin. Idan ni da wuka ya san caka mun ma na sa hannu sai riga ta taya ga.
0: Har da ma jin yadda wani mutum ya nemi miliyan 4 daga iyalansa ta hanyar garkuwa ta ƙarya. Duk a cikin shirin za ku ji kiran da aka yi wa masu ba da hayar gida da su dinga sassautawa.
2: Na yanzu koran mutane ma ake daga birnin Kano ba dan komai ba tsadar haya.
0: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, har da majin wata mawaƙiya da aka yanke mata hukuncin fulala 74 saboda ta gabatar da waka ba tare ta sanya hijabi ba. Sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu.
3: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
4: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
3: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
4: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
3: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
4: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
3: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
4: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
3: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
4: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800-364-4-85 ko 0800-87-23-22.
3: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: ko dakin girba ba
1: ai sai je naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: Masu sauraro za ku iya sauraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com. Mai sauraro bari mu bude labalan shirin namu na yau da wani gagarumin mataki na yaki da farauci da miyagun kwayoyi inda hukumar NDLEA reshen jihar Kano ta kona miyagun kwayoyi masu nauyin sama da tan 12 da aka kama a sassa daban-daban na jihar da kuma filin jirgin sama na Malam Aminu Kano. Hukumar ta ce wannan mataki wani bangare ne na kokarin ta na dakile yaduwar miyagun kwayoyi da kare matasa da al'umma daga illolin su. Sadiq Muhammad Mai Gatari shine jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi da ke nan Kano.
3: To alhamdulillah abinda aka gani wanda hukuma mu a nan jihar Kano karkashin jagorancin Commander Dairi Yahaya Lawal Allah ya ba mu nasarar kone miyagun kwayoyi wanda nauyin su ya kai wato kilogram 12 da wani abu babu shakka wannan ba karamar nasara bace wannan ba karamin jin dadi bane kuma wannan ba karamin abu alfahari bane kamar yanda ko da yaushe al'umma suke ta tambayar me hukumar mu take da waɗannan kaya yau mun sake nuna wa duniya irin abinda muke yi da waɗannan miyagun kwayoyi an kona waɗannan miyagun kwayoyi a gaban alƙalai a gaban gwamnatin jiha gwamnatin tarayya wakilolin tsaro wakilolin alwakilan al'umma da kuma yan jaridu kap an yi wannan abubuwa duk a gaban su saboda su tabbatar su shaida wannan yake nuna irin jajircewa da kuma kokarin kwatanta gaskiya a yanayin wannan aiki na wannan hukuma tamu muna kira ga al'umma da a ci gaba da bamu haɗin kai a ci gaba da bamu goyon baya don ganin mun ci gaba da kwace wannan kayayyaki tare da ci gaba da kona su jama'a assalamu alaikum
2: hukumar NDLEA ta kuma bayyana cewa tun daga farkon shekarar 2026 ta kawo mutane sama da 900 da ake zargi da hannu a harkar miyagun kwayoyi yayin da kotuna suka yanke musu hukunci da dama daga cikinsu hukumar ta yi kira ga iyaye malamai shugabannin addinai da sauran masu ruwa da tsaki da su haɗa kai wajen yaƙi da shaye-shaye da fataucin miyagun kwayoyi domin tabbatar da makoma mai kyau ga matasa a nan kuma yayin da farashin kayan masarufi ke ci gaba da tashi a faɗin ƙasar nan wani sabon ƙalubale da ke ƙara dabaibaye al'umma shine tsadar hayar gidaje a nan Kano wasu iyalai na fuskantar mawuyacin hali sakamakon ƙarin kuɗin hayan da masu gidaje ke yi lamarin da yake tilasta wasu barin cikin birni su koma zuwa ƙauyukansu shin me ke haddasa wannan matsala kuma wa ya kamata ya ɗauki alhakin magance ta a cikin wannan hali ne shugaban dillalai na unguwar Sheka Malam Yunus Muhammad Danwatari ya bayyana damuwarsa kan yadda wasu masu gidaje ke ci gaba da ƙara kuɗin haya duk da irin matsin tattalin arzikin da jama'a ke ciki ga tattaunawarsu da Salisu Hussein Usman
4: ina son jawa masu gidaje ina son jawa hankalinsu akan halin da ake ciki da kuma yanayin yanda aka maida su kansu gidajen haya gaskiya bismillahi yana da kyau mutane su ji tsoron Allah saboda halin da aka shiga mai neman gida yana ta inda zai sa iyalinsa su kuma masu gidaje sun tsawwala tsawwala wannan shine yanzu gidajen da ake ba da shi 100,150 sai ka ji mai gida ya ce 300,000 wanda gidan nan wani ya kai shekara 10 da ginawa wani ya kai shekara 20 da ginawa amma ya dauko shi ya kawo shi ya zama daidai da zamani
2: a cewar sa tsadar hayar gida ta kai matsayin da wasu iyalai suke kasa ci gaba da zama a cikin garin Kano labarin da ke sa su tattara kayan su su koma garuruwansu da ƙauyukansu domin neman sauƙin rayuwa ya kuma ce akwai bukatun masu gidaje su nuna tausayi da jin kai musamman ga masu karamin karfi dake fafutukar biyan bukatun yau da kullum
4: wallahi saboda tsada haya mutane sun fara koma garuruwan su kauyukan su mutane da yawa sun fara koma saboda birnin masu kudi sun tsawala sun takura babu tausayi yanzu ka tafi gurin mai gida ka tafi da dan haya ya fara cewa wallahi ba ni da kudi a taimaka min to ba ma zai bayi gida ba saboda gabaki daya babu wani abun mutunci a zuciyar mutane yanzu sai kudi wai in kace ba ka da kudi a kai shekara mai zuwa ma ba za ka iya biya ba ma za a ba
2: ba masu gidaje kadai yayi kira gare su ba har da ma gwamnati da masu hannu da shuni inda ya roke su da su nemo hanyoyin da za su taimaka wajen rage al'umma da dadin tsadar rayuwa a cewar sa samun muhalli mai saukin kudi na daga cikin muhimman abubuwan da ke tabbatar da walwala da zaman lafiya a cikin al'umma
4: ina kira da gwamnati da masu hannu da shuni dan Allah a dubi Allah wannan kudi abin nema ne amma kudi mai karewa ne kuma saboda wannan tsadar ma marasa gaskiya za su iya shigowa domin shi wanda ba shi da gaskiya an kace ma 500,000 dauka zai ya baka amma wanda zai yi fita ya nemo da kyar yanzu akwai gidan da wallahi 50,000 nake ba da shi amma an tahi ni ciki an ce sai 200 to ina kira ga masu hannu da shuni dan Allah su dubi Allah a tausayawa masu haya domin duk komai wadatar ka komai jiji da kanka da wadatar ka aka ce haya kake haya kasa kake
2: a gefe guda kuma Malam Yunus dan Watari yayi kira ga dillalai da su ji tsoron Allah wajen gudanar da aikin su tare da ba da muhimmanci ga tantance mutanen da ake ba gidaje domin kara tabbatar da tsaro da zaman lafiya a jahar Kano shin komai doka ta ce game da karin kuɗin da masu gidajen haya suke yi ga barista Manir Faisal yayi karin haske
5: landlord baya da ikon kara maka rent sanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama amma idan akwai agreement tsakaninku idan zaka anshi haya dama akwai wani abu da ake ce maintenance agreement wanda zai specify abubuwa da yawa da zai mu'amalance ku daya daga cikin shi shine wata magana wadda take magana akan ta yaya za a iya kara maka kudin haya ko a rage su so idan cikin agreement ɗinku an riga an faɗa cewa ga yanda za a kara rent idan za a iya kara rent me percentage din sannan kuma wata nawa za a baka notice cewa an kara maka haya to shikenan dole ai amfani da wannan abun landlord ba zai kara maka rent a duk sanda ya ga dama ba amma idan babu tenancy agreement ka ba da kai wato buri ya hau landlord ɗinka zai iya baka notice cewa kana karewa wannan tenancy naka to ya kara kudin haya zai baka shi a rubuce dama haka ne kayar ta ce idan ya baka a rubuce kana da yancin da zaka nemi lawyer ka ko kai maka rubuta shi a rubuce cewa ka aminta ko baka aminta ba idan kai shi baka bashi response ba ka aminta kenan hayar ka tana karewa dole zaka biya sabon rent din ko ka tashi gurin shi gidan shi idan baka tashi ba zai baka 7 days notice dan haka zama wayayi da ka zo kama haya ka landlord ya ce maka ba za a yi tenancy agreement ba wallahi akwai matsala ka je inda za a mutunta ka ku sharadi ku sa hannu shikenan komai ya wuce Allah ya sa mu dace
2: to Allah ya hore kowa ya mallaki nashi a nan gaba kadan za ku ji yadda wani matashi mai suna Amir dan shekaru 16 ya rasu bayan abokinsa ya taka masa wuka sakamakon wani sabani da suka samu ina kafin nan bari mu je ga wani mutum da ya jefa iyalansa cikin firgici bayan ya shi da sace kansa domin a karbo masa kudin fansa har naira miliyan 4 inda daga bisani aka cafke shi Fatima Yunusa Musa na dauke da cikakken labarin
6: a duk lokacin da aka ambaci garkuwa da mutane abu na farko da ke zuwa zuciyar mutane shine tashin hankali kuka da kuma fargaba amma me zaka ji idan aka gaya maka cewa wannan mutum shine yasa aka shirya sace shi da kansa sannan a karbo kudin fansa daga danginsa tarkashi wannan shine abin da ya faru a jihar Edo inda rundunar yan sandan jihar tambun kado wani shiri da ya ba mutane mamaki rahotanni sun nuna cewa lamarin ya fara ne tun daga ranar 23 ga watan Yuni lokacin da wani mutum ya rika kiran dangin Lucky Alabi yana sanar da su cewa an yi garkuwa da shi ba nan kawai lamarin ya tsaya ba har ma ya kai ga neman kudin fansa har kimanin naira miliyan 4 domin a sako wanda ake zargin an sace shin cikin tashin hankali da damuwa iyalai suka fara tunanin yadda za su nemo kudin fansar dan uwansu dukkanin labarin wata makarƙa gashiya ce aka shirya domin damfarar su bayan samun bayanan sirri jami'an yan sandan sun fara bincike a hankali kuma gaskiya ta fara bayyana binciken ya gano cewa babu wata garkuwa da aka yi wanda aka ce an sace din yana cikin shirin tun daga farko daga karshe jami'an tsaro suka cafke Loki Alabi da abokin hadin gwiwar sa tayi a Nahoro inda suka amsa rawar da suka taka a wannan shiri masana na cewa irin waɗannan abubuwa na iya rage amincewar jama'a ga waɗanda ke fuskanta ainihin matsalar garkuwa da mutane haka kuma suna jefa iyalai cikin firgici damuwa da asarar kuɗi ba tare da wani dalili ba Fatima Yunusa Musa ku kada kunnuwanku ku sha labari
7: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba domin suna da katifar a wala huce ta kanci da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubin karkuwar da nagarta da kibari ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin abinci yanzu saura da ni yan amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma tuntube su ta lambar waya 081 06 58 33 88 ko kuma 07 08 95 2 05 51 a tuna katifar awala da inganci suka dara saura
8: kai cancadi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
9: ke dai bari to kallu wannan
8: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kaji kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
9: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
8: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
9: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
8: ba shakka to a ina za mu samu wasai investment
9: suna nan a dab da filin parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
10: labbaik allahumma labbaik
11: alhamdulillahi gaskiya naji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
12: kai abban mahir wani kamfani ne kake taya bansa haka
11: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shine nake ƙara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci
12: ai kuwa naji ana batun wannan kamfani na AMT Global Travels a fadin kasar nan
11: shakka babu kamfani ne da ya shahara da burin kasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada da harai umma ga titi ba a bar sa baya ba wajen sayar tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya
12: za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house
13: kusa da gidan murtala daura da gidan man NN PC a kanan dabu dan karin bayani a kira 08 06 36 27 21 ko 08 06 23 27 21
2: to madalla barka mu da dawowa anan kuma wani matashi ne mai suna Amir dan shekaru 16 ya rasu bayan abokinsa ya taka masa wuka sakamakon wani sabani da suka samu a yankin Gama da ke a karamar hukumar Nasarawa a nan jihar Kano. Magwasantansa sun bayyana cewa lamarin ya fare ne a daren Alhamis, kamar yadda abokin shi wanda lamarin ya fara akan idansa ya bayyana.
14: Muna tafiya mun je layin wurin tije kawai sai gashi can shi wannan makashin kenan. Muna zuwa kawai sai Amira ke ce mai yali fema ne ma sai yake ce mai abubanka sai ya zage shi. Yana zage shi shi ma Amir sai ya rama. Yana ramawa kawai sai ya zo ruba. Yana zo ruba kuma uku ne daman a wajen da ni sai ya bi shi wancan abin da yankan masa hannu da ƙara kuma yankan mai ɗan yatsa sai sannan su ya bi Amir ɗin a tsaye ta caka mai sannan nima ya biyo ni nima da na gudu shi ne sai fallin ni na faɗa a gurin idan ni na dauka ya san caka min ma na sa hannu sai riga ta taya gaɗi.
2: ‘Yan uwan marigayin na kira ga mahukunta da su gaggauta ɗaukar mataki.
15: An kashe mu da jajircewa Abba
16: kuma ba mu da makwafinsa. Yanzu duk abin da za a yi wa wannan bawan Allah ba za ya cire mana raɗaɗin da muke ji a zuciyarmu ba. Sai dai su taimaka su yanke masa hukunci yadda ya kashe shi a kashe shi. Jidda idan muka tuno ko an kashe shi azaba tana nan tana jiran shi a lahira wadda Allah ya tanadar wa duk wanda ya kashe wani mumini. Muna jin sanyi a zuciyarmu ko sun yanke masa hukunci ko ba su yanke masa ba.
2: To Allah ya kyauta.

0: ana samun wannan shinkafa a duka fadin jihar Kano da ma ƙasa baki daya ko a Garzayo ka tafarin kamfanin Aaron Rice Mill a ƙaramar hukumar dawakin kudin jihar Kano ko a kan lambobin waya kamar haka 0816112162 ko 0800878881 Aaron Rice shinkafa mai capacity
1: kuma islamiya tare da tahfizi qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko kun ga dole mu yi yanki ba da addu'a kana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Minu Kano Zaria Road Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada Iyirani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800216112 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
2: So anan kuma daga kasuwar Kantun Kwari zanga-zanga ce ta barki inda ƴan kasuwa dake da shaguna a gidan Alramba dake Kantun Kwari suka nuna rashin gamsuwa da ƙarin kuɗin haya da aka musu da rana tsaka shin ko ina dalili ga rahoton da Rabi Sarki Kura ya hada mana
3: kuɗin haya yayyawa da za mu tashi ba kuma ba za mu biya ba
4: yadda gungun ƴan kasuwa dake da shaguna a gidan Alramba a Kantun Kwari suka gudanar da zanga-zangar lumana kenan tare da rufe titin IBB a nan birnin Kano inda suke daddaga kwalaye dake alamta cewa basu lamunci karin kuɗin haya da aka yi musu ba
5: muna neman afuwa da rangwame
4: akai me takaddun naku suke cewa
5: mun rubuta a jiki ba mu yadda da karin wannan kuɗin hayan ba
4: Yusuf Abdullahi da aka fi sani da suna Alhaji Baba yana daga cikin masu shaguna a gidan Alramba dake a kasuwar Kantun Kwari a birnin Kano
6: sun yi mana ninkin kuɗin haya da muke biya mu a can sama muna biyan 250 an ninka mana shi ya zama 500 na kasan mu suna biyan 300 an ninka musu ya zama 600 na cikin gidan nan kasa suna biyan 400 ne ya zama 800 wanda fuskar su take waje an ce musu kuɗin su ya zama ₦1,200 a zaman da ake ciki na rashin ciniki har yanzu wani bai iya gama biyan kuɗin hayar sa na wancan shekarar ba sannan in ka zo wani kan ma ba komai a ciki wani a haka yake garagara ya biya dandai ya zauna asirin sa ya rufu to wannan abin kamar ana so a gayyatar wa gwamnati jobless ne marasa aikin yi bayan kullun gwamnatin nan da marasa aikin yin nan take yaki wanda rashin aikin yankin nan shi yake janyo shaye-shaye shi yake janyo kwace shi yake janyo kyade shi yake janyo abubuwa marasa classes da yawa shin ba a yi duba da wannan ba
4: ɗan kasuwar sun koka da cewa su suke biyan haraji gashi kuma ba a gyara wuraren da ke bukatar gyara a shagunan da suke haya a gidan na Alramba a kasuwar Kantun Kwari
6: ka biya na mataki uku a haraji zaka biya shara zaka biya kudin gadi idan kai ba a sa ma wuta a ce balash kake sha a kudin da kake biyan haya kake sha ba idan kai asara a shagonka ba wanda zai zo ya biya ka kai zaka yi hakuri ka biya idan kuma shekara ta yi da dadi ba dadi kai zaka dau kudi ka biya kudin haya idan wani abu ya lalace ma ba wanda zai biya ka akwai kantin da in ka je a sama digan ruwa yake yi yana bata musu kaya basu gyara musu ba ba za su gyara musu ba sai dai kai mai kanti ka gyara duk an manta da wannan gidan wani canji aka samu wani adan gol aka yi masa
4: Alhaji Yusuf shine shugaban ƴan kasuwar dake da shaguna a gidan Alramba a kasuwar Kantun Kwari a birnin Kano
7: wannan takarda kowa ya karba ba sai kawai manajan ta gida ya ce da yadda da abin da suka yi masa ba wallahi alhamdu in sun ce ka zauna kyauta ba ruwan ciyama in sun ce sai ka biya kaza ko you are on ka je ka biya
4: ban iya jin ta bakin waɗanda suka mallaki gidan na Alramba ba dake a kasuwar Kantun Kwari a birnin Kano wanda ke da shaguna sama da guda 900 haka nan da so samu ne ai da mun ji ta bakin kwamishinan ma'aikatar kasuwanci da zuba jari a jihar Kano ko da yake gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf bai iya nada sabon kwamishina a ma'aikatar ba tun bayan sauke tsohon kwamishinan ma'aikatar kasuwanci da

0: Hibochi yung One Gary Mix may sikat aru ako ay kajidaden ka. Gary Mix.
1: Gamnang tepi.
2: Tunda jihar Kano ta zama jihar ta gidan 67 ba a taba gwamnan da aka antayo kudi ba ce irin wannan gwamna mai zango dai ba gwamna mai one term amma ba a taba lokacin da Kano ta shiga halin haula'i ya gadi baguwa tsofaffi di baguwa wannan gadojin guda biyu mai amfani sai da mun ga gwamnati tana cewa wai za a tarar da hidikutocin tsaro abun ai in kaga ana aikata laifi babu shugabanci na gagne ruwan sha ya zama abin da izama sai an magana a ce injina da kauje ai wannan injinan ko akan kunkuru za a dauko su a kawai ya kamata ce sun zo jihar Kano tun yanzu
3: bai girman gwamna ba ka da aboki na takara yau a kowace jam'iyya a jihar Kano bai girman gwamna ba magana ce ba fa yau ta abokanan takara wanda za ku shiga zabe da su ba amma na rantse da girman Allah akwai ɗan tsohuwar APC da nan gaba mai girma gwamna za su nemi su bijiro

0: zai iya kyauta, dan majalisar jaha na local government zai iya kyauta, shugaban karamar hukuma zai iya kyauta, a matsayin ka na mataimakin gwamna a ce zuwa yanzu baka iya daukan keken guragun da suke gwarzo kai musu empowerment ba. To ina so in ja hankalin mai girma tsohon mataimakin gwamna cewa idan ana cin bauri a kiyaye cikin sa, in ana sara a daina duban bakin gatari.
1: Kuda kace mu masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka, shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A shirye-shiryen da jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar nan ke yi na kwanci rigiza domin sake sabon ɗaurin tunkarar dukkanin wani ƙalubalen da ke tafi a zaben shekarar 2027, gwamnonin jihohi na jam'iyyar sun sake nazari da duban tsanaki kan sakamakon zaɓukan fidda gwani na jam'iyyar da aka gudanar a kwanakin baya. Rahotanni sun bayyana cewa gwamnonin na jam'iyyar APC a wani zama da suka yi a ranar Litinin dinnan sun yanke shawarar ɗaukar gabarar ganawa da shugaban jam'iyyar na ƙasa Farfesa Nantawi Yilwadda da sauran shugabannin jam'iyyar ta APC domin tsara hanyoyin da za su bi dan ganin jam'iyyar ta samu nasara a babban zaben shekarar 2027. Ganawar ta gwamnonin jihohi da aka zaba a inuwar jam'iyyar APC ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar gwamnonin, gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma, wanda bayan taron yake shaidawa manema labarai cewa sun sake nazari kan yadda zaɓukan bidda gwani na jam'iyyar APC ya gudana a faɗin ƙasar nan, tare da duba sakamakon zaɓen gwamnan jihar Ikiti da kuma sauran zaɓukan cike gurbi da aka gudanar kwanakin nan. Shugaban gwamnonin jam'iyyar APC Uzodinma ya ce a zaman nasu sun ƙudiri aniyar haɗa kai domin magance matsaloli da ƙalubalen da tsarin demokaradiyyar ƙasar nan ke fuskanta, da kuma tabbatar da ganin cewa an yi abin da ya kamata don ganin rayuwar al'ummar ƙasa ta inganta. Ko da yake gwamna Hope ya ce ɗaukacin gwamnoni na jam'iyyar APC sun amince da batun shirya ganawa ta musamman da shugabannin jam'iyyar domin tsara sahihan dabaru don tunkarar ƙalubalen da ke tafi a zaben shekarar 2027, musamman zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun ƙasa da za a fara. A cewar shugaban ƙungiyar gwamnonin na jam'iyyar APC Hope Uzodinma, jam'iyyar tasu ta fara shirye-shirye kan yadda za ta tunkari zaɓukan da ke tafe na 2027. Yana mai cewa tabbas jam'iyyar na da ƙwarin gwiwar ganin ta samu nasarar lashe zaɓukan na shekarar 2027 domin su ɗora kan ayyukan raya ƙasa da ake yi wa al'umma. Gwamna Hope ya ce ƙungiyar gwamnoni ta jaddada aniyarta ta gudanar da aiki tare da shugabancin jam'iyyar APC domin tunkarar ƙalubalen na 'yan hamayya a zaɓe mai zuwa na shekarar 2027. To sai dai cikin waɗanda ke hamayya da jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa, irin su Comrade Aminu Muhammad Adam na jam'iyyar Labour ya ce da wa Allah ya haɗa shi ba da gwamnoni na jam'iyyar APC da shugaba Tinubu ba. Yana mai cewa ai duk halin da 'yan Najeriya ke ciki yanzu, gwamnonin ne kanwa uwar gami.
2: Mas'ala ta matsalar ƙasar nan da taɓarɓarewa ta haka al'amura da ya shafi shugabanci ba wasu ne kanwa uwar gami ba, face gwamnonin Najeriya. Al'umma shaida ne shugaban ƙasa gwamnoni suka taka rawa wajen kawo shi. Akwai gwamnan ma da ya tumbatsa yake cewa ma da arewa ma ba wanda tije shi ma da tije ne tun da ya kai shekara 60 da wani abu ƙarshe ta haɗo su. Wannan abun da gwamnoni suke ba zai kai ƙasar nan tudun mun tsira ba, tunda ita matsala da ake ganewa ta ƙasa in ka aikata laifuka yayyawa abincin rayuwa ne da rashin abubuwa yanzu ka duba ba kwana ke cin abinci so uku a rana ba amma gwamnonin nan sun shake komai wani gwamnan ma abun bakin ciki sai ka gasa ganewa mulkin demokradiya ake talakawa masu zabe su yi abin da ya dace zabe na shekara 2027 a tabbatar da an kautar da gwamnatin APC halin da dan Najeriya yake ciki bai dace shi yana cikin sa ba tunda kasar tana da kuɗi kuma kasar ba a taba an tayo mata kuɗi in wannan karan ba amma sai ka kasa gane me ake da kuɗin
3: amma gwamnonin musamman na jam'iyyar APC sun ce kokarin da suke yi shine ma yadda jam'iyyar ta su za ta sake samun dama a 2027 domin talaka ya samu sassauci
2: to ai su ba ruwan su da wani abu talaka mu dauki jiha ta ta Kano shi duk abin da zaka yi mallan talaka abu guda biyu ne zuwa uku zuwa hudu na farko dai ilimi shin primaries din da secondary din meya suke sannan abin da ya shafi social amenities shine abin da ya shafi ruwan sha hanyoyi abin da ya shafi kuma tsaren shi kansa talakan tunda hurumin gwamnati ne ta tsare rayukan al'umma da lafiyar dukiyoyin su to amman kare gwamnatin sai ka kasa ganewa al'umma suke shugabanta rumfunan kaso suke shugabanta ka duba dai jihar nan ta mu ta Kano tunda jihar Kano ta zama jihar 1967 ba a taba gwamnan da aka antayo kuɗi ba ce irin wannan gwamna mai zango dai ba gwamna mai one term amma ba a taba lokacin da Kano ta shiga halin haula'i yara ɗibagwa tsofaffi ɗibagwa kuma in ka duba shin makarantun ma malaman ana biyan su hakukuwan su yanda ya kamata an zo ciko a tudu ake wannan gadojin guda biyu mai amfani sai da mun ga gwamnati tana cewa wai za a fita dadda wai za a tare da hidikutocin tsaro abun ai in kaga ana aikata laifi babu shugabanci na gari ne ruwan sha ya zama abin da ya zama sai an magana a ce injina da kauje ai wannan injinan ko akan kunkuru za a dauko su a kawo ya kamata a ce sun zo jihar Kano tun yanzu
1: Comrade Aminu Muhammad Adam kenan na jam'iyyar Labour a nan Kano Bari mu sauka fagen sha'anin siyasar kanan tun daga bace da magoya bayan jam'in siyasar ke ci gaba da motsi walau na kara muradai ko kuma yada an gizan gwanayen su waɗanda suka samu tikiti na takara a matakai daban-daban da za a fafata da su a zaben 2027 a nan dai za mu ɗauki jawaban shugaban shura na ƙaramar hukumar tarauni Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi da ke bayyana cewa jam'iyyar APC ita ce jirgin fitan talakawa a don haka su yi mata kara a zaɓe mai zuwa.
4: Kira ga al'ummar jihar Kano a zaɓe mai zuwa su kaɗa jam'iyyar mu ta APC zaɓi Abba Kabir Yusuf a mazaunin gwamna su zaɓi Malam Ibrahim Shekaru radiyallahu ta'ala anhu a mazaunin senatan Kano ta tsakiya su zaɓi ADS a mazaunin ɗan majalisa su zaɓi Ja'oji Ja'ojin Alkhairi Clear a mazaunin ɗan majalisa tarayya idan suka yi haka sun taimaki al'ummar jihar Kano sun taimaki kansu kuma za su ga abin da suka zaɓa ba su zaɓi tumun da raba da haka nake gaya musu cewa kowa in ya kalli tsarin da Abba Kabir Yusuf yake yi da girman gwamnan jihar Kano za a ga cewa aiki ne dare dare na ake dantala kai amfana kuma kowa ya gani asibitocin nan ana samun magunguna ga sololi nan ta ko ina ga titina nan ana ta zubawa haka idan jama'a sun gamsu da aikacin da ake yi kuma sun san cewa za a dora daga nan su zabi jam'iyyar mu ta APC su zabi Bola Ahmed Tinubu a madadin shugaban kasar Najeriya su zabi Malam Ibrahim Shekaru su zabi ADS da kuma Nasiru Ja'oji wanda in suka yi wannan zaben in Allah ya yarda ba za su yi nadama ba al'umma kada su bi layin gangan da ganganci su zabi layin jam'iyyar mu ta APC wanda shine jirgin fitan talaka idan al'umma suka yi wannan babu shakka za su tsinci yamin su a kale kuma muna tabbatar musu cewa ba za a ci amanar su ba aiki tunda kowa san Malam Ibrahim Shekaru radiyallahu ta'ala anhu ba mutun ne da yake bin layin gangan ko ganganci ba lalle lalle al'umma su bi wannan tsarin kuma muna godiya kwarai da gaske ga shugaban mu na shura da jihar Kano Dr. Umar Musa Mustafa mai mansaleta da irin kokarin da yake yana hado kan yan shura don su zabi jam'iyyar APC a jihar Kano baki ɗayan ta
1: batutu wannan Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi na zuwa ne A yayin da shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala tishi yake yi wa kanawa akan su kalli jam'iyyar APC a kakar zabe mai zuwa ta 2027
5: kullin gidan Sardauna a ciki yake da magoya baya ofisoshin mu na kungiyoyin Sardauna a ciki yake da magoya baya takaddu ne masu kawo fastoci masu kawo banoni ɗan media da suke shiga gidajen radio suna yaban malam suna kuma faɗa alherin sa muna godiya kuma da izinin Allah ba da dadewa ba su kansu ɗan media nan da suke gugurmayan nan ta kare mutunci da ɗan social media duk muna gani kuma Sardauna yana gani kuma ya ci a yi muku godiya kuma ba da dadewa ba da izinin Allah za mu kirawo taro na duk wanda suke maganganu a kafafan yada labarai na kare mutuncin wannan jam'iyya domin su gana da Megema Sadonan Kano kuma yi musu godiya kuma a ci gaba da aikin kare mutuncin jam'iyya da kuma tallan jam'iyya kuma ƙara godiya ga mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa soyayya mutuntawa girmamawa da yake wa jagoran mu Megema Sadonan Kano kullun ina faɗa zaka same mu a matsayin ɗan halak kuma zaka ga halacci zamu fito mu aiki kuma zamu kare jam'iyyar mu kuma zamu zabi jam'iyyar mu kuma zamu tallan jam'iyyar mu kuma zamu fito da manufofin da ayyukan da kake a wannan jaha mai albarka domin al'ummar Kano dama sun gamsu da kai kuma suna tare da kai kuma kullun ne ina faɗa tsakanin wannan dan takara na waccan bangare da mai girma gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf kamar mutum ne zai tafi Malaysia ya zo Najeriya haka tsakanin tazarar su yake mu'amalar su da bambanci girmama mutane da bambanci kyautata mutane da bambanci kyakkyawar mu'amalar ma da bambanci tallan mai girma Saddauna da tallan mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya zama dole a kanmu domin mutane ne nagartattu mutane ne ingantattu kullun a rayuwa ka za'u mutumin kirki wanda zai maka abin da ya kamata kuma wanda zai mutunta ka wayannan bayan Allah sun samu shaida mai kyau kuma zamu jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa wayancan ma suke magana za su tallau ɗan wancan bangaren bare mu da muke da hujja shugaban ƙasar nan namu yana iyayin sa kuma ina kira ga dillalan man fetur musamman a wannan jaha ta mai albarka man fetur da ya sauka an samu rigi su ma ya kamata su duba Allah su rage wa al'umma farashin man fetur kamar yanda sauran jihohi suka yi domin mutane su samu zaman lafiya kuma a samu kwanciyar hankali da walwala
1: to sai dai Alhaji Kabir BBC dalan na rufe baki zamu leka bangaren jam'iyyar Hamayya ta PDP domin daukar jawaban albreka wanda shi kuma ke bayyana cewa ai su kuwa godewa Allah za su yi tunda jam'iyyar PDP ta tabbatarwa da ambassador Muhammad Alhabello shaidar zama cikakken dan takarar kujerar gwamnatin Kano a inwarta a cewar sa shine mutumin da ya dace kanawa su kalla a zaben mai zuwa
6: ba abin da zamu cewa Allah sai godiya yau jam'iyyar PDP ta tabbatarwa da ambassador Muhammad Alhabello a certificate din sa na takarar gwamnatin jihar Kano kamar yadda al'umma suka dade suna fata yau al'umma gashi sun tsaya suna ta godiya suna ta godewa Allah da Allah ubangiji ya tabbatar mata wannan certificate din yau ya samu shine mutum wanda muke tunani ina da mai tabbatar ma wannan matsala tunda aka tabbatar da wannan bawan Allah takaran ne yanzu duk wata matsala ta kauce domin yanzu waɗanda ma suka fita daga jam'iyyar PDP suna su su dawo to ina kira gare ku al'umma duk wanda yake tunanin zai dawo wannan jam'iyya shi kofar su a bude take sai dawo za a kabe shi domin shi mutum ne wanda zai yi da kowa da kowa yanzu ka duba mata da maza da matasa suna ta munna yau da aka tabbatar mata wannan certificate nasa to in Allah ubangiji ya tabbatar mai ya zama gwamnatin jihar Kano to wallahi al'umma za su ji dadi za a fito za a taimaki al'umma za a yi ayyuka wanda ba a zato shi Muhammad Alhabello ina da mai tabbatar maka mutum ne wanda koya da mata zuma budin sai za a iya taimaki al'umma to yanzu a ce ya zama gwamna ina da mai tabbatar ma ai abinda ba a tunani ma zai yi al'umma duk wayannan mutanen da suke tafaro bugar da aiki to yau ga wanda zai aiki da gaske ba tare da wani propaganda ba don haka ina kira da al'umma ku fito ku zazzaga mishi ƙuri'a ku shigo jam'iyyar PDP ita ce ta al'umma ita ce ta dan Najeriya wanda al'umma ta zo ta taimaki al'umma a jihar Kano don haka al'umma ku fito ku yi jam'iyyar PDP
1: a gabar da albreka na jam'iyyar Hamayya ta PDP ke biya wannan zance shi ko Alhaji Usman Mulonia gwagwarwa fadi yake ya kamata duk ƴan Hamayyar su daina motsi na neman kujerar gwamnatin Kano a zaben mai zuwa tunda gwamna Abba ya zama hasken kanawa gashi gasar daunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau ko da dai
7: mai girma gwamna ba ka da aboki na takara yau a kowace jam'iyya a jihar Kano din abin da Kano take da bukata mai girma gwamna ka yi amma mai girma gwamna ba magana ce ba fa yau ta abokanan takara wanda za ku shiga zabe da su ba zuciyarka mai kyau ce kuma shi ne ya da labarai zuciyarsa mai kyau ce amma na rantse da girman Allah akwai ɗan tsohuwar APC da nan gaba mai girma gwamna za su nemi su bijiro da fitina a cikin jam'iyyar APC a jihar Kano kuma mu mun san zami shiru da bakin mu kana da niyya ka taimaki al'umma jihar Kano ta nuna irin ku ake nema a irin wannan lokacin kana taimakon mutane kana aiki a ƙasa amma akwai mutanen da za a soko maka wanda nan gaba na rantse da girman Allah za su hana jam'iyyar nan da gwamnatin nan motsi mu mun san su wanda biyan bukatar su ce ba biyan bukatar al'umma ba wallahi jihar Kano yau ko babu komai ta haska ana bukatar ka ana son ka ana yin ka talakawan jihar Kano kai suke so kuma in Allah ya yarda taruwa ta biyu kai za a zaba musamman ma yau da Malam Ibrahim Shekaru ya taho tafiyar nan ya samu takara ta Kano Central mai girma gwamna an ƙara wa APC daraja a jihar Kano a taimaki kungiyoyin nan na APC na jihar Kano musamman kungiyar APC garangaren bakin tudu musamman kungiyar nan ta 8 musamman kungiyar nan ta kwandan koli kungiyar nan integrity a dubu waɗannan kungiyoyin da suke wahala tun ana shari'a har suka dinga kira ka dawo jam'iyyar APC mai girma gwamna to muna yi wa Allah godiya Hassan Hussein dan majalisar tarayya mai wakilta karamar hukumar Nasarawa dan abun da aka ce wannan naka ne da dan abun da aka ce na talakawa ne Hassan Hussein yana kokarin ya dabbaka kamar yadda kai ma kake da bukatar al'ummar jihar Kano kake kaunar jihar Kano to shi ma Hassan Hussein haka yake kaunar karamar hukumar Nasarawa yake kaunar al'ummar karamar hukumar Nasarawa Malam Ibrahim Shekaru Allah ya baka kujerar sanata ta Kano Central mai girma gwamna Allah ya maimaita wannan kujera kai shekara 8
1: daga dai jam'iyyar APC ta su Alhaji Usman Mulonia gwagwarwa mun karbi bakuncin tsohon kansila na mazabar giginyu honorable Hamza Awwal Sadisu wanda ya shigo domin mai da kora ta siyasa kan wasu kalamai da yace tsohon mataimakin gwamnan Kano kuma dan takarar gwamna na jam'iyyar hamayya ta NDC Comrade Aminu Abdulsalam yayi ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf kan biyan haƙƙin tsaffin kansuloli
8: wasu maganganu na tajin wannan dan takarar jam'iyyar NDC Aminu Abdulsalam yana ta magana ya wahalar da mu sosai wajen biyan tsofaffin kansuloli Allah da ikon sa ba sa halewarsa Allah ya sa mai girma gwamna bisa tausayi da jin kai ya biya mu to amma har yanzu ya kasa yin hakuri kullun kokawa yake kullun sai yayi magana yana ta bakin ciki akan wannan yasa muke sheda masa sai dai hasada ta kashe shi an ba mu kudin nan kuma sun amfane mu kuma har yanzu muna juya su muna amfani da su domin a bada kudin nan iyala dan da mai girma gwamna ya samu da za a bude masa to ya wannan muna kyautar zaton zai iya zuwa aljanna akan wannan to mu mutane da yawa sun amfana da wanda suka gine-gine da wanda suka fada da sana'arsu da sharuwansu da makarantansu da yawa wannan za mu bada labari za a tabbatar da cewa lallai gwamna yayi kokari sosai amma kullun sai mu ji wannan mutumin ba shi da magana sai kalubale da suka akan wannan kudaden kullun cha tsofaffin kansuloli na hana a biya su an biya kaza to muna ga ya maka ta Allah ba ta kafa
3: ma baka ga wata kila batutuwan da yake akwai wani gudu da aka saude kafin a ce an biya kun yake so a gyara
8: to ai shi ya so ya bata abin da man tun farko saboda lokacin da aka zo biya sai ya ce lalle in ba jahula akan ka in kai ba dan kwankwasa ya wani ma ba za a biya ka ba bayan magana ake ta haki sai ya ce lalle sai da jahula haka suka baza ma mutane daga baya mai girma gwamna ya san abin da ake yace a magana ce ta haki aje a biya kowa da kowa hakin sa
3: ma yanzu gashi ai ya samu tikitin takarar gwamna ya ce 2027 shi zai hawo wannan kujera ku falle daya za ku
8: mu addu'ar da muke in Allah da bukatar sa ma ba za ta sake biya a siyasa ba magana Kano Abba Falle biyu zai insha Allah domin yana da mataimaka sosai yanzu a karamar hukumar Nasara irin su Dahir Aro dinnan kokarin da suke wajen a hade tunda Nasara muna da bangare guda biyu da Nasara ta kudu da Nasara ta arewa wanda aron nan yana dakata yana bangaren Nasara ta kudu su suke ta kokarin ya za a hade ma mu kawo kuri'a intact to akwai mayaka da yawa wanda muke da su kala kala wanda muna ganin wancan ba ma ma magana shi in Allah ya da ma bukatar su ta daina biya a siyasa
1: tsohon kansila na mazabar gigin kenan honorable Hamza Awwal Sadisu daga yankin karamar hukumar Nasarawa har yanzu dai muna bangaren jam'iyyar ta APC inda sakataren kungiyar tsaya da kafar ka AA Zaura Organization Ibrahim Maishunku tafarkin alkhairi shi ma ke aika sako ga masu hamayya da gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf ko da yake ya buƙaci shugaba Tinubu da ya baiwa Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura mukami domin idan aka bashi mukami zai taimaki al'umma a cewar sa
9: duk waɗannan mutane wai su yan adawa da niyya wai sun yi gunga su iya kai mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf kas wallahi ba za su iya ba ya fi su tausayin al'umma ya fi su gaskiya kuma idan injiniya Abba Kabir Yusuf ya ɗaure gwamnatinsa aka ɗaure gwamnatin tarayya aka ɗauki sanata Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura mai girma shugaban ƙasa ya bashi minista na rantse da Allah ba wani mutum da ya isa ya kawo walagigi a tsarin jam'iyyar APC da gwamnatin jam'iyyar APC domin alkhairi ne ya haɗu da alkhairi karamci ne ya da karamci tsakanin engineer Abba Kabir Yusuf AA Zaure, domin idan AA Zaure yana minista, engineer Abba Kabir Yusuf yana matsayin gwamnatin jihar Kano, wallahi mai girma shugaban kasa sai ya ga tun da yake yin mukamai a jihar Kano bai yi mukamin da ya dauke wa al'umma da 200,000 ba kamar da sanata Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaure. Muna kira ga mai girma shugaban kasa a gaggauta yi wa AA Zaure mukami domin zai taimaki al'ummar jihar Kano da 'yan jam'iyyar APC. Yanzu dan Allah abin takeici, wannan Usaini Isa mai riga ka kalle shi shi da wannan sukumar din, wai mu yake kallon al'ummar mu jihar Kano idanun, wai yake ga mu, wai shine wai wanda ya ba Rabi Musa Kwankwaso, wai shawara wai a dau yaron nan Mustafa Rabi Kwankwaso a matsayin deputy governor. Sai wannan tsohon mataimakin gwamna ya zo ya ce shi ya ba da dama dauki Mustafa a matsayin mataimakin gwamna. Magana wa za mu dauka tsakanin ta Usaini Isa mai riga da ta wannan dan gurza, ni ba da nake tausayawa ma irin Usaini Isa mai riga har da ya fara yin sumbatu, wai shi wai zai yi magana na rantse ma da Allah lalace wa siyasa banda ta zo Rabi Musa Kwankwaso, wai ya bi Usaini Isa mai riga wai a matsayin wai shugaban jam'iyya. Kai in Rabi Kwankwaso ne irin na da da yake zauna lafiya lo a cikin jam'iyyar da ta tumbaka, wallahi ko shugaban jam'iyya na mazaba Usaini Isa mai riga bai sai ya bashi ba. Umar Haruna Dogo ya fi karfin kashi, ya iya ciyo zabi, shi da mun larura Usaini Isa mai riga tun made in da burin sa a ce duk inda ya dinga ce masa ciyaman ya zama shugaban jam'iyya. Su uku ne suke da irin wannan larura a jihar Kano, Allah ya karbi rayuwar daya bi suna nan a raye, amma wannan matacciyar jam'iyyar taku ina za ta ji.
1: Ibrahim Mai Shinku ta farkin alkhairi na aika sako ga masu hamayya da gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf, shi kuwa shugaban APC Media Forum, Honorable Sale Kalakawo da wayaye don yin dukan ciki irin na siyasa a salansa na martani.
10: Kadan ya rage mutane su fara yi wa Kwamadar Amina Abdulsalam dan kira saboda yanayin da naga ya jefa kansa a ciki. Alamu suna nuna cewa ya shiga damuwa irin ta siyasa, ya fara fito da wasu abubuwa wadda tsoron da muke masa zakara garin tone-tone zai tono wukar da za ta yanka shi. Mai girma tsohon mataimakin gwamna, ya kamata ka ja bakinka kai shiru, ko kuma makusanta su gaya ma gaskiya abin da yake faruwa a yanzu, magana ba taka ba ce. So da duk duniya ta yadda akwai abubuwa da yawa wanda suke na asha ne an yi su a lokacin ana da dama a hannu, musamman harkar Nobamed dinna da abubuwan da aka yi a kananan hukumomin nan, amma yanzu naga bakinka yana rawa, kana fito da maganganu kana fada. Ni abin da nake jin tsoro, kar ku fusata mai girma gwamna ya dauko takaddu ibada dama a fara fitowa ana terere. Duk da jiya naji ka fara maganganu akan cewa ana cewa kai marowaci ne, wanda kai da kanka yanzu kana nuna wa duniya cewa kamar da gaske ne kana da rowar. In dai kansilan gwamnatin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf yana da damar da zai iya kyauta, dan majalisar jaha na local government zai iya kyauta, na tarayya zai yi kyauta, shugaban karamar hukuma zai yi kyauta, a matsayinka na mataimakin gwamna a ce izuwa yanzu baka iya daukan keken guragu, ka tara guragun da suke gwarzo kai musu empowerment ba, kuma kai zaka fito kace yanzu kana da wata manufa da kake so mutumin jihar Kano ya dauki amanar sa idan kamaka, wanda duk abin da mai girma gwamna yi magana akan yau bi kuke kuna suka, wanda a baya da shi kuka yi campaign ya sallama kansiloli, ka fito kace Madugu ya ce kar a sallama kansiloli. Ni ban san cewa manufar Badugu ba da gaske yake ba akan waɗannan ƴan siyasar da yake amfani da su, sai da lokacin da ka fara irin waɗannan maganganun. To abinda nake so in gaya maka, ya kamata ka ja bakinka kai shiru. Mai girma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano, Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya, yana iya bakin kokarinsa gurin fito da abubuwan da ya kamata a yi dan a gaya wa al'umma. Kai abubuwa sun kwace maka, bakin zaren ya kubuce maka, ka shiga yin wani abun da bai kamata ka shige shi ba. To ina so in ja hankalin mai girma tsohon mataimakin gwamna cewa idan ana cin bauri a kiyaye cikinsa, in ana sara a daina duban bakin gatari, domin kar a je irin waɗannan maganganun ya sa santsin takalminka ya ɗebo ka a je a fada kogin da na sani.
1: Amrun azimin inji Larabawa. Da wannan ne shirin harshenka alƙalinka na wannan rana zai ɗiga aya a madadin Abbas Salisu sauran ɗinki, sai Khadimun da kan yi tiri-tiri don ganin shirin ya iske ku babu inda-inda, wato Bashir Alali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi. Amin.
11: Embassy of Indonesia Abuja, Nigeria,
12: in collaboration with Kano State Government, Kaskoti, Kasima, ITPC, Lagos, UK,
11: organized a third edition of Kano Indonesia Trade Expo.
12: The special guest, Kano State Governor Alhaji Abba Kabir Yusuf and Emir of Kano Khalifa Muhammad Sulu Senebio.
11: The event will take place on Thursday 2nd on Saturday 1st July 2026. The fair with showcase including Islamic and modern medicine, agricultural products, men and women clothing, specialty food products, modern technology. Venue:
12: the Afficent Event Center, Sultan Road, 9 a.m. to 5 p.m.
11: May Allah grant success to organizers and participants.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin mambarin Juma'a. Shirin mambarin Juma'a shiri ne da yake kawo muku hudubobin sallar Juma'a da malamai ke gabatarwa a masallatan Juma'a daban-daban dake jihar Kano da nufin ilmantar da al'umma, wazantar da su har ma da tunatar da su dangane da al'amuran da suka shafi addini da rayuwa. Mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf shine ya dauki nauyin kawo muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan Kano Sanusi Bature da Wakin Tufa, wanda muke du'a'in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi, amin. A madadin jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira, nake fatan za a yi sauraro lafiya.
2: Bayan yabo da godiya da kirari ga Allah madaukakin sarki, salati da sallama su tabbata ga mafificin halitta baki daya, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa baki daya, wanda su suka haɗu suka taimake shi gurin sauke nauyin da Allah ya ɗora masa na annabta da manzanci. Bayan haka, ɗan uwa musulmi, hakika Allah madaukakin sarki da ya halitta ɗan adam ya sanya shi ya zama khalifansa a bayan ƙasa, wanda da shi Allah madaukakin sarki yake amfani gurin raya ƙasa ta hanyar hayayyafarsa da kuma nauyin da Allah ya ɗora masa na bauta ga Allah madaukakin sarki. Domin Allah bai halicci mutum da aljamba ya sanya su a wannan ban ƙasa face don su bauta masa. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Allah ya ce ban halicci mutum da aljamba sai don su bauta min. Allah madaukakin sarki da ya sanya ɗan adam a ban ƙasa bai bar shi ya rayu sasakai da tunaninsa ko da fahimtarsa ko gargadin iliminsa ba, bar sai da ya aiko masa manzanni ya kuma saukan masa da littattafai, domin wannan manzannin da wannan littattafan su zame masa jagora gurin rayuwarsa ta duniya don ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa na bauta gare shi. Allah ya tsara mana zamantakewa a tsakaninmu, shi yasa a littattafan da ya saukan mana da manzannin da ya aiko mana ya ɗora musu su sanar da mu tsari na shari'a, wanda bin wannan shari'ar shi ne zai taimaka gurin rayuwarmu ta yi daɗi a duniya, sannan kuma mu samu rayuwa mafi jin daɗi a ranar alkiyama. Allah madaukakin sarki ya saukan mana da shari'a, shari'ar da babu wata shari'a da ta kai ta adalci, babu wata shari'a da ta dace da ɗan adamtaka ta kiyaye haƙƙin ɗan adam sama da shari'a ta musulunci. Allah ya tsara mana yadda za mu rayu tsakanin talaka da kuma wanda Allah ya ɗora wa nauyi na shugabanci. Akwai wasu abubuwa guda biyar wanda shari'ar musulunci ta ba wa kulawa, wanda haƙƙi ne akan dukkanin wani jagora, haƙƙi ne akan dukkanin wani shugaba ya kare wa talakawansa waɗannan abubuwa biyar. Wannan abubuwa biyar rayuwa ba ta tafiya sai da su, shi yasa Allah ya ɗora wa shugabanni nauyin su kare wa waɗanda Allah ya sa suke ƙarƙashin shugabancinsu waɗannan abubuwa guda biyar. Abu na farko, kare addini. Dole ne shugaba ya kare wa mutane addininsu. Musulunci ya bawa kare addini matuƙar kulawa, domin a kansa ne annabawa da manzanni suka yi jihadi domin su kare addinin da Allah madaukakin sarki ya ɗora mutane su rayu a kai. Ayoyi daban-daban, hadisai daban-daban sun zo suna kwaɗaitarwa a kan kare wa mutane addininsu. Dole ne shugaba ya kare wa mutane addininsu, musamman waɗanda suke ƙarƙashin shugabancinsa. Ko da kuwa addinin ba musulunci ba ne, matuƙar suna ƙarƙashinsa ba zai bari a ci zarafin addininsu ba, saboda haƙƙin da suke da shi a kansa na shugabanci. Duk da mun san babu wani addini na gaskiya sai addini na musulunci, babu wani addini da Allah ya yarda a bauta masa da shi sai addinin musulunci, amma addinin musulunci bai yadda ka tilasta wanda ba musulmi ba sai yayi musulunci. Addinin musulunci bai yadda ka je ka kashe wanda yake wani addinin a gurin ibadarsa ba. Addini bai yadda ka kashe mata da ƙananan yara, ko da kuwa matan nan na kafirai ne, ko da ƙananan yaran nan na kafirai ne. Duk addinin musulunci bai yadda da wannan ba. Musulunci bai yadda ka zagi wani addinin ba, domin kada wannan ya janyo masu wancan addinin su zagi addinin Allah. Duk wannan musulunci ya karantar da mu ne don kare addini. Na biyu, kare rayukan mutane. Dole ne a kare rayukan mutane, kowa gwargwadon nauyin da Allah ya dora masa gurin kare rayukan mutane. Na uku, kare hankulan mutane. Shugaba ba zai bari mutane su ringa yin abubuwan da zai tafi musu da hankali ba, domin idan aka ce mutum ba hankali to babu mutum, kuma rayuwa ba za ta zauna lafiya ba, domin wanda ba shi da hankali zai yi ta'addanci akan wanda yake mai hankali. Na hudu, shine kare nasaba. Saboda kare nasaba ne Allah madaukakin sarki ya haramta zina, ya haramta fyaɗe, ya haramta dukkanin wani abu da zai zubda mutuncin wani, namiji ne ko mace. Sai na biyar, shine kiyaye dukiya. Saboda kare dukiya, Allah madaukakin sarki ya hana ka ci dukiyar wani ba tare da yarda ba. Idan muka duba waɗannan abubuwa biyar, za mu ga cewa wasu abubuwa ne da a wannan zamani da muke rayuwa a cikinsa kamar an tozarta su ga baki ɗayansu. Shugabanninmu ba su kulawa gurin kiyaye addininmu. Shugabanninmu suna ko'in kula gurin kiyaye rayukanmu, ballantana hankulanmu da nasabanmu da kuma dukiyarmu. Ko da a ce ba a kiyaye wa ɗan adam dukiyarsa ba, ba a kiyaye masa nasabarsa ba, ba a kiyaye masa addininsa ba, amma aƙalla a bar shi da ransa da hankalinsa mana. A yi ƙoƙari a kiyaye masa ransa, a yi kuma ƙoƙari a kiyaye masa hankalinsa. Amma a wannan yanayi da muke ciki, hankalin mutane da rayukansu bai zama a bakin komai ba. Kullum ta'addanci ne yake ƙaruwa a cikin al'ummanmu, musamman a wannan gari namu Kano. Allah madaukakin sarki ya kare mu da irin fitintunu na gabaki ɗaya da tashe-tashen hankulan da ake yi a wasu guraren. To amma wannan kuma ya sa kuma mun zauna mun saki hannu a hankali a hankali, ya zama na an fitar da aminci a tsakaninmu. Idan muna cikin gidajenmu ba ma cikin aminci da kwanciyar hankali. Idan kana tafi akan hanya ba ka cikin aminci da kwanciyar hankali. Idan kana gurin aikinka ko gurin sana'arka ko kanun kasuwancinka, hankalinka ba a kwance yake ba. A kowane lokaci za ka iya gamuwa da ta'addanci na waɗanda ba su ɗauki rayan mutane a bakin komai ba. Allah madaukakin sarki, saboda kare rayuka, Allah ya wajabta yin kisasi. Yace kuma walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tattaqun. Yin kisasi gare ku shine rayuwa. Ma'ana rayuwarku tana cikin yin kisasi. Idan mutum ya zubar da jinin wani, shi ma a zubar da jininsa. Idan mutum ya ɗau rayuwar wani, shi ma a ɗau rayuwarsa. Idan aka yi wannan, sai ya zamana rayuwa ta zauna lafiya. Amma Allah madaukakin sarki ya ce ba wanda zai wannan, sai waɗanda suke ma'abota hankula su ne za su yi wannan. Su ne idan an kashe za su tsaye da hukunci ga wanda ya kisa shi ma a kashe shi. Wannan shi zai hana a ƙara samun wani ya yi ta'addanci ga wani ya kashe rayuwar wani. Tun a lokacin jahiliya ba su yadda mutum ya yi kisan kai ya zauna lafiya ba. Tun a lokacin maguzanci, idan gari da shugabanci, idan wani ya kisa haɗuwa suke shi ma su kashe shi. Domin Larabawa tun a lokacin jahiliya suna cewa alqatul amfalil qatili, kisa shine yake hana kisa. Idan mutum ya kashe a kashe shi, shine zai hana wani ba zai yi kisan ba amma duk lokacin da aka waye gari wannan ya kashe amma an ganshi ya ci gaba da rayuwa wancan ya kashe shi ma an ganshi ya ci gaba da rayuwa to za a waye gari wannan kisan ba dauke shi a bakin komai ba wannan kisan ya ringa karuwa kenan ya ringa hauhawa kenan bayan Allah mu duba yanayin da muke ciki a cikin abin da bai gaza shekara guda ba mutane nawa akai asarar rayukansu a iya garin Kano kawai wanda kuma har yanzu bamu ga guda daya wanda aka zartawa hukuncin cewa ya kashe rai shi ma a kashe na saran shi yasa abin sai karuwa yake tun ana mutun daya ya kashe daya hatta kai mutun daya ko mutun biyu ko mutun uku su kashe mutane da yawa a wannan gari na Kano akwai wanda ya bunka wuta ya kulle masallaci ya bunka wuta ga masallata aka rasa rayuka 10 amma har yanzu yana nan a rayi waɗancan da ƴan uwansu da ƴaƴansu da dukkanin wanda yake jinin su suna ji suna gani ga wanda ya kashe iyayensu ga wanda ya kashe ƴan uwansu amma shi yana rayuwa kuma abin takeici waɗannan wanda suka yi kisan suna nan suna zaune a gidajen gwamnati wanda gwamnati ce take kula da abincin su ana ciyar da su koda kuwa an yanke musu hukuncin kisa suna nan ba za a kashe su to ta yaya gobe ba za a samu wani ya kashe wani ba bayan Allah wannan abin da yake faruwa mahararo shi da kawunan mu domin ba wanda ya tsallake ba wanda ya tsallake ya ce shi ya tsallake rayuwarsa yana da amincin da hakan ba za ta iya faruwa a kansa ba ya ilahi mai gida ba zai fita daga gidansa ba kenan saboda yana tunanin kan a kawo hari cikin gidansa ko da kuwa kana cikin iyalin naka wani aminci kake da shi nawa aka tsallaka aka je har gaban iyalin nasu kuma aka kashe su mu duba mu ga irin abubuwan da suka faru bayan wancan wanda ya binka wuta ga masallata aka rasa rayuka akwai macen da ta kashe wani wanda take da alaka wanda tace abokin kasuwancin ta ne ta daba masa wuka a nan unguwa uku har yanzu tana nan da rai shi kuma ya rasa rayuwarsa akwai wani dan cana da yazo ya kashe wata a nan wajejan kunta ko wajejan jambulo har yau shi ma fa yana nan da ransa akwai malamin makarantar nan da ya kashe yarinya Hanifa an yanke masa hukuncin kisa an yi appeal ina ji an tabbatar da kisa amma har yanzu yana nan wannan ina ba mu misali da wanda aka yi a kusa ne ba a nesa ba wanda kuma waɗancan da aka yi ba a yi hukunci ba su ne suka haifar da waɗannan sannan waɗannan ma idan aka bar su a haka ana jan ƙafa a hukuncin su ne za su haifar da abin da zai faru gaba Allah ya kiyaye wannan ba ƙaramin ƙalubale ne ga shugabanninmu ba su sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba su amanar rayukanmu domin da dukiyarmu da jami'an tsaronmu da dukkanin abubuwan gudanarwar rayuwarmu su Allah ya dora wa ƙarƙashin su kuma sai Allah ya tsayi da su ya tambaye su wannan abin da ya daura musu sai Allah ya tsayi da su ya tambaye su wannan abin da Allah ya dora musu na jagorancin mu na shugabancin mu na rayukanmu da dukiyarmu don haka idan muka kalla duk lokacin da aka yi irin wannan waɗanda suke da haƙƙi ya rataye a kansu ɓangarori ne guda hudu ɓangare na farko al'umma mutanen unguwa mutanen gari wanda aka yi ta'addancin a kusa da su ko a gabansu lokaci ya wuce da za mu ringa tsayawa muna kallo a tare bawan Allah a zare makami a daba masa a raba shi da ransa a raba shi da dukiyarsa kuma muna gani babu abin da zamu iya yi lokacin wannan ya wuce idan yau ka kalla an yi wa wani to ka sani watakila gobe kai za a kalla ana yi wa amma idan ka cire tsoro shi ma ya cire tsoro kuka yi dauki kuka hana gobe kun tsoratar da wanda yake tunanin zai yi ya san ba za a kyale shi ba makota mun zama rayuwa ta munafunci rayuwa ta gulma rayuwar da ba musulunci ita muka dauka wa kanmu yau da fada ake miji da mata da kaga yanda makota kokari suke su shiga su gane yake ke faruwa da sunan rabawa suka zo kuma gulma suka ji amma ka ji mutane na kuwa ko ka ji suna ihu ai ka leka ka ga me ya faru ne amma sai bayan an yi abin da aka yi sannan wasu makota su zo suna ƙarya saboda ita social media ta zama wani abu ta lalata mu yayin da musiba dan uwanka ya shiga musiba ka kai mar agaji amma ba agajin zaka kai mar ba wai sai ka tsaya kana bidiyo zaka ba da labari duniya ta gani wannan muka iya a tare mutum a ne masa kwace an zare wuka wai kai ka dauko bidiyo wai kana yin wannan zaka tura social media wannan irin tunani ne muke da shi sannan koda irin wannan makotan in ma a ce su suka kama mutanen kamar yadda suka yi ƙaryar da hakan inda ma su suka kama din shi kansa wannan abun kunya ne a gare su ai abun da za su yi su kai agaji su hana faruwar abun ba sai ya faru a kama wanda ya ba sannan sai bangare na biyu su ne bangaren jami'an tsaro dole ne a yaba wa jami'an tsaro a ire-iren waɗannan abubuwan galibin duk abun da yake faruwa a Kano sai kaga jami'an tsaro sun bi sai kuma sun kamo mai laifin kowa yana gani dan haka su haƙƙin da yake kansu sun sauke su je su kamo ne su zo su miƙa zuwa ga kotu to sun yi a baya kuma sun yi yanzu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara ƙarfafa su to abin kuma sai mataki na uku su ne alƙalai da yawa daga cikin alƙalai suna ƙoƙarin su yanke hukunci kuma su yanke hukuncin da ya dace akan wanda ya kisa da yawa kuma suna jan ƙafa shari'ar da za a yi ta gashi mutum ya tabbata yayi shari'ar da za a yi ta cikin ƙanƙanin lokaci sai ai ta ja alhalin kuma haƙƙin ran wani ne a cikin shari'a sai bangare na hudu shine mai girma gwamna wanda shi doka ta ba wa dama bayan an gama hukuncin ya sa hannu a zartar da hukuncin ga wanda aka yi ma hukuncin kisa din to nan ne kuma shugabannin mu ba sa yi mun rasa me suke tsoro wanda kuma wannan kinyin da suke shi yake jefa mu a cikin wannan halin da muke ciki yau a gidajen kurkukun mai NCC condom ga sunan da yawa kawai ana diban kudin gwamnati ana ci da su hasali ma abin da suke ci sauran furzuna ba sa ci kuma da kudin mu kuma sun kashe mu kuma ana ci da su da kudin mu to dole ne a kula da wannan bangarori guda hudu su sani kowa sai Allah ya tsaye da shi ya tambaye shi haƙi tun daga kan al'ummar gari jami'an tsaro alƙalai sannan kuma da gwamnoni wanda suke shune shugabanni dole ne a sake wa wannan jiha tunani kullum muna yi wa kanmu kirari ko ane mana kirari Kano ta tabatin bingiya ko da me ka zo an fika wannan kirarin kuskure ne akwai abin da ake kira a addini fa'alul hasan da fa'alul su fata nagari shi yasa ai ake sa wa da suna nagari shi yasa a zamanin manzon Allah duk wanda yazo gaban manzon Allah da mummunan suna canja masa suna annabi sallallahu alaihi wasallama yake domin wannan mummunan sunan zai iya masa tasiri haka nan ana fatan kyakkyawan suna da aka sa ma shi ma zai iya ma tasiri to mu canja wannan kirarin ga Kano cewa ko da me ka zo an fika domin umumi akai komai da mai kyau da mara kyau kenan gara a koma duk da alherin da ka zo an fika a Kano an yi fa'alul hasan amma nema wannan kirarin yake bi mu kowace tsiya a Kano kowace musiba ta taso sai a jaita a Kano to ya kamata mu fara yi wa kanmu fa'alul hasan sannan dole ne ya zamana shugabannin mu sun canja tunani yanzu a ce gari kamar Kano babu wata umbrella ta dattijai ta manyan mutane da Allah ya azurta mu da su sawa'un tsofaffin shugabanni ne ko kuma tsofaffin alƙalai tsofaffin jami'an tsaro manyan ƴan kasuwa duk Allah ya wadata mu da su a Kano amma ba wata umbrella da ta hada su da za su kalli ya matsalar Kano take matsalar siyasa duk ta raba mu ta rusa komai wannan gwamnatin farkonta ta yi wani tunani na cewa za ta hada wani zaure na dattijai na Kano wanda za su ringa ba da shawarwari na yadda za a tafi da Kano amma siyasa ta rusa wannan abu yanzu da kudin da ake dauka kawai ko hizba ka dauka kudin da za a dauka ai auren zaurawa gara kar ai wannan auren zaurawan a dauko wannan adadin kudin a ce yaran nan matasa da suka zame mana matsala ya zame bi su unguwa unguwa mu fara rage su muna ba su ilimi muna ba su sana'a amma kaje ka auren zaurawan ka bar waɗannan ƴan kwayar ba su za su haura su yanka miji da matar ba su ɗebe kayan da kai musu na zaurawa. Kullum abin da yake mafi mahimmanci shi muke bari, me abin da aka fi mahimmanci? To ya kamata mu canja tunani. Dole ne ya zamana shugabanninmu hankalinsu ya dawo jikinsu ta yadda za a yi maganin wannan abu. ‘Yan majalisarmu da gwamnatinmu kamata yi a yi wata doka mai tsauri game da abin da ya shafi harkar ƙwaya, domin wannan abubuwan da suke faruwa baya rasa nasaba da ƙwaya da ake sha. Mutumin da yake cikin hankalinsa ba zai irin wannan ta'addancin ba. To yau a Kano babu wani kwamati mai ƙarfi wanda ya kunshi kowane ɓangare wanda za a yaƙi ƙwaya. Kullum an tashi sai a ce ai wanda abokanin zamanmu inyamuran nan su suke shigan mana da ƙwaya. Me zai hana gwamnati, ai su ma suna da shugabanci, su ɗebo daga cikinsu ai wani kwamati a haɗa kai da su yadda za a yi maganin shigo da ƙwaya Kano, maganin shan ƙwaya da sai da ƙwaya a Kano. Amma matuƙar aka bar ƙwaya tana ta yawo yadda take a yanzu, ta'addanci ba zai ƙare ba. To dole majalisarmu ta san ya za a yi ta yi doka wadda take mai zafi akan wannan. Sai na ƙarshe shine harkar tsafi da harkar cultism, yadda ita ma take ƙara ruruwa a cikin garinmu da kuma garuruwanmu na Najeriya. Mun san wannan bai yi zafi da yawa a cikin garinmu ba, to amma yana so ya yi idan aka yi sakaci. Domin a cikin kisan nan da ake akwai wanda za ka gani cewa wannan harkar tsafi ce. Yanzu wanda ya samu ladani ya danne shi ta ƙarfi ya yanke masa wuya, me zai yi da wuya? Zai gasa ya ci ne? Ai harka ce ta tsafi. To dole gwamnati ta yi wata doka wanda idan aka kama irin wannan akwai wani mummunan hukunci tsatsaura da za a yi musu. Don haka dai muna ƙara kira ga shugabanninmu da Allah ya ɗora musu alhakin jagorancinmu cewa dole a canja wannan gari tunani. Wallahi in muka dakata waɗannan 'yan siyasar, wallahi sai sun cinna wa garin mota a kan buƙatarsu. Su ma kiransu muke sa ajiye son zuciyarsu a zo a kalli garin ya za a yi a gyara garin, ya za a yi martabar manyanmu ta dawo, na ƙasa ya ringa ganin girman na sama, na sama ya ringa tausayin na ƙasa, ya za a yi wannan kamar yadda muka gada iyayenmu da kakanni. Amma yanzu haka za a tafi, kowa ba yi da kima, kowa ba yi da mutunci, kowa ba shi da daraja, ana ta'addanci, ba wanda ya isa, ba wanda ya isa kuma ya magana. To idan aka tafi a haka, to rami ne wawagege aka nufa, kuma ba abin da zai hana fadawa. Amma idan aka dawo aka kalli al'ummar, aka kalli wannan, to shikenan za a zauna lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya gyara mana al'ummar. Ya Ubangiji, karka sanya sanadiyar ran wani ya salwanta ta hannunmu. Allah karka sanya ran wani ya salwanta ta hanyar sakacinmu. Allah mu kuma ka kare rayukanmu daga dukkanin wani azzalimi ɗan ta'adda. Allah ka bamu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Allah dukkanin wanda yake kawo ƙwaya cikin garin nan, ya Ubangiji Allah ka san shi, Allah kai mana maganinsa. Allah idan dukiya yake samu da wannan, Allah isa dukiyar ta zame masa masifa. Allah karka ba shi kwanciyar hankali. Ya Ubangiji ka kare hankulan al'ummarmu. Allah ka kare rayukan al'ummarmu. Wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah.
3: Allahumma salli ala al-Mustafa nabina Muhammad alayhi salam.
4: Ya ku bayan Allah, Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin tasirinsa mai tsarki da yana mana bayani akan halaye da ɗabi'a ta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace lalle kai kana fuskanta a dukawa kyakkyawan hali, kyakkyawar mu'amala, sifofi na yabo, abin yabawa. Tunka a jahiliya ana kiransa Muhammadul Amin, mutane sun amince da shi a rayukansu, sun amince da su a dukiyoyinsu.

to sai ka zama ka rayu lafiya ka koma garo ga ubangijinka jama'ar musulmi ko mutayo insha Allah kaninta ko mudonta shine matsalar bangar siyasa ina mafita mun dauki wannan mawdu'i ne musamman ganin abubuwan da suke faruwa a zagawa da ake na kamfan din siyasa tun a da matan da kuma yanzu da irin abubuwan da suke faruwa a wayannan kewayo na aran gizan wato jawo yan wato masu goyen baya da jefa ƙuri'a musamman a wayannan kwanakin da zaben shekara ta 2027 ya kusanto muna ganin irin da abubuwa kullum suke canzawa dangane da yawan kamfen da abubuwa da suke faruwa insha Allahu za mu yi ƙoƙarin taƙaice ko bibiyar waɗannan al'amura a nukutoɗi guda 7 kamar haka sannan kuma sai mu kawo mafita a nukutoɗi guda 5 insha Allahu tabaraka wa ta'ala na farko da mun ku sani mu anan ba ma yan kutuba ta hujumi ko ta shiga haji mukan yi kokari ne ilmantarwa akan da abun da taso da mutane san me ake ci me ya kamata kowa yi dan a gurta za a tsaya tare da haka tun farko ya kamata mu san cewar harkar bangar siyasa ba sabuwa bace a cikin siyasar Nigeria da man can tare suke tunda muka wayi gari muka bude mu gana siyasa suna tafiya da ƴan siyasa da jam'iyyu da ƴan banga dan juma ne da dan jumai haka ake tafiya ko a nan Kano ko a sauran garuruwan Nigeria ka je ka binka tarihin siyasa wannan ya kamata mu rike wannan saboda haka ba kirkira ce ta yanzu ko ta wasu mutane ko ta mutum ba a da man can tana nan sai dai tana canza daga lokaci zuwa lokaci wannan na kuɗa ta farko ce nan na kuɗa ta biyu ya kamata mu san menene banga asalin banga kalma ce ta turanci bangal ko ma'anarta a turance tana nufin wato wata jama'a ko zuga wacce ke jagora jagorantar aiwatar da wani aiki ko wata manufa wani ke kira bangal wato wata tawaga ko jama'a da ke jagorantar aiwatar da wani aiki a aikace ko wata manufa ko kuma wata tawaga ta soja wacce ake sanya ta a gaban sojoji a matsayin garkuwa ko kuma tsaro su ake kira bangal kuma la'alla za mu ga nan gaba za mu ga sa da alaka da wani ɗan baga na siyasa da kuma wayancan maru na banga da aka faɗa a turanci amma a Hausa kalma ta Hausa asalin wato ya faro ne daga ɗan banga banga ba daga bangal bane ƴan banga banga daga baya suka koma ana kiran su ƴan banga bayanin wannan shine a nukuda ta uku mun samu labari cewar a lokacin jamhuriya ta farko da aka yi siyasar NEPU da PC jami'an babbar jam'iyya wato suna samun wato ƴan takarar su suna samun kariya da tsaro daga wajen jami'an tsaro a lokacin tarukansu na siyasa amma su ƴan ƙananan jam'iyyu wanda suke ko ƴan hamayya na manyan jam'iyyu ba sa samun irin wannan kulawa kamar da ya kamata irin da yadda ake a yanzu duk jam'iyyar gwamnati galibi jami'an tsaro sun kuma da hankali a wajen tafiye da jam'iyyu na ƴan hamayya haka ake tun da mancan wannan ya sanya sai su masu ƙananan jam'iyyu irin su NEPU da sauransu sai suka samu matasa ƙarfafa zarata mafi yawansu ƴan tauri ko ƴan farauta waɗanda suke yi musu banga-banga a wajen tarukansu na siyasa wato masu kare shugabanni don kada wani bai same su an san da an je taro da ake ko za mu ga yanzu ma ana yi ko malamai za mu ga ana musu banga-banga idan su je manyan taruka ƴan agaji da jawo ana kakkare su to wayannan tunda ba su da damar samun jami'an gwamnati saboda haka suka samar da nasu wanda suke matasa ƙarfafa wato zarata mafi yawansu ƴan tauri ko ƴan farauta wanda suke wato kare su a guraren tarukansu ko kura da guraren tarukansu ana kiransu ƴan banga-banga wato masu ba da kariya ga shugabanni da masu kula da harkar siyasarsu daga baya sai abin ya canza saboda kalmar ta yi tsawo ƴan banga-banga sai ake cewa ƴan banga kawai kuma a wancan lokaci su ba sa shan kwaya da abubuwan maye kamar yadda suke yi abin da aka sani wasunsu sukan yi amfani da shi sukan sha hankufa ita hankufa wata ciyawa ce ake jika sai wata

0: idan mutun yana da tsoro ko yana da fargaba ko yanzu tana irin wannan amfanin idan yaro yana tsoro yana da fargaba saboda ya lokaci ne na kare kanka da kanka to ana jika ana bashi da wata siga ta musamman to insha Allah zai daina tsoro kuma ko rigiti ake ba zai gudu ba ko farauta da yancin dan farauta ba da ita ne saboda in an fita farauta an zo fafatawa matsorata suna gudu in kana shan hanku fa ba za ku gudu ba sai dai me tafi sai dai duk abin za a yi to galibi sukan sha wannan saboda a samu dagiya da tirgiya idan an zo fafata ita kadai sukan yi amfani da ita amma da yanzu sukan yi amfani da kwayoyi da abubuwa na samaye shi sa kake ga kuke ganin sunan abin da yake ya ma wuce mun shirya kai ma kalka domin in banda kwaya da buguwa ba abin da zai sa kana gaba da wannan siyasa ka zo ka kama kana sara bishiyoyi da aka sa dan kawa ta gari ko dumama gari a samar da muhalli saboda wannan zafi da ake samu a cikin al'umma ya zama ya rugo abu a sassare kamar da aka yi a nan Kano kunga wannan aiki ne na kwaya aiki ne na maye saboda haka a wannan shine asalin yan banga na siyasa kuma da haka aka to haka ake tafiya abu na hudu a lokacin jamhuriya ta biyu lokacin da aka yi MPN da PRP an samu karuwar wato wannan yan banga ta yadda yan daba suka shiga cikin su tunda sun ga wata harka cewa da yake akan samu abubuwa masu kama da roman demokradiya saboda haka suka kara musu yawa saboda haka suka zama suna fada amma galibi a tsakanin su yan siyasa da magobayan siyasa abin baya shafar mutanen gari har wasu lokutan ma ga wani suka yi da tsawon shekaru idan ana fada na yan bangar siyasa tsakanin yan mayamaya har tsayawa ake ana kallo kamar ya ta faru lokacin da aka kashe sabon wakilin tauri a nan wato kasuwar rimi kawai mutane suka hau benaye da rinkuna ana kallon shi ake fafatawa wannan su kora ana iho ana kallo saboda ba ruwan kake da ba dan siyasa ba daman sun san junansu shi da yake saruwa yake yankowa yake da kowa sai aka kwantar da shi aka rike aka samu bulo inci tar ana maka masa har sai da mutu duk wanda suka san wannan lokacin haka aka yi a wannan lokacin saboda haka bayan nan siyasa soja suka karbe abubuwa suka lafa a shekara ta 1995 kenan tunda ta kai ta zami a shekara ta 1999 wato da siyasa ta dawo an ci gaba da yin wannan banga ta makaruwar wata bangar mai salo daban shine kullowar kafafan yaɗa labarai sai aka kirkiro wasu filaye wanda ake ba wa 'yan siyasa dama suna yin hamayya ta baka wato yaƙin cacar baka ba yaƙin tsara da takobi ko abin nan ba duk da cewar 'yan banga na farko galibi suka yi amfani da kokara da gorare ba su amfani da makamai amma daga baya aka shigo da makamai cikin harkar to sai zama ana yaƙin cacar baka waɗanda ake sa aka sanya musu sojojin baka har ma wasu gidan rediyo suka canza cewa taken filinsu na siyasa kirari cewar gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba saboda a nan da hujja ake magana to amma haka aka fara kusan shekara 12 ana wannan cacar baka da fada na 'yan daba a na 'yan banga amma bai kazance ba sai da wato aka dawo da sai da lokacin da harkar dawo ta dawo da 'yan fadan bangar siyasa ina iya ta lokacin nan da ake wannan harkar dawo duk lokacin da aka san za a fita su fita campaign gwamnati kan ba da takula to duk wani jami'in gwamnati kada ya fita da motar gwamnati duk mu haka aka yi mana saboda komai zai iya faruwa ga wayannan masu dawo za su rasa komai ne na gwamnati saboda hamayyar siyasa haka aka yi wannan daga nan aka fara sa dan ba aka sai zama cewar yan bangar siyasa sun ma dawo suna ne masu danne sojojin baka domin sojojin baka zai zama galibi masu hankali da masu ilimi suka koma suna yi sai yan abin da ba rasa ba sai kuma tsoron tantagaryar tantire suka dawo suna harkan bangar siyasa da makamai da kowane irin makamai da ka sani da kayan maye da kowane irin kayan maye ka sani saboda haka wannan harka ta dawo da aka yi ta haɓaka wannan sai ya zama abu ya zama biyu su 'yan bangar siyasa suna saran mutane da takobi na ƙarfe suna musu raunuka su kuma sojojin baka suna saran mutuncin mutane da kalmomi miyagu da tonan asiri da zagi na fitar hankali kafin labarin wayannan abubuwa guda biyu duka suna da illa ko dai a sare ka da takobi ko a sare ka da harshe ake tawo mutuncin shi sanya imrul qais yake ganin shi a wajen sama saran harshe yafi saran takubi illa domin saran harshe in wato saran takubi in aka sawo magani da aidin da komai kawarke in ma a gwiwa ne ka sa dogon wado an riga an wuce amma saran harshe in aka yi ma wani munatin mutunci sai ka ji kana kunyar ma ka shiga mutane sai ma kai kokarin ka bar garin shi sai ake cewa in ro kai sike cewa wajruhul lisani ka jurhul yadi wato shi rauni da ake mutun da harshe a mutuncin sa yayi daidai da rauni da ake mutun da makami a jikin sa Allah ya kare mu sa'annan wani yaqub alhamduni yana cewa wa qad rija li jurhis sayfi bur'un wala bur'a limadha rahal lisanu cewar ana fata wato idan an yi maka rauni da takobi zai iya warkewa amma in an yi maka rauni da harshe aka ci mutuncin ka aka tura saka wannan sai dai ka tafi da shi kamari ba zai warke ba wannan ita ce siyasar da aka yi ta ci gaba a wannan lokaci abu na bakwai na karshe a wannan bidiya din da zamu yi dan mutane wanki abun ba na yanzu bane kuma yana da asali a ranar juma'a 29 ga watan 9 ga watan 4 shekara ta 2011 anan mimbari nayi huduba kusan shekara 16 kenan ko na makamancin haka 2011 wannan sai mata akhirul madaf bayan da aka laubuka na kawo abubuwa da yawa suka fara wannan lokaci bayan da aka sanar da zabe da irin yadda wato aka shiga hurumin addini da malamai da shari'a da abubuwa dukkanin ku wani sai a lokacin sun san irin da aka rika addini izgili aka rika tolarta malamai ana wulakantar da su wai gwamnatin shari'a ta fadi yanzu a sharholi a mure har na daga wannan takardar a wannan lokacin na nuna ta gata tana nan a jacin file abinda wannan takarda take nuna shine jarida ta wato trust a wannan lokaci ta 29 ga watan 4 a ranar juma'a din ta fito da wannan hoton ta nuna gidan gwamnatin jihar Kano aka rubuta Kano State Government House aka nuna wasu mutane da kayan su suna fita daga gidan gwamnati akwai gwamnatin da hula yana da kwali a fuskar sa da kayan sa a buhu a rubuta tsohon gwamna akwai wani kuma wato da hula dara ya riko akwati haka an rubuta hizba akwai wani kuma da rawanin sa wato shi ma wato da takardu a hannun sa an rubuta da sahu an nuna suna fita daga gidan gwamnati hankalin su a tashe sai kuma nan bangaren akai wani mutum shi kuma da babbar riga aka rubuta gwamna yana dagawa yancin hannu a ce sai dai muna muku dariya a bayansa an yi wani mutum da katon wando buje mai katuwar kafafan talo yana jan kasa a jikinsa aka rubuta ibro yau ta zungure da hula a bayansa aka rubuta wasu kuma aka rubuta kaniwood a bayansa aka rubuta karuwai a bayan aka rubuta abuwa ne na daga ta ce to wannan shine abin da ake sa ran Kano ta shiga yanzu ko ba wanda ya fito ya magana a wani lokaci ce wannan ba daidai bane an tozo ta Kano to da ana ganin wato shine daidai a bar Allah a bar manzon Allah shikenan wato zama na cewar wato a kama sharholiya da mashalo har na kawo aya na ce to wannan fa kada mu manta akwai alƙawarin Allah inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa mutane halin da suke ciki sun canza kansu to zo muna cin shari'a ana fadar Allah da annabi ana tarbiyya ana hizba ana resawo ana shari'a yanzu mun sabule mun ce mun dawo sharholiya to duk abin da muka gani mu muka dawo kanmu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katir wannan saboda haka tun daga wannan lokaci tuzon 11 har wa yanzu za mu ta ganin abubuwa muke jin kalmomi daga shugabannin al'umma da na siyasa wanda ake lakkarawa matasa maza da mata wanda ake gina su a kanta tun da kalmomi ne an faɗe su a kafafen yaɗa labarai an ji su za mu yi ta saboda lura cewa ku ji su haka aka faɗa su ana cewa a wannan lokacin ana cewa yanzu Kano abin da ake bukata shine a yi rawa a yi juyi a yi waka ana cewa wato har abin da ana cewa wato yanzu wato abinda ake bukata shine har ma wani jagora ya saka matasa a gaba yana waka yana wa dan uwansa sai abeci yana an yi cikin shege Abuja suna ansawa kuma kowa ya san me yake nufi ake so a fada a wannan garin na Kano ba kuma wanda ya magana akan wani abin da aka yi aka samu wani shi kuma yana cewa daga cikin abin da ake bunke ake fada cewa yake lakanawa shine cewar wato ana raba atamfofi duk matar da sanya wannan atamfa to ta sani za ta kafe za a yi kaza za a yi kaza wannan duka kalmomi ne manya suke fada kuma a gaban yara ana ihu ana dariya sannan an zo lokacin da ake wa addini ake cewa idan mutum malami ne ba dage wando ba ko bance yasa to za a janyo shi akan munbari kuma za a hawo za a tsara ka munbarin a shari'a a yi masa saukale a yi masa kaza da kaza duka a garin na Kano aka fara wannan magana da sunan kuma ga matasa kuma suna jin wannan daga wannan cewa daga wannan cewa bari ko kaza haka kalmomi irin wannan aka zo aka samar da KCTI Kano Community Concern Initiative aka samu manyan dattijai a Kano masu shekaru daga 70 abin da ya sama suka ce ya kamata mu kyawo gyara a Kano dinnan mu shiga mu gyara abubuwa ne shugabanni magana ai kaza aka kalle su aka duk waɗannan dattijan bukari ne ba za su saurare su ba wani a cikinsu manyan malamai ne da manyan masalami boko daga nan aka tarotsane su shikenan magana ta riga ta wuce dan ba a san a gyara aka samu lokacin da ake cewa garin Kano ko kasar Hausa aka san cewa mata da alkunya mata da wato kamewa aka san matar bila haushe da bin miji cewa yana yi barna bari wato aka zo ana cewa da su kuje duk wacce mijin ta yi mare ta tarama ana aka bazamar da su irin wannan abubuwa to duka irin wannan suna na cewa da aka ajiye abubuwa ake yin abu ake koya matasa ake sa su akan layi wanda yake wato ba daidai bane kuma ba zai haifar da arziki ba kuma shine abin da muke girba tun yanzu karshe karshen nan aka waka maganar fallan atamfa da fan duka wannan kalma ce ta batsa ka kalli mace ka bata fallan a atamfa guda ɗaya ta daura me ta nufi a jikin ta amma ba yi magana ba sannan wannan suka suna duna fat to duk wannan su ma sun faɗa suke wannan abin koya mana aka yi tarbiyyar girin mace aka suka faɗa suka ce yanzu mu koyi komai a sabon tafiya mun koyi wannan a tsohuwar tafiya haka aka yi a garin na Kano to waɗannan abubuwa bayan Allah wato a wajibi ne mu kalle su kallo na basira sannan wato a muga ko me ya kamata a yi shine abin za mu kawo na mu fita na kawo wannan tarihi mai kyau me suka faru me yake faruwa su waye a cikin wannan al'amura din kuma yanzu ya za a yi a fita daga wannan takwakiyar da damulwarin da aka shiga a ciki inna fi zalika da zikira liman kana qalban aw qasama hu shay wannan tunasarwa ce wato bi malam bi kana ya cewa fadin ma fada ta malam ba bi mutum wata cewa wa kofin duniya to Allah ya sa mu dace mu dai karkarin fada muku ko karba ko kuyi dariya dariyar ku da zan koka gaba da na mulkin gaskiya barakallahu lakum fi alquran azim wa nafa'a lakum bi zikri hakim inna ta'ala kadim mujid fa dawa sayyid lakum wa zakirukum innahu al-ghafur rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala baka yanku yan Allah wancan sune abin da suke faruwa yanzu ina mun fita bara 25 ga watan 4 2025 na hudu ba anan masallaci din karanta shine wato tarbiya maganin wato hanyar fita daga daba tarbiya hanyar fita daga daba a lokacin da aka matsalolin guda biyar wanda in an yi su wato insha Allah za a magance wayannan matsaloli na daba da suke damu a wannan jiha ta mu da maka saba kida a wannan huduwa da ni a bara da haka bazan koma mai ta su ba yanzu zan kawo mene ya fita ga wayannan abubuwa guda bakwai da muka ambata na daya shine mu sani cewa wato wayannan abubuwa da suke faruwa ba wani mutum ɗaya ne shugaban kasa ko gwamna ko ciyaban ko malam wani ko liman wani ko sarki zai magance shi ba a matsala ce ta al'umma gaba ɗayanta su ne za su taru su gyara ta in ko ba su haɗa kansu ba ɗaya ne zai iya bar ɗaya to ba abin zai gyaru dole sai an samu haɗin kai an dunkule an yi aiki kafada da kafada an yi ta'awanu alal birri wa taqwa in ba haka ba za a samu gyara ba na farko su ne iyaye suna da haƙin kula da haƙin ƴaƴa da Allah ya ba su su kula da su su ba su tarbiyya da ilimin da ya kamata da sana'a da ya kamata insha Allah ana san duk uban da ya wadansa wannan ba za a same shi harkar dabba ko bangar siyasa ba zai yi ba rashidi ne kuma Allah ya baka yace ke tarbiyyar su je za ka iya domin mun ga cewar bara ba wannan azumin da yace ba da kama ƴan daba masu wannan suka na sallar tarawih da abin nan commissioner da kansa ya fada yace 80 cikin 100 an zo ne wan bailin su kuma iyayen su ne wasu kuma manyan mutane kuma suka hana suka kawo alkalin su ba da bailin su kun ga shi kenan iyaye suna ba da goyen baya ko kwanakin ka dai wata mata da aka illata danta ya je wani abin nan tace me yasa wai da dake shi mara kawai idan me za a kashe shi shi kuma ya je ne fa shi ma me samu ya kashe kun ga wannan goyen bayan iyaye ne a ci to iyaye ce sun shiga cikin wannan lamari domin ƴaƴan su ne kofi yawancin wannan yaran suna da iyaye da uwansu da ubansu kuma a garin nan na garin nan suna nan in iyaye ba su shiga ciki ba ba abu zaka iya gyara galibin su gida suke koma su kwana wasu ma a gida suke cin abinci na biyu malamai magada annabawa ba magada annabawa ba dole ne su ma wato su yi ba'azi na gaskiya saboda Allah ba neman trending ba lokacin da aka yi bacin falle da fan malamai da yawa sun yi hudubobi na saurara da yawa amma da gwamnati karkashin gwamnan jihar Kano injiniya Abubakar Yusuf yasa aka nemo wayannan yara aka tara su a gidan gwamnati tare da manyan malaman Kano da rana a tsaka ba da jarba aka ja hankalinsu aka yi musu nasiha suka ɗauki tarbiyya da Qur'ani suna karanta kai da ganin wannan karatun jagoran suke ka san ba ranar ta koya ba lalata ce kawai in ta ɗan ƙara irin ya lalace wanda shi kan fi ibin lalacewa kuma aka yi musu wa'azi aka sa mataimakin kwamannan hizba da ta Kadija ta lakana musu sai da istighfar suka koma ga Allah amma malaman da suke wancan tara dicar ba a daidai ba kyauta ba ba su dawo sun yi abin da ya kamata yi ba ga sai su dawo su ce to gaskiya abin da aka yi an kyauta kuma yaran nan sun kyauta sun ji fadan magabata sun koma ga Allah sun yi kaza tunda kowanne a zahiri aka yi kuma wasu ma sai suka koma suna irin yadda wani suka yi bayan sun riga sun yi barna ai tuwon muzuru ne to ire-iren waɗannan ba gaskiya ba ne domin Allah ce waye wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru dhunubihim wannan idan suka aikata alfasha ko suka zargi kansu suka tuna Allah suka nemi gafara zunubi to Allah yana gafara zunubinsa kai ka ce da me za ka gafara musu ai da man cewa mutanen kirki bane to wannan ba daidai bane kamata yi tsakanin da Allah ayi dauraya a yaba wa gwamnati ko malaman da suke wannan abu cewa sun kyauta domin akalla sun dawo da su kan hanya kuma abin da ake so kenan ba su bazama ba wancan sun bazama kuma da su ya kamata abu ake cewa abin da aka yi an kyauta haka ya kamata a rika yi wannan ba ce ba ake sa su a dawo a kira da hankalin su in an yi wannan an yi alaci an yi kuma abin da ake cewa balas amma su ba su balas ba wannan kuma ba daidai bane ya saba haƙƙin zamantakewa saba shari'a ya saba wa karantarwa Allah ya sa mu dace abu na uku shine ƴan siyasa wato su ma wajibi su bayar da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala dukkanin ƴan siyasa dukkaninsu a nan na zo na faɗa mana na ce mana na je ba da shaida a kwamitin da aka ba lokacin da aka yi rikicin maganin talauci a ƙasar nan aka yi kone-kone a Kano da abubuwa shugaban kwamitin ya ce da mu abin da ya ba shi mamaki sun ai da ake mata tambaya game da ƴan siyasa yace kowace jam'iyya da ake da su guda 18 a Kano suke da magoya baya da ƴan takara an aika mu takarda officially an ba su hannu da hannu yadan biyadin to da Allah ku zo wajen wannan committee da wata kafa tana so ku ba da shawara ya za a shawo kan wannan lalacewar matasa da harkan banga siyasa a matsayin ku na ƴan siyasa shugabannin jam'iyyu suka ce har yau ba jam'iyyar ta zo sai guda daya gudade ma wanzuwa wani ba san sunan ta ba amma har jam'iyyar gote mulki ba su dauke ce sun an yi abin nan ba a jam'iyyu 18 an ce ku zo ku ba da shawara za a magance wannan harka ta bangar siyasa dan a samu sa'ada a jihar Kano amma sun ki zuwa su ba da shawara me suke nufi dukkanin jam'iyyar guda 18 sai ce kawai ta je to kun ga ashe wannan akwai lauje a cikin nasi ba wani abu a laifi na mutum ɗaya ba ko na wani da wani a laifi ne na al'umma da 'yan siyasa saboda haka wannan yana cewa 'yan siyasa nan suna da goyon baya akan madakin kowace jam'iyya da kowane ɗan takara illa man rahimallah yana da 'yan taurinsa da 'yan dabas da 'yan bangarsa kowane ɗan takara ko jam'iyya tana da mutane za a yi taro a ce ku fito ku ɗebo kayan aiki kuma ga kayan aiki haka ake yi in ba gyara ba to kuma man fa'ala ma sha'a lake masa. Abu na hudu, jami'an tsaro, naga abubuwan da suka faru a wannan da jawabin da shi mai magana da jami'an tsaro da irin abin da aka fara masa, ya kamata mutum sai jami'an tsaro, ba dan jami'an tsaro wannan sallata ba za mu yi ta nan ba, suna aiki iya iya wasu, amma wani abin dole ya fi karfin ka, in ka shiga ka tsaro za ka sani. Yanzu na faɗa mana cewar an a garin Kano da azumi aka ce kada a fito sallah, yara ne yan unguwa suka raba takardu, kuma abin ya tafi aka zo aka za a kakkama su da aka je su aka je neman su. Kwamishina rukacin da kansa na faɗa muku anan cewar ya ce yana mamaki mutanen Kano ya je aiki ba ji ba gani, ji yaran nan an rediyo su an kamo su an zo da su, amma iyayensu mahaifa da wasu shugabanni na al'umma sun zo sai a ba su, sun hana sun kai kotu alƙali sun ba da su. Me amfani jami'in tsaro kenan, shi da ma ɗan sanda ba ya da kotu, iyakaci tsare ka awa 20-48 dole ya sake ka, in bai sake ka ba ko bai kai kotu ba tun kai shi kara za a ci shi tara, baya kotu baya ɗauri baya komai. Saboda haka wannan shine halin da suke ciki, irin abin da ake cewa alqawa fil maktub fa qalu iyyaka iyyakan tafallu billahi, an daura hannu da kafa an zai faka ruwan cikar ka jike. Abin nan ya kamata mu sake masa kallo, mu tausaya jami'an tsaro na kowane bangare, sai ka shiga ciki zaka abin da ake, ko ba dan aikin da suke ba, wala da abubuwa da yawa ba za su yi a cikin al'umma ba. Ya kamata mu yi addu'a kuma mu fatan a samu mafita akan irin wannan abubuwa. Abu na ƙarshe shine gwamnati, ita ce kun yi wata ce duniya tun jin dole ne gwamnati ta samar da ilimi ingantacce a cikin al'umma, ta samar da ayyukan yi ga matasa, kuma san dukkan da aka samu tsana irin wannan ta yi kokari a yi bincike a samu wanda suka yi abin, a ɗauki mataki na shari'a doka a kansu wanda zai zama izina ga na baya, kuma a yi abin nan ba sani ba sabo. To in gwamnati ya haka to za a samu zaman lafiya. Saboda haka wannan shine abin da ke so faɗa mana wato a kan wannan matsala, sannan mu ci gaba da addu'a don wannan aiki ne. In mun yi kuma sai mai addu'a sai Allah ya kamar ɗauke, in mun yi waɗannan ayyuka ɗin guda biyar kowa ya ba da haƙƙinsa, to insha Allah za a samu zaman lafiya, kuma za a samu wato ƙaranci ko ragewa, don ba za ka yi bangar siyasa ba, amma za a samu ƙarancin kashiwaliki, za a samu ƙarancin faɗafa, za a samu ƙarancin kashe-kashe, koma a daina gaba ɗaya a samu salon siyasa na aminci da zaman lafiya insha Allah a wannan gari namu Kano mai albarka. Ni salati ga manzon Allah sallama alaihi wa sallam ga tsari mai tsarki inna lahu wa inna ilaihi raji'un nabi sallallahu alaihi wa sallam taslima ya la muna roƙonka tunayenka madaukaka sifofinka barkaka ka ka mana ƙarshen wannan fitina ta dabar bangar siyasa da kashe-kashe da ake wannan gari namu na Kano, da kwace-kwacen waya, da haure gidaje, gudu abin da ya faru a goma da aka je kawai da aka gogo da aka rako ginin mutane, duk wannan musiba ce wanda yake wannan abuwa guda biyar na ƙarshe da na faɗa, in ayi su insha Allah za a samu magani a kansu. Muna neman Allah ya kawo mana ɗauki, kuma ƙasar mu Najeriya baki ɗaya Allah ya kawo mana ɗauki, ya amintar da mu dukkan wata fita da ke ci Allah ya kawo da ita alkhairi, Allah ya tabbatar mana da shi, kuma siyasa da muke fuskanta za mu ka zai Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya, kuma Allah ya za a mana shugabanni na ƙware na gari wanda za su yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, sallallahu alaihi wa sallam karim wa qul inna hamdalillah.
1: Alhamdulillah, an saurari shirin mambarin juma'a da fatan za a kasance tare da mu mako mai zuwa domin ka muku wata hudubar daga wani masallacin juma'ar na daban. Yanzu a madadin mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da ya dauki nauyin ka muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan Kano Sanusi Bature da Wakin Tufa, wanda muke du'a'in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin. Sai abokanan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira, Yakuba Abubakar Gwagwarwa, ke fatan Allah ya karasa da mu a cikin shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari, Rahmari,

0: hankalin masu bibiyar wannan shiri kuna sanar da cewa makonni biyun da suka gabata hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta gudanar da zabukan cike gibi wanda daga cikin yankunan da aka gudanar da wannan zabe har da yankin karamar hukumar dawakin kudu da mawarawa wanda suke da dan majalisar tarayya guda daya wanda kuma a ƙarshe aka ayyana dan takarar jam'iyyar APC honorable Shu'aibu Rabi'u na gwagwagano a matsayin wanda ya lashe wannan zabe da ya zamo zababben dan majalisar tarayya da zai ci gaba da wakiltar yankin kananan hukumomin dawakin kudu da warawa biyu bayan rasuwar da wanda yake wakiltar yankin barista dan Juma Hassan yayi ba da jumawa ba ko shakka babu an ji irin abubuwan da suka gudana a yayin wannan zabe amma da yake yau a iya cewa ga masu wurin sun zo bari mu koma ga Alhaji Rabi'u na gwagwagano wanda a ƙarƙashin sa wannan nasara ta tabbata mu ji yadda ya kalli wannan zabe da kuma watakila kalmomin da yake da su ga waɗanda suka yi kan jiki kan ƙarfi wajen tabbatuwar wannan nasara da wannan abin Shu'aibu Rabi'u na gwagwada a baya yake wakiltar karamar hukumar dawakin kudu a zauren majalisar dokokin jihar Kano wanda yanzu ne kafa ta daga gaba zuwa wakiltar yankin dawakin kudu da warawa a majalisar ƙasa
1: alhamdulillah godiya ka tabbata ga Allah subhanahu wataala tsira da amincin Allah ya kara tabbata ga shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na kara godiya Allah subhanahu wataala da ya ba mu ikon saki kasancewa a wannan rana ta talata don mu tattauna akan abubuwan da suka faru akan wannan zabe da aka yi kananan hukumomi na dawakin kudu da warawa to kafin shiga cikin zabe ya gudana da farko ina godiya Allah subhanahu wataala ina godiya dukkanin daukakin maza da mata na kananan hukumomin dawakin kudu da warawa da suka inda suka fito kwansu da kwarkwasansu wannan ban taba ganin a zaben by election mutane sun fito an cika da kungiyoyin sa kai inda ake kallon zabe na gudana da hukumar zabe da jami'an tsaro da ku yan jarida ban ji mutun daya da ya fito yace kin ba fito zaben nan ba to malam bazu wannan ba karamin godiya san Allah subhanahu wataala ba wani ya biyo bayan irin kauna da mutunta juna tsakaninmu da al'ummar kananan hukumomin dawakin kudu da warawa da kuma gwagwarmaya da suka yadda mun dade mana da kuma sun yadda da adalcinmu da muke kwatantawa sun kuma yadda zamu iya tsamo musu kitse a wuta saboda haka malam bas dama ni al'ummar kananan hukumomin dawakin kudu da warawa na wani ni nasu ne ban taba dauko wani na kawo musu sun zuba mun kasa ido ba kuma haka Allah ya kawo suka dauko dana ba su zuba kasa ido ba baka ci wannan zabe na by election cikin yardar Allah jama'a Allah ya saka muku da alheri da wannan alawannan sun je gona wasu sun tafi neman abinci wasu sun tsaya gun zabe amma sun turo matan su to Allah ubangiji subhanahu wataala al'umma da alheri na kuma ji dadi kuma wannan zata zaburar da ni wajen bawa wannan aka zaba shawara ya tashi tsaye a neman wa jama'a ayyukan rayar kasa da ayyukan rayar al'umma da ayyukan cigaban kasa nayi munna jama'a Allah ya saka muku da alheri abu da biyu da nake so ne shine duk jami'an tsaro da hukumar INEC da yan jaridu jami'an tsaron ciki da na waje da kungiyoyin sa ido na duniya da suka halicci wannan taro kowa ba taba jin wani ya ce ba a fito ba ko an yi magudi kowace ƙuri'an nan 35,000 da wani abu tantance ta aka yi jefa ƙuri'a aka yi zabe aka yi clean and clear ba tare da an ji an yi magudin ƙuri'a guda ɗaya ba kafin mutanen mu su tafi mun gaya musu cewa niddin ibas ba ta tantance ka ba kar ka je ka tada rigima ta sai ka zo ka shiga ka yi zabe wannan ba bisa ka'ida ba ne to saboda haka wannan malam Abu Salisu Rabi'u abinda jama'a suka yi mana dudu gauran dan yawon ta zubar suna cewa kar a fito zabe kar a kuka su da iya da wakin kudu waye zai ji magana ku a dawakin kudu wa kuke saurara a dawakin kudu ina ce majalisar ku ta karbar koke koken talakawan karamar kuma dawakin kudu mutane kawai kuna cikin bini ya bukata ta zo da ciwon hatsada in ya rufe ku sannan ku zo ku ce za ku wayi gari ko ku bai mutane umarni ai kai watsi da wannan umarnin nasu malam Abu Salisu Rabi'u da kai general election mai girma bari sa Allah ji kansa da wakin kudu da warawa guda 31,000 ya samu da wani abu an gashi a zaben ba election wannan mutane ba su kai fito shi ba an wayi gari abba makama ya samu kuya 35,000 da wani abu bayan wannan malam Abu Salisu Rabi'u taimako da gudunmawa
2: da Allah subhanahu wataala ya sake mana kaidar ba election jami'a mai gona take debo aza kananan hukumomi ta zo ta kawo su wayannan kananan hukumomi mu race mu a dawakin fudu da wara ba mu bukatar a ba mu ko mutun daya saboda mutanen mu na zaune da su lafiya kuma ba wanda zai kawo mana shakinci kuma haka ta zaben nan malabas ba wani ba koda iga makocin nake kun botso da haka wai gari ya shiga karamar hukumar dawakin kudu ko ta warawa ya ba mu gudunma ta shiga wannan zabe mun yi shi mun yi lafiya mun gama lafiya mun roki mutane alfarma su fito mutane sun fito sun yi zabe saboda haka ina godiya da Allah subhanahu wataala ya ba mu wannan zabe mai tsarki da ake bibiya a kansa
0: amma ba rashin armashi ne da wasu za su ce yasa kamar an ga ba za a fito ba shi ya sanya ma ba ku irin wannan gangankon da ake ganin lokacin da aka zo za a yi zaben cike gibi ake yi ba
2: malaba salu sauran dinki ai duk dajin da aka ce akwai zaki karkaza can akwai akodan akwai za su iya shiga ko kura za ta shiga ai da wakin kudu local government da wara malaba salu sauran dinki ai akwai zaki ai la ciki ba na bukatar dauke duk namun jejin da zai zo gaba na abinci ne ko da kawace jami'a zai zo saboda ka magana ka kan dauki to kuma ai zaki ya lalace dai ne mu dauki siyasa ce ta samu kace ko ai ji kamar da gaba amma idan bar ma da wakin kudu da wara
0: rashin bayyanar babbar jami'ar hamayya wadda gabanin ma a shiga fafatawar ta ba da sanarwar cewa kada magoya bayan ta su fito domin ita ma bata shiga wannan zabe ba domin samun zaman lafiyar yankunan nan naku shi ma ba wani abu ne da ya kamata a kalla a jinjina musu saboda suna ganin kamar ba ma idan aka zo irin wannan zaben jami'a mai mulki ce take mamaye komai ba
2: malaba salin sonan dinki ai irin ta kenan ai mun yi kira da safi wai hana su shiga wai hana su jami'ar adawar ai wannan gantalin muka guda muka zo muka ce ɗakin nan ina yayyo jagora ɗebe muka kai mu ice a zauna a ciki muka ce ya tsage ga idan ruwan da zai to aka ce a zauna muka ce tun ba ta amsa a kwashe malama sa zo nan gida kai muka hirar nan aka ce a zauna da muka ga wannan kiran bai muka ce mai girma gwamna bangon gabar ya dare janye mu mai girma gwamna i janye mu muka fita daga wannan walagigin ai wannan abin da ake dan mun san za a rina an saci zanin mahaukaciya to yanzu din girman Allah malaba zai tambaye ka yanzu ya ce gaba daya muna can a NNPP da mu da gwamna yake da mun zuba ido janigiri ne ya zo kai mu ADC sai ya ce eh a kuta ba za a ADC ba sai ya ce an kai mu NDC yeah NDC ya zo gari sai an tafi kotu an sai ya fama fama ya fi arbitu yanzu malabas billahi allazi la ilaha illa huwa da mun samu wannan canjin lissafin kokolar mu tana ja ba kuma da mun da ni faɗa ga girgin wancan abun ba gwamnati ba butulci bane faɗa ce ta a ci amanar sa a je ba dai wai su mutane suka kiba wa jagora ita ya ja ya kofe ya dauka sai ya idan da nufin kyakkyawar zuciya da addu'ar mahaifa da duk irin wa'annan suke Allah ba zai halakar da su don mugayen zunuban su ba Allah ya tace mu kaf da jima gwamna ya janye mu daga ciki da ma har a zo wani zabe yarin da cewa ba jami'ar adawa da jima adawa amma waccan gunda muka faɗa daki ya zubo musu haka ba wani zai iya yunkurowa kuma wannan muka gudata da Allah ya sa da jima gwamna bai tafi APC ba gantalin ADC da NDC da PRP da faɗa da ka aka tafi da shi malaba sallu sun rishi kai ma ka sai da gona bai siya wa jahannam ba domin yan APC za su ga su iya zama ai sun ci zabe dan mun kare ba mu saboda ga malaba ni godiya da zan yi da Allah subhanahu wataala ganin garin da mai girma gwamna yayi da Allah ya haska irjinin mu da zuciyoyin mu ba mu da gille ba mu da misfaka bai kai mu gun wancan halakar ba wanda kuma suka je suka da dan su halakar da mai girma gwamna ina so in tabbatar maka cikin su kaf ba wanda bai halaka ba
0: halaka kamar yaya
2: halaka irin ta siyasa mala ba salu suran diki
0: amma a ce halaka kuman hanya mafita dan dan siyasa sai zama ne
2: mala ba salu suran diki akwai neman hanyar mafita akwai neman hanyar mugunta cutar da kai akwai hanya cutarwa akwai hanya ta mugunta sai na kaskantar da kai ba kai saba ni ne kwa da huda shari'a wannan fa rigar ta Allah ce kai ka dauka kace zaka sa kanka kai kake rayawa kai kake ba da cin zabe kai kake ka kwaduwa wannan bakin kuskure ne dole sai Allah ya jarrabe ka saboda ka hankalta kai hankali gobe ka san ba kai bane Allah shi ne yake yi yau an wayi gari irin burin da aka ci da irin masifar da aka sa a zuci da ina ka matsaya wulaƙanta kujerar gwamna da ina ka matsaya ci amanar gwamna da kai ina ka matsaya tarwatsa gwamnatin da kai

0: kamar cewa sai an cire gwamna an kawo wani ba shi ba. Yau da Allah zo wannan maganin abun bai girma gwamna da mutane an ce ka dabi yayan jama'a wayannan mutane da kadi ba ya za kai da su. Malam Salisu sura din ki ni ne shaida ni ne zakaran wajin dabi yaran da mai girma gwamna ya diba sun zama alheri diban da musu ya zama alkhairi a gare mu. Mai girma gwamna yaran da ka diba ka dauka da dana. Mai girma gwamna dana ina dan majalisa da taimakon Allah da daka an daga rajin sai ta dan majalisa tarayya ga shari'a ci zabe takwas zo ta zara rantsar da shi. To mai girma gwamna meye laifin wannan diba da kai ka diba alheri ka kai mu zuwa ga alheri. To su kuma ne can da suka zuga jagora idan be yaran to zai na yaran mutanen suke an dabe su duk an yi gantalin da su an je ADC da su an zo NDC da su burbudin su da duniyar su ta kare a NDC malabar yanzu kuma kai su ba kai da jam'iyyar da zaka zo ka ce yanzu ai ba kai da dama zaka zo ka sabon primary election ka tsaya dan takara lokacin zai dan takara ya huce
1: amma ai ba a ce shikenan magana ta kare ba magana ce ta daukaka kara zuwa kotun daukaka kara idan kuma kotun daukaka kara ta dawo da nan agogo ba ai ba
0: to malabar salisu sura ne ki mu a siyasa yaran Shehu Musa yar Aduwa ka ci zabe a kotun da mutu kai tafi kaban guri ka ce na ci gani
1: in ji wani
0: kenan mun sai raduwa mutun nawa ka daure a mutanen mu mutun ne ba lafiya me ka gaza wani farfadan da kuke da shi me za ku kai wa jama'a ce in ka ce 2020 ya ce ga 2060 amma duk dan sai ka gani an tafi an kare a kotu malabar salisu sura diki wai wa kotun nan bane ne duk ba mu ga irin kotun nan bane ne duk ba kotun nan a harkokin zabe malabar salisu sura diki ai wannan shagaban ka ya shagaban ka kuma wannan ta wada ka ai da mutaka haka ta ba dan Allah ka dauki aka girki wannan harkar ba
1: amma anya
0: ne
1: sauraro zai yadda cewar mutun ya gina daki kuma da kansa yazo ya rusa idan aka hadani da yadda shi jagoran naku a baya Santarabi Musa Kwankwaso ya fito da shi gwamna ya nuna shi ya tallata shi har al'umma suka gamsu suka zabe shi a gargashin shigefarsa ta NNPP Kwankwasiya wanda wasu ma ke ganin kamar alfarmar shi jagorance ta sa gwamnati ya samu wannan dama kuma wai a ce wai zai yi wa ko gwamnatin bai ta da kulli wanda ya ba ku damar da kuka tsallake kuka bar jam'iyyar da so suke ganin cewar kamar butulci ne kunci moriyar ganga.
0: Malabar Salisu sura diki abinda nake so in jawo hankalinka musulmi ne kai ka san musulmi da yawa wannan shi dan ki shiga jikinsu suna mutanen arziki suka koma mutanen banza dan haka kullum muke yin auziya da falaki da nasi da shaudan duk a zakar din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mi na safa da yamma gudun shedan ya shiga jikinka ai duk kwalitin ka a cikin addini shedan zai iya tasiri a kanka ba wannan hucin jari iblis an kafa gaskiya ne mun yadda an yi da kyakkyawan zuciya kuma iblis zai ka gurbataccen zuciya ishe to a kifar a kabantar to kuma abin ya haɗu da mutane masu albarka masu daraja masu karfin azkar wannan akifar din da suka faɗa ba za ta tasiri ba. Malabar Salisu sura dinki akwai sahabbun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi hada shi da sabbai suka tafi yayi da yaje suka bata mai sai hura wuta yace ku shiga za su yi suka yawa suka ce ba su shiga ba suka da gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga abin da wani yace ya hada wuta yace mu shiga amma mun ce ba za mu zuba ce da kun shiga wannan wutar to da har abada ba za ku fito ba muna bauta wa Allah da dan tsoron wuta. Malabar Salisu sura dinki saboda haka duk dan jam'iyya idan ka zo aika suwar bukata ce ta siyasa idan na je da bakin kudu da warawa ba zan iya cin zabe ba ina dauko rabi na goggo to ko ba na daunar rabi na goggo in gazo kuriya da za ka ni kuma gwamna nake bukata saboda haka in ba irin wannan kuri'in ko ina ya ka lissafa duk wanda yake da kwalitin zai ciyo zabe a wannan gurin shi yake cuɗar guda da man jikinta da shi yake cuɗar juna saboda haka kai ka ban takara ni kuma na kawo maka kuri'a a wata takarar ma da ka tsayar na je na baka gudunmawa musamman mu tsarin mu na Kwankwasiya Malabar Salisu sura diki wala gode Allah da abin da muka zo muka yi ba tsari ne da wanda zai dauki naira 10 ce uwa ba kai za ka fita dukiyar ka kai aiki tukuru muke ga gafi karfin su Allah idafa maka ka kai su kasa to Malabar Salisu sura diki dan haka mun gode wa Allah an ba mu aiki mun idar mun kawo kuri'u na wa'en da ake so su ci duk wanda ake so ya ci zabe a zamanin da aka ba mu takarar 2023 a karamar hukumar dawakin kudu babu kujerar da ba su koma labas na kawo dan majalisar tarayya ta taimakon Allah da nawa mun kawo dan majalisar jihar da taimakon Allah da nawa mun kawo sanata da taimakon Allah da nawa mun kawo gwamna da taimakon Allah da nawa mun kawo shugaban kasa da taimakon Allah da nawa gaya mu ne a abin da aka dora mu ne bari na ran bai ma da girman Allah Malam Abbas Salisu sura diki ko mutanen suna da kwari ko an ba su takara da izinin Allah billahi allazi la ilaha illa ko za su dore bulle sai ba su idan ba hina ka da su a dawakin kudu da wana da izinin Allah ba kada Allah ya gafarta mu ba wanda nake shanka a nan nan gaba mai zuwan Allah
1: shekarar 2023
0: Allah wala ba ajiya mata ke turowa kuma da suka ci amana
1: jama'a
0: wanda jama'a suka san kansu to yanzu mallam ba sallin soran diki 2023 ne gidan ruwa na kayar ai budu ruwa ne gwamnati ke da take tattareya har kan sunoni har kansa kuma sun jaban da shi from zero na taso Allah wuce mu baraka da shi kuma kuma da kai ka dan da shi to kai da kiki ina ne me ne masa wancan karan me kike da yanzu koyi masa
1: kamata da irin tasiri da aka ce a baya an yi wanda ya kafa tarihin da a cikin waɗanda suka wakilci yankin a zauren majalisar ƙasa ba a taba samun wanda ya yi wa yankin ku na dawakin ku da dawarawa aikin da ya raya waɗannan yankuna ya ciyar da su gaba
0: to mallam ba sai zo ne ki zan zo nan gurin barin ba ka amsa duk da ya aiki raya ƙasa ba sai maka da 2023 ko barka 2023 ya kuma kawo na aiki raya ƙasa ai ne wancan tarihi ne na gama da shi mai gidan ruwa babu abin da iwo mutane a karamar hukumar dawakin ku da dawarawa illa azamtarwa da cutarwa zan ba ku misali mallam ba sai zo ɗinki idan Musa Babala ya yi aiki na biliyan ɗaya a dawakin kudu da warawa to shi kuma ina da kadara daga Sokoto zuwa Ghana zuwa dawaki da warawa zuwa cikin birni ta sama da naira biliyan goma cutar da mutanen yi ko taimakon mutanen yi wannan ba wakilci ba ne mallam ba ɗan kasuwa ba ga wanda ya zo ba ba mu san da kamakamin da aka zo ci zaɓin ba wakar rai ɗora farko ba.
1: Ya makaranta
0: ko mallam abin sallin soran dinki yanzu kai ne zaka je ka tambaye mai gidan wannan ka daure kake fama da su kafin ka yi ga mulki daman sai ka je ka rubuta iya abin da ka mallaka wai daman da su ne a ƙasa ko sai bayan da ka shiga gwamnati ka samu duk waɗannan abubuwa
1: shi kasuwanci ba haka yake yi ba kin da
0: mallam ba sai sallin ki wai kai ba dan jarida bane ne ba za ka je take ta inda kasuwancin sai abaka ba kuma bayan wannan babban abun bakin ciki gudunmuwar ma da abun da ake ganin ya kana alheri ya mai da shi sharri da aikin da mai gidan ruwa iya zaka tsayin kula sai ki yaran sa ne akai yaran sa ne suke karbar haya yaran sa ne suke sarrafa komai ko lokacin gwamnati zai taro sai ta biya kuma ka bada kudin 50 liters na gas in an sha lita 20 a kashe generator a ce ai already mun ka ya kare da wula dan ci dan ciyen amana mutan gari da kai da su komai ba sa yi akwai project akalla guda 6 a karamar hukumar dawakin kudu da duk Mustapha ya zo ya kawo su amma babu daya da talakan dawakin kudu yake mura
1: kamar wanda talaka
0: abin da nan ayyuka mallam Abu Salisu ran dinki akwai wani gini wanda banda zina ci zina ci da luwadi ba abin da ake cikin sa kawai akai dan koya mutane makarantu da sawoyi akwai Hafsat Ganduje guri da aka kawo shi na yin taririka wanda zai zama cewa gwamnatin tarayya aka zo aka gina aikin Mustapha mai da hinasa na kansa da jaha da lokacin mun bisa da kiwa akwai gurin koyar sana'o'i a bayan wannan Hafsat Ganduje din shi ma sunansa ne ba zan iya ba amma ginin ina nan a tsaye a yanzu haka shi ma Mustapha ya ja ya kulle ba a ambara kai duk project din da mai gidan ruwa ka da wakin kudu mallam ba sallu sodiki guda shida ne yake ga maka babu ɗaya da talaka yake mallaka yake mura yake alfari da ya mura a halin yanzu
1: kuma duk gaba ɗaya ya kai ga jallin kammala
0: da aka mallaka
1: su ga
0: mallam ba sallu sodiki da fadi da wakin kudu zai ga mu zabar ma saboda ga mallam ba sallu sodiki ba ɗaya da yake mura abu ɗaya yake mura Mustapha ka kai kwalta shi kuma kwalta da ka kai arzikin kamfanin ka talakawa suka ci amma wutar lantarki da kawo baka higar da ta garin ba sai kamfani mallam ba sallin soran dinki sai da azumi kana sai kankara ina kyakata ma dariya
1: ciwa
0: ci Mustapha kamar lallai ne da shi kamfanin kankara ya yi talaka cikin dawakin kudu ba sa samun kankara kai ba kamfanin sa
1: yana munna ya
0: samu ina munna
1: umma ko
0: ina samun ina munna ina azabtar da jama'a
1: a yanzu
0: mallam ba sallin dinki wallahi alazim arzikin da Allah ya Mustapha da kanar da lumar dawakin kudu suka masa idan ne na kankara da azumi idan ba kyauta za a daibe ta baka da Allah ya gafarta zunubai da ai zalunci ne kare dariya hawaye da wawar dariya irin ta kafuran da ka azabtar da jama'a yanzu ga Allah yana azabtar da shi
1: amma ba
0: ina da rai wannan jami'ar APC Mallam Abbas wanda yake ganin mashi a duk duniya ku kwa karfi a cikin ta Allah ya kawo mu in ta tayarwa da shi muka kare shi muka ci primary election imam fito yana primary election ta gagare shi ya tsaya mu gaba sai suka fito wannan ta wata wuce izo gaba daya ma muka tawo bayan election nan mu muka tufar da shi Allah ya tukula mana da shi mallam ba sai zo ranki ba ta bayan election izo yi wawan fushi ita fi NDC da yaje NDC ma
1: suka neme shi
0: to da NDC a yadda da ko sun neme ku ya kai kansa mallam ba sai zo ranki saboda murar lissafi ne sai ka kun a 25 a jami'a kafin a baka takara shi kuma kwanan sa tare ina faɗa haka dan kamar takara ya bar kwana 10 yayi da baya tunda hukumar zabe ta ce ba kai ran wata juma'a can wajen ta hudu kenan iyanke jiki wadi kudin mota bai ke ba rozu daga mazaɓuma uku da motoci ku zo ku duba ni. Malama Sani Zorin ɗin shi kuma yanzu ai mai girma gwamna ɗiban dai mana ai Allah Allah kada mu bala'i.

0: ga wata halaka daga nan ya kwade. Ita fa Aminu Kano ya gama jiyarsa saboda tsatsar zuci, malama tunda muke neman wannan kujera ta majalisar da ni ba na neman ta a shi ne. Duk wanda yake sanar ni abin da nake gamar in kana da jankar ka daga kanka sama. Neman wanda ya zalunce mu kai kar da kanka, kawai ka sanar da kanki kuma ya zalunce mu. Ya kore mu daga jam'iyya, yanzu Allah ya da jam'iyya ta zama tamu. Allah ya da kujera da haukai izalunce mu ta zama tamu. Malama ai babu abin da zamu gaya wa Allah, babu abin da zamu gaya talakan karmu kuma da wuki gudu illa mu gode musu. Ai malama salin soran dinki, ai PDP tamu ce, APC tamu ce, na shekara 8 ina rike shugabancin PDP a karamar hukumar Dawakin Kudu, na shekara 6 ina rike da sakataren APC a karamar hukumar Dawakin Kudu. Al karkashin shugabanci na Mustafa yace zaben sa na farko a PDP, a gargayin sakatare Mustafa ci zaben sa da bi da kare yace mu ɗan sanya an tabbaki jama'a ne a kore mu, aka dogo ta gada kuma kwamitin ƴan kwadi da gwamnati da abin da zai aka kore mu. Allah baya zalunci, kai in ka zalunce ni ai shi Allah ba zalimi bane, kuma Allah shine sari'ul hisabi mai gaggawar hisabi. Gashi a ƙananan shekaru Allah ya mana hisabi. Mustafa ka sa an kore mu mun tafi, Allah ya dawo mu mun kifar da kai. Ni nake ka dauki darasi da aya, zo mu haɗa kai yanzu ka kuma ɗiban girman kai irin wannan ihallakar da Iblis a gaban Annabi Adam Allah ya sa zuciya hannun su kenan. Zo mu haɗa kai kace ai kai kayanka da hidin gobe waya, hidin mai waya eh to wannan girman kai sai Allah ya kifar da shi. Ya tubu babu duniyarsa yanzu ya fi sun mu da mai gidan ruwa izalince mai harma mu da ita ta dawo gurin mu.
1: Yanzu kuma kun rama kenan.
0: Allah ne ya saka mu. A mu malama muka ba Allah ne ya saka.
1: Ba dama kuka samu ba tunda a bayan shine yake mai babbar kujera.
0: Malama mu Allah ne ya ala mana rana.
1: Zo kuka tarar da
0: mu. Mu Allah ne ya ala mana rana. Domin shi ya dawo da mu cikin jam'iyyar ma. Dangi gwada ayarsa. Mun kada shi muna wata jam'iyyar. Sai kuma haɗa ma jam'iyyar ɗaya. Sai muka kuma kada shi a jam'iyyar ɗayar. Sannan kuma daman haƙƙin mu ne a cikin jam'iyyar. Mu muka gaba a bar mu. Duk wanda zai mun ƙaryar APC a Najeriya. Kowa baban sa ƙarya yake tunda kai inda su jagora Rabi Musa Kulkusa 60 ba suka fara kullanta da ni a ciki, ba jihar da ban je kullanta ba har ta zama jami'a. Kuma na tashi a cikin masu mukamai na farko, malamin salin tsoron din gida Allah ya sa ina cikin masu mukamai na farko. Wannan kuma ya ci zaɓe bayan mu wahala mu kai ci zo kai mu halatta mu da gidan ruwansa da aka kore mu. Gashi yau Allah ya kwata-kwata da shirin ta siyasa, yau Allah ya saka mana
1: a baya ka
0: yi wata mana a ƙasƙance malamin. Kowane na siyasa wallahi a zai bukata ta
1: kayi wata
0: mutane ba ta sha da izinin
1: Allah
0: bi ka ce wa Allah
1: wai da ya fahimci cewar ga wata matsala da ya hango kirbo shi sai ya fadi har ya tafi yaje yaje kana nufin rashin lafiyar da tana da nasaba da harkokin ku na siyasa ne kamar yadda yanzu aka fara ji a bakin ka.
0: Malaba salin soran dinki karkano da sanin sa, ka taba zuwa duban sa asibiti?
1: A to larura ba zuwa take ba,
0: amma zuwa take ka taba ganin ta zo mar ai kai yanzu daga nuna maka domin da gano da aka dinga nuno shi a asibitin Aminu Kano. Malama salin tsoron ni ai dalili kenan ya rasa kujera ba zai karbi kaddara ba. Mu dai kore ma ya kaddara muka karba, muka ce mu gode Allah, muka koma gefe muka ce yan kasuwa ne mu, muna da kujera ta dindindin a gaban Allah da abin da Allah yake ba wasu a kasuwa ye mu ba abin da mallaka ba. Duk da ya kare kai wannan su gida jamuwan ne sun fito sai sai da kai Allah ya mallaka kuma da suna tare da kayana ne kai saka muka nuna mu kana yau a dukiyar jama'a. Kuma wallahi tallahi malaba da zai ne kai mu san adadin ayyukan da suke hannun mai gidan ruwa na talakawa wannan an fi da kuɗin su bai wallahi mu sani,
1: amma ya kace kuna cin gajiyar hanyoyi bai samar yana daga cikin abubuwan da yake cewa al'ummar Dawakin Kudu da Warawa to a ƙwarya.
0: Malaba salin tsoron dinki ai hanyar da mai gidan ruwa ya samar ga ta nan da gwada da Dawaki ma ai zuwa ice zai yi ta yin zuzu kamar amma ya fara wani face face bai yi ta ba ne shi ma gwamnati imana da kwara da zuwa Dawaki a cikin garin Dawaki kadai. Mustafa Bala'i zo yi wannan hanyoyi kuma duk wata hanyar da Dawaki take samun ruwan yare na kasata a garin wannan titin bai da talaka suke samun ruwa na kasa gurin. Yanzu da muke tare kwamme girma gona muke tabibiya mai kokari a samar da ruwan sha a cikin bazabar Dawaki, ka zo ka cutar da al'umma ka ce ci gaba ka kawo to dan kudayen fasantar ne kai titiran nan da gurin da ka zo kai suna ne su ko dukkan su babu sun riga sun mutu. Malaba salin tsoron dinki ina so su sanar da kai cewa mu dan gwagwarmaya ne, shi kuma dan gwagwarmaya abin da yake bukata kamar dan kunan bakin wake ne idan ran sa bukatar wasu su biya. To mu yanzu ko yanzu mun samu da jama'a yanci to bukatar ta biya wallahi malaba
1: yanci kamar ya
0: kaga da kai baka isa kana talakan Dawakin Kudu kwara ka kira mai gidan ruwa ina ga a waya ba, baka isa mu amulance ka ba, baka isa zo maka dubiya daurin aure rashin lafiya kowace irin mu'amala da wakili ne zai ji kanka ko kai wata masiba ka kira shi a zuwa taimake ka kowai babanka ƙarya kake da wani gurbawa Mustafa baya wannan. Yanzu Allah Ubangiji ya kawo dan arziki irin albarka mai mu'amala.

0: tausayi mai sanin jin kan mutane wannan yake zai mai da hankali kan al'ummarsa ba a kan kansa ba abu ba zo a yi kadaro ni mallakar kansa ba a ina matasan mu ku zo su waye ba su da aikin yi a sama muku su waye ba su makaranta ku zo ku tafi makaranta a samar da ilimi ina masallatan mu da zai ga zo a yi duk wannan ayyukan da yazo yi ne fa a bayan malamin sa da zuwa aiki abba ya samar da ilimi abba ya samar da lafiya domin ilimi da aka samar shine an yi makarantu kiwon lafiya yayi asibitoci taimakon addini yayi masallatai na juma'a da kamar salawatu gina matasa an samu wannan aka ba su jari da ɗan miliyan ɗaya da ɗan 1,500 da ɗan babura da ɗan injin markaɗe da ɗan keken ɗinki kowa ya je ya dogara da kansa an tabo sassa da yawa malaman Salisu haka ake son wakili ba alkinin da zai ci amana ku je ita an goro ita ra abun da zai dinga kallon ku ne muku dariya ne muku alfari ne muku gadara ba duk irin kafiran da irin wannan izza suka dora kansu da cin amana da giman kai ba wani wannan isha wannan ubangiji bai halakar da shi ba wani a halakar da shi da ruwa wani da wuta wani da iska mutanen Annabi Lut sune aka da dutsuna da wuta Fir'auna shine da ruwa samuda sune da iska duk ga hina malaman ba nau'in wani azzalimi wannan Allah bai halakar da shi Al-Qur'ani ya kawo mana labarin zaman sannan kuma a gaban mu a yan kananan shekarun ba mutumin da ya taba zalunci ya sha saboda haka malaman ko yakin neman zabe na mutum indai na san ka ci amana talakawu ka cuci jama'a ka da bukayan su wallahi tallahi ba na shakkar ka domin na san Allah zai rusa mun kai da izinin Allah
1: masu sauraro shirin muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu kuke sauraro wanda a wannan mako muke kasancewa tare da mataimakin jagora Alhaji Rabi'u na Gwagwagano wanda kamar yadda a kashin farko kuka ji kun ji irin taza da tsifar da Alhaji Rabi'u na Gwagwagano ya mana dangane da yadda zaben cike gibin da ya baiwa Alhaji Shu'aibu Rabi'u na Gwaggo nasarar zamowa wakilin al'ummar kananan hukumomin dawakin kudu da warawa ya kasance da magodiyar da yawa waɗanda suka faɗi tashi wajen ganin tabbatuwar wannan nasara wanda yake bayyana irin kokari da magoya baya game da al'ummar wannan yankuna na dawakin kudu da warawa suka yi a yayin wannan zabe na cike gibi da ya gudana a ranar 20 ga watan da muke ciki na Yuni kuma a ƙarshe kun ji yadda ya dora akan irin kallon da yake yi wa abokanan tafiya na jam'iyyar LDC hususan tsohon wakilin yankunan a zauren majalisar ƙasa kashin farko kenan kuka ji kafin mu dora bari mu karɓi wannan saƙo

0: Masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu wadda a wannan mako muke kasancewa tare da madugun shirin mataimakin jagoran jam'iyyar APC a wannan yanki Alhaji Rabiu Nagogwa Gano wanda ex officio 2 ne na jam'iyyar APC ta jihar Kano. Kun ji a kashin farko yadda muka koro wannan shiri kai tsaye bar mu shiga kashi ne. Alhaji Rabiu, a bayanin ka na farko na nemi jin baka jinjina wa ƴan jam'iyyar NDC akan wannan dattaku da suka gwada na gudun kada a zo a yi ba wan ba kanin ko da kwance uwa kwance a yayin zaɓe tunda an san tarihin yadda zaɓukan suke giɓi suke kasancewa suka ce sun janye jiki tunda dai magana ce ta wata 8 ko 10 suka rage yanzu wa duk wanda yake ma zaɓaɓɓe da ma shi kansa wanda zai yi nasara su sun kawwala suna jiran lokacin da za a zo a yi babban zaɓe da za a je a yi shekaru huɗu na wa'adin ɗan majalisa in yago sai a je a fafata a gwada kwanjin. Har yanzu kana na akan buganka baka gode musu akan wannan dattakun kenan da suka yi na kin shiga domin dai zaman lafiyar wannan yanki tun da gabanin zaben an ga irin matsalolin da suka dan fara tasowa na rashin fahimta da ya fara afkuwa tsakanin ku da su. Malamin Salisu Zuran da yake ai ba kin shiga suka yi ba. Allah ne ya toye sai kin gidan da su. Bari ka ji abin da ya faru. Ita jam'iyyar NDC daman a fusace take. Kuma ka san dama tun a baba da aka ce ƴan gungun sai su fito a fasace nace mu kuma mu tsaya a tsagerance saboda duk kusataccen duniya na tsoron tsagera kuma tsagera ina maganin kusatacci da aka to a fusace ai ba mu nufa ba tsari ba kan gado da suka tayi suka zo lokacin da hukumar zabe ta ce duk wanda zai shiga zabe na by election malabar salin tsoron dinki ya zo tasa da ranar kaza ga watan kaza duk mai san shiga wayannan zabubbuka na cikin gurbi a dawakin gurbi wala duk jami'a ta kawo suna yan takararta sannan jami'ar NDC ba a hayyacin ta take ba bata iya kawowa ba ba wai a'a mu ne muka toye su ko kuma su ne suka zama sarki sai Allah suka yi ga a'a ba wata gwaninta da wani dan NDC ya zo yayi kawai sai da lokacin ya wuce ta ce gani aka ce ke ce ba tace tace NDC hukumar zabe tace to ai ga jaridi da muka buga ranar suka zaga wata gwaninta duk mai san dawakin gurbi wala shiga ga jam'iyyu bai zai ga ko ba kwa ciki kuna ina sannan muka ne babu kawa ba ai Allah ne ya fara aje mana su ai mu gun nufi
1: kai kana nufin waye makara suka yi idan mai sauraro ya
0: fara ba zan zuwar niki makara suka yi ai a gusace suke
1: ba wai yiddan gudun kada matsala
0: wallahi wallahi malama ba su makara suka yi har aka bude foto din jam'iyyu suka shiga su suna bagauce sai bayan an rufe an gama sai kuma suka zo
1: amma fa an ji shugabancin jam'iyya yana hakaito irin asarar da ake tunanin za ta iya biyo bayan idan ma sun shiga zaben da ma zaman kare a karofi da ake ganin cewar idan ma mutum ya ci zaben ya je majalisar zai yi na ɗan watanni ne kuma ma kafin ma abubuwa su tafi ma lokaci ya yi an rufe majalisar.
0: Malamin Salisu Zuran ɗinki wayannan mutanen inda suke a gigice da masifar san mulki wallahi tallahi da na'awa 24 ne sun zo sun yi na'awa 24 ma bai musu kaɗan ba to ka daina zancen wata 6 ko wajen wata nawa ai malamin Salisu Zuran ɗinki. Wannan zaben na shekara guda ne domin sai a watan 5 za a rantsar da sababbin ɗan majalisu wata hira nan yau ya kare saboda haka na shekara guda ne dindi amma ciwon hazara da bakin ciki ya ce an dare na wata 6 wata 9 ka kaddara ma dai na wata 1 ne to mu mun shiga kuma Allah ya ba mu kuma muna gode masa sannan kuma za a shiga na 2027 daga nan za a yi na alatsi na uwar mai ƙarya malamin Salisu Zuran ɗinki harkar nan tun muna da jajayen sawun muke yin ta ina fita daga gardin ta malaba za ta fita ko na tafi sai da kaji ajas na zo na shiga gubernatoriya don faɗo siyasa muke ta bugawa nake kasuwa nake kwangila nake aboki ne bala adadin mu neman abinci na da neman halak dina a sanna kai malaba kake makaranta kake dauko ilimin jarida ni kuma sanan ina gun iyayen gida na daukar ilimin siyasa da inna ke kula da inna ake wayewa da inna zaka kai muke yinka kasa da inna zaka kokari kuma kai muke yinka idan ne ka malaba Salisu Zuran ɗinki da kuruta ta wannan lissafin yake kaina tun kan ai zabe mun yi tarika da wasu a nan gurin nake cayi wannan guntun yaron bai san lissafin ba lissafin a nan yake na nuna ainihin lissafin yake ba ma zo kusa da firama da shigar mai APC da yawa mu ne mata yin yake nuna ainihin lissafin yake malabar gahi Allah ubangiji ya tabbatar da lissafin ba wani dalili ba wata hujja ba wata mafita da zaka to kawai iyakacin ka dan takarawa dan siyasa ba ka fi karfi na wallahi sai dai kaddara daga Allah
1: amma Alhaji Rabiu maganar da ake yi kafin ma a ci talata da Laraba lokaci ya ci muku waɗanda ma ake magana sun yi shekaru uku a zauren can an ce ba su iya taɓuka wani abin a zo a gani ba saboda yadda gwamnatin ku ta tarayya taiwa ƴan majalisu rukun kalango an ce dan kwangila ma kuka suke yi an rike musu kudaden su saboda an ki a saka wa ƴan majalisu hakokin su a waɗannan watanni goma me kake tunanin Honorable Shaibu zai iya yi wajen wankewa al'ummar yankunan dawakin kudu da warawa abubuwan da yake ci musu tuwa baya
2: malamu salisu sore dinki alheri nake zata mar kuma shine a zuciyar sa kuma yi muke roƙon Allah ya bashi kuma na tabbatar maka wannan alheri in Allah da zai so bari baka misali ƴan majalisu 40 ne a jihar Kano amma abba ya tafi da sil da udiri da mutanen sa ne a gaban sa ita da mun rayuwa duk abin da kan nufi Allah da shi ka tafi akai shi Allah zai baka in kana ci zai maka rahama zai gafarta amma in kana ci azabtar da kai zaka yi azaba abba tafi nan da yayi ya tafi da zumar al'ummar da wakin kudu da warana ne a gaban sa kuma so zai sa a gaba ci gaban su ne musu na san kuma ƴan Allah yarda da addu'o'in da muke masa Allah zai huce masa ga malahi abba salisu sai dake biyo mu bashi al'umma da wajin gudanar da wara su biyo bashi alheri zaka gani raba-raba sai ya ma azanzu ina so in tabbatar maka in Allah da asatin da aka rantsar da yima sai ka hada da alherin kujerar a gare shi da izinin Allah
1: ma wace fuska kamar yadda zaka kwadauta wasu
2: ka fuskar kai kudirin da zaka gani na kunkwai kudi ta ubangiji kai ya sarewar ubangiji zaka ganta ranga ta ko ma zauro ga idan sai mu ko zai ganta malama ai ni ya ce ka tafi da kyakkyawan niyya da kyakkyawan kudi Allah sai ya ce maka gaba eh bukatar ta biya yanzu ina so in tabbatar maka ina cikin ƴan majalisun da in ka daga kan dukkan majalisan da yake jihar Kano ban san wani dan majalisa guda daya da yake mun abba a ginda kan ayyukan alherin da ka mana ba
1: wai a na jiha lokacin
2: da yake a san da yake na jiha iya tsawon shekara uku malamin salisu sore dinki ka kawo ayyukan raka sama da guda 30 malamin salisu sore dinki ai kai namiji ka dauki mutane aikin yi sama da mutum 300 malamin kai namiji
1: 300 fa
2: sama da 300 malabu
1: na dindindin
2: ko kada mutane kada duk yanda wakin kudi ne aiki wannan in ka zama za a biya ka fanshi wannan ba sani sunan gidi Allah ba
1: wannan haka suna nan suna
2: gidaje suna nan suna ma aiki wannan zama masu suka ta fito da mutane malabu sani sunan gidi saboda sun ji dadi suna so a gina bayan su to wannan abin da shi za a je kuma bai da kai so ba su da aiki in dai kun ga foto din da ga to kawai ku shiga ji kuma wakilin ku zai je ibibiya ga za a ci maka ku samu ba fa daga ne kai kuma ba duk wayannan suke ci hawai kaza a su ɗan girman kai su honorable wana ne balaka ta yi akan talaka ga komai dan kantar abu da girman sa kaje kare musu a shi abba tafiya zai iya zama bawon wayannan mutanen da suka ga bayin kure a baki mai da su bayin sa ba saboda haka malaba zai yawanci ai duk musu abin da suka yi malaba salisu sore dinki dan majalisar tarayya dai tun daga 99 zuwa yau ko dan waye taba zama dan majalisar tarayya da sa hannun rabi da gogo da taimakon Allah da
1: teko da ba kwa jam'iyya daya
2: ai ba wannan ma ba a jam'iyya ta yi fara ba sai dai in ya fara
1: sai tafiya ta yi nisa
2: kuma ta rabu sai a hannun sai ya ji kenan ya ci amma ana abu da abadi
1: an sai
2: dai amma dai ga nan
1: iya maka
2: amma dai ga nan
1: ina nan a kaiwa
2: a ta malaba zamani zaka zalunci talaka da suka ba mu kula ba ka iya mun ba amma dai kai kake ni ba zaka ce ka tsira dai na zo da bukata ba da abin da zaka iya ba Allah ya mu arziki da
1: zaka kana da bukatar kanka ce take sa a samu
2: matsala ai malaba zai talaka wani yankin namu ai sun sani dan haka duk abin da suke bi na ga su kuma yanzu sun kewaye da mu agogin rana kowa yana jin ka sannan kuma duka a gurare daban-daban teburan masu yayi a daka a waina ne duk ana jin hirar na malama wallahi daga nake kullun kokarin nake yin ta rayuwa ta kan talakan da wakin kudu saboda yayi da alheri nake nufin sa duki saboda yayi da duk abin nake da shi nake to malama sai zo nake duk mutum ne waka irin wannan yaddar izama kai ne raguwar karfin gwiwar sa duk wayancan muciya amana ne a zalimai malaba salisu sore dinki bai kamata ka yi da wasa ba malaba salisu sore dinki da kacin zaben abba magama zuwa yau har yanzu mu yake ma'amala da tarakan da wakin kudu
1: ba ai kwana goma
2: amma malaba salisu sore dinki wannan kana cikin binni an zo an wayi gari a taronin ma wani ya ce bai san ma kana da falo ba ba taba shiga falo ba ka bude hago kana nuna mutane dalula a harinka ai ni an ga gana ji to sayin wannan ko to da an kwana ganye za ta fi da shi huta ina da kofar jitoran cece shi amma wallahi tallahi a nan duniya na rantsa da girman Allah ko ai zuwa ka da saban da kafar sai ce ku harba kafar
1: wai kana nufin baka ma je kai duniya
2: da azal to malaba an neman addu'a Allah da halice ni
1: wai ai
2: ya sai neman addu'a Allah ya bai
1: zuciyar mara lafiya
2: ba ya da zuciya malaba yanzu ta bakin ka ina duba musu mai gida da Allah kai kace ne masa annabi da dan jarida na aika ka da ya sako ne masa sannu
1: wai kai kuma ka je ba a matsayin wanda a bai zama ka fahimta da amana a tsakanin
2: ku malaba salisu sore dinki bari mu fahimtar da kai idan mutum ne yadda da Allah ne ta hanyar kaddara mai kyau ta same shi kaji amma duk mutumin da bai yadda da Allah bai da wai dan adam ne yake zai iya cutar da shi ko iya rayar da shi to bai kamata kaje inda yake ai maka wata fasara da ba haka take
1: ba amma sai Allah radi
2: amma sai malam Bazal
1: wannan gangan kun
2: malam Bazal ai na ƙarya ne gangan ko biye mota ake ku zo ku duba da malam baka na to wai tsaya ma a zo a duba ka arewa a zo maka ma da katunan zabe a hannu a wace jami'a za a jefa ka nemo mana jami'a da za a jefa maka
1: baka san ta ba
2: shi zai fada kai ka san ta
1: ai baka san jami'ar da yake
2: kai ka san ta mara wasan
1: zuwa ya mun jami'ar da yanzu yake cike ta bashi tiketin takara ba
2: ba san ta ba ya bakin gaza yake so in je mala ba san zuwa
1: ne jami'ar da yake sun da tsohon jagoran
2: NDC tsohon labari NDC da kanta ko kai kansalan din ta mala ba ita yake so ta hajira da ita tsaya ka ji kai mala ba san zuwa ne kana ba da wahala a shira sai ka kamar kana da wani kamar ka zama su uku ka tsaya wani ba karatu matsayin ba dan jarida ba Mala Abu Salisu Zurnaiki ADC da aka soke ta da ita da duk abin da ta yi baya yanzu 00 babu idan ma ADC ta samu nasara na bada nan na fada kuma kai ne shaida na ce wannan yayi abin da aka daga ba na ta bane ɗan yazon nan ba na ta bane idan ma za ku ba ADC yanzu ba za ga wannan hannayen ba domin dole ya ɗebe wannan hannayen an bai wannan jami'a ta ADA ADA ita ta kana kan yatsu na ta ne to kuma duk abin da ADC ta yi tare tare ya zo yanzu za ta dauka alamar za ta zo to da abin da ta da tsancan babu sai ta tara 2031 idan Allah ya samu na da malaba amma banda da wannan dauka
1: kai ba lawyer bane
2: a to malaba idan ba lawyer bane ni ba koran dan siyasa idan zan gogor mai ba
1: to amma ai
2: wani dan gogor mai ba ko ni ba kallon wayan ba
1: shari'a sabanin hankali
2: to kuma yi hankalin ne ba ni da malaba Salisu ai jira na sai dai ta nake maka aiki to ai idan nake fasara maka
1: dan ka kara kuma yau din nan ma da muke wannan maganar ma an ce ka ba su lambobin da za su shigar da sunayen yan takara sai tunda ma sai shigar da sunayen yan
2: takara to ai makara
1: ta sa da mataimaki shi hadda ma dubun ku na baya
2: malaba Salisu da dinki ai abin da nake so ka fahimta ko mu na su da zani ma ne da kofar mu da zai ai kamata ai a ce mai ramun birma i bari gabiyoyin su shiga da yawa sannan ke bani ko da ga wannan ba wani abu bane duk wannan da suka zo suka dura tsohon wancan zancen ka kuma yanzu ba su fitar da za a ce ku kuma su primary election sabuwa ku kala ba mala bai wato kai gaba ɗaya ma baka fashin baki a harkar jaridar ma ba lawyer bane kai baka fashin baki a harkar jaridar ma baka mata fashin baki amma ni na so in ga maka tsohon ɗalibin manya-manyan yan siyasa ne mai bibiyar shari'a-shari'a na siyasa ne mun ci zaɓuɓɓuka mun ga kotuna an yi hira ujja bai da mu sun fi dubu wane ɗari kuma a zamanin da nake mata shi ƙwaƙwalwata take riƙe abubuwa wallahi ni na san kawai zero suke yawa kawai suke akan ruwa babu
1: wato zargin da ake cewa jam'iyyar ku tana ta kullakullan yadda za ta ƙara dufe ko toshewa yan hamayya
2: to ai malam ba
1: tsoron
2: wani da ba ai malam ba duk masu fada ƙarya suke duk wanda ya samu dama wallahi tallahi sai ya yi sama da haka kai ko ni wallahi tallahi ne ni sulo ba nake zuwa tunubin ina yi
1: sulo
2: wallahi sulo yake yi
1: saboda
2: to me yake jira da wannan jam'iyyar babuwan ɗaku akwai mutanen arziki irin su muke albayirin kamar abu ya yi da dan takara adawa a jami'ar PDP su ne abokan adawar mu amma kai zo ka samu mutanen da aka riga aka gaji da su
1: wani ADC da NDC kana nufin su dubu
2: ai wannan ba jama'a da wani masu kwari ba ne wannan can PDP da taba yin shugaban kasa a Najeriya a tsawon shekara 10 ga abokin mu ya ce muna jin tsoron ta muna rugabar yin zamu tunkare ta muna wuta iya wuta ka kawo mana mutanen da dama abin shirye yake kaman fim gaba kaza na san kaza za a yi zan kau da ido na gaba kaza na san daga kaza sai kaza kai ka sani ni na sani lokaci kaza da na yau aike akai kaza akai kaza dan aike yi kaza me yasa muka bata ya kaza
1: ai na ake irin wannan zancen
2: malam Salisu Zurnaiki wala na ganin gwari ne
1: kai waya na ake irin wannan
2: zancen ai malam Salisu Zurnaiki wato Najeriya ta yi maka nisan da kai baka ma san a wace jihar kake ba
1: to ai guda ma da labarin ne
2: ake malam Salisu Zurnaiki ni ina so tabbatar maka a matsayin ka na dan Najeriya ka dinga yi kokoro ka dan Najeriya ne yanzu duk wannan tambayar da kake mun nake baka amsa me wanda kai nake wani tambayoyin da ba za ka iya bani amsa ba
1: to da mun ga dan siyasa
2: to ai dole ka dinga faɗaɗawa ka dinga samun falsafar da za ka zo ka dinga tunkaro da kake hira da shi in ya shigo maka ka fitar da shi in ka fitar da shi ku haska masa hanya malam Salisu Zurnaiki muna da jam'iyyun adawa muna da akot jam'iyyar adawa ce muna da wannan mai rogo jam'iyyar adawa ce muna da LP jam'iyyar adawa ce kowa da wakin gudun mun yi zaɓe da mai rogo mun yi da LP to haka zaɓen shugaban ƙasar ma za a yi kuma
1: wato su ne
2: kuma
1: ba
2: za su zo ɗin ka tafi Gombe ka gaya mun waye ɗan takarar jam'iyyar NDC amma PDP idan ka je ta tsaye malam Isa Ali Ibrahim Fantani
1: baka san wanda su suka tsayar a bambam bane
2: ga yawan mana ba kai labari kake sayarwa ba dan Allah da tambayar ka waye a Zamfara waye a Kaduna waye a Plateau malam ba za a je ne mun ba san kwaikwayo ba NDC wannan suke cikin ta ma wallahi ba daga suke suke ba kuma sun san babu ci
1: yanzu dai kuna nufin cewar ku azartan ku jam'iyyar NDC da irin su ADC ba da su za ku fafata a zaben da za a yi na shekarar 2027
2: malama salisu sauran da yake ai na ji shugaban NDC yace jam'iyyar NDC ya take ta hada kai da kowace irin jam'iyya ta adawa duk jam'iyyar da za ta adawa ka san shi akwai ya tsatsa zuci in kana arziki sai hankalin sa ya tashi duk wani miki kai ya tafi gurin sa ya za a kai kan araba ka da wannan arziki saboda haka su sai suka ce ita NDC duk wani wanda yake yin adawa da gwamnatin APC to suna tare da shi su ba zai ga zuwa cikin APC ai arziki tare da su ba amma kuma akwai ma'aikatan APC sun a cikin su
1: a cikin
2: wayannan da yan amma wallahi tallahi malama ba akwai rantsai maka malaki
1: ya akai kake da wannan karfin
2: gwamnati saboda shi dan jami'an ne na san kuma wasu abubuwa
1: ba da kai a watakila ake rufe kofa akan wasu abubuwa
2: to yanzu malama salisu sauran da gitin ce maka da ma'aikatan su ko iyalan gar gamma ina suke da dawakin kudu da waraba ma'aikatan jami'an mulki ba su mata aiki
1: ba na nufin a yankin naka ma akwai
2: su malama salisu sauran dinki a duk Najeriya da ma'aikacin APC APC ta riga ta fada da tagiro mun kafa ta da albarka mun kafa ta da alheri mutanen arziki ne suka kafa ta irin su jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso irin su Muhammadu Rabi na Gogo Gano da irin mun da muka kafa APC ga mun yana albarka za ta yanke a cikin ta mun ma rai ya baci in zuciya ta baci hankali ya tashi hankali ya dore neman shi
1: amma yanzu ai an ce ya kwashe mata albarka shi sanata Rabi Musa Kwankwaso
2: to yanzu malama salisu sauran dinki ni ba ta da albarka albarka ta zo ta same ni gashi nan dana da kamar sa jahar ya tafi na tarayya kuma ga yanzu zamu zo mu kuma ga dole ko har sai Allah ne san iyayena zai tsaya ai karin albarkan kenan wallahi albarka sai zan nake yanzu ba ga hiyawa kuma girma gwamnati Abba ba albarkar muke ci ba hankalin mu a kwance gwamnati ina yawo hankalin sa a kwance ina kirkiro ayyukan alheri a cikin nasuwa ba a gantale da hi yanzu duk masoyin mai girma gwamnati Abba duk wannan aka ce tara ke da hi aka ce da gwamnati ake wannan gantalin da ku ai wallahi tallahi ya daina fitowa ma daga gida to ai ni ne ma gwamnati idan na shiga wannan walagigin ai billahi da zira la illa zan ba su kujerar su to yan yabi su jajjabe kuma za su ka kuma lokacin zaba yanzu kai ya isa ce wacce lissafin muke ni mataccen lissafi rubaban lissafi dakin da ya rushe dakin da muka ka heji ina yayyo tun ba ta kariye bango ya tsage a fita aka ce butulci in an fita daga APC an yi butulci an fita daga NDP an yi butulci mun yi fita ɗaya mun yi butulci mun fita daga NPP mun dawo APC butulci daya
1: wanda doran
2: ta samu dama ko wani abu dan adam ai butulci ne saboda ubangiji ne fa yi wa mu butulce masa muke ba mu aikin da yau ba ce mu da me
1: kai ya kan ne ke
2: kuma ne mana dan adam
1: eh sarkin
2: kun yi mun yi malama butulci daya mun fita daga NPP mun dawo APC to su kuma yan uban sun fita daga NPP sun tafi ADC malama butulci daya sun fita daga ADC
1: a butulci kai wasu butulcin a fitar da
2: NLPP a kaiwa NLPP a kai butulci a butulcin fita daga NLPP da
1: mara ba su maganar da suke
2: yi wannan ka ji Allah
1: haka doran
2: baya da NLPP ne butulci sun fita mun fita sun yi butulci daya sun kuma fita daga ADC sun dawo NDC butulci biyu za su fita daga NDC za su kuma PRP butulci
1: barka musu raga malama sallaci tun da basu fada
2: cewar
1: ga wannan
2: malama sallin sai dinki an lissafi ne na wata uku da yinsa kuma da kai muka shirar na ce ma karshen wannan abu su ba za su bar NPP kuma za su koma ADC kuma za su bar ADC za su tafi NDC ba su ga wani gege ga maka za su bar NDC za su tafi PRP kuma shugaban PRP da malama sallin sai dinki ko dai dutsu da suke maka labari a cikin gurnuka kaji san mai kuka jagoran ya sai famamun su ta karkashin kasar PRP
1: ayin jam'iyyar
2: kariya
1: to nan ta ce wasu ne da ma basu magamsu da halaccin su a jam'iyyar ba suka zo suka wannan
2: to ai malaban da man karyatawa ai haka take yayin da ka zo kai boyo kake zaton ba a gani ba idan wani zo ce kai ka gama ka kun kara in kai ba nan labure ka ce kariya ne amma kuma kai ba
1: kawai ga malaban salisu sauran dinki wannan tsari muna godewa Allah da bai shigar da mu cikin wannan damal-damal din ba sannan kuma duk wannan dama da ake ni na tabbatar maka idan jagoran mu ne gaban kasa haka zai kai jam'iyyar adawa saboda jagoran mu ne ika kazarsa ta fara kinkisar kwaye 44 ta haifar 44 ta kinkisa saboda haka duk abin da aka yi jagoran APC na kasa jagoran mu shine ya haifar da wannan duk abin da yake faruwa a Najeriya Atiku shi ma idan shi ga baiwa duk wata jami'ar adawa sai ya ga bayan ta wancan kuma dan awara idan ka bai alƙur'an kasar ma sai an raba ta koya ja ta sa amma baka ji abin da shi tsohon jagoran na kwankwasa yace ba yace in ba mahaukaci ba babu wanda zai ce zai gurgunta harkan nan ta demokradiya ta hanyar yi wa jam'iyyu na hamayya bi ta da kulli
2: to ai malaban salin soran dinki idan ma mahaukacin ne shugaban kasar babban aminin sa ne na hadin da masane hadin masare kaga me wahi sani in mai hankali ne ma a bakin sa za a ji ni a baki na ba za ka ji na kirawo ɗaya cikin su mahaukaci ko karaba amma dai na san duk gogaggun ƴan siyasa ne da suka san tubunta da kullakullanta da sharre-sharrenta da makirce-makircenta kuma ni na san kwarewar ɗan siyasa mutukar kwarewa da abin da ya zama ka matsala a gaban ka kau da shi ka je kai nasara
1: ko da hanyar ba mai kyau bace ba ta musgunawa
2: so ga yawan hanyar da take mara kyau a siyasa
1: a ta hanyar musgunawa mana
2: to ga
1: yadda zake zargin cewa ana kokarin
2: to idan ku malaba idan ku ta bangaren musgunawa ne kai ma da kake so kai da ni a so kake ka musguna mu
1: a'a ba wai
2: ni da ba nake cikin ni ma kake so mu fito rana
1: nan so ake
2: a so kake ka musguna mu malaba
1: si tsakanin kai
2: to yanzu ba alƙalancin ba ai na ABC ta yi gaba da kaji tawa fadi ba alƙalancin mutane suke ba mutane sun riga sun gamsu
1: gashi a
2: da malaba ka san so
1: karamar hukuma ɗaya gwamnan ku yana kan kujera amma PDP ce ta yi muku warwas
2: kai malaba sanin soran dinki da wuce fa cikin mu wuce dan jami'ar PDP ai ya fukar mu da ga mana ce maka mana jin tsoron sa ba za ka gane su sabu ba
1: ya kawo ciki ban sani ba ko akwai wani sako da kake da shi da zamu karkare a cikin wannan shiri
2: malaba salisu suran diki ni wallahi sako na shine ubangiji Allah ka duba wa abba ka bashi nasara ya zama dan majalisar tarayya Allah duk wanda ya ci amana ta ci zari na majalisar tarayya da ni ta kafawa da gudumawata Allah yau ka saka mu ya Allah nagode maka Allah ka riko da hannun abba ka hana cin amanar jama'a Allah ka huce abba zattan da mutane suke mara na alkhairi Allah ya sa ya tabbata a gare su ta hannun sa saboda haka godiya ta mara iyaka ga al'ummar karamar hukumar dawakin kudu da warawa malaba salisu suran dinki wallahi ba ta gushe ba amin bukin da bazan iya ramawa ba kuma da yardar Allah za mu ci gaba da sadaukar da ranmu da lafiyarmu da dukiyoyinmu wajen kare mutunci da daraja ta mutanenmu muna roƙon kuma Allah su wayancin masu bakatsatsa duk wani gurbatacce ka tara shi a can gurin su duk mutumin arziki dan halal wanda ya san halalci ubangiji Allah ka kakkabo shi zuwa gare mu kuma ka ba mu ikon kyautata masa a ƙarshe na gode
1: amma baka miƙa hannu gare su su waɗanda kuka fafata tunda yanzu abba ya zama na kowa duk wanda yake a ƙaramar hukumar dawakin kudu da warawa a matsayin wakilci yana ƙarƙashin abba misali baka miƙa hannu akan kowa ya zo a tafi domin ciyar da wannan yanki naku gaba kenan
2: wala masal zurri dinna mi da haru da duk wannan iga ina sha'awar alkhairin wajen makofar ma da abu da take so mu shiga amma duk wani kuma Allah ba zai shirya shi ya zo idan ba Allah ka tara shi buri daya
1: ba ya fiya akan tunda magana ta kare
2: Allah malaba din nace maka Allah da abin da zanga maka saboda Allah malaba goga goma din kirista ne ban sani ba a dai yace wallahi ga Allah din daga Allah hada mu da shi duk wanda ba da kuma Allah tare gode ya halakar mana da su subhanakallahu wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika
1: masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu da a wannan mako muka kasance tare da madugun shirin mutumakin jagoran jam'iyyar APC a wannan yanki na dawakin kudu Alhaji Rabi'u Magogo Dano wanda kuma ex officio 2 ne na jam'iyyar APC ta jihar Kano a madadin Alhaji Rabi'u Magogo Dano da dubban wadanda suka dafo masa suka rako shi wannan zaure namu muka wannan tattaunawa da lokaci ba zai bar mu dauki sunayen su ɗaya bayan ɗaya ba Abba Salisu soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a mako na gaba a cikin wani sabon shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu wassalamu alaikum